0: customs,
1: customs police
0: official pa yun. Di ba? Customs police pa gyapon?
1: Oo, ang tawag mo
0: nila. Customs police. Mm-mm. Police gyapon. Very unfortunate ba no? Nga murag na ay a sort of kanabang wala matagaig importansya ang proper handling sa armas.
2: Tinuod ka na.
0: Diba? So dapat siguro i-seminar ko ustro ba?
1: Kumpiyansa.
0: Oo. I-seminar ko ustro ba ito nga labi na yun kay police ka, customs police ka o police gig ka, dapat ang imong armas i-properly handle ni mo na. Pag may nag-proper handle, dili lang kay kabulok ka mo kablit, kabulok ka mo manage ana samtang naa sa imong isang hawak. Kundi bisan dito sa imong panimalay.
2: Safekeeping.
0: So, kuan ba, magkapasubo, paminawon bitaw. Aralan lang kita itong civilian, pero mga policeman, ang mga, medyo nalabigit ng taon ang mga armas, meaning improper ang pag-handle nila silang armas.
2: So,
0: karon major na anabay pribadong tungaan, labaw sa tanan, pribado. Na anabay pribadong tungaan kay pribado, katong dito sa kuan, sa Buanga, pribado to. Magdumailin.
1: Oo,
0: kining na anabay pribadong tungaan, labi na kolehiyo, nga naghangyo nga unta lugar makakandak sila, makakandak ang PNP ug active shooting preparedness drill para nga sila sab matagaag kagahom sa proper nga pag-execute sa mga security measures nga lugar ang giya nagikan sa Gyapon kaninyo sa Philippine National Police, ma'am.
2: Yes, Magnum June. We are in close coordination no sa ato ang DepEd, sa ato ang CHED usab Magnum June. Kay gikinahanglan pud kana og preparasyon considering atong pagkalantawon sa kinatibuk-an ang safety security sa tanan. It should be done nga kaning dili kinipod nga makaapekto no sa order sa ato ang mga eskwelahan. Actually aduna na kita yung mga eskwelahan nga ginahimuan og mga simulation drills on active shooting, but pipila pa lang kini no sa kinatibuk-an nga mga numero sa eskwelahan sa tibuok region. So mo kana ano isa kana sa ato ang mga ginahimo nga sa pagkakaroon, ongoing atong paghimo ni Anak Mag June, ang ato ang collaboration, ato ang coordination po sa mga eskwelahan, aside sa mga symposium, mga seminar ng ato ang ginahimo, aside gani, aduna gani kita ginatawag na BPNP, that is the initiative po ng program sa ato ang Misamis Occidental PPO, kaning Batang Pulis ng Paaralan, ang nga ilang ginatawag na they are organizing ang mga school youth leaders no sa mga tagsa-tagsa nga eskwelahan ilabi na sa paghatag og sa information dissemination ngadto sa ato ang kapulisan. Sila mismo ang mo-report no sa ato ang kapulisan tanang insidente magamay man kana umadako nga makaingon kita nga posibilidad no nga musalmot sa dako nga kagubot o di ba kaha or mga insidente nga susama ni ini like school bullying apil na kana. So dili lamang responsibilidad sa ato ang ginikanan, atong educators, atong security guards, atong kapulisan, but ato agya mo gihimog partner ang ato ang mga kabataan nga sila mismo no nga mo report gayud no sila mismo ang mamahimong pulis sa ilang tagsa-tagsa ka mga classroom no sa mga makaingon kita nga sitwasyon, mga kabataan nga na biktima sa mga bullying o di ba kahakatong mga kabataan nga aduna na bitay kaning pag-withdraw sa iyang mga kauban kay grabe na kaayo ang influence sa computer games, mga ina na apil ka na magdumdun.
0: No, ay mis gawas sa social media nga matod pa sa text nga nasa social media, matod pa niya gahapon social media ni or sa text
1: gitext gi-forward sa ako magdumdum gi-chat
0: doon ay gi-chat na kana yon gahapon ana si mama nga estudyante sa usa ka tungaan di ko lang gandan no kay wa pa nato ma-verify nagdala-dala og tuigan ginapusil-pusil niya sa iyang
1: classmate
0: wala man ginapusil-pusil niya sa iyang classmate then ginapusil-pusil pud niya sa dalan. Wala nakita sa mga pulis kay natabunan sila. Iya daw dayon gibutang sa iyang bag paglakaw nila. Mao ni gi-forward sa amo, ma'am, no. Ang ako is may gani kay tuigan lang. But ang kuan ba ang lugar action nga gihimo makapaalarma. Basin simba ko mabot ang panahon nga mumuto na nga armas ang lugar dala ug makapamusil na. Kini nga ang bangong sitwasyon. So nagkinahanglan sab ni siguro og giyas man gid kanan. Kada bang nak ayo pag dala lang tuigan nak sa eskulahan nak. Oo, ayo pag pila-pila na nak kay kini mo kana. So importante sab kayo pahimangno pus man gid kanan. Magdumayli, no? So, i-verify na mo niyo kung sa nikatinoon nga na akin mga panghitabo nga doon ay nagdaladalag tuigan daw. In fact, bisan mong tuigan, kung ang usa ka tao magdaladalag tuigan, gamito niya sa mga lihok nga murag di na angayan pang buhaton, bisan pagdili illegal, pero actuation sa mga lugar niyong pagpabuto-buto kunuhay, pero wala may, kay, di, wala may ang kabalakan kay tuigan man. But ang action ba nga gihimo kini ba manubag sa balaod ma'am
2: magdumijon kung ang iyahang action no misalmot sa kagubot dakong kagubot ang iyahang action magdumijon misalmot no sa kani adunay mga naijured
0: nakapaalarma nakahadlok ano ba
2: nakapaalarma o nawa ang public order is na nasamok.
0: Uh-huh.
2: Wala na yung public order tungkol sa iyang pwede. No? But since kung isigutan nato ang edad na po, atong pagalantawon, no? Uh-huh. Ando na ba yung liability? So, magdepende ka na sa sitwasyon magnudyo.
0: Okay, so lagi, tama na. Magnudyo. Kung palitan, kuan lang, kay balo lugar na sa palibot nga tuigan, labi na yung tubig sulod magnudyo. Tuigan, dula-dula lang, okay na siguro, dula lang, pero palitan, mukalit lang ito, mag-imo niya, bumunod sa armas, yung armas, tuigan-tuigan, pero murag tinuod ka armas. Naanarama na karon. O, di ba? So, gamito na, nakapa-kuyap, nakuyapan baka ang maong nga itutukan sa armas nga, sa maong nga tuigan, kana, salaon na. Di ba, major? O, hindi na siya madalab kumidya pa, nga dula-dula yes. Pa. Di ba?
2: Yes,
0: mag-imisyon. Okay, so medyo ang siya mong paimangno sa itong mga kaigsunan, mga estudyante, ginikanan, mga tungaan. Ma'am.
2: Magdumidyon, importante nga masabtan nato magdumidyon no, nga ang kaluwasan sa ato ang mga eskwelahan, sa ato ang mga kabataan, no, sa ato mga estudyante, responsibilidad nato kanang tanan. No. Dili lang kinitrabaho sa inyuhang kapulisan, apil dinhi ang eskwelahan, ginikanan, estudyante o ang tibuok komunidad magdumjun. Busa kung adunay makita kita o madungog, no? Bisag madungog lang magdumjun kasama sa imong gikaingon ganina nga nagdala-dala og tuigan sa sulod sa eskwelahan o mga kahinala bitaw nga mga tao or individual, no? Dili nato kanang ayaw nato dili nato pasagdaan, no? Dako nga butang nga ma-report kana sa atong otoridad. Safety and security, kabalo kita, time is of the essence. Importante kaayo nga diretso, ma-verify, ma-validate ang maong mga informasyon, no, magnumjon. O klaro ang mensahe sa Pro 10, magnumjon, dili na tugutan ang kahadlok, no, makapugong sa atong mga kabataan sa ilahang pag-eskwela. Mapasali kami nga ang Pro 10, magpabiling alerto, andam, o anaa karon no, nga ug anaa aron mapanalipdan ang ato ang mga learning institution ug ang ato ang mga kabataan. Kini nga mga estudyante magdungson gipanawagan nato nga it should not divide us, dapat it should unite us nga kung unsa pay mga lakang nga angay natong pagabuhaton no, nga pa, nga magtinabangay kita no ug magkahiusa kita sa mga lakang aron maprotektahan ang ato ang mga anak ang ato ang mga kabataan magdungson.
0: Ma'am, iapas ko nang lang ning pangutana tuod. Wala ba mga kabaguhan sa lagda bitaw sa ato mga otoridad nga kung magsusi sa sakyanan di lang kay mata-mata lang kutob kay na iwara bang mga pulis medyo na anay cataract. Ano no, medyo na pahanap nagpananaw di na kay makaklaro. Kunya in taon mahago pagmayo lang mga mata sa pag siga-siga diha para makita nang sabay sulod sa sakyanan. Wala ba mga wala i-modify ang mga lagda diha mismo sa pag-check sa mga sakyanan mo agi sa checkpoint o muso agi ba ka sa butanta example diha sa school campus may dalang kuan may basic may dalang armas wala pa mga bag-o nga mga lagda bisag gi-modify lang siguro nga medyo maarang-arang ba kay Kaya po yun lagi tagmata-mata ra, may ilang ta, senior lang ta sa driver, ibaba, ibaba ang imong, kuan, ang imong, sana window, ibaba. O niya, tanataw na rin dito. Ang armas, ang driver magdalag armas, magdala og explosivo, di man niya, butang lang niya sa lingkuranan niya, makita sa nibisan kinsa, makita sa mag-inspect, taguan yun niya na. Diba? Taguan yun niya na. So, wala yung mga pamaaging siguro, mag-modify ka na ang mga lagda, para nga, usay ra ba, mingin lang, basta ko na yung nagtanaw sa driver, gipaningot ang driver, kana, medyo kanunahan na. Mga science lang, visual nga inspection ng paghimoon. Wabay ba mga kabaguhan to? Parang nga, kaya katong dito sa Sambuanga, may sakyanan to. Ang shooter ato panahuna, ma'am.
2: Magmujun, based ato POP, no? Plain view ragit ka na, visual search. No, huwag na nakabutang sa ato ang POP. That is why, importante kaayo ang kanang intelligence information on the ground. No? Kanang daghan kitang mga checkpoint nga nakasabat kita nga adunay gidala nga armas. It because meron na natay intelligence information nga kini nga mga sakinan is gidala og armas. So ang ato agayod niini Magnum Juno is tinabangay kita. Dako kanang mga information nga inyong kakuha nga ginapadalan niyo sa inyong kapulisan ato aka na gina-validate. Ang uban ni Anak Magnum June, ato aka na gina-applyan for search warrant para ato ang yung ma-search no ang maong armas. Sa ato ang mga checkpoint, we also have mga incidents na ato ang gakakuha ang armas because of kaning intelligence information beforehand na posibilidad kining sa kenan is kadala-dala ang armas. So, ma'am,
0: ang pamaagi, ma'am, nga ka na bang, okay, di lugar maghikap-hikap dito ang pulis sa sakinan. Ano no, di magukab-ukab dito. Pero og palitan, og na makita nga, uy, naman kay kuan lagi, naman kay bag. Unsa may pwede ma-open nimo ang sulod sa mong bag? Ano no? Di na pwede. Di pwede na.
2: Voluntary.
0: Voluntary, hangyoon ba ang driver?
2: Dapat voluntary ang magdudyo.
0: Pwede imong ablihan, sir. Ano ablihan? Sir, kining bago man imong sakyanan, ang mga bag-o sakyanan karon, sir, daghan ra bang mga compartment nga pwede matago ang mga sikreto ba no? Mga taguan, pwede sa nga imong isibog na imong sakyanan, sir, imong lingkuranan, sir, or imong ituwad na imong sakyanan, sir, imong lingkuranan, sir, kaya basig na gilok-lok dito sa ilaw, Dili na pwede.
2: Magdumjun. Dapat voluntaryo kung yamang ka nang himuon magdumjun, kanang voluntary, no, on his part. Busta, as akong ginapasabot magdumjun, dako nga butang, nga ang kaning mga information ba na mahatag like kini nga individual kabalo kita nga daghan kining armas then kabalo kita nga kung makainom ni magmaoy no magpabuto sa iyang armas dako ka na nga butang nga kana pa lang nga mga information mga details or magpakita kita sa iyang armas sa gawas sa iyang panimalay kana nga information dako ka na nga tabang no sa atong kapulisan nga mapugnat pa nato nga kining mga armas sa iyang panagiyahan dili na kini niya magamit sa bisan unsa pa nga posibilidad nga mga krimen no nga related ang firearms kay pwede na kana nato nga atong i-search mag-apply kita for search warrant pwede ba kaha ato ang maasabat sa ato ang mga checkpoint no kanang targeted gayud kay kabalo man kita nga aduna kita'y limitasyon magdumjun based lamang sa ato ang POP lagaw na sa indakandak of checkpoint nato.
0: Okay. Medyo, ma'am. Salamat kayo. Thank you, ma'am. Sa mong panahon.
2: Daging salamat, Magnum June and Magnum Eileen, and more power to Magnum Radio.
0: Inyo na bati ang spokesperson sa PNP Radio 10, Medyo Juan Navarro. Oras, alas 8:11 sa tuwag parayon, painom-dum sa mga eksyon, pagbalik ta, security measures sa MOGS. May kausapan or may mga kabaguhan ba? Misamot ba pagka lugar tightened ba ang seguridad sa nasigutan tugaan? O kinisang sa Nazareth, kining Kaginuro City National High School sa Nazareth ng atong syudad. Sambo pagbalik, kuman sa Pemdom.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier tigwagtang sa toxin sa lamas o sa Ka-Natural Remedy tigwagtang sa mabalatian puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas kaming hinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs aron makaangkon may palawas inuma tag-adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Gigutom na ba?

0: BBB Bernie Busog Bike CM Recto Branch is now open. Doon sa Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bikes.
1: Wow!
2: Bawat bikes busog.
3: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
4: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitupol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalipin ini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Life extension, vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sensilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Walay sukli.
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
9: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Happy Fiesta Serio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mga eksoondahan ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated, ubo sa pamunuan ni President ug former 3-term City Councilor George Guking, may paambot sa kaakuan nini nga mo serbisyo balik sa Cagayanon, pinaagi sa mga oportunidad nga makapaligon ug makapalambo sa patigayon, turismo, edukasyon ug teknolohiya. Suportanta ang kalambuan sa ulugontang pananghigalaay ug ipaligontang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro! Happy Fiesta, mga higala! Viva Señor San Agustin!
4: Oras, alas 8.23.
6: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
7: Magnum 45.
4: Standby mga yung kay doon naman atod pa sa ka-vehicle accident. Naitabo sa sakabahin din sa itong nagbayan. Pabuta report sa itong kauman. Unahan sa ito si Magnum Kia Abilinosa. Nga nakaroon sa Mogs. Magnum Kia, kumusta? Sa niaging panahon tuod, magdumkiya, medyo man nagmatikdan nga okay man ang security measures sa MOGS. Karon panahon na, okay maghapon? Doon na ba'y kamaguhan, magdumkiya?
8: Sa magdumadyo, no, so far day karon sa MOGS, nagpabilin paghapon, katay lang una, ipatuman ng mga security measures. Sama na lang mga ito ang before mangin makasunod mga estudyante diri, pagkita pa man ang ilang ID, ang ilang moraga system diri, ay agad po nga makasunod agad po sa kaning eskulahan, agad magdumadyo. So once yung makasunod na ka, ma-access na yung mga ID or verify na po dahil yung mga information, doon na yung mga lima mga security personnel ang tanggit po dahil diri nga na-able po nila magdumadyo. No, nagsaon gid pagasusi ang mga bag ni tayon nga matamataon lang pabriyat ni sila yung muraga kaning stick bitaw magdamadyo nga ilang ginawahing sa kaning mga notebook sa kaning mga gamit gid po sa estudyante para gid makita o ga visible gid ang masunod sa maong bag pack bag ni nga mga estudyante. So aside din mga security personnel po magdamadyo na po standby nga upat ka mga pulis diri po sa vicinity sa eskwelahan sa MOGS sa so, pagsiguro nga hindi ba ito mapakgang gila yun kung doon naman galing buhat o ating huwa po magdumadyon. So shifting gihapon ni sila. So nahiwaga shifting diri gabunta. Pagkahapon na po magbantay po diri nga mga pulis po gihapon sa sunod sa MOGS po magdumadyon. O niya, kanipo mga security po Well, dili lang po siya nagalimit dili lang sa entrance. Tapos ito sa may exit nga bahay na rin. Kapag siguro nga wala pataka o gasulod or kani nga mag kaning dilibitay nga taga-dirigit po nga isusyante sa Mugs nga makasulod dili si Air. Noon so far, tungkol kayo wala pa mapag-ipaubos nga doon mga kamanduan nga rin po nga kani nga mga security measures mo dili magdumadyo na kainan man ta nga upsay man gihapon git po doon kani nga plus na pa man gihapon na pagpatuman mga security measures dili sa naisutan git po nga mga nga tuhaan dili sa maya Mugs. So sa format to nga paglagway sa kani nga kahimtang sa dili sa maya gate nga bahin sa maya Mugs ni ato nga syudad pa sa Magnum 25 kini si Magnum 133 Kia Belinosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Kia Belinosa narukad sa Mugs Bella Street ng atong syudad.
7: Magnum Breaking News.
4: Dunay aksidente sa Gabukayan Street ng atong syudad sa balita og serbisyo ni sa Magnum Person Blanca. Magnum Person.
9: Parang exclusive lang sa Magnum Radio, no? Grabe kagilingi kayo nga balita karon sa iyo sa Kapuntagon, Magunjon. Sa kaisudyante, Magunjon, no? Napisap din taon, Magunjon. Nalatayan na naman sa Magnum Live diha, Magunjon, no? At nung gisend ang kiribang hitabo. O sa kaisudyanteng babae kini, Magunjon, naka-white pa iya mismo ang kiribang uniform, ani? Posible, sudyante ni nursing, makani, Magunjon, o sa magkaikurso aning na maong babae ng kiribang batanon. Nalatayan gid sa Magunjon, no, naagid sa karon na ipit pa siya sa ilalom karon sa maong 10-wheeler truck. Dini sa imong nga na-mention nga kinibang dalan Magunjon, no, junction niya sa Gabukayan, junction sa kinibang Corrales, Magunjon. Kung gikan ka sa kinibang Puntod, mupawala ka kay patukag Agura lugar area na terminal. Naalanggit Magunjon na ni bitaw ila mismong island bitaw sa Puntod junction. Naari ni mga 100 meters. Padulong ang trailer truck Magunjon nga GM Cargo, no, padulong unta siya dito sa Agura. Naaman din ni noon Magunjon, posible
4: ni so, sumurag junction ni sa Corrales ug kuan Gabukayan
9: junction Magunjon, pero kanis siya pasulod na gid nakasulod na siya Magunjon sa Gabukayan area.
4: Okay,
9: padulong na unta sa ning gas station bitaw nga GT. Mga ang GT siguro mga maabot unta sa GT mga 100 meters po Magunjon, makaabot na unta siya sa GT. Pero wala makabot sa GT kaysa sa Ginoo ko pa sila naun sa pagkaita po ha. Na ligsan man yun niya Magunjon na nakuan yun na palatayan yun ang kinibang maong babaeng estudyante. Gani karon Magunjon nakita nga no sign of life na, no? Ang maong bata. Huwag lagi kay naligpitan lang yun siya Magunjon.
4: Ang siya nakalatay niya ang sakinan?
9: Trailer Magunjon.
4: Maria.
9: Trailer truck, no? Wala yun siya karga. Wala siya karga. Inti siya Magunjon.
4: Isang pag-uwi karga. Bugat ka na.
9: Mawala yung bugat kayo. Plate number, ani, no? Ang kinibang maong trailer truck. Ay sa yuho ni siya Magunjon. Yuho nga kinibang trailer. Ako kay ni, unya, Jensen ang marka plate number NBL 6690. No, mauni ang plate number sa maong kinibang truck. Gani karon na din ni nagpuliki. Taon, nagpulikiin taon ng atong CDR mo sa pagkuha Magunjon sa mong bata. Kung i-atras manggod ni karon, damo Magunjon, gari, itabunan na ni siya karon Magunjon, no? Itabunan na siya, namay atong i-send niya nga video. Pero mo lagi, ha, Magunjon, dili manggod maayo tanahon, no? Kabalo na pa kung ano, sa Magunjon. Dili maayo tanahon diya sa
4: social media. Nakalakbit ka nga bata. Bata kalakbit ka, basing nursing student ni, bana-bana mo si dad.
9: Dad, siguro batanon pa rin mga 20 pa siguro ni Magunjon. 20 okay. Pa siguro. Oh, ana lang akong palantaw ay sabay yung driver rin eh. Ako sa panahon na ito. Ang driver, wala na tanak, no? Naaragya po na sa taas ang driver.
4: Ngayon ka na naligsan man siya. Nga pagmintag trailer truck ka, hindi man labi na niya sa doon sa, niya sa sulod sa syudad. Hindi man kusog kayo mo padagan, Magunjon?
9: Hindi, yun kusog. Kaya naamanggod sa Magunjon na traffic. Kaya nga area doon eh, Magunjon. So, nakuha na karoon Magunjon ang maong babae. Giyon sa pagkuha, gitsakan Magunjon, murag na plat bitaw ang likid, gabutangan bitaw Magunjon, o katong jack bitaw.
4: Gitsakan
9: nila Magunjon, unya, kailang jack uli, basta-basta nga jack, katong yung maka-arsa yun sa trailer truck Magunjon, may ganit kay kompleto po katong CDR. Ilaging gitsakan Magunjon, no? Grabe nga jack, nagtakilid ka rin ang kining trailer truck, natakilid po sa jack Magunjon nga yung gigamit,
4: namatawan siya. Napulaut na.
9: Oh, so nakawan na karon ang maula Magunjon nga kinibang trail truck, nakawan na siya gamay. Then pagkakawan niya, nakuha na rin ang maong naligsan. Magunjon ka na ipit Magunjon kay di ba duha man ang iligit? Duha-duha man na Magunjon. Di agad sa tunga. Di agad sa tunga kay kani siya sa iyang unahan kit lugar, duha man ni kaligid unahan. Kining apay sa iya mismong takit, apay sa butangan sa krudo, duha man ni kaligid magisip. Upat-upat pa ni siya kaligid, upat-upat. So,
4: distansya kamay kay medyo sa bakay.
9: So, mauna no.
4: Sa man edad ang pagdali sa ospital ang biktima?
9: Oo, oh, amag yun. Na kwan yung lawas mo doon. Na-deform ang lawas sa biktima. So, gitala na sa ospital.
4: Asan gabahin siyang lawas na igo agad sa ligid?
9: Mag doon.
4: Asan gabahin sa lawas niya na igo sa ligid?
9: Kanan pati sa lawas niya mag doon. Kanan kaya
4: na-ikin okay, sa lawas. Na, dua-dua. Dua kaligid sa pikas, dua kaligid sa pikas. Subaga siya.
9: Upat-upat pa ni Magunjun. Upat, tinisilbi ka ni ang ligid niya Magunjun. 2, 4, 6, 8, 10, 12 kaligid niya sa Magunjun. Apay-apay niya siya.
4: Apat-apat. Upat-upat. Dito sa pikas, upat. Dito sa pikas, upat. Kay Kaman. Mora o tama itong gilin. Kamarag halos gahalok ng duha ka mga
9: tama.
4: Butana sa ligid.
9: Sakto, Magunjun. Di agit sa kiningupat ka ng kaligid, Magunjun. Di agit sa napasok sa ilalong.
4: Maria.
9: Napansak din sa Magunjun, no? Luwi taong kayo ang kinibang biktima. Oh, so, tanaw na to. Kaya naman ang driver. Kaya pagkanaaw ka ng driver, Magunjun. Pwede itabo, ani. Kaya nga nung nga, dapat din nga area, inay-inay raman ang dagan kay kiningabukayan nga area, Magunjun. Medyo traffic, ni. Pero tingala ta, ani, kung ano man nga, napansak din yun.
4: So, wag siguro yun na makita, magnum person, kasi kayo na siya ang dagan niya, habog sa siguro na ang truck.
9: Bao siguro madudyan kay kung ang baan kani siguro ng estudyante, dili siguro ni tabok din sa tubangan. Dito siguro likod magdunjun. No, mo siguro itong ato na kita siguro, nga naman nga, naingon ani man magdunjun, eh, mangutana sa tadini kung unsa ginaitabo ani eh.
4: Basigikan siya sa likod, may pengen sa tubangan dapit, para mo tabok.
9: O lagi, magdunjun, no? So, nagkadugo yung tao ng dalan karon din eh. Magdunjun, ay mga panahon na grabe tao ng dugo.
4: Ang mga estudyante na kaputi, di kayo mailhan o asa na siya nga eskulahan, mag-person. Pero kung minta ganig na kaputi siya tanan, naman niya doon lang Capital University. Mag-person.
9: Oo, okay. Magdunjun, pero ay sa mga tanan ta, maminaw pa.
4: Oo, sa mga tanan.
9: Maminaw pa, maminaw sa tanan, ay nag-isip-sip Magdunjun.
10: Ay, ikan dito.
11: Ikan niya ba,
10: kayo? Oo. Ikan dito, pupunta sa tabok niya. Napahabot na, hindi naman kitang driver. Kali, continue niya po siya na tatar. Hindi na yun. Sunod kina siya dito.
4: Kinsa man na siya, driver na o witness man?
9: Hindi ko na, kaya iyang asetindahan din sa Atpang ba? Atpang, dinigit siya na itabuhan.
4: Witness.
9: Hindi siya mag-dito, paminaw na to. Ipawata na siya sa polis.
10: Pero nataram na ang driver. Hindi ang matras eh. Nabalti man niya. Ito na tapong. Yan, natutuwang.
9: Grabe, grabe kita ay magdudyon nga pagkaitabok kita yun. Ang naitabok tayo magdudyon, itabok ang bata, itabok ang babae, dini siya magdudyon lugar sa likod sa nga porsyon magdudyon, wala sa tubangan sa mitabok.
4: Likod sa truck, likod sa truck.
9: Likod siya magdudyon sa bootong pagkakaon, imbis gihignan daw niya ang driver nga atrasi, atrasi, kay pasok naman ang bata sa ilalom, na forward noon niya magdudyon, wala niya na maatras. Manong Sir, sa kito'y pangalan mo, magdumradyo lang sa'yo pangalan mo, maliyok.
12: Jun Capito.
9: Sir Jun, nung sa'yo naitabok, ganyan na, Sir Jun.
12: Yung tabok ba, sir? Tabok?
9: Ayun.
12: Bibdain, tabok ba ka na, ina-ina na sagdagan?
9: Ang trailer.
12: Oh, trailer, ina, kanama yung pwede isundan.
9: Oh, ina, kandagan?
12: Oh, ina, kandagan siya, ang bahay, ina, panay, nabong tabok. Wal mo siya, wanagin siya nakita, wal kuro siya nakita, ang gandiri man dapit. Itong, sunod sa silalong, na, wan siya, katungan, ligid niya. Diyan naman na paa, hindi naman patras. Paano naman, na-taranta mo rong driver, nabantin niya, buto na patong, hindi siya ngawak.
9: Pero tugan kayo pagayo?
12: Tugan maayo siya.
9: Pastilan pa ita ba? Taga din nila ito, babae ba?
12: Borders to, borders.
9: Ah, borders student ito?
12: Burang student ko ito.
9: Burang nursing ba?
12: Oo.
4: Asa nag-eskwila?
9: Asa ito, eskwila ito?
12: Ako na. Oo, kabalo sir. Gabo ito, eskwila.
9: May nakaputi man, uniform, di ba?
12: Oo. Kabalo ka ito, eskwila lagi.
9: Dilan doi guys tanan in town magdunjun no pero amo tugapo yo sa lud likod ra
12: oh during bordes ya
9: ah bordes na diri pastilan galoy so ang driver gisingitan niya sibo kay ang paray na kaon sa primero paray na kaon
12: sa pito
9: ah pagkagari ang hawak hawak
12: dapi ano to
9: pero may pagtingid yung atrasi sa atrasi
12: ataranta guro siya nakabanti sa gamay
9: na forward dino niya
12: oh na forward niya
9: ay pastilan sa paita ri guys so
4: in the iklaro ko no sapatos ra daw ang puti niya or iyaging uniform mismo?
9: Uniform lang ganyan. Uniform.
4: Puti yung tanan.
9: Puti uniform, puti sa tangis. Puti tanan, di ba? Yan so.
11: Pero sa CEO, mong korona sa residente.
9: Puti. Sini. Puti sa dyan sapatos.
11: Oh, puti. Bro, puti. Punto.
9: Puti tanan.
11: Puti tanan lang ganyan. No, ang yung gisuot. So, mauni ka rin, no, ang kinibang nagkurat pag-ayo, no? Pangutana sa tadini, pa sinay na kaila diri magdunjon. Taga diri naman na ito, no? Borders na nauto diri magdunjon. Doi, sabihin pa kong itong biktima. Na yung mga nabalaka din sa dapto, no? Pangutana sa tadini, day. Hey, kaila mo atong biktima, babay? Kaila ka ba?
13: Kaila,
9: sa galing? Galing, galing? Magdumradyo lang, mautana ko. Kailan ba ito, babae? Magdumradyo lang, mautana mi. Kailan ka, tumpay?
13: Order sa among siya, landlady na muna dito.
9: O sa presidente?
13: Dili, guidance counselor. Siya daw, ha? CEO. Kato?
9: Sa CEO?
13: Oo, kato ang tagi ko, ano? Tagi alam, Lord.
9: Asana?
13: Tara, nagkaloog pula.
9: Padulo na rin? Ah, sige, sige.
4: So, ang biktima, guidance counselor sa CEO daw?
9: Ginoong ko, pastilan. Magdumradyo lang pa istorya, pero di pa natin makonfirm, sir. Magdumradyo lang, sir. Mautana lang kami. Kisa tong kaila, di mo to. Magdumradyo lang, sir. Pwede mautana, gamay lang. Kisa to, sir. Ay, sa, mautana sa tamagdugi. Lakaw man siya magdunjun. Asa? Sir, kisa to paliyog. Mautana lang,
14: ikarga na?
9: O, lakaw na, ikarga na. Kisa to, sir, paliyog.
14: Si Crisel Katudjo.
9: Ikaw sa mato. Usama to, estudyante o maestra?
14: Kato, guidance counselor to sa CEO.
9: Usa ka department?
14: High school, man, sir.
9: High school? Borders, pwede mo niya?
14: O, sa nag-agibantayan ng mga boarding house.
4: Ah, sandali ha. Dali na mag-proceed. Nagto siya ng high school itong estudyante?
9: Pwede ganito mag-doon. Pwede ito sir, guidance counselor.
14: Oo, sa high school daw.
4: Guidance counselor sa high school, sa CEO.
9: Sa CEO daw mag-doon. Tagasag ito siya?
14: Tagamalay-balay, bukit doon na siya.
9: O sa'yo pangalan niya ato?
14: Crystal. Taas mo ito pangalan na ito. Crystal Katudjo.
9: Crystal Katudjo.
14: Katudjo.
9: Katudjo. Oo, so Crystal Katudjo daw mag-doon. Daw tado ito siya diha, nag-abang sa imo.
14: Nag-abang.
9: Pila na katuwing?
14: Wow, mag 3 months to.
9: Minyo na to siya? Sir, nati pa minyo.
14: Dalaga man to.
9: Ah, dalaga. Okay.
4: Ang iyang uniform daw, puti ang ibabaw mag-doon. Itong ang ubos, puti ang sapatos.

0: guidance para na nag-bull sa iya, ha? So guidance counselor din sa CEO din, ay ang biktima. Oh, so tuwa na gidala karon mag-video, no? Gidala sa kinibang gidala sa ano, ay sa isa kadagalo sa nakuhang buwan ng driver. Kaya kinakakanaog ang driver mag-video, matalit na nga. Kaya kipakanaog sa polis. Kaya di man manaog ang driver. Oo. Ay sa ako sa dagano na panaog sa nato. Kaya nakanaog siya din mag-video, no? Ang driver sa kinibang maong trail truck. Oo. So, ato lang ba yung pangutana? Saka sa tas paas, babe. Sir!
1: Oh. Magkanaog mag ka? Ano mas saka mag ka?
0: Sige, mag-video. Kay...
1: Asa naman ko rin ko? Narakas police station? Or?
0: Wala na, narakas area pa mag-video. Kay pagkanaog mag-video sa police ang kuan, ang driver. So, ilang...
1: Ito siya may mga sa kaon?
0: Taas mo kayo ng trailer mag-video. So, cut-cut kita.
1: Kwa pa siya taas di ay?
0: Tapos sa kanaog naman to, tapos ibalik na po ng saka mag-unjo, no? Ang Henson tracking ata na eh, Henson, marag Henson tracking nisa mag-unjo, no? Ang...
1: Henson? Henson?
0: Yen.
1: Henson?
0: Henson mag-unjo. Oh, so, karon, gi-investigate sa polis, ipanaplin sa kay grabe ka traffic kay this area karon. Pabukayan karon may grabe ka traffic kayo sa mag-unjo, tungkol kay gamay man po din nga area din eh. Moto na karon sa isaw-saw isag sa mga estudyante, mga kitawag doon natong eskwela o katrabaho, moto nga medyo na traffic. So, ang ngayon ka po, ipaproceed na lang niya, mag-dudyon dito sa Juan, dito sa kinibang atong RTA sa Kauswagan. Posible dito nga ni-istoryaon sa atong gisakupan sa Road Traffic Administration. Doon natin, dalawa na dito mag-dudyon, unia ang biktima, idala pa sa ospital, kaya mong magandang ilaha mag-dudyon, pagdalawa mag-dudyon sa ospital. Ipatanaw mag-dudyon kay ang mga health expert o mga yun makadetermine na mag-dudyon no, sa Dani ng kilibang na. Pero kato kanina mag-dudyon naging itong kilibang usa sa mga gitawag lugar na itong kuhan kinibang mga sakop sa CDR Rico na nasa limayo ang kayuntang sa biktima mag-dudyon niya. Gitabunan na ito sa kuhan, giputos na mag-dudyon. O, giputos na ang kilibang maong biktima. Okay. Oh, so, kuha na isa mag-dudyon, EM Cargo Transport Corporation. O, oh, itong Yamson, dahil mag-dudyon, no? EM Cargo Transport Corporation ang naka-ligis.
1: Isa na sa EM?
0: EM, o, oh, itong Yamson mag-dudyon, kay EM dahil ang short ato. EM Cargo Transport Corporation. Kaya na naman ang ilang mismong mga trabante din mag-dudyon, naka-uniform naman sila. Dahil ang marka din, mo din yung Yamson.
1: Okay, spell out ko na pareho.
0: Yamson, Y-A-M. S-O-N, Yamson.
1: Y-A-M.
0: S-O-N. Yamson.
1: Yamson.
0: Oh. Okay. Dahil ang short din sa ilang mga uniform is Y-M Cargo Transport Corporation. So, mauna niya ang tagiya aning maong trailer truck na nakaligis sa mag-dudyon. Karoon mga panahuna. So, na medyo lugar to na lisod magod mag-dudyon. Magtabog ka kung nasa likod, no? Sakto po itong statement sa atong na-interview nga naka-witness. Sa likod ni Agi ang si ma'am. No?
1: Sandali ha. Ganong murag head, murag, ganong sa likod siya ni Agi, niya dahil na nabang naligsan siya? Natrasan siya?
0: Problema doon dyan. Ang ringon magod aning kuwan, aning maong kinibang witness, nitabok siya magdun dyan. So pagtabok niya, nakaon siya aning likod niya ligid magdun dyan.
1: So, diri siya sa tabok, ng likod ng tabok?
0: Oh, sa likod, sa kanibang nakatabok na gamay ang trailer. So, nilapas na siya sa driver, sa tubangan lugar na makita sa driver.
1: Kunya.
0: So, tuwa siya rito sa likod, nagbiso sa kilid, nitabok. Nakaon siya sa likod mag-unjun, gisinggitan daw nga atras, itong atras, nakapuruan din nun, gamay mo itong nakuhan yun siya, napatungan yun siya mag-unjun sa upat sa mga ligid lugar.
1: So, nakuha na ang patayang lawas, gidala sa ospital, karong panahon na?
0: Yes, mag-unjun na, wala na hawa na din eh.
1: Ang nakuha driver?
0: Na itong akwantuhon dito sa ospital, mag-unjun ang lawas. Pero kato siya ha, gitabunan na ito mag-unjun. Buntang ito, wala nagigamitan ng mga gamit sa ato mismo, mga ekipo sa ato sa CDR. Pagkuha sa iya, gitabunan na yun siya. No, okay. Gitabunan na siya itong white nila mag-unjun, nga murahog silupin manata.
1: Kalamang tabon. Nga nung itag-emphasis ni Magno President Blanc ang gitabunan ha, ang marag na i-sign mabot pa sa mga marag nag-y-sign o wak na i-sign of life ang nasgutang biktima maunang gitabunan ha. Pero still is-upi man ha, gidala gihapon nila sa ospital. Magno President
0: Magno yung tama ng imo no kay

0: na ang mga medical team, health expert na magiging hospital ang magka-istorya sa kinipang kahimtang sa mabing. Okay. Nang gikan nini po si Turito Maluyo sa hospital,
1: okay,
0: ato i-confirm ang iya mismong kahimtang tungod kay nakita mo na ito din eh, Maluyo sa itatong nga sitwasyon, Maluyo para sa atong matamata ang panglantaw, wa nagaliog ang biktima, unya taod-taod sab siya Maluyo na patungan yun, no, sa kinipang 10-wheeler's truck. Wala po siya karga, pero kaning iya mismong alay sa iya mismong likod tungod sa kataas o kabugatan eh, gani, dago gani kayo ang gamit nila na kinipang hydraulic jack, Magdudyon, nga gigamit, no, para git nga makuha siya sa ilalom kay naipit na siya. So, gipakawan yun ang trailer, Magdudyon, ayan na yun nakuha ang biktima.
1: Okay.
0: So, taw-tawuran pa, ayan nakuha, Magdudyon, but salamat sa CDR. Kailang pag-respondi din ni Magdudyon, kung gikan sila sa ilalim mismong head office sa CDR, malangay pag sila pag-abot din ni Magdudyon. No, na ganito may yun nga, automatic sila kaabot tungod kay matraffic pa sila, asa pa sila muagi, napaitawag sa ila. So ang biktima nga Gaudan Guidance Counselor sa CEO sa Kwangyot Lisod yun din taon Magdudyon ang iyang kahimtang. But pabuta lang taot-taot at ako sa balay tambalan atong i-confirm karon ang kahimtang medical o kumagka-desisyon sa mga doktor sa mga biktimang guidance counselor. Gikan diri sa Gabukayan Extension Dalan Junction Corrales. Magdum Peso Blanca alang sa Osaka Breaking News sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Peso Blanca. Panita sa ito mga berita, karoon sa ito Magnum National. Gipamago si Senator Robin Padilla nga dapat nang magbaton ang Pilipinas o balaod nga magdili sa kabataan paggamit o social media. Kini ang payag sa senador human sa pagpamusil sa 14 anyos ka estudyante sulod sa tungaan sa Sambuanga City una nagpusil sa kaugalingon. Mato ni Senator Padilla nga wa na'y nahatag nga kayuhan ang social media sa kabataan kung naggamit pa kini sa pagbuhat og dawtan.
3: Lang po ang hinihingi ko sa inyo. Intindihin niyo po ako na kailangan po natin maisulong ang batas na kung ano po yung ginagawa doon sa ibang bansa na mga progresibong bansa na kanila na pong pinagbabawalan ng kabataan na gumamit ng social media. Kapagkat ito po'y hindi na nakapagbibigay ng tamang pag-iisip, hindi na nakakapagbigay ng tamang halimbawa at nagagamit pa po para maging daan upang yung kanilang mga iniisip na karahasan sa kanilang mga nais nilang gawin ay nagagawa nila sapagkat nagkakaroon po sila ng tinatawag na platform at iyaan po ang social media.
2: Pamahayag ka to ni Senator Robin Padilla. Nag-relax siya? Mara po nag-hilag niya dagway.
4: Mura siya magulanan magdumdun.
2: Magulanan?
4: Oo. Gitawag sa Teachers Dignity Coalition kang TDC nga eye-opener ang ilinig nga mga krimen sa mga tunghaan nga gikalambigitan sa mga tinunan. Mata ni TDC National Chairman Benjo Basas nga kinahanglang magtinabangay ang tanan o di lamang pasagdan ang Department of Education ka DepEd nga maghatag solusyon sa mga problema. Ginulang pa ni Basas nga nakuusab ang papel sa atong mga lider nga mo'y magsilbing modelo sa pagka makalmahon.
5: Considering na we have 45,000 public schools, kaya po karami talaga. Siyempre, ang nababalita ay yung mga ganitong mga karahasan. Ano po? Pero kahit sabi nga natin, isa lang naman lang yan o dalawa, no? Tatlo or whatever, no? Kailangan will serve as an eye-opener sa atin. Ano? Hindi ko sinasabing DepEd, no? Kasi hindi naman lang DepEd na problema ito eh. Lahat po tayo, no? Yung buong lipunan. No? Kaya kailangan po talaga dito yung tinatawag nating whole of society approach. Ano? Kasi siyempre, nandiyan yung pamilya. Yung number churches, no? Yung gobyerno po natin, ano, dapat magsilbing modelo ng kababaang loob, kamahinahon, ano, ng kapayapaan yung ating mga namumuno. Ngayon din, of course, no? Yung lahat po, school especially, dahil sa school nangyayari, kaya nakakalungkot. Ano?
4: Ang pamahayag ni Benjo Basas, National Chairman sa Teachers Dignity Coalition.
2: Gipasalig ni Ateneo di Zamboanga University, President Father Arnold Andal, ngandam sila mo kooperar sa investigasyon sa maternidad kalabot sa nasgutang insidente. Bato ni Father Andal nga giyangyo nila ang pagsabot sa publiko. Ugunta na ito ang resulta sa investigasyon inay magpakatag og mga espekulasyon.
6: Today has been a deeply painful and difficult day for all of us. We continue to reach out to and accompany the families directly affected by the tragedy at our junior high school, Tumaga Campus. We also hold in prayer our students, our personnel, and everyone who has been shaken by what happened. The university is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We know that there are many questions that all of us understandably want answered. We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established. At this time, we do not want to preempt the results of the investigation. You must allow verified facts to guide us and avoid speculation that may cause further pain to the families and to our community. In the meantime, our priority remains the well-being of our students, of our personnel, of our families. We will continue to provide pastoral, psychological, and other necessary support in the days ahead. We ask everyone to remain compassionate, prayerful, and responsible in sharing information. May God grant comfort to those who mourn, healing to those who are hurting, and peace to our entire community.
2: Ang inyo nabati, mao si Ateneo di Zamboanga University President Father Ernald Andal.
4: Nagtuo ang Volunteers Against Crime and Corruption kon VACC nga panahon naron amendahan ang edad sa bataanong dunay tulubagon sa balaod. Matod ni VACC President Arsenio Evangelista, nga di lamang kini ang unang higayon nga dunay ngilngig nga insidente sulod sa eskwalahan dinhi sa nasod. Tungod ni gingon ni Evangelista nga alang kanila kinahanglang paubsan na ngadto sa 10 anyos ang edad sa batang masilutan kung makabuhat sa krimen.
1: Siguro it's another call, no? At yun, mababalikan na natin ulit yung Juvenile Justice and Welfare Act na siguro it is about time na mabago ma-revise, ma-amend, no? At nagdaan na tayo dyan nung Tacloban incident. Ang VCC po, ang inaada po namin dyan yung criminal responsibility and accountability should be at the age of 10. At based on our study review, based also sa mga First World countries like Australia, New Zealand, and other countries, no? Sa ibang part nga ng Amerika, 7 years old, BBNA accountable tayo.
4: Ang pamahayag ni VACC President Arsenio Evangelista.
2: Karon sa Tamagam International, sa United Kingdom, gibutyag United Kingdom Prime Minister Andy Burnham nga magparayon ng 100% suporta sa gobyerno ngadto sa Ukraine. Kinaman, magbar ang Russia sa posibleng sangputan sa Ukraine sa paggamit og British-made drones sa pagpatake sa ilang nasod. Mato ni Burnham nga walay magbago sa ilang panaghigala sa Ukraine ug andam nila kining tabangan parahon sa panginahanglan.
7: This is the UK doing what it has long said it would do, which is to support Ukraine 100% against this illegal war led by Vladimir Putin. We are providing support so that Ukraine can defend itself, and that's been the British position all the way through this conflict. Previous prime ministers, it remains the case with me. We are not fair weather friends. We will be there in Ukraine's hour of need, and that won't change.
2: Ang pamahayag ni UK Prime Minister Andy Burnham.
4: Sa Qatar, gipanghimagak ni Ministry of Foreign Affairs spokesman Majid Al-Ansari sa Qatar ang akusasyon sa Iran gadun na sila gibilanggong tulo ka military pilots human magsailang abyon. Mato ni Al-Ansari nga walay basihan ang pasangil sa Iran o kinipulos bakak. Giklaro sab ni Al-Ansari nga gibalik sa Qatar ngadto sa Iranian delegation ang patayng lawas sa usa sa mga piloto human nakit-in ni atong Abril.
8: We have already delivered one of the remains. We have already received an Iranian delegation. We have already offered to sit down with the Iranians and explain to them the search and rescue operation. The involvement of the ICRC in the statements by the Iranians is just a media ploy. And the attempt of making it look apparently to their own people like they are doing the most that they can. They don't need any third party. We would welcome any verifiers from any party, but this is just a media ploy. It's not a serious ask that the ICRC be part of this. The ICRC needs to be part of this if we were not communicating with the Iranians directly. We are communicating with them. They have an invitation. They are the ones that haven't yet replied to the invitation. The invitation is still open.
4: Ang pamahayag ni Qatar Ministry of Foreign Affairs spokesman Majid Al-Ansari una nini nanawagan ng mga opisyal sa Iran nga buhiya na sa Qatar ang mga pilotong sekretong gibilanggo matod pa human masiko.
2: Karon sa tumagdong business bisak ang digital payments sa 64.7% sa kinatibuk ang retail payments sa Pilipinas sa tuig 2025 kini mas taas kuri tandi sa 57.4% nga total retail payments sa tuig 2024. Mato ni Banko Sentral ng Pilipinas kun BSP Governor Ely Rimoluna. Nga tungod diri, hinahinay na ang nakabot ang target sa digital payments sa Philippine Development Plan alang sa 2023 to 2028 nga 60% Ginungan pa rin muna nga kinihresulta sa determinasyon sa BSP nga mabutang sa usa ka sistema ang mga negosyo ug service providers. Pero dili, mas nakit-an sa kadaghanan ang importansya sa digital payments lakip na sa mga konsumidor, negosyo, mga banko, e-wallets o iban pang platforms. Isaran nga sa 2025 BSP report sa status of digital payments sa Pilipinas, bisa kausab ang digital payment accounts sa 69.4% o 36.3% ang pagtaas sa mga patigayong nagdawat o digital payments.
4: Keep against the Department of Trade and Industry, misamis orindal ang lahutay negosyo empowering DILP beneficiaries for sustainable success pinagi sa City Government of Cagayan de Oro Public Employment Services Office Conpeso o Department of Labor Employment Condole Region 10 sa City Tourism Hall. Ang mga partisipante ni ini mga beneficiaries sa Dole Integrated Livelihood Program kon DILP. Gipanguluan sa DTI misamis orindal ang mga learning session bahin sa entrepreneurial mindsetting o financial literacy. Tumong sa ang inisiyatiba nga madugangan ang kaalam sa mga DILP beneficiaries aron mas mahimong ligon ug malungtaron ang ilang panginabuhian samtang mga partisipante gituduhan usab og business oriented mindset og responsableng pagdumala sa ilang panalapi. Samtang sa itong foreign exchange rate misaka og 13 centavos na balor sa US dollar batok sa peso nga nasa sa 61 pesos og 53 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 61 pesos o 41 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Lunes. Samtang tungod sa nagparang tensyon sa tunga-tungang silakan, gumikan ini ang kasamtang presyo kanon sa Dubai Crude Oil na sa $87.06 per barrel. Kinimisaka og 2.05% kung itandi sa daaning presyo na naa sa $85.31 per barrel.
2: Karon sa Magnum Sports, gibotyag ni 2026 Southeast Asian Fencing Federation kung siyap cadet and junior championship gold medalist Drake Chong nga importante sa kadaugan sa usaka team ang may relasyon sa usag-usa. Matun sa 14 anyos nga si Chong nga sa dunang fencing kinanglan nga walay magbinasulay sa mga sayop. Hinoon ang ay magtinabangay.
9: It's really important because if the team isn't like really well bonded, then we start to blame each other for small mistakes and it doesn't really work well if everyone's mad at each other. Me and my team are pretty close because we always train together. We're pretty good friends out of fencing and I think a reason why we won against Thailand was because we had great chemistry.
2: Ang inyo nabati, pamayag ni Drake Chong, gold medalist sa 2026 SEAP Cadet and Junior Championship. Hisaran, nga tulad sa baong competition sa Thailand, ang Pilipinas nakakuha sa 5 ka gold medal, 7 ka silver, ug 13 ka mga bronze medal.
4: Gilagwayan ang registration alang sa gustong musalmon sa Bulao ipunay Fiesta 2026 Sports League kini aron mahatagan og higayon ang ubang team og players nga makapil sa exciting basketball og volleyball tournament karong Oktubre ning tuiga. Sa basketball league gitanyagan ang kon gitanyag ang kategoryang 15 under nga 500 pesos ang registration fee, 18 under, 25 under og 26 up nga 1000 pesos ang registration fee, 25 samtang ang sa volleyball men's and women's division dunay 500 pesos lamang ang registration fee sa matag team nga 7 ngadto sa 8 ang miyembro ug kinibukas sa tanang pangidaron dugtong ini katong interesado giagad sa pagdusos sa ilang official team lineup ug ngalan sa players pinagi sa BYO Facebook page o contact kang Mr. Jovan Silana.
2: Inyo nabati ang Magnum 45 ning adlaw Miyerkules Agosto 19 hangtod ugma timani ayo kalimti nga sa kagawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum, June Albino.
4: Managlahi managatong baruganan sa matag hisgotanan, simbolo kini sa atong panaghiusa, alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acurin.
2: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45 nga may panawagan man o wala, si Congressman Bienvenido Abante. Ang impeachment trial batok ang VP Sara Duterte angay nga tiwason og tumanon o humanon sa labing daling panahon aron matutukan og batagan ang kasulbaran ang dagkotang problema karon. Kana opisyal nga prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. sa Balita ug Serbisyo
4: Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
11: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Gusto ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
12: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Mayong adlaw mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itesting ko saan ako, okay na. Dito buhay pa ako, pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka ng banggamot.
12: Hindi na sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Aro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
12: Life Extension Vitamin D3.
15: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
12: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
13: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay imsog sa kaunod ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatake online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
12: Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU.
16: Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan-e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor.
17: Mga higala, nahuman ang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
16: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
18: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
19: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Mapalit sa mga butika.
22: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
23: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo!
24: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia. Mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at Bangayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
25: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o operahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
25: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
27: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usag ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usag ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, hinaw matagadlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
25: Mensahe alang sa maayong panglawas.
28: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
25: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
29: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
30: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
31: Happy! Everybody is happy!
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: inyo. Saan na gustin?
1: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom ng mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
27: Alas 9, Jess.
3: Oras, hatod ka nato sa Mighty C. Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
5: Kini, maoy gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
27: Alas 9:12. Higala, kumusta? Mayong nga buntag kanyo tanan. Welcome sa Dobregoban sa itong programa. Gatong nga Magnum Rapido.
5: Magnum Rapido. Rapido.
27: Adlaw na sab kita karon may galang Miyerkules o gapit sa 19 na may gala sa bulan sa Agosto 2026. Hapit na may gala ang fiesta. Sunod simana na may gala ang fiesta Cagayan de Oro. Hapit na may gala ang fiesta, mga igsoon. Karon na, hapit sa 28, sunod simana. So, sunod simana sa may gala. Taposon tanasad, mga igsoon. Taposon tanang may gala ang buwan may gala sa Agosto. Lupad na sabta may gala sa bulan, mga igsoon, sa Bermans. Daliking adlaw may gala. Ugug mga adlaw, ha? Mauna sa ang naibiling adlaw sa transaksyon sa gobyerno ng mga bangko tungod kay 21, holiday, Bernes, Sabado, Domingo, 24, tabalik, may gala, Lunes. And then sunod, si Mana Sab, straight pod, upat ka adlaw, may gala, may trabaho. Tungod kay 28, fiesta holiday, 29, Sabado, Domingo, of course, pizza 30, 31, holiday gapon. So straight, upat ka simana, upat ka adlaw, may gala sa sunod nga simana ang pahuway sa mga opisina, may gala sa atong kagamhanan. Anyway, sa tanang taga mga suking take paminaw, mayon ka buntang sa kanyang tanan na nining laing higayon may gala sa itong pag-uban sa itong programa. O sa tanan na ito ang mga nakamonitor kung asa ka man na himutang ka naman tagtaas kabuntagon. Sa inyo magkang mga Pinoyanan, sa inyong ibang trabahoan, or asa may gala na himutang imo negosyo nga nakamonitor ka sa pag-umradyo, mayon ka buntang kanyang tanan, mga suking take paminaw. Sa itong mga igsoong mga nasa abroad, sa laing-laing nasod sa kalibutan, nga nakamonitor ka na ito, pinagin may gala sa itong live streaming. Inyo makita na may gala ang programa sa Magnum Radyo Cagayan de Oro. Bisan asa ka may gala nga nasod, basta kay may internet connection ka, pwede kang maminaw live may gala, pinagin sa itong Magnum Live may gala. Samtang sa ito siya ka mga kaigsunan nga nakaroon may kagamonitor ka na ito sa itong Facebook, sa itong Magnum Live. Salamat sa inyong kapag-monitor ka na ito, di matagnas kabuntagon. Sa tanan nga nakaroon may gala, nakamonitor sa itong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa Sibihas Magnum Radio Cagayan de Oro. Diri sa ato si Dakbas Cagayan de Oro. Assalamualaikum, rahmatullahi wabarakatuh, mapia mapita. Kanyang tanan, mga igsoon, taga mga Muslim, mayong gabundag. Assalamualaikum, kanyang tanan. Samtang mahag sa yalda yung tanan desbukid sa ato mga igsoon lubad, mga mag-uma. Sa tanan nga nakaroon may gala, gamonitor ka na ito, deskabukiran. Samtang may gala, niyaning naglagiting nga kainit.
0: sa may probinsyas Kamigin, maupay na unjuan sa inyong tanan, diyan napita sa may probinsyas Kamigin, sa tanan na itong mga Kamiging nun, nga nakaroon may gala gamonitor, pinagi may gala sa ato magkaingsunan diya, mga ingsun sa Gibansagang, The Paradise Island. Balik na sa tunakbayan sa Cagayan de Oro, diya sa may galang atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon. Gihulatan gani kadadlaw sa itong mga kaingsunan pag mag-isko tayo sa lakaw sa panahon. O gagkining abahin sa itong programa, atong ganato may galang ni Kagawad Aran Magsayo sa Barangay Tablo ng Siyudad.
6: Magnum, rapido, rapido.
0: Niya may galang atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon, mga ingsun. Tulo na gyud ni Kabagyo. Tulo na gyud ni Kabagyo karon ang gimonitor may galas pag-asa. Unahon ta ang bagyo number 1. Actually may gala sa tulo ka bagyo, usa ang sulod, Bitay ang duha. Lah, lain na paminahon. Ayon na lang ang Bitay. Duha nas gawas, usa ang nasulod. Lain Japon, pero ayon na nagdautang mo ginawa mga igsoon. Duha ka bagyo na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, usa-usa may gala ang nasa sulod sa PER. Okay, mo ni may gala ang detalye sa tulo ka mga bagyo. Unahon ta ang sulod, unya na lang duha sa gawas. Una nga bagyo may gala nga nakaroon sa sulod mga igsoon na ngalan sa bagyo may gala nga si Nining. Si bagyong Nining may gala, Tropical Depression Nining, ana siya sa gilay-on may gala gabuabot sa 670 kilometers at bang may gala sa may Itbayat, Batanes. Dili na ni siya maglandfall may gala kay naman siya at bang dito sa extreme northern Luzon. Papasakan ni siya may gala, posible dito ni maglandfall may gala sa sulod ga adlaw. Dito may gala sa Maya, Taiwan. Balikon na ko ang nasun sa Taiwan, sulod siya sa Philippine Area Responsibility sa nasun sa Pilipinas. Ang maong bagyong Nining karon may gala nga nakaroon atbang mga igsoon sa Maya, Itbayat, Batanes, Extreme Northern Luzon. May gikusgon siya may gala nga 55 km per hour. Ang iya may galang maximum sustain, 55. Samantala, ang iya may galang paghaguros sa Sintros Bay na sa bagyo may gala, aduna siya ay 70 km per hour. Ang maong bagyo may gala, aduna gikusgon nga pag-irog sa 15 km per hour. Nag-irog siya sa direction may gala nga northwest. Mauna si bagyo number 1, bagyong Nining. Okay? Naa siya may gala sa may extreme northern Luzon. Bagyo number 2. Dito sa bagyo number 2. Kahit tulo man eh. Mauna niya ang bagyo nga nasgawas. Bagyo number 2 may gala, naa siya sa mukabat kanto sa 670 kilometers at bang may gala dito sa west nga bahin sa Kalayan, Cagayan Province. Ang iyang ikosgon may gala is 45 kilometers per hour. While ang iyang pagkaguros, 45 man to, ang iyang pagkaguros is 55 kilometers per hour. Ang iyang pag-irog is 20 kilometers per hour. Nag-irog siya may gala sa direction nga west. Ang mga igsoon, ang maonga bagyo. So, ang bagyo number 2, hinahinay siyang palayo, may gala, sa Parline. Muna, may gala, ang nisgutan mga igsoon nga bagyo number 2. Bagyo number 3 ta, kay tulon ni kabagyo. Bagyo number 3, si bagyo number 3, layo-layo pa noon, nasa sa gilayon, may gala, nga bukabat kanto sa 3,000 kilometers, istingbayin sa northeastern Mindanao area. Di sa Atos, Mindanao. Layo pa kayo ni. 3,000 kilometers pa. Ang iyang ikusgon sa bagyo may gala bisan to siya sa layo. Ah, kiniabang ikusgon niya. Layo pa siya bagyo na. May ikusgon na siya sa hangin nga 55 kilometers per hour. O niya dayon ang iyang gastinis o paghaguros. Muabot may gala nga to sa 70 kilometers per hour. Ang iyang may galang paglihok slowly but surely. Meaning, west slowly ang iya may gala ang pag-irog sa bagyo number 3 nga naakaroon may gala balikod ako at bang siya sa northeastern Mindanao area. Muna si bagyo number 3. So therefore tungod kay 1 2 3 ang bagyo may gala. Sulod ang usa, duha ang nasgawas. So tungod ani grabe na sang hatak may gala karon mga igsoon siya naisgutan may gala nga kinibang habagat. Tiawgon din mo na may gala. Tulog ka bagyo ang gabira kaniya sa habagat. Mga igsoon, gikan sa West Philippine Sea. Padulong may gala din sa atong teritoryos nasod. Tulog ka bagyo na ang nagbira sa naghatak may gala sa kiniya mga igsoon nga kuan. Kiniya may galang naiskutan mga gala nga usa may gala ka matagdato mga igsoon nga gitawag habagat git si bagat gibira siya may gala sa tulo ka mga bagyo mga igsoon karong mga panahon na. That's why may gala karong mga panahon na mga igsoon ang tungod may gala sa dili tiaw may gala ga kini abang pagbira niani may galang tulog ka mga bagyo karong adlaw may gala grabe sad mga igsoon ang matag banato may gala nga ulan na sab ga makalilisang sa may Luzon na area. Ang grabing ulan karon may gala nga masinati karong adlaw buntag pagani grabe ng ulan mga igsoon dito sa Metro Manila og pipila ka mga portion may gala dapita sa Luzon area. Apil na didapita sa Mimaropa o sa didapita mga igsoon sa Bicol Region. Tungod mga igsoon, aning tulog ka mga bagyo, nga gibitan may gala si Habagat. O tungod niya na may gala, suspindido na sab karon ang face-to-face nga klase sa daghang mga lugar o mga lugar tudapita may gala sa may Metro Manila o Luzon area. Karong adlaw Miyerkules, bunga may gala sa grabing ulan nga masinati karon dito napita sa Luzon o Metro Manila. Dala may gala sa Habagat. Og baon eh ang mga lugar nga gi-anunsyo nga suspendido mga igsoon ang mga pagtunga sa klase. Una, dito napita sa may Calabarzon, sa may Batangas, tanan mga igsoon nga level publiko man og pribado, online modular distance learning lang siya. Wala gi face-to-face ka klase sa probinsya sa Batangas. Ang Batangas City tanan nga level online modular distance learning gihapon. Probinsya sa Cavite tanang level publiko ug pribado way klase. Dito napita sa may Carmona face to face wala mga igsoon tanan nga level. Dito napita may gala sa may Laguna area probinsya sa Laguna tanan may gala nga level way klase karong adlaw private man or publiko. Dito napita sa probinsya sa Rizal la tanan may gala nga level way klase private o publiko. Probinsya may gala sa Abra tanan nga level way klase karong adlaw. Probinsya sa Benguet tanan nga level way klase. Dito sa maya probinsya sa La Trinidad suspendido ta gihapon ang klase ma private man or publiko. Kana dito napita na may gala sa maya area mga igsoon sa Calabarzon. Now dinita may gala sa Cordillera Administrative Region. Ang white klase may gala, suspendido tungod sa grabing ulan karong adlaw. Abra, tanan nga level. Provincias Benguet, La Trinidad, dayon sa may Mimaropa. Mga igsoon, suspendido gihapon. Ang tanan nga lugar, sama may gala sa Oriental Mindoro. Mga igsoon, elementarya, high school, opisinas gobyerno, white klase, white trabaho may gala tungod sa ulan. Occidental Mindoro, tanan may gala nga level, public o private, way klase. Dinita sa National Capital Region. Dito sa NCR, mga igsoon, wag yapon, suspendido ang klase. Tanan may gala nga level. Dito napita sa maya Mandaluyong City. Tanan nga level, public o private, way klase. Dito napita sa maya Marikina City. Tanan nga level, way klase. Venezuela, Valenzuela City. Suspendido ang face-to-face nga klase, tanan nga level. Og usab, dito napita may gala sa Region 1. Tanan may gala sa may La Union, Ilocos Sur, Pangasinan. Way klase may gala, suspendido. Sa may Region 3, sa probinsyas Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, San Simon Pampanga, Tarlac, Zambales. Way klase, tanang level, private may gala og public. Region 4, Iloilo City, wala may gala. Og uban pa may gala ng mga universidad, ng mga tulungaan. University of Santo Tomas, University of East Manila sa Caloocan, may gala. Og uban pa ng mga tulungaan, suspendido. Tungod kay karong panahon na may gala, mas bigrabi pa ang hatak mga igsoon sa bagat ulan. Di yun sila pasayloon may gala yun. Bahala pag mag-impeachment ka mo sa pagtong malimtan sa tao yung binuang na pagpangawat sa kwarta. Dili nyo matago tungod yun ang ginoon na yun ang nangitang pumagi. Di yun mo undangan sa pag-ulan hangtun magbahaay ka mo diha tungod sa inyong pagkakawatan sa itong mga opisyal yung mga halandong opisyal sa gobyerno. So, why po as may galang ulan pa o hangtun pa ni karong sunod na simana may gala tungod ka balikon ko tuloy ka mga bagyo ang naakaroon may gala. Nga gimonitor sa pag-asa, usada sa sulod sa parline, duhang nasgawas, o kining tulo, pareho kining biguyod, mga igsoon sa habagat, dito napita sa Luzon. That's why, way puas gyud ang ilang ulan, way puas may gala ang ilang mga baha, dito napita, bunga may gala, ni aning naiskutan may gala, nga weather disturbances. Balik ta din sa ato sa pulo sa Mindanao, o dakbayan sa Cagayan de Oro. Din sa atong syudad, ang kainiton pagigihapon, may atamatagamtaman karong adlaw may gala, tungod kay nagpadayon pagihapon mga igsoon ang kanabang mga heat index o ang kainiton sa ato may galang temperatura. Ang karong adlaw, ang atong temperatura may gala, actual nga kainit. Gikan kaginang kadaon may gala, nga ang temperatura may abot o 27 degrees Celsius. Karon may gala, ang pinakainit nato may gala, init pagihapon kayo, kay moabot kita may gala o 34 degrees Celsius. O ang ato may galang heat index di sa pulo sa Mindanao, labi na din is ato may galas kagenduro, mag-range gihapon kita may gala. Ngadto mga igsoon sa 41, 42, 43 degrees Celsius. Matingalang uban nga nung daghan naman ang numero. Tungod kadili managsama ang matag oras sa heat index. Labi na may gala ang oras sa alas 10 o alas 11, lahi na siya ng kainit ng heat index. Pag-abot sa alas 12, ala una, alas 2, lahi sab na nga kainit. Grabe po naging kainit. Sa alas 3 o alas 4, lahi sab na siyang heat index. O pag alas 4 mo, action na siyang minor. Ilabi na kung doon ay mga clouds nga naas kawanangan may gala na makatabon ang mismo sa adlaw. Pero ang heat index, magadipindi na siya may gala di ang mismo mga isun sa oras o kung doon na may musagabal di sa taas may gala ng mga panganod. That's why may gala matingal ang uban. Nga nun dili effects na lang si isa ka o sa usaka number 43 or 42 but magbalikod ako gadepende na siya may gala sa oras apan ang pinakauras pinakataas gyud nga heat index is kana gyud may gala ang ala una og ang alas dos kana moy init kay kayo mga igsoon ang temperatura nato so tuloy-tuloy pa ni may gala ang kainit nato dire tungod mga igsoon kay nga hatak lamang sa kiniabang gitawag nga habagat tuwa lang dito na pita sa Luzon area. That's why gisilutan gin sila pagayo sa maong may galang hampak sa kapalaran. Way puas ang baha. Kana gituyo sa Ginoo aron sa pagparimain sa atong mga tulisan, mga kawatan, mga bagagdagway, ng mga opisyal sa gobyerno. Nga kan sa may galang nagpadatos kwartang kinawat apan ang tao mo'y nagsuffer karong panahuna sa mga pagbaha. Dinis ato ang may gala, kainiton, tuloy-tuloy. Pero tanaw na ito ni tungod kay naamanggoy o sa pakabagyo nga ikatulong bagyo nga naakaroon may gala layo pa hinon 3,000 kilometers at bang may galas pulo sa Mindanao. Tanaw na to ni kay kani may gala nga bagyo mga igsoon mga next week pa ni siya may gala mag muabot ang iyang ruta din sa atong parline. Duhalay kapaingnan either ang mao may galang ikatulong nga bagyo nga naatbang sa Mindanao posible may gala musulod siya sa parline sa sunod nga simana. Posible po nga mamidpid lang siya, di na makasulod. Wala to na to, layo pa kayo. Daghan pa ang kausaban may gala. Daghan pa yung mga changes, basta layo pa mga igsoon ang panahon. Busa, ito lang yung hulatan, tutok lang takarunay sa pag-asa, tutok lang sa Magnum Radio para sa mga pinakalitis ng mga weather bulletin mga igsoon. Kada katong intoto kahimtang sa atong lakaw sa panahon karong adlaw. So samang higayon kini gapon yung alagad kanginan kanyong anchor man kini si Magnum Manny Agustero hantud taon niya may gala sa atong programa sa Magnum Rapido. Di na ta maglangan sa atong pagparaguban may gala sa atong programa ni Akro may gala atong mga top stories ug mga headliners. Unahon ta may gala uluhan sa atong mga dakong balita, balitang lokal.
7: Magnum Rapido. Rapido.
0: Kini nga bahin sa atong programa atong kanato may gala ni di Kapitan Romeo Bacaro sa maya barangay tablo ni ato syudad. Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal nga nahipos. Usa ka guidance counselor sa CEO High School Department may gala na ligsan, natamakan sa usa ka trailer truck karong buntag. Biktima may gala ang waswerte. Patay! Samtang sa duga mga dagko mga balitang lokal, gumikan may gala sa depresyon. Lalaki may gala naghikog, nagbitay. Dias indahag ni atong syudad, patay! O karon may gala sa duga mga dagko mga balitang lokal, gikabuti ang batol pa may gala motorsiklo, nga na disgrasya na napitan sa El Salvador, ang kasa motor, patay! People's Day, sa gipaygan kagahapong adlaw may gala, sa katapusang hugna para sa mga PWDs, Muabot gato sa 1,871 katao na alagaran sa mayor. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang nasunod.
8: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga dagko mga balitang nasunod, mga egsoon, klaog, ikabot niya may gala, klase sa Timok, Sambuanga, all levels, private o public, suspendido karong adlaw, agi og paghatag og simpatiya sa netabo, may gala, na shooting incident sa maong tulungaan, dito may gala sa maong lugar, din duha may gala ka mga estudyante, patay. Metro Manila og Luzon area, padayong gibaha, mga egsoon, 1,939,000,000,000 pesos nga flood control gipangita na sa mga tao human gibulsa sa itong mga honorable ng mga opisyal. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang nga international.
8: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga dagko mga balitang international, Russia may balos magpalupad og missile dito na pita may galang sa Ukraine. Pito katao, patay. Standby may gala sa itong mga dagko mga butang at iskutan karga butang ha? Sa itong mga paraguba dining adlaw karon may gala adlaw karon nga Miyerkules. Sa itong magbalik stipot sa oras mga ginikanan alas 9.30 sa bundag.
9: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
10: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
11: Gigutom na ba?

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: CDO Idol, cheesiest, harvest idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Na. Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, hurricane coaster, top spin, drop tower, wall of death, and more. Data ang tibuo pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaol sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na awtorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban.
3: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi, ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Ka-Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
13: Ka-Rest, alagang panatag with Ka-Rest Adult Diapers.
14: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
15: Bugas-bugas, ug katul-katul,
16: i-DTX 500 na!
15: DTX 500,
16: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha
15: ug pag-ayo sa bugas-bugas
16: ug katul-katul.
15: DTX 500,
17: mabalik sa pinakadul nga butik sa iyong lugar.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Daghan mo tanan na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
3: Inom na og Mighty C!
4: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Misamis Oriental. Napoy mayuma og heart palpitation nako og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa ka bulan ako nga pag-take straight dana, nabatsyagan gyud nako ang ka-epektibo niya. Nag-ayo gyud akong paminaw, tested and proven gyud.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one brand nga rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect. For longer life.
7: Let's go. Go with the flow.
8: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
10: Happy Higalaay, fiesta ka na tong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul Janjan Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Consul Janjan Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
11: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
12: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
13: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
12: DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Mabasaga butika.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
17: CDOIIIDOL Cheesiest.
18: Our best idol cheese dog ever.
19: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
20: Ito ang idol ko.
21: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
22: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
23: Visit playtime.ph and follow

0: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Alas 9:40.
1: That time check was brought to you by Presto Creams.
13: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
12: Balik tama kang pragoban sa ato ka programa ato nga Magnum Rapido. Pabuta lang may gala kati paluap ni karon mga eksyon. Kaning usak ka subok ay nga balita may gala disgrasya in taos dalan mga eksyon patay kaning usak ka babae. Patay gin on the spot may gala kaning usak mga eksyon ka guidance counselor diha sa Capital University nga mao may gala kini si Christine Faustin Katudyo taga Malaybalay City kini siya Bukidnon may gala og diha magsoon na ligsan kini siya sa usa ka trailer truck sayang pagtabok nes dalan may gala sa may gaabukayan ni atong syudad kada bang niya napita may gala ba kumoto kag agura diha ka Skuralis may gala mo cross kanang dalan diha muna siya may gala ang gitawag mga magsoon nga gaabukayan. Now, gikas crossing, siguro mga 30 meters or 20 meters magka, may gala, papaygon ni napita sa may Agura area. Na timingan siya pagtabok, may gala, kining usa ka dako kay nga truck, mga igsoon, trailer truck, may gala, mugi iyang nga sa gumak, mga igsoon, hinungdan yung nalatayan yun siya pag ayaw, may gala, gihimog yun siyang bangil sa sakyanan, may gala, ang nasgutan, may gala, nga biktima. Balikon ko kining namatay nga babae, may gala, luoy kaayo. Gakulob in taon mga igsoon. Tamakan siya may gala sa ligid, may gala sa likod gabayan sa ulo ng trail truck. Nga mao may gala ang usa ka guidance counselor sa Maya Capital University. May gala nga si Christine Faustin Katudyo. Taga Malaybalay City kini siya may gala. O usa ka guidance counselor, malikon ko, then napita may gala sa Maya Capital University mga igsoon. Now, ang nakaligis kaniya may gala, digid ordinaryo nga truck mga igsoon. Dako gyud kay gaulos truck may gala nga trail truck ba kada gaguyod bitaw ganing kini abang sayang likod may gala nga trailer ang nakaligis kini yang ulo yan kanin nga ulo sa truck tractor. Now mo ni siya may gala ang usa ka sakyanan nga usawa may gala ka huwo may gala dala sa plate number nga NBL 6690. Og posible gid paragihan kini may gala sa Yenson construction or tracking. Og bago pa nga truck may gala kini siya onya wagon kaya makiti may gala sa driver yon nga doon na nagkaral-karal sa ilalo may gala sa diyang gisingitan sa tao mga igsoon ang kiniabang nahitabo may gala gilatayan ninagun niya mga igsoon ang nisgutan may gala nga kiniabang babae nga nakakulob. So pabuta na may gala kasi Magnum Persil Blanca na kauban yung driver karon kaya itong gustong mahinabi kanyang driver may gala wapag niya makita mga igsoon nga nakasuot pa magaling puti nga uniforme may gala o niya pabuta sa si Magnum

0: Kia ato medabian driver og si magbang person ato sa masayran karon nga biktima gidala sa ospital. Kadyot may gala kay Duna Konoy Alarmas Kalayaw. Og kini na dyan napita sa may balok-balok. Sus, kanagana naman kayo balay na gadikit-dikit may gala. Nas balok-balok mga igsoon. Nasunog naman ka niyan itong sa niyang atong girespondiyan dito tanitungto may gala sa autopsy kuna ng cover may gala kay apiki magay dalan. Wa may dalan magyan pa yung utos likod. Andito tami tungtong sa eskulahan. Dito tas rooftop may gala sa atop yung sa eskulahan. Init kayo. Karon na nasay alarmas kalayo may gala. O gikabuti ang mga igsoon nga ang nasikutan nga sunog na kulo ni Dapitas balok-balok. Likod na nga po spare station niya may gala spirto pero I don't know may gala kung nakarespondi na ba niya ang Puerto fire station kay likod ana may gala ang Puerto police station. Muna mo nang balok-balok na. Balok-balok ang ala na mga igsoon. Pengon na tos dagat. Standby lang may gala kaya itong kauban na atong i-monitor na yung karo may gala kay mulagi ingon na to nga pas-pas kay karo ng sunog. Pas-pas kay sunog may gala tungod sa grabing kainit. O niya, kinipong buwan sa Agosto, mausab ni may gala po ang bulan may gala ga dagan kayo may gala ang kanapang sunog ga kahitabo may gala. Okay? So, tanaon to ni mga igsoon kay sunod-sunod na ni mga sunog may gala. Labi na sa sobrang kainit, labi na kapadulungon ang pistas kagayan. Ang ato sa panimalay ka diyan to may gala, nasunog gihapon. Sos, huwag inabilin maski ok-ok may gala. During itos pistas kagayan yun. Pag uli ta rin to may gala, pating matop sa balay ng lanay. Huwag yung makita ni mo. Abor ang yung makita ni mo. Hugpa kita nun. So, biktima gihapon na sunog ka diyan to may gala. Pag trabaho ta pag sunod daw, nag-short na lang. Nag-short na lang in taon-taon ng trabaho may gala. Kaya wala na may nabilin yun. Hurot! So, pas-pas ding sunog may gala panahon sa gusto. Diya na yun, labi na karong grabe kainit. Mag-amping kita niya sa atong kalayo. Muna yung itawag mga igsoon nga di ta dapat magdulang kalayo. Di na tudulaan ng kalayo may gala. Labi na sa mga bata, labi na sa mga tiguang. Mas kuyaw may gala ang sunog pag ang tiguang na may magdulang kalayo may gala. Mabuta, itong kauban karon mga igsoon doon na pita. Kaya doon ay gika-report mga igsoon nga doon ay sunog. Ato pa ka nang i-confirm may gala. Kay likod, ramang po na may gala sa Puerto Police, mga igsoon. Una, mapay par truck na napita. Oo. So, pabuta na. Kay balikon ko, daghan. Kay balay niya, may gala. Sikit-sikit. Grabing balay niya, may gala. Sikit-sikit yun. Halos may gala. Andalan po niya. Igor sa tao, magkaagi. Galiso ng par truck niya, may gala. Pag masunog na yung likod niya sa police station spirito. Galiso ng par truck niya, may gala. Kaya pikikinalan niya. Kay bag-ulang yung kapatid na sunog, kanyan to niya, may gala, nga nag-cover ta. Dito ta, may gala, may tungtong sa autopsy eskulahan. Wapo to kay Bantins, nagitas Bantins Point pa. Dungawan kita itong ubos, may gala, pero init lang yung kayo. So, karon mga igsoon, pabuta, kay ato nang ikonfirmar, tawagin raw niya ang kapitan baka, or ang police station na lang siguro, spirito. Kay naramas, ang likod na, kanang balok-balok. Pag abot ni Mos likod niya sa building sa Puerto Police, balok-balok na na. Mga igsoon. So, tanaw na ito ni Maygala. Kaya, mga igsoon, parang masayaran ta na niya. Mga igsoon, ang naskutan nga, kining, kanibang nga kwan, kining naskutan Maygala nga sunog. Kay nakuro niya Maygala ay sunog karon. Mga igsoon. Kay grabe gig kainit kayo ang panahon karon, busa mga ginikanan, pangtaguig ka na ninyo mga lighter. Kaya muna kasagara, gadulaas bata. Lighter, mga puspuro. Amot ka na kining bata, magdudulang kalayo, may gala. Magsunog-sunog ba? O niya, kita po na yun nga magluto. Labi na sa mga dirty or clean kitchen. Kaya may untang dirty kitchen. A dirty gina. Ngan na nagay dirty kitchen yon. So, di atas mga dirty kitchen, dapat kung humantang luto, siguro itong palong naging ang kalayo. Anong palong naging siya ba? Kung may mo, bubuig tubig para wa nage problema yun. Dayon, once man lakaw kita sa itong periyanan, dapat naka-unplug na natalan niya ng mga appliances. Labi ding mga plansa. Mogin na yun. Kasagara yun, kining plansa. Kaysa tanto na itong dali-dali, plansa sa itong kasuoton, kaya mulakaw na ta. Nalimta na ito may gala, pag-imbot ang plug. Na wa, mulakaw na lang ta nga wa, maka-unplug ang plansa ba. Di init mo na kayo. Luto yun na. Especially may gala kining mga charger sa cellphone ng mga substandard. O sa'y mag-overnight tag pag-charge sa itong cellphone. O niya ang mga charger, mga substandard. Ah, sunog na. Ang resulta, sunog. Labi na dayon, may galak. Kining mga rice cooker nga di ma-unplug ba. Muinit, maguna. Kining mga stove na to, nga mabiyaan na to, may gala. Nagtabi tao, nalingahan na to. Tuwatan ito sa Pikas Balay na, nalingahan to naman ito, giluto niya eh, nalimtan. Ah, sunog na sab. Importante kaya may gala, ice to the board, kita ka nun ay mga exhaust panahon ka nun. Kay, mula gina, ang atong gi paningkabutan sa pila ka mga katuiga na itong pagpaningkamot na pundar na nato. O niya, ang atong napundar sulod sa pila ka katuigan, lamyon lang na sa kalayo, may gala, sulod lang sa mga minutong segundo. Busa, mga igsoon ka, dapat yun, alerto kita kanunay, labi na sa kalayo, may gala. Kay, ang atong balay, gipundar ta na sulod sa pila ka tuig na itong pagpaningkamot. O niya, kalit lang na mahanaw, may gala, sa pagpamilok, tungod na sa kalayo. Sige, so pabuta lang na may gala, no? Kaya ito ng siren. Mga gala, ato siguro tawagon siguro ang Puerto Police Station. Puerto Police Station, si Kagawan, Kapitan Wahing de Espirito. Kaya naram na dool, yap kanang balay ni Kapitan Wahing, pila na kamitros may gala, gika ng balok-balok. Muna na may gala niya ang area. So, mas mayo siguro tawagan tas Kapitan Wahing, siguro de Espirito. Adi katubag si Kapitan? Si Kagawad na lang. Dito tas anak. Kung di mo tubag ang inahan, dito sa anak. Sige. So, kinsa pa na si Kwan siguro. Kanisi, atong kuya diha. Parang makonfirma lang nato ng kalayo din dapita mga igsoon. Din dapita may gala sa maya area sa kiniabang Kwan. Din dapita may gala sa Balok-Balok Puerto. Okay, pamuta lang na mga igsoon. Ang gikamutyag nga doon na may gala ay kiniabang Kwan. No? Sunog din dapita may gala. O nga di ako niya sa may Balok-Balok lagi eh. Doon naman ang balay na ni Kapitan Wahing. Diyan sa Balok-Balok. Sige lang. Ato lang ang ipanawa pa yung gala kaributaga. Samtang pabuta sa may gala sa atong iskutalan karon. Kalabot na may gala niya itong wala pa tamahuma niya itong isyo may gala sa katubang o sa kapulis kagitabangag lugo sa ilang kaubang mga pulis. Tungod kay naa sila may gala sa ilang field training nangaunsa ba kay mga pulis sa may gala nga nangadto man may gala dito mga igsoon sa Beach Resort, nagdalag pagkaon, nagdalag ilim nun, nangaglala, tamas ginawa. Pagkabirigod, bigay kayong mga pulis agad may gala. Labi na sila nga field training officer, unum kamok ng mga senior pulis. Imbes kay mo'y mentor na may gala, kay magtudlong o katarong, ay nangaunsa ba ni mga pulis sa may gala. Nangagdalag ilim nun, nagdalag pagkaon, bawal unta, nangagtong Beach Resort, nangag-overnight, nangaglala, o niya sa diyang nangahubog na, gitabarag ismiringhoy ang ilang kaubang pulis.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ang mga lampingasan, maging kayo mga igsoon, pagkawagi hinungdan ng mga pulis. Imbes kay naon tayo mga senior police officer nga gipauban, nga mo'y mag-giya sa training, asa mo ni nga training, may gala nga to, manag-training, may galas paglala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Busa kampo alagar, dapat yon ang katawan inyong siren diha, kung unsagi inyong ipahamtang silot sa inyong mga kauban. Kay basig mag-cover up or inyong magang labanan kay ngalan kauban lang ang pulis. Na masuko ang tao diya kaninyo nga mo'y nagpasildo diya ninyo. Tiaw mo na, may gala, unom ni ka mga senior police officer. Kay mo manin magsilbi may gala nila nga gitawag field training officer. Field training. Pero ang gibuhat, nag-field drinking dito sa beach.
1: Magnum, rapido.
0: Pagkahayahay pas pulis, may gala. Hayahay pas pamunimuyo sa pulis. Resulta, may gala, sa diyang nangahubog na, ang ilang kaubang pulis, may gala, gitabangan mga igsoon o gismiringhoy.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Gibirahan nila des balas, may gala. Kuy, ginukon ka balas-balas ang mga salbais. Pulis unta may gala, tigpatuman sa balaod, law enforcer. Naapa ilang gitawag na field training officer, unom ni kabuk sila. Nagkasinabot yun sila. Ang trainer o ang gitrain. Murag salida sa God's must be crazy. Murang salida sa God's must be crazy, Mingala. Imbes kay naon tayo mga officer nga mo'y mutrin o guide sa mga bagong polis, mo'y nagulo-ulo ang mga salbahis, Mingala. Nangagtong dagat, Mingala. Nangagdalag ilimnon. Nangaglala, Mingala. Nangag-overnight pa. Pagkayahay pas polis, mga tawana.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Mabuta, kung unsa na'y silot, ipahamtang aning unom, Mingala, ka mga senior police officer. Nga mo'y nagsilbi na, Mingala, nga field training officer. Nga mo'y naggiya kanila, Mingala, sa pagbaliktot sa unsa, Mingala, yung reglamento or unsaon, Mingala, ang pagdala, paghandol sa mga bagong tubo-tubo ng mga polis. Kaya gitunluan may laghinangal. Kalay-kalay nga klases pagka-polis. I-standby, kaya doon na Mingala, ipag-update kalabot niya na, Mingala. Kanjot, kinas kagawa, John Cordoba, diyan na Pitas, Puerto, Mingala. So taon sa nato yung say update na nangikabot na kadunay sunog. Kagawad dyan na Cordoba, may buntag ka ni mo under kas Magnum Radio ba ni Magnum Manny Agustero? May buntag ka kagawad?
2: Yes, may buntag Magnum Manny.
0: Yes, kagawad, unsa na'y update, unsa yung status karon ron sa gingong sunog, despertos, bulok-bulok?
2: Yes, Magnum Manny, no? Confirm nga natay sunog nga gikamulo na karon ng kapula sa atong Bureau Fire Protection. So nakaabot na diri, nakaresponde na atong fire station sa Bugo o sa Puerto, nagkumulo na sila kung bati.
0: Mm.
2: As alleged nga akong nakuha nga information, Magnumani, panimalay ni Mr. Mustafa. So to be confirmed sa nako ni kay nag-assist magko karon sa mga estudyante, kaya nga to ang lugar mangod sa Purok 3, digit makapenetrate atong mga bumbero sa atong mga fire truck kay dako. So gamay na siya nga iskinita.
0: Oh.
2: So among gi-guide karon ng mga bumbero, dire na mo gipasulod sa Puerto Elementary School para makapenetrate sila o mutong-tong sila sa mga atop pisgilahan.
0: Mao gyapon na sistema kaniadto gyapon nga sunog, di gyapon ta sa atop gihapon uban mga mga firemen kagawa, di ba? Mao gyapon na nitabo kaniadto.
2: Yes, same rugid nga area Magnumani, no. Akong kanus sa atong nasunog tong last, mao ra gyapon kapit.
0: Gyapon ra gyapon kapit. Oo. So estimate nimo kagawa da, mga pila nakakabalay nasunog karon dia?
2: Sa karon gid Magnumani, no, isa pa gid ang akong posible nga ma-confirm based sa kanina sa amuang nadawat nga tawag kang Mr. Mustafa nga balay.
0: Then
2: karon is pa nako nasudlan kay naa ko diri lagi sa may gate dapit sa eskwelahan kay nag-guide ko sa bumbero ug sa mga bata kay nagagugot sila karon. So as istorya namo ni principal Lariba, no, gikansila diretso ang eskwela klase karon sa Puerto Elementary School. Kay tungod diri gid mosulod ang ato ang bumbero.
0: Oo. Okay, so kun dito ta tuyok dito sa likod, dili gid makalahos ang mga truck dito. Di mo igo dito kagawad?
2: Dili gid makasulod sa atong iskinita padulong sa area kung asa karon ang sunog mga kumani, no. So munang karon dili ra gid atong pag-asa nga pwede na to masudlan sa fire truck o mutong-tong ato mga bumbero sa eskwelahan, atok sa eskwelahan.
0: Oo. So pila na ka mga fire trucks kana karon dia kagawad, Cordoba?
2: Sa karon Magnumani, no, apay duha.
0: Duha. So gikan na Puerto og tablon siguro, pinakadaol.
2: Bugo.
0: Ang Bugo.
2: I think ang tablon padulong pa.
0: Padulong pa sab. Pero tan-aw nimo sa kawanangan, dako pa kayang buga sa sustas?
2: Kaluyan sa Ginoo Magnumani, no, dili man gyud kayo kay ang aso karon atong makita. Iputi naman, buot pasabot ani naigo na gyud sa tubig. So akong panglantaw murag wala na gyud kayo pasiguro ni, ni dako ang kalayo pero unta. Dili na mo dako bili pa mga kaylap sa laing mga balay.
0: Mayo unta, oh, kay kung muputi na, at least nga nilurang siya ang kalayo karon. But so far na paghapon dia ang ato mga bumbero, tirada tamas ginawa, pero dito nanukan sa atop sa eskwelahan.
2: Yes, Magnumani mo. Muna karon ang atong sistema ron sa atong area.
0: Oo, okay. Basta kayo sa ito'y ngalan gani sa unang balay nga gika-report ka na sunog kagawad?
2: Mr. Mustafa ang among nadawat sa barangay Magnumani.
0: Igso na itong mga kona, Maranao?
2: Oo, yes.
0: Oh, kay dagan mga igsoon tang Maranao di asikod. Gapuyo.
2: Yes, Magnumani dagan. Oo. Dagan sila, okay sila dire.
0: Okay. So sige,
2: yeah,
0: so
2: okay na.
0: Oh, sumali. So
2: far.
0: So medyo lurang na siya.
2: So wala nakatabok sa balay ni Mr. Basalio. Mayo. So okay na. Declare na. Okay, so Magnumani, no, as karon latest na tong update. Naapula na gid ako no ang sunog. So wala na nakatabok sa laing balay.
0: Ay, mayo kayo, very good kayo. At least nasalba ra. Og kana siguro mo inyong pangitag pamagi next sunod niya na kagawad nga unta ma subdivide na diya nga magian ba sa sakinan ang kanang naisgutan nga area diya kay piki kayo labi na si Bakulang nga nanisunog kaduha na nang sampulan nato karon. So it's better siguro nga panuhon ta da nga makaging mga truck diya kagawad.
2: Oo, kana gid magnumani no isip bago pud na opisyalis diri sa atong barangay. Si, isa kana sa akong galantaw no nga unta mapangitaan ni kumagi kay as far mangod sa akong nahibaw-an diri magnumani no ang kaning area mangod is under ni siya sa murag na ayhin siya sa gobyerno nga may nagtanag-iya ni nga yuta. So dili pa namo ni mapenetrate kay tungod murag kaso pa man siguro ni o sa pay status. Pero ang amo sa amo sa barangay council, ang amo ang isa aning lakang o among solusyon kung pwede makatabang is nagpalit mi ani og mga bomba pump. Mm-hmm. In case og may sunog nga dili masudlan sa bombero, katong bomba nga duol sa tubig, duol sa dagat baka o sa sapa o sa suba.
0: Oo.
2: Motoy pwede makasupsup og motoy makaintrito sa atong mga lihit ng mga lugar susama ani magnumani.
0: Mm. Okay, so mayo na nga mga plano kagawad no tungod kay mulagi na, nagsilbi na ng leksyon na to sa tas-tas na nga panahon na, nga galison lagi na yun pag na-emergency na papasunod, tungkol ka ang tao, ang dalan niya, tao na may muigo niya na pita, motor, apikig yun, ang dalan, kagawad.
2: Tinood na magnumani, no? So, isipod gani karon ron, na ako'y nakitaan sa to ang mga munisipyo, siguro to sa Miss Oak o Miss Orba to, na ay ilang fire truck na bao-bao, ilang kargahan. So basic, pwede na ko to idipinsa siguro sa council puhod. Na basic, basic pila lang to kalitro ang makarga itong bao-bao. Pero at least, makasulod o makatira diritso sa area nga di masudlan sa bupiro.
0: Oo, katulang so, mga gagmay ba? Oo.
2: Oh, yes. Oh.
0: Katulang gagmay ng mga fire truck lang. Ay, importante nga makasulod siya, makapenetrate siya dito sa suot-suot ng mga hilit ng mga area. Kagawad?
2: Yes, magnumani. Oo. Gwapo ito nga mga kuan. Posible na ko ito i-tackle siguro pohon sa umaabot ng mga session. Ay, deliberate na ko na i-try na ko propose. O kaloyan nga mag-budgeta na for next year, 2027.
0: Oo. Ah, sige. So, sige. Salamat kayo, kagawad. Ikaw amo nagsilbi doon diya karon nga sniper lang siya. Diyas sa sodong karon. Diyas balok-balok na spirito. Salamat yes, kayo, kagawad dyan na Alip Cordoba, sir. May butang ka niyo, kagawad.
2: Thank you po. Magnumani noog sa Magnum Radio sa dali nga pag papahibalo nga naisunog nung sa among lugar. Thank you kayo. May buntag sa tanan.
0: Okay, salamat kagawad. Inyo na bate, may gala si Kagawad Cordoba, Kagawad John Aleph Cordoba, dedepita may galas Barangay Puerto. So siya may gala nagman karon niya mismo mga gala sa eskwilahan. Kay mo magyapon eh. Sa ako lang ikabot na ganyan to, nga nakakuber gyapon tang sunog niya. Di ato nagsakasaka may gala ng atop gyapon. Mo magyapon gibuhat gyapon karon. Dito na gyapon ibalikan sa sunog ganyan to may gala. Nga diyan ato na itabo ang sunog yapon likod na ng eskwilahan diya sa Puerto ba? Diya sa elementarya, dito sa likod. So, wa may dalan maagian diya may gala, kay tao rami makagin diya. Pagkadaghan na bigayos mga balay diya, siot-siot na mga balay. So, ang itabo may gala, din nila nag-standby ang mga fire truck diya sa eskwilahan. O niya na yun, ang host dito gipagi may gala sa top, palusot dito sa likod. Kay to na upos likod may gala. Amor sa gibuhat niya po nila karon mga igsoon. O niya na yun na kiniabang gini pa ni Claras, principal, may galang o siya klase. Kaya salimo ang mga bata, may galang, dagandagan tamas ginawa. So anyway, hapit naman sa muga mag-lunch break na siya. Balik na lang o niya sa unto ang hapon. Ang ato mga estudyante sa, at least nga safety sila, may gala, nga makagawas sa eskulahan. Tungon lagi, may gala, sa kabisi niya sa mga fire trucks kada nagkatabang karon sa kalayo, may gala. Mga usa, or duha ba ito kabalay, ya, may gala, murag ang confirm usa. Pero masayran tayo karon, may dangat, may gala, tungkawban karon sa area, aron sa pagsuta, mga igsoon, sa dugang detalye, kalabot na sa litabo, may gala nga sunog. May ganit yun, may gala, kay natabang ra, kay sos, ginoo ko, may gala, kasikit-sikit ang mga balay niya. Dagan mga igsoon na ito niya, ang mga maranaw, nagpiyon niya na pitas likod, may gala, gabahin. Murang bulagi na, ang makagin niya, butor lang yun. Dagan kay balay niya, may gala, galinya taas kay mga balay niya. Left and right, galinya, pero bulagi na, ang dalan, tao, rasay mo igo. Motorsiklo, pwede. Mura galison, galing bao, may gala pagsulod. Motor na yun. Na ang problema, panahon na sunog, sama na karon. May gani, kinatabang na may gala, oh. Hopefully, mga igsoon, nga huwag yun mga appeal ng ubang mga kabalayan diya, kaya kasikit-sikit, kaya mga balay na napita, may gala, nas balok-balok. Okay? So, standby lang sa paginangat sa itong kauban niya, karon kami lupad, Pegos area, may gala, kalabot na mga igsoon sa nasgutan, mga igsoon nga insidente. Okay? O ang nahimong talk of the town karon may gala, of course, ang mahitungod may gala sa naitabo sa mga gala nga line asab nga shooting incident, sulod may gala sa eskulahan. Trending karon bisan asa sa tibok Pilipinas may gala. Unang to nitabo, ito na timpitas takluban mga igsoon. Dayon, tungod kay naitabo man itong mga estudyante ng musel sa sulod sa eskulahan, ang grabe kahigpit na nga ito may galang pag bantay sa mga tulungan. Abtag may galang pila kaadlan, wala rasab. Pilipino nga style ba? Melas Permiro. Higpit kayo, kunuhay, kunuhay. Pilakadlaw. After may kailang pilakadlaw, wala. Daw, may kanya naman sab ni Karon. Shooting naman sab. Balik na sab, higpit. Ikaw, sunod adlaw, ane, wala na sab. Murutag mga kalay-kalay. Murutag mga buwang-buwang may gala ba? Kinaiya Pinoy style ba? Mungkin yung pinaiya Pinoy. Pag nunay insidente, kunuhay na yun. Murag ba taranta? Murag kunuhay na yun nga. Murag ba alerto? Pag mingaw-mingaw na, palamig na, back to normal na sab. Kinaiya Pinoy, mga igsyon. Pero hangtod karon may gala, di pag yun masayran, kung unsa yun may gala ang katibuk ang matag ba dato may gala nga hinungdan, mga igsyon, nga no may gala nga kiniabang ang usa ka estudyante may gala, may kahimtang kining na timingan yun, ang kiniang suspect, nga mao may gala si Muhammad Nail Jalani, may kahimtang yung ginikalo may gala sila, gani, disakyanan magaling mo iskwila bataa, kaya kiyang amahan, mao sa chip di mga igsyon sa kiniabang custom may gala, di ang napita mga igsyon nga di sa Sambuanga. So, kini pong bataa, si Muhammad kiniabang Nail Jalani, bright po ni may gala sa nag-eskulahan. Bright ni nga bata sa nag-eskulahan may gala kay kiniabang siya gid mga igsyon ang pinakataas o grade niya sa nag-eskulahan. O kini siya may gala nga una niyang gibirahan nga namatay, nga bata sa may gala, nga mao mga igsyon kini si Patrick Dylan Wee, o sa ka-grade 10 student, sa Ateneo de Zamboanga University High School, Junior High School. Bright sa ding bataa, may gala, sab. Kay gani, may gala, dili matawag ka ordinaryo tungod kay usakini ka Gold Award sa International Mathematics Olympiad of Southeast Asia sa 2024. At mathematics pa yun. So, bright ka bata, may gala. Talentado, gani. Siya po ang pinakamang laki sa ilang klase sa music o sa piano nga lison may gala. Bright sab. Pero ang question, ngano siya una sa gitarget? Actually may gala, kay nag-live ba ning suspect mga igsoon nga minor de edad? May gala, nag-live ba ni si Muhammad Nail sa iyang paglusob sa eskulahan may gala? Kay ang armas niya, mga igsoon, dito man niya may galagi sulod sa Osaka, sulod sa kwanda, sa bag, sulod sa armas. O niya, di kayo makita kay naman sulod siyang sakyanan. Kay disakyanan man eh. Pag sulod niya sa eskulahan may gala, disakyanan man siya mga igsoon. O, dito may gala, iya mga igsoon, gipagawas ang iyang kalabag armas. Dito na dayon mga igsoon, misulod sa eskulahan, o dito na may gala kini siya nabusil. Kung matanaw mo may gala diya mismo sa video, kaya iya maningi video may gala, live, iya maningi live ang iyang pagpamusil sa eskulahan sa sulod. Una niyang gibirahan may gala ang usakang maestro. Sulod siya may gala, nagtanaw ko ng mga estudyante sa iya. Pag to si estudyante nga, binuang lang itong iya ba? Pero di man tawag binuang, kaya ulitawito na magod ni siya mga igsoon nga lugar batanon. So, tulungong niya may gala ang armas dito may gala sa maestro na kamulong klase gipusil kanagandagan may galang maestro huwag pananghid pating may estudyantil lumbang dagan pusil gyud balhin din siya may gala pikas ka lawak sa may gala dito na siya na busil igo to may gala katong estudyante mga gala nga in town bright na baunta ka bata dayon tira katira na dayon siya may gala. Doon ay babae nga hap. Pagtog-tog igo mga igsoon kay igo yun may gala nga pagliko niya to pikas kanto bie posyel sa to babae nga estudyante. So swa ba di ba igo may gala? Ay doon na igo. Bato kay nakatman mga igsoon ang iyang video. Ba't doon naman ko giingon nga samaran? O niya patay in town may gala tumaadritso buhak ang ulo may gala sa estudyante. Dayon pag human niya may gala pamusil misaka siya sa next may gala nga floor or story sa building, dito na yun siya may gala nagpusil po siya yung ulo. Patay sab. So, ang pangutana, unsa'y motibo niya? Niya, asa siya kakog armas? Ug unsa ka ng armas? Of course, ang armas na nakuha niya, iya, sa iyang abahan. Migawas may gala nga kining armas niya mismo may Sean, nga nakita may gala, lain-lain mga eksyon o interpretation sa gamit sa armas. Pero ang armas, may gala nga gigamit niya, gigamit ni may gala sa mga shooter nga matang sa armas. Og kaning armas may gala gikan sa iyang amahan. Now, unsa ka klase pusil kaning gigamit niya? Sa pagtuon may gala nga matang sa armas magigsoon, usa kini may gala ka armas nga kana bang usa ka klase sa armas nga gitawag may gala nga para kini sa mga shooter og migawas may gala nga ang gigamit magigsoon nga armas nga gamit sa mga shooter may gala is kanang gitawag mga igsoon nga PCC o kini gitawag may galag nga pistol caliber carbine. Now, usa kini kamatang sa armas may gala nga kanabang pang rifle siya or long firearm nga gikabit may gala diya mismo mga igsoon sa caliber 9mm 45 or caliber 40. Sa ibabaw sa maong pusil may gala, nakakabit niya ang itawag mga igsoon nga optic or mas giila may gala nga scope, kanang scope ba? Kung sa ato pa mga igsoon, mao ni siya may gala ang panglarga bista para kuan yod, kanabang impunto yun ang imong target may gala. Usa kini ka matang sa armas mga igsoon nga gagamiton o gamit may gala kakabit kanang gitawag nga optic or mas gitawag may gala nga scope nga gagamiton may gala para ang imong target ba igo yon nagin sa insakto may gala sa mga shooter ang ilang target. Actually gi-modified ba ni siya may gala nga matang sa pusil mga igsoon ang iyang tumoy ni ani kaning iyang gitawag nga bat nga kinsa may gala kini nga mga armas mga igsoon mga made in Israel kini siya nga pusil made in Israel may gala ma kadumdum ko itong higala na ako nga kernel din na Pitas Campo-Alagar, yat ang invite kay may lagi sa mga pusil nga di man taka-afford o niya alimus ang masanta may gala sa kadagan kasi requirements so wala na lang ito magpasipasi. Now, gipakita tayo sa iyang armas ng mga modified ng mga pusil. Pagkagwapo, gigayo. Gipang modified siya may gala. Mura ba ito gani kung motorsiklo pa? Kanabang nga gipang modified na siya nga gikas original, gipang attach may gala katong mga iyan na may gala nga kwa na, mga bago na nga gipangkabit mga igsoon. So, ang question nga nung nadalak kini may gala sa bata, of course, kay siguro, gipakita-kita siguro sa amahan ang iyang pusil asa niya gihipos. Mulagi na, magsilbit ang mga irresponsable sa mga ginikanan sa blagi. So, muna may gala nga ang pusil, nakita may gala sa maong anak niya ni, o niya dayon may gala, kini nga matang sa pusil, gagitawag may gala nga pistol carbine, naani siya mga kit may gala, kini gitawag nga ER style pistol, or kini gitawag lagi nga PCC. Pistol caliber carbine may gala, nga gagamiton mga igsoon sa kanabang mahiligos mga pusil may gala para sa shooting. So, nagamit gis bata may gala. So, kasayang makayaw nga mga panghitabo mga igsoon nga din ang bata may gala, mga bright paunta kini sila may gala kini nga namatay gaduha ang ipusil o ang nabusil. Okay, so sige. So kadyot sabi while proceeding at mga kauban karon may gala napita sa sunog si Magnum Kia Sab si Magnum Kia hinabion sa nato para ma-finalize po nato kini nga napita sa may disgrasya may gala sa Gabukayan nga gikamatay sa usa ka guidance counselor mga igsoon. Kay ang sunog nito may gala spirito, fire out naman daw. Amun ay very good, may gala fire out na. So at least wala magkakailap. Si Magnum Kia sabi, karon na final na ito kaning report na kanina nga itong ikumiran, kalabot na may gala sa usa ka babae, natamakan yun siya may gala pag-ayo sa usa may gala ka trailer truck na napitas ka bukayan ng atong silad. Magnum Kia, bilo nun siya, go on.
3: Yes, ang magnamaman din, may kasang takakaroon na gigusto niya sa batahan sa TEO, ang driver. Kinsa nakaligid pa tayo sa kadalaga diha sa Maya Dalanga Bukayan niha sa buntag magnamaman iba sa investigasyon sa traffic investigator sa TU posible matuspa wala babantayan sa driver ang biktimang babae ug nakabantay ra magkinahuman nga miuntol na ang aligid kay nga gimaneho nga sakyan ang tungod kay naipon na ligid nga sangpit pod nga dalaga magnamaman ni gihuyag ni police captain Joshua Abrasado, ang spokesperson sa Traffic Enforcement Unit sa Kokpo nga posibleng anak sa blind spot ang biktimang babae. May rason nga wala kini siya makita sa driver nga patabok sa pika sa dalan ni Rima. Nagibuti ang dadunaray pa lang ang biktima si Cristel Faustin Catudio. Lumad nga taga Malibari Bukid Nosso yung nadala kini niya sa NMC. Alayan niya magnamamani ani ang pagpakikinabi kang Police Captain Joshua Abrasado ka kalabot niling maong insidente.
0: Sige, babe, pabidaw na to ang paginabi. Kajot may kalahat. Dara.
4: Yan yung man. Sa may gabukayan. Pagpingan sa kapalistriyan. Saka trinetrap.
5: Yan yung man. Nahitabo nga disgrasya sa may gabukayan. Involving ang isa ka pedestrian o saka trailer truck. Questions?
6: Isa info ba na sir? Parang sa biktima gid sir?
5: Ang biktima no, giilan na si Cristel Faustin Catudio. Wala na indicate yung edad pero dili siya nagboard sa kuan ra pod sa gaabukayan.
7: Asan direksyon na ning trailer sir?
5: Supposedly according sa investigator no, interview niya ang driver ang going ang trailer truck sa Gura. Then ang pedestrian is gikan sa boarding house nga side mutabok sa Picas street para magatang og masakyan padulong sa eskwelahan kung asa sa moadto. So accordingly wala daw mabantay sa driver nga naitaw sa iyang tungod. Okay, that time is traffic ya nga street, so hinahinay ang dagan and so happened na pagguna niya nala day say nabatian nga ni Kalit kuan ba na murag na untol bitaw saya, so not knowing kung unsa to gihunungan lang gihapon, so nakit-an nga tao di ay
6: sasa gi siya nga part sa trailer na ipiit sir.
5: Diri sa driver side kining gikan sa head sa tractor head kining likod pinakaunang ligid sa trailer sa likod mismo kanang duha ka ligid ya ito sa atras.
7: So, di na sa biktima to.
5: Pasubok nga balita no kuan gid siya kabsan gid siya sa kinabuhi. No, then ang atong kuan truck driver is under custody current for further investigation.
7: Ah, bagi dalang victim.
5: Ang victim is gidala sa NMMC.
6: Identity sa driver, sir.
5: Ha?
6: Identity sa driver.
5: Ah, driver nga gidala si Christopher Yamit Ido.
7: Sir, na kontak na ba ang pamilya sa victim?
5: Kana pa ang ginasulayan o kontak sa ato ang kuan no? Sa itong investigator kauban ang yung mga kauban sa eskwelahan.
8: Sir, na-mention naman ganina ang the board when siya direct. Taga-asa niya siya originally, sir?
5: Taga Malaybalay City.
6: Asa na patay lawas ka ron, sir?
5: Sa karon, no, ang last na information is napa siya sa NMMC. So, mo mag-base, we base ato sa tuang kuan sa photographics sa photograph sa tuang investigator. Ayun, lawas gid ang kuan na natayan. So, so di pa ta kaingon kung unsay finding sa doktor kay wala pa wala man na indicate sa report pa sa karon. So dito daw to may base sa picture yung lawas gid ang natayan.
7: Dingo ay basta
5: dingo most likely kun ana wala do wala na indicate sa report pero
6: kasi may tabo sa driver karon sir.
7: Possible case,
5: magatubang siya o reckless imprudence resulting in homicide. So, magdepende pa na ron kung magpasaka o kaso ang kabanay sa biktima.
7: Ano mga kontak ng pamilya sir?
5: Sa karon, mapanay ginapaning kamutan nga ma-reach out nila ang family pero as of now, wala pa tayong information kung na-istorya na nila.
7: Reminders na sir sa publiko, pedestrian, mga driver o kakong
5: sakinan. Okay, kini sa itong case karon is wala mabantay sa driver sa truck ang pagtabok sa pedestrian. So, meaning, nasa blind spot most likely. Kita nga man nabok kung dirita mag-tabok at tubangan sa dakong truck, make sure na dili mo magdugay sa pagdabok, otherwise magkuan mo, magkaway mo nga naa mo sa ilang atubangan para mabantayan mo, dili mo mabantihan, no? So magamting gyapon ta kanunay kay dili man tanan no ginatuyo at some point atong mga sakyanan o mga drivers na agi na blind spot. So sabto nato nga dili tanan mabantayan sa usa ka driver mao nang kita pud as pedestrian buhat pud sa tong side nga magkaway bata o magpahibalo nga kita na sa ilang tubangan para motabo.
6: Thank you sir.
5: Oh my god.
3: Oh. Mo to magdamanin na si Police Captain Joshua Abrasaldo ang spokesperson sa TU kung nga diin sila nga gibutyag. Nagparayan pa gyapon ang investigasyon nagagi paningkamutan pa gyapon nga makontak ang kaning pamilya ni nga kabanay ni Christel Katudio magdamamani.
0: Wala pa siya mabutang pinag-ibot niya ba? Pero medyo murag bata-bata pa man siya.
3: 26, ba naman 26 years old pa daw niya siya magdamamani.
0: 26.
3: Okay, kaning diyaman siya. Sabi siya ka-guidance counselor. Unya, kanina naging imbis pa drone nung tayo siya sa'yo nga trabaho unta na kahit ikawanay nun siya aning amaw nga disgrasya nga may resultayin taon nga nakabsan siya sa kinabuhi magdamamani.
0: Okay. So far ang tagtungod wala pa pero wala pa sa nakabot ang tagtungod aning driver ang tagi aning truck sa tagi aning ani.
3: Karon magdamamani ang driver siya niya sa buhatan sa TU lakip na po ang katong trailer truck unya tungod sa kabisi pa sa magdamamani sa kaning area sabi na kaya nagan po yun nga ninaup niya katong mga minor nga mga disgrasya po so gipaabot pagihapon ang kaning tagiya aning trailer truck o kaning pamilya po sa biktima aron po nga masayang gumas na nabakay may mo nga may kabulsa doon metro ipasaka bagit ka ang kaso nga to sa driver magdamamani.
0: Sige.
3: Patawa kayo sa bukang report. Kailangan sa tebong na ito pong disgrasya niya sa may gabukayan ning ato nga syudad para magdumrapido kini si Magnum Hunter 23 Kevin sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum Rapido! Rapido!
0: Salamat Magnum Kia Villanueva gikan may gala sa ato mga eksoga kapulisan kalabot na may gala nining aksidente low gikay may gala. Pahimangno lang yod sa mga pedestrian, pahimangno lang sa mga sibilyan sa katawhan nga once mo tabok ka dita sa dalan o niya naay dako kay nga truck, madam truck man, trailer truck, basta mga trucks, mga wingban trucks, 10-wheeler truck, ayaw gyud ka mo pag kumpiyansa ka nabang muhunong ka diha or magpasilong baka ka sa tubangan ng truck, kay di ka makita sa driver niya, di ka gyud makita, na yung mga blind spot area na dapita sa palibot sa ulo sa truck, kay di ka makita, labi na pag nakastungod, kanang mas tungod ka ba kay habog biya na kayo ang truck may gala. Ang makita sa driver ang tora sa tubangan. Sa tungod may gala, di na niya makita na sa tungod. Ganay tao niya. Busa ikaw, kumpiyansa kayo. Butabog ko kay total. Kita mo ito sa driver. Di ka makita sa driver. Busa, ayaw niya kumpiyansa niyo. Insatong to sa police. Nga kung mo labang manggaling ka o mapundo ka niya, mag-sign ka ba sa driver nga aron makita ka niya nga naka sa tungod. Kikundili, mabuldos ka niyo niya. Bulldozon kay gyud may gala kadi ka makita labi na sa kanto sa tungod di ka makita niya na may gala sa mga dagon trucks kay diya sa truck naagi mga blind spot diyan napita nga mo ginay weakness po sa mga driver nga kinahanglan pag mag full stop ka or even hinay kag dagan tan-awa ginang sa isig kakilid sa imong tungkaran ug sa tungod nimo atubangan kay basig day nagbackline diya na midpin ba sa imong tungod sa ulo sa truck. Sigurado gyud maligsan kay gyud ya, matamakan kay gyud sa paingos ilalom. Kay di kada makita may gala. Mo na ang mga difference sa mga dagon truck tungod kay kahabog dan niya ang naa sa ubos sa tungkaran, di na niya may gala makita. Labi na sa mga motorsiklo nga mag-cutting sila may gala, mumuri ka sa gara. Mukating sila pabalik ni lugar gas kilid sa truck, mukating na sila pa atubong paingos sa tubangan. Bulldoze gyud kadya, kay di ka man makita sa driver. Di ka gin magkita sa driver des tungod may galabos sa ayag yun mong kumpiyansa niya na even sa mga pedestrian or even mga gagmay ng mga sakyanan mga motorsiklo or gagmay ng sakyanan nga mukating ka pa ingon sa tubangan diya sa truck lampurnas gin ka diha tungod ka di ka makita sa driver des taas. So muna itong bantayan mga Ikson. Okay? So pabuta lang may gala ang kaubad sa bato mga Ikson proceeding to the pita sa area may gala sa dunay nasunog aron pagkuha sa dugang detalye although fire out naman may gala. Kaya musunod sa ang programa may gala ni Magnum Joy Lacubo, mga Ikson. Kaya kung tapos sa taning orasa, kaya musunod na may gala ang programa sa Magnum in Action. Unsa pa ay dugang mga development may gala o unsa pa ang mga pangitabo sa itong palibot, labi na sa itong mga butang iskutanan, ugma may gala, kaya magtiwas na mga Ikson. Dito sa kauluhan karon may gala, grabe ang mga pag-ulan, mga pagbaha nga nasinati karon dito na pita may gala. O that's why mga Ikson, nga medyo kansilado ang klaseng trabaho dito na pita tungkol sa waypuas ng mga pagulan dala mga igsoon sa gitawag nga habagat. Wa na tigong oras. Salamat ikan ninyo mga sugintik paminaw. Salamat mga viewers, salamat mga listeners. Ay kalimot may gala sa usa ka gagawas dong katilingban, katauhan labing kabahanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawan na matuman. Kilaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
1: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 10:28.
9: Oras hatod ganato sa Jugs Commercial.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. TJX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TJX 500, mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
0: TJX Coffee Mix. Pumasang ang butika.
3: TJX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-TJX 500 na. Ang TJX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-TJX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag TJX 500 na. Ang TJX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Visayas Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga TJX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og depo stores dool kanimo.

0: BBB Bernie Busog Bite CM Recto Branch is now open. Dool sa Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat bites busog!
3: DTX 500 Health Alert.
4: DTX 500 is a potent herbal nga nakuntabang sa pagpaminhod pamoy-poy.
5: We must be aware nga ang gravity sa illness, dili ni sa ingon diha-diha mo effect, mag-inay-inay ni siya. May mga signs, kapoing lawas, di ay naanad ito yung mga sakit nga ga-develop sa itong lawas. Kung kita ga-suffer sa depression, acne, flu, headache, etc., ay garas din tas pag-inom sa mga medicine. No? Hopefully nga kini mag-find ng instant cure. Una, inom din dagdambal. But literally, hundreds of medication on the market promise a quick relief ha? From irritating symptoms. Unfortunately, most drugs treat the symptoms of a disease and almost instead of the cost, leaving the body infected with the disease and almost incapable of curing itself. Most of the time, we are curing the symptoms. We are eliminating the symptoms but not the disease. Kung umita mo inom ta, mawala na yun. Then pag mawala ang effectivity stambal, mabalik ang atong sakit. Muna nahita muna to. We are curing the symptoms, not the disease. Ginaayo, ginawala na to ang sintomas pero ang sakit nagpabilin. Pag nagansunod adlaw, malipong na pugka, mahiblad na pugka. Kung ka-diabetic na pugka, musakay mong sugar. O di pa nagkakakan, iubusin mong sugar. Pag nagansunod adlaw, nisaka na pod mo. Sige, ang rotation, inom. Karon, ang mga residue ng mga chemicals sana, asa man na paingon, magpabilin sa tong lawas. Toxicated lang ang tong lawas. Muna in a long run, mag-cause of complication. Uy, nadaot naman yung imong kidney. Uy, si kasing-kasing ni hubag na. High blood dragani ang hinungdan. Di ba? Uy, kaningin muhang bukog. Wa na, brittled na. May insomnia na kulok. O, di ba? Gakatay-katay na ang sakit kong balatian. Usa sa mga gina-encourage na to, ayaw mo pagduha-duha paggamit o herbal nga epektibo. Usa sa mga marikomen na ko, ha? Kanang DTX 500 o kanang Mighty C kada adlaw. Buntag o gabi. Pag mata, inom nag DTX 500 o Mighty C. Pag katulog, inom nag DTX 500 o Mighty C. Ang modern problem na to karon, ang atong mga pagkaon contain, ha? Mas dagan ta pagkaon nga ga-contain og preservatives og insecticides og pesticides. Halos tanan pagkaon nato nag-contain og preservatives. Talagsa ra pagkaon ron nga mapalit nato sa market, malls, convenience store nga walay preservatives halos tanan. That's why at the age of 30 at the age of 40 naanay mga sakit, naanay baladian. Sa unang panahon atong mga katigulangan, ha? Sugot ra man nagkaon og lagot mon. Kanang mga tao nga mga niabot og tag centennial bitaw, 190. Tanawon ninyo ang ilang ginabuhi sa sikreto. Utan sige, gulay. Nga kita nang andoy tang maayo dahil ka sa itong mga sakit o balatian, wag ganin na ito nag-i-considered. Usbon ako, ang DTX 500 o Mighty C makatabang. Epektibo ka ay niya nga herbal, nga taas o antioxidants, mutabang sa itong mga organo nga dili madaot gikan sa mga free radicals na makuha na ito sa itong ginakaon. Admitted man na, di ba? 100% sakit ka ron na gikan sa pagkaon. Kung ang sakit gikan sa pagkaon, ang tambal na sa pagkaon. Walang giingon ni Hippocrates nga let your food be your medicine. And there is no other medicine than your food. Ang atong pagkaon ron, gawas nga kargadog preservatives. Ubos, kaayo og nutritional value atong gipagkaon. Aguban giyot, walay nutrients. Including na ha, junk foods. Kana. Wala giyot. Kung sa may naalamira, paratra, tamisra, muna na. Huh? Exposed ta sa toxic substance sa atong environment. So, gamal na rin ta. Ga-undernutrition ta. Muna nga atong mga organo, gahinay. Ang atay, ang kidney, gahinay. Gakaluya. So, kung nalay high blood, wala. Samot ka daot. Abagan nato ang ato ang lawa sa pag-inom sa DTX 500. O Mighty C, i-combine lang nato na. May mga arthritis, bukog nato dira, galuya na, cartilage. Kadtong mga may diabetes, kay panguntra yun nato ning DTX 500 sa mga may diabetiko. May mga high blood, panguntra nato na. Mighty C of DTX 500. Kadtong may problema sa atay, sa kidney, sa kasing-kasing, sa baga, DTX 500 o Mighty C. Naa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: TJX 500, bumalik sa mga butika.
1: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre na check-up ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So balik sa resume sa Thursday to Friday. So sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday wala tay konsulta, pero pwede gihapon mo ana sa clinic magbalit sa ato ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
7: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, La Paz, Cagayan de Oro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
10: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Kanahimutang sa Osmeña Street, Sirio, Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matagbiyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kaya naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
11: Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix.
11: Pabaka sa mga butika.
13: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
15: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
16: Ay, wala ko'y sisilyo.
15: Ay, wala ko'y sukli.
17: Wala yung sukli.
18: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
19: Secure with GCash Login Safe.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, TTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat, git, TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
3: Gigutom.

0: Magnum in action.
1: Oras de las 10:45. Hoy, cara, ¿cómo estamos? En otro cantarán. Welcome para Cuba, Antinizato, en Tulumanon, en Iñon, Tulumanon. Ang ato, may galang Magnum in action.
0: Magnum in action.
1: Aroon lang, may galang Nasteron, ngayon, Miyerkules, fecha 19 na sa bulan, sa Agosto tuwing 2000, by the size.
0: Magnum in action.
1: Puwerte, ginita sa itong palibot.
0: Viva, viva, senyor. San Agustin.
1: Sama kainit Megala sa nagsingamot ng fiesta Megala sa Nakbayan. Bantay ta Megala sa sunog. Tuos kainit Megala 41 degrees Celsius Megala kainit on karong panahon na. Kagapon Megala 39. So kagapon 39 degrees Celsius Megala pinakataas ng heat index per karon Megala.

0: Bengala. Misaka nasa Bengala sa 41 degrees Celsius.
1: Viva, Senyor, San Agustin.
0: Ama dirigyan sa atong kanagwa sa Purify Protection. Kanuna ay yung Bengala, nagpinumdum na itong tanan. Mag-amping, magbantay Bengala sa sunog. Labi na Bengala nining kainit sa panahon.
1: Viva, Senyor, San Agustin.
0: Pasilip na magpunahan sa Bengala sa unan din ato kalimtang kanuna ay Bengala. Ang atong kanunay pagpasalamat sa itong labaw nga makagagahom. Salamat Ginoong Jesucristo. Salamat Diyos sa mahan anak. Diyos Espiritu Santo, sa pagyata ka namo ng laing adlaw, Ginoong Jesucristo, nining pagkatun sa nimo ka namo sa laing kinabuhi, ilabi na nining gihatang nimo ng laing kinabuhi karong duha. Ginoong salamat kayo sa imong pagbantay ka namo, ilabi na uban sa mga kauban sa mong sibihan, sa mga minahal sa kinabuhi. Ngayon mo kaming kanunay nga gini-proteksyonan, palayo sa disgrasya, katalagman, ng uban pa mga pagkitabo sa among palibot. Magunsa kami Ginoong Jesucristo, guha ka po sa pinagi kanimo, among isalik ang tanan o surrender na kanimo Ginoong Isos ang among kinabuhi o among kalag, ikaw ang tagyaw sab niri. Usa kami Ginoo mag-aampo kanunay o magaluhod ya sa imong atubangan. Kami Ginoo mag-aampo usab gaunta imong kami nga atagaan sa kalinaw ilabi na sa imong pagpamuyo. Ang kalinaw sab Ginoo ihatag ni kanamo ilabi na sa imong nasod o gang panagiusa pag sinabtanay sa mga lideres namo sa imong nasod sa Pilipinas sa room sab kami mo aginod sa unahan. Ginoo so salamat kay sa mga grasya nga maghatag kanamo sa matag adlaw nga tanang kami mag-aampo kanunay. Gaunta sa tanang panahon imong ihatag sa imong grasya ilabi na ni adto mga nag-antos sa kanaplinan. Amo sa nga pasalamat Ginoo nga imo kami tagaan kanunay sa kabasog sa lawas. Kami mag-aampo usab ngaunta imo hikapon usab ang mga nagpasakiton nga nakaron sa naganiang tambalana. Salosab kami Ginoong Hesus sa mga salangan imo kanimo ingon man kami alam sa lungatos mga kasalanan kanamo. Kining tanan among ipangayon kay Kristo imong bugtong anak buhig naghari hangtod sa kang turan. Amen.
1: Viva, Señor, San Agustin.
0: Advance sa fiesta Cagayan de Oro. Sa ato nga mga kaigsunan, labi na sa magfiesta.
1: Magnum, inaksyon.
0: Advance sa magfiesta, sa mamisahay, may gala, advance sa magfiesta.
1: Magnum, inaksyon.
0: Kahit na may gala, sa pata magpilansya na, may gala. Dini sa ta sa update, may gala, sa sunog, dias bulok-bulok, may gala. Dia sa barangay Puerto ng ato nakbayan. Kaya, sige na malagsunog, dia may gala. Tanawang tabi yun sa pinakalitin sa update kalabo dini. Ato chika itong kaba, Magnum First Aid Blanca, Magnum First Aid, Guayd, Magnum First Aid. Sige, pre, no?
2: Sa...
0: Okay, so kajit lang ha, ito i-plasta si Magnum First Aid Megala, kaya medyo distansya iyang area. Bantay kita Megala sa init kay sa sunog, kay init kay kalong panahon. In fact, kining ato mga nasinati nga kasunog-sunog Megala din eh, ginagmay rin eh. I-compare Megala sa Europe, so ginoko dito, luoy kay mga tao dito. Grabe Megala, sa kasang part sa Europe Megala, ang ilang sunog, ang ilang kalasangan, ang ilang ilang Megala nga mga sunog sa kalasangan, grabe Megala, apilang kabalayan. Luoy kay mga tao may gala dito sa nasangpit nga lugar labi na sa Greece sa Pransya sa kasa may gala sa basta dito may gala sa Europe may soon karong panahon na sa samot ka lison ang ilang kaimtang
1: tungkol
0: sa kainit. Balik-balik ka na sa Magnum First Aid Blanca. Magnum First Aid, go ahead.
3: Yes, Magnum Joel, landa to din sa area karon no sa netbang yun sa sunog. Actually wala na may angay kabalakan no kay fire out naman. Ang ulatan ng nila Magnum Joel ani ang kinibang gitawag lugar nato ang Damyos no sa Bureau of Fire Protection.
0: Mm-hmm.
3: Pero may gani kay nagkabi ang paningkamot sa mga silingan diri Magnum Joel tinabanga gyud.
0: Mao gina.
3: Kay gina gyud sila magtinabanga diri.
0: Ay laras.
3: Sigurado gyud ang mga batanon diri Magnum Joel basa pa kay mga kwad garon mga lawas, mga buhok gani basa kay murugikan gyud naligo. Tuod kay bayanihan gyud ilang gihibo Magnum Joel no. Pasapasa gyud sa tubig para gyud mapalong ang kalayo kay kung wala gyud ni natabang Magnum Joel. Dapo gani nga sunog kay kani magong area din sa
0: dagan kay balay, di ba?
3: Oo, dagan dikit-dikit yun ang mga balay diri, Magnum Joel. So, may gani, kanining kamot po ding mga residente din nga ilang matabang kalayo. Kay kung wagid matabang, grabe kada ko nga sunog ang natigayon. Magnum Joel, matigayon, unta, ano, may gani kay natabang ra karo mga panahon ha. Hino, lang kinibtagian. Hello, Magnum Joel. Oh, so, ang tagian ng balay, usama to pagka Ashraf Maniri. No ang tagian ng balay nga ang makita nimo diha karon sa taas ugdaw na gyud Magnum Joel ang ubos apektado gyapon halos siya pero barog gyapon ang balay no barog gyapon siya dahil makita nimo Magnum Joel nga naa gyapon mga parte sa kahoy sa iyang salog nga naa pa gyapon makita pag gyapon nimo karon mga panahon.
0: Mm-hmm.
3: Oo pero kung isgot ta Magnum Joel sa mga gamit wala gyud
0: sa ibabaw nga bayan ni sa murag kwan siya no kining hardiplex ang gigamit Magnum First Aid.
3: Oh dingding moyan dingding din salog. Kahoy ding salog Magnum Joel.
0: Oh.
3: Oh, kahoy ang salog, ang dingding nahurot gyud ang dingding Magnum Joel. Mm-hmm. Oh, nahurot yun ang dingding na yun lugar pero mga panahon.
0: Ang diplex, oh.
3: Oh, diplex ang iyang dingding sa log kahoy. O niya, ang ubos niya ni dingding, siminto. Ang siminto, ipatungan din og kahoy. Dayon na yan, mag-rejuel ang taas, second floor niya. Kahoy gapon, mag-rejuel. Mm-hmm. Sumaw niya ang karon, nasa taas naman ang tag-iya. Kay apangitan na mag-rejuel kung sa pabay masalba pa niyang mga gamit. Dayon ang Bureau of Fire Protection, napon sa taas karon. Noon, naglantaw po mag-rejuel sa Kinibang Kahimtang. Aha. Sa maong gambalay. Ni mga
0: panahon. Naroon na ito, mag-converse it, ha? Usa lang kabalay ang gilamoy sa kalayo.
3: Yes, mag-rejuel, usa lang yun, no? Wala gin sa ka, kuan, wala sa ka-capute sa lahing mga balay. Bisan to, dog, dikit-dikit ang mga balay dire.
0: Mga gina yung sikrito.
3: Pero, oh. Wala gin sa comeback, wala gin sa ka-paak sa pikas oh, balay.
0: Wala sa katabok, ha?
3: Naabay. Okay, kung nakapaak pa ni siya,
0: alaos-laos
3: na. Grabe ka na ko kayo nga problema din sa maong area. Tungkol kay dikit-dikit magyod ang panimalay din magduma Joel, no? Uh-huh. So pasalamat na sa Ginoo kay ato magkaisuna mga maranaw din sila banga gid sila pagtanaw nga ni aso magdun Joel grabe kayo ang ila mismong pag paningkamot magdun Joel no sa Kinibang pagpaggang sa maong kalayo din sa area uh-huh. Unya balik ko na to unya siguro tawod magdun Joel balik taw niya. Kung na investigation sa Bureau of Fire Protection kay nag-investigate man sila na nasa sa mamanaog naman mag-jewel. No? So, mabinaon na to siguro kang totoon ang initial investigation sa Bureau of Fire. No? Kay naman sila din eh. Pila ilang estimated damages. Ani, sir, pwede na sir? Sa ato dirigyan sa Bureau of Fire Protection mag-jewel. No? So, kamulo pa nila. Initial lang siguro. Initial lang. Oo, interview pa nilang tagiya. No? Ang ubos, mag-jewel, mga gamit, medyo na uban na dala siguro kay nahawan mo din yung ubos. Aha. Ang taas lang yun, ang dako kayo
0: sabot
3: ang
0: sabot, siguro problema. Siguro kining sunog, nagsugod ang kalayos taas.
3: Sa taas, posible yun. Oh. Sa taas nila kung kurente ba, kay inani magud sa kainit sa panahon. Kainit
0: ba? Grabe.
3: Paspas kayo ang kinibang kalayos.
0: Labi lang yung mga balay mag-lumpersin, kuhan siya, sinang yung mga gamit, sos. Karong panahon na, murag ka, murag yapong ka, o ganggangon na
3: grabe lagi, lagi kayo. Gani, din ni karon sa area, mag-jewel, ang atong panahon, igang yung kayo, alimuot kayo atong panahon.
0: Aha.
3: Oo, so, katong mga kaigsunan po na to, ang bingambing kita permanente, kay ang kalayo mag-jewel, dahil na kayo na mo-spark, basta ang panahon, bitaw. Mm. O na gani atong kahoy manggod, gani mga kahoy mag-jewel, labi na ang taptan sa sin, bitaw. Aha. Kining sininit, mag-ug kayo, labi na ugbulad na yun sa init, mainit sa kayo, yung kahoy nga gitaptan na, uga kayo mag-jewel. So tungod sa kaon, ha, gamay lang, mag-spark lang kalayo di ha, asigurado yun nga, mudlaab yun lugar na mag-jewel. So mga batanon diri halos na naghubo na sila mga sinina, gaya, basa-basa man
0: muna sila mag-jewel. Muna sila nagtinabanga?
3: Oo, tinabanga
0: mga sila. Mga sikrito, ayaw yun dagaan niyang kalayo. Kung na'y kalayo, pag tinabanga mo, itong balde, tubig niya, sabligi kina, bonali na nga sa nagsiga, maura gina'y pinakasikrito mag-reversed, para kanang balay di na gid sa katabok kana na moy dito mo focus kay di ba na nagsiga oh mo na siya di ba nagamit nila gid ang ilang ako no ato mga pahimang no
3: mao gid mag jewel so di ato sa pantalon bi sir gamay lang bi o say inay tawo gid dinas
0: sige inawa mo ka sige nawala si mag-reverse ha kadiyot lang kay Miguel no kay medyo yung signal ito at sulod mo balok-balok sige Brown
3: mag jewel
0: oh kana oh okay
3: oh sige lang gamay sir bi. Okay, wala-wala, signal. Wala sa gawas. Wala-wala ito, signal sa sulod. O, kay ganina, grabe nilang, may balikan na ito si sir, may gamay lang.
0: Gamay sir, lang, gamay lang. Oh, gamay lang sir, gamay lang. Sir, ninyo ngayon. Sige, gamay lang sir, gamay lang. Nawala sir Miguel, no? Si Magnum Percent. Sige lang, kaya itong i-plaster, may ganang signal sa kaba, no? Kaya... At isa lang kabalay, Maygala, no? Kay tungod sa pagtinabanga sa katawhan, muna, Maygala, anong ang kalayo di sa katabok, ayaw gin mugdagan. May usay mauban, mga paso-paso, pasag nila na, kay sa mahurot nag kasunog ng palibot, labi na kung ang area, Islam area, kanaban, nagambalay nga, puro kahoy, Maygala, ang balay. So, delikado kayo na, labi na, karoon pwedeng initag yung kayo, sus, gino. Grabe yun. Sige, pareon.
3: Okay, mag-jewel. Balik din sila. Masulod ko dito sa balay. Wala signal.
0: Wala. Ay, nagsulod dito.
3: Wala. Hindi na tayo masulod. Sir, usin tayo yung ikatulong na ikabesis na nasunog niya.
2: Katulong na.
3: Ano sa last?
2: Okay.
3: Sige, buhat ninyo ganina para mapalo ang kalayo. Tinabanga.
2: Tinabanga kami. Nagkwag. Baldi, oh. Ang yabo.
0: Kala mo, isakto. Ano yung sakto?
2: Sa dagat.
0: O, dagat?
2: Oo. Oh, nagputol may gusya.
0: Mo gina isakto wagin mo masayop sa inyong gihimo nga
3: so wagin sila masayop magnujuel kay dool magudis dagat
0: mo na isakto
3: so dito sila nanguha magnujuel nga batanon daghang kay dere
0: ay so sa mga batanon di na
3: mo surrender na pusulan yun batanon sa uban dire kay
0: mga malaod to na mga malaod to di na mo surrender
3: kung pahakuto dig tubig uy. Grabe ka paspas kayo mga hakot magnujuel so oh. Ang uban gipang putol nilang host daw dire
0: oh.
3: Dayon at ang uban dito sa dagat.
0: Mm-hmm.
3: Kalos exacto dito sa dagat din bayarihan lubana gyud magnunjuel.
0: So daghang kay kanang balay nga nasunog dia, grabe gyud gitabangan ginilag ngani mga batan-on.
3: Oo, oh, mao gyud na magnunjuel, mao ilang gibuhat daw dire no. Nagbayanihan gyud sila. Kay kung wa gyud magnunjuel kay dili man gud ni masudlan basta basta sa fire truck.
0: Oo.
3: Okay, distansya man gud sa magnunjuel niya, hilit kay siya.
0: Mm.
3: Ang dalan gamay kaayo, mosulod ka sa area. Cute kay dalan magnunjuel.
0: Motor ay makagay motor.
3: Dili aw oh, di ay ambot makaagi yeah. Bang motor ka ato kay gamay mangga
0: 1 meter lang ang dalan makaagi ng motor pero ikaw ra makaagi ay sa og kunay ay mong ka encuentro dia dikit kaagi
3: mao gyud mao gyud pero dinhi sa pagsulod na gid dimo sa balay
0: oh.
3: Makaagi man siguro mga duha ka tawo makatabo man
0: magtagdo siya 1 meter ra gyud ba 1 meter ba
3: mo gana gyud mo gana gyud so, gamay lagi dalan lagi pagsulod dito sa
0: oh.
3: Unahan gamay no pagsulod dimo sa ila din sa area sa pamabor sa baybay, gamay rin kayo magnujuel. Lamay, tagiya si sir, be. Sir, o sa'yo mong nabantayan ganina, magnumradyo lang sir. O sa'yo, itabok ganina. Tagiya magnujuel si... sir, pangalan mo sir?
4: Kasrap man nire.
3: Sir, o sa'yo, itabok ganina.
4: Alam mo gawin sir, kaya talaw rin ako, diligumag ako ngay. Talayin mo ako sir.
3: Kataw, pila na rin natulog? Kadua na katulog?
4: Kadua.
3: Tanaw ni mo kayo mga saksak sa di mga appliances? Wala na kasaksak ni mga appliances?
4: Wala, ako na siguro, mga charger.
0: Ah, charger?
4: Kaya pala nyo wala. 1 meter sa panubos.
3: So, ang magkaganang pagsundin ka din
4: eh? Oo. Pwede rin mo ito.
3: Ibuot mo. Gagan ka o nang nawag at tabang.
4: Ila akong ibukaw.
0: Ah, ibukaw na katulog din siya.
3: Pastinan. So, mayroon eh, ginapukaw ka.
4: Oo, oh, ganyan wala. Apil ko.
0: Masos, kuya ba doon ay, no?
3: Ang mga silingan nakabantay na nga, dako na nga.
4: Oo, nakabantay na sila. Tapos,
3: sige, salamat sir. So,
0: wala siya maka natulog siya.
3: Kay na napukaw siya sa mga silingan magjuel. Kay oh. Kung wa siya mapukaw.
0: Ana.
3: Likado gid siya sa silingan kay natulog man siya sa ubos.
0: Oho. Ah, sa ubos siya natulog. So ang kalayo sa taas siya nagsugod.
3: Oh, sa taas daw nagsugod magjuel. So kung sa taas nagsugod magod, do sa danas magod ni.
0: Mm.
3: Siya wagid siya kamalay-malay magjuel nga ang taas nagkalayo na.
0: Aha.
3: So gipukaw sa siya sa mga batan-on diri. So may gani kay gipukaw sa magnujuel. Naka mata siya og wala. Oo na kuha na gipagayo.
0: Pero may nalagin na magnujuel no kay atis kana nga sitwasyon diha kung wala gina ma, kung wapay mga nagtinabanga diha dili na maong itsura magnujuel.
3: Mao gyud magnujuel.
0: Kanadto magud ato na atong lugar mga kanadto ato na batasan ba nga pag naisunog managan gyud ta kanabang sunog sunog mga lugar sunog sunog. Ha asa na ba ito dito? Lumba nagdagan na yon niya kuwag sa unsay makuha mo na sayop karong panahon na dili gyud paingon sunog asa na petro ra dasmagan ta sulong mga kapatid ana ba so mo na ang buhaton bayanihan dayon dala og mo lagay tong ingon dala og balde nga tubig dalag bunal usay mo habol is bunal bunal nang kakalayo aron nga dili gyud siya makalamay kay karong panahon na dili mahimo ni kwan no tinabanga ra gini kay ang sunog sige lang pirmi sunog sa kagayan magnofesed
3: mao lagi oo, kung kayo ba, kanabi itong muna ang mga tao dali magnunjuel, grabe kayo ka...
0: Oo, kung kayo ka na lang, kaduhanan ko sila, kaduhanan sila diyan.
3: Oo, isog guys kalayo.
0: Oo.
3: Kada yun kay makig-away yun mas kalayo magnunjuel.
0: Nah,
3: kaya naman mang tama ng imo nga pag once galing nga na ay kalayo, budagan yun na.
0: Oo.
3: Oo, magdagan, mag...
0: Muna kanyato, muna kanyato. Muna kaya ito mag-refresin managan kaya na kalayo, muna nga muna ko, kaya di ba ni mo tabangon? Di ba? Naghang kaya di alam mo nung mag-basketball ta, naghang kaya tao niya, o kanang usaka ka, basketballan, magkwanta niya, muhin mo na sa magana, tanahon tayo ba mawala ng kalayo? Oo. Oh.
3: Bawag yun mag-enjoy. So, sakto nilang gibuhat din eh, nga
0: sakto yun,
3: ang
0: sakto.
3: Mga batanon, wa magsigi og live-live sa Facebook.
0: Oh, ayaw
3: ang ilang
0: na.
3: Ayaw mo,
0: na. Pastilan.
3: Tinabanga yun sila, tinabanga.
0: Ang tumdagat. Makatabang na.
3: At doon nasa magdunjuel sa kinibang asa tunay tubig mga silingan.
0: Oh.
3: So, nangyikamot yun sila nga mapatay ang kalayo. So, may gani kay ang uban mga silingan din eh, madlok mo sila mag-resolve basing maapil pong ilaha kung muna ko nagyong kayong kalayo.
0: Oh.
3: O, sakto-sado nga ilag yung gitabangan, ipalong mo na nga usalanggit kabalay karon ng resolve nga sa mga usurog. Makonsider gyapon niya nga totally gyapon mag-resolve kay ang ubos hurot mang gyapon.
0: Mm.
3: Ang taas hurot gyapon. Only lang ang bilin nga makita na to, ang iya mismong kinibang structure. No?
0: Okay, kung man niya ako nakita, mag-resolve, mga tubo man nilang ibamutang, di ba? Mga tubo nga 4 mo sila, 3. Onya na Parlin so si Parlin sa oh, di ba?
3: Ah oo, oh, maglun Joel. Kuha na siya kanang kahoy man namarug Joel.
0: Ha?
3: Kahoy tanan taas.
0: Okay na may kahoy. Sa, naman ang Parlin sa gyon ay murag kahoy na nato at kuha na nay nay ang poste na kahoy.
3: Ah oh, kuha na siya sa poste may sa kurinte siguro imong natanaon. Nga gabarog.
0: Ah, kahoy gid tanan na.
3: Oh, dang kaning butang sa dispika sagdanan man ni eh, mo ilang gigamit pag sakas taas.
0: Uh-huh.
3: Oh, so bawal lugar na no. So ang biktima karon sa balay, goal kay siya magnujuel kay imbes nga natulog siya, gipukaw na lang siya nga nasunog na iyang taas, mauto nga mga 1,000. Grabe sad ang
0: pero ang ubos sana bang professor murag semento, di ba?
3: Ang ubos yes, tama. Ang semento ang ubos, jingding din ni semento, ubos but ang taas na yung second floor, kahoy tanan.
0: Mm.
3: Totally kahoy gid siya tanan, magnujuel. Lubi.
0: Lubi.
3: Lubi, no? Lubi. 100% lubi. Ang sa loob, tinibang palkata.
0: Aha.
3: Palkata ba siguro, eh? Ang sa loob. Oo, then, palkata o siya sa loob, di mo, no? Palkata ka, hoy? Sa loob. Paas bang sa loob? Ajimili na. Lubi na yun, eh, ang iya mismong gihimo mag-rinjuel nga kinibang taptan sa yung dingding sa taas. So, din adin ni ang Bureau Fire kadjut lang kay magdujuel gamay na lang kay ni para mabati na to ang triggeran sa Bureau Fire pilay damyus ani. Bana-bana sa structural damage lang no sa maong balay nga kini bang nasunog karong mga panahon na. Kaila pang gisuma total magdujuel siguro ang mga batanon bitaw diri magdujuel mo siguro mga 20.
0: Ah,
3: dila siguro 20 mga 21 siguro ni mga batanon
0: na tabang. Mo na nagtabang gyud ha.
3: Oh, mga
0: hero na mga hero dia, hero. Oh.
3: Oh, may ni sila kay kung firefighting yun, kwangin kay sila, aptik kay sila. Nagubog mga sinina, ang uban, nagpurong na lang. Ang uban, basa kay sinina, kay bawang mag-ilanggihin mo.
0: Mm-hmm.
3: So, nagbangga magin sila mag-lajuel sa kinibang kalayo lugar mag-lajuel. So, muna nga, itong natatanong to ang Bureau of Fire Protection, pilay ilang mismo kumusta ilang investigation. O kung sa ilang may mga ron, kay grabe magyud ka init ang atong panahon.
0: Mm-hmm.
3: Need gyud ta sa mga pahibang no sa Bureau of Fire.
0: 41 karano, degrees kay, Celsius lagi, 41 degrees Celsius.
3: Tanang 41, katuingon ni mo nga, muli ta hapon na lang, medyo action na gabi,
0: Ay
3: abata muli itong balay, sakto to mag-Benzuel.
0: Uh-huh.
3: O nga, ang mga senior, dapat muli dito na sa mga alas 5 sa hapon.
0: Ay, ikaw na, no? Kay alas 5 magkamuli. Oh,
3: alas 5 so. Kay, mulabad mo itong ulo, gunog, tabo, di mo nang...
0: Labaw pa na sa senior, mag-Benzuel, ha?
3: Ha?
0: Labaw pa sa senior.
3: Talang uli ko alas 5?
0: Oh, laba pa sa senyor na. Iba importante niya, luwas na. Magsigit ang
3: oga. Mag-Benzuel.
0: Oh, magsigit ang hinambo ko niya. Mukuro, kalit lang kang mukitik niya.
3: Dati ni Mag-Benzuel, no? Ang ato mismong kinibang hinabion, si SF Otto Roberto Totor.
0: Aha.
3: Ang Chief Fire Safety Enforcement Section Mag-Benzuel. Basi siya mo hatag o guanani kanibang statement niining mga panahon na. Kaya importante po kayo din, masaya na ito mag-duel karon. Ang mga silingan din eh, grabe, nakurat sa sila mag-duel kay siyempre, sunog na gun eh. Oh, so, lumanay na yun mag-duel yung taon nung kinibang lumanay yung taon sila mag-duel o dalikyat din sa area. So, atong hinabihon mag-duel karon, no, official.
0: Sige.
3: Si, sir, kasi pangalan nito, sir, paliog, sir.
5: Nakumplito na lang, may isa na. Sige.
0: Ari chuna. Sige, mag-represent. Pumunta na.
5: Si Otto Roberto Totor. Ay, sige, idol kay. Mapanik.
3: Ay, kay idol kay makuha niyang kagwapo. Oo.
0: Palayo lang.
5: Ay, si Otto Roberto Totor, no, ang kuan. Caretaker karon sa kuan sa Puerto Fire Station. Ay, ang initial nato residential fire ni siya no, naitabo din ni sa kining Balok-balok, you know? Orok place, balok-balok. Puerto. And then, ang pangalan sa tagbalayan eh, si Astrap, Pangkuga, Maniri. Ato story ni siya nga, kuhaan balay,
6: With estimate namin dyan, 60,000 more or less. Ang cooler naman ni si... Sakop lagi po na mo. Iputo ni Baka, sakop na mo dyan. Lupio, kaya po siya unahan din sa kuhan. Ano yung area? And then, ang call time is alas 9:45. Dayon, na-arrive ng atong fire truck is alas 9:45 with this 2 minutes, doon raman kayo.
0: Uh-huh.
6: Itong area, then nagladlad din itong host dayon, pila ka host. So, less than 1 kilometer naman siya ng area, so paspas ang daga na to. And then, nag-first alarm ta, 0959, atong first alarm. Uh-huh. No. Ang first alarm ito is 0947, nag-under control ta sa 0955-59, dayon nag-fire out din ta sa 1006, under the, by command with Chavez, nag-report siya. And then, guwan, ito po may lainan eh.
0: Mm-hmm.
6: Wala tayo casualty, wala tayo guwan, injured. Then ang atong fire truck nga, medyo dagan-dagan ang nag-respondi sa ito sa fire truck, kaya na-raise na ito ni siya og third alarm.
0: Uy.
6: Sa pag-size up sa itong sakop, medyo dikit-dikit. Then tagyo po kayo ang mga fire truck na ito. So tuluman ka po kang fire truck din eh. So taas-taas po ang linya sa host. So, isa lang ka fire truck ang pinirevela, ang kwan lang, ang atong puerto. So na-declare siya og third alarm, for sure na lang sa among kauban. So na-swarming naman niya. Una respondi, ang disturbing na to is ang Puerto, Bugo o Gangkuan, ang kining tablon. Then Naitay Gama, EMS, Gaisano, si Palco, ang naka-ani. So salamat kayo sa itong mga fire volunteers. No? So ang itong estimated damage na ni is 60,000 more or less. Lili pa tayo magkakuha na ni kay under investigation pa na ito. Ang itong investigator may maka- mga kwan gid ani kung sa gihinom dali sundugan.
7: Sir, sir, from tech na murag dali ra nato na apulang kalay tawoy nga ani lastaran lastar gid. Kay nagkinabangay
6: sa namay sipag dan ni. So sa ato pa ang taon kinabangan sinabliga tubig. Ang ako sa isa ko na sabliga na giuli kay kanal do kuno nang naigo.
7: Ang tubig.
6: Tubig kanal daw. Mao kuno nang gal sa nagiti sa ni ulit siya.
0: So kanal ba na kanal.
6: Kanal basta kay tubig.
0: Oh.
6: Para makatabang po sa kwan. O pagkabot ni sa tong kwan nga mapugnan ug lang kainit sir. Di sa mga damay ug line balay. Which is okay unta kay ang second floor may nagsugod. Kung nasugod so sa ato pa dili kay siya maigo ang nasa ubos. Kay kung dinhi nagsugod sa ubos, nagmet na damay gini sa tanan. Mudagan gini siya.
8: Mhm. Nga nasunog.
0: Mhm. Oho.
6: Wala ra ba kung kay ato pa kung December nagsugod ani. So dili kay nako ni siya familiar nga sunog ani.
7: Pero usa subayon
9: anong barag katulon daw ni Magdon Juan.
0: Mhm.
6: Oh isa sad na kung katulon na ba kanina sunog so ato lang imbestigator mo baka kuan ani. Anong permintin ni siya gakasunog?
9: Mhm. So lisod man agian ang area ang dalan.
0: Oo.
9: Lisod kayo.
6: Dili anyway, nagkuan naman misag nagmapping naman gud mi ani sa dining area so sa ato pa gisukod na namo ni daan ang post gikan dani og pila ana ganon ta gusto na nasukod na namo ni daan magmapping dani para pagdali sa pagisupundi pod.
0: Mm-hmm.
9: Sir unsa may oh patana bag nun Joel
0: oh patana
6: ang siguro mag-amping ganon ay katulo naman so lisod po mo kada may pagsilingan eh, katulunan eh. Na mag-amping ta, kaya itong sa kainit ka ron. Ang varsity step na to ani, varsity step na to ani, isa lang magid may atong ikwan na ni. Kaya sa second floor, sa ato pa, wala di sa luto sa second floor. So, yeah, nakita sa kwan, nga ng atong mga electrical appliances, atong selling pan. O, dapat bantayan na to na atong iop. Ang dili lang din ato iyo pa ni sa atong refrigerator kay naman mga pagkaon. So, sa tanan ang nabilin ato iyo mo tong gamiton.
9: Mm-hmm. Okay, magdesign mao naman sir sa tanan. SFO to Roberto Totor, Chief Fire Safety Enforcement Section, Magnunzuel. So, amping-amping uh-huh. Permanente.
0: Okay. Init kayo, di ba? Init kayo.
9: Init kayo?
0: Init kayo?
9: Init kayo. Sus grabe. Bawal lagi na lang hangyo, tapos nakauban nga. Uban ni sa takay. Kung magmotor-motor ka karon basta kay ay, pagabuti mo diya sa tablo na, basta kay...
0: Na, nabalik ka sagi. Balik ka sagi. Dili sa'yo, no?
9: Grabe sa'yo, no? Mabalik sagi.
0: Dili sa'yo.
9: Dili sa'yo, mabalik.
0: Oo.
9: Oo. Idit yung kay magnumfersed.
0: Kung wapo karon magnumfersed, ang kalo nga gamiton, kanang buli. Buli yun.
9: Buli?
0: Buli. Kami mas kagbuli, ang buli, gwapo ka ng buli, kay pag-init, pag-nuversin, mo kwa na, muraga makapin.
9: Bugnaw na siya, mabugnaw.
0: Mo neutralize siya, kay kanang butang ala, kanang patsoy-tsoy nga kalaw, wala na siya.
9: Awa na yung mga kalaw, kanang mga...
0: Kanang buli ka na butang na iparas mga tagabukid nga, magbasok ka.
9: Lagi, kay, tanaw, tagbuli.
0: Ha, ako, na, akong bulis balay.
9: Tanaw, tagbuli.
0: Lang ko'y bulis balay, tanawag ito, magkalaw ka itong buli, kanang pista.
9: Paibog na sa demo, di mo ihatag, pero ihatag di mo na sa ako, kinasing-kasing, dawatod ko na.
0: Daghang nga balikin sa merkado, anak, brato naman.
9: Ay, papalit naman, palit, itag isa kabog niya.
0: Ayun na lang na ikanang usayan, eh, mga ubang pasosyal. Ayun, anak, nga to, luwason na itong kagulingon sa kainit sa panahon.
9: Maulagi.
0: Ang buli at itong itistinga, kaya nagamit itong uban, init siya. Buli, ay wala, hangin kayong mong dagway.
9: Bugnaw, bugnaw,
0: bugnaw, ba? Bugnaw, dili siya kayang, ang iyang kainit, dili kayo makapenetrate, kay buli man siya. Oo, oh, guwapo kayo, guwapo kayo lagi.
9: Pero di ka, takatawa na na, magsutsut, tagalong buli.
0: Kapasak din lang katawa ang tala. Luga nga to diya, at least, komportable ta, kaysa mga tawa niya, magpasikat na nga, guwapo kayo itong kwa niya, mag-antos sa kainit ay gapon.
9: No, oh, kagisad ba? Ang buli, sa nang imong
0: buli, Joel. Ang buli, yan ang praktikal ng buli. Ma, init ko kayo. Init ka ba?
9: Ko sa diop na ko, mangita kong buli dito sa amo.
0: Abisa kayo, diop na yung nagkado, kanang diya sa, ay, diya sa,
9: ay, niya. Oh. Maghimo, magbuhat pa dito, kaya daghan man tao, kalabi tao, kabalo ka ng tikog, Magdun Joel.
0: Oh,
9: familiar ka na?
0: Oh.
9: Tikog ba tikog?
0: Kung nasa kabalo nga, oh, kanang kuha ko tikog, wapo ka pong tikog.
9: Mo na, mahimon, banig,
0: oh, kana talo, siya, kana,
9: kana, nindot tayo na himoon, bugnaw kayo na.
0: Oh, kana siya
9: mo. Bugnaw kayo na gabi.
0: Oh, kana mo itong gabi, sa tinginit mag-nuversed, mo na pinakas, tanawag ka ni, o oh, ga, makasulog ka lang, pinakas, nas initan, kana sulog, suway, wala
9: gyan. Mo lagi ba?
0: Oh.
9: Testingan ako na, mag-nunsuel, testingan ko na.
0: Oh.
9: Magsuot ko na, dala itong imo, kaya itong tanaw, no, siya, forma itong imo, katabi itong, ka, bulay siya, mag-nunsuel, nga, gi, ihimo bitong color-color.
0: Pwede po na siya. Pwede po. Oh. Kana oh, buli ko so, po na siya nga naman buli nga di
9: kay dagko. Grabe magid oh. Kainit ang panahon.
0: Eh oh.
9: Oh, grabe gid kayet makalabad gid sa ulo magdunsuel. Bisag asa ka mo lingi karon.
0: Ang buli bugnaw siya yung paminaw. Bugnaw yung paminaw oh. Pero mura lang kag nakasbukid ana. Ana mura
9: lang. Magid tama gid magdunsuel.
0: Ana lampas ka ba pero oy. Kaya hay kay ana sulubon ang buli. Oh.
9: Mao lagi.
0: Oh.
9: Magkuha na ta, magpalit ra ta magdunsuel, mangita ta.
0: Ay daghandes pa
9: ka. Suotag buli ba? Kay para nga maputikta na itong ulo sa kainit sa panahon, magdunsuel.
0: Mm. Kana, oo.
9: Oh. O, na pinakadabis-dabis kayo.
0: Oo. Oh.
9: So, muna, no, itong report live okay. Sa Puerto, ng atong syudad, Magnum Percy Blanca sa Balita Ox Servicio, Magnum Radio.
0: Alright,
10: Magnum.
0: Yan naman ito, Magala, si Magnum Percy Blanca, Magala, no, sa sunog, sa lang kabalay, no, munang tungod sa pagtinabanga sa mga tao, mga batanon, Magala, so, pati ang fireman, tuwar, kauli kay ang nasabihan siya, Magala, o niya ang nasabi ang tubig, pero ikas kanal, mga egsoon, so, wasa kasabot sa baho, mga egsoon, niya, plus ang germs pa niya, na.
10: Magnum, in action!
0: Pero muna, pinaka-importante, muna itong balik-balikon, karon kay init lagi, Magala, so, to lang, init kayo, so, pag naisuno ka ng balaya, ang inyo buhat itong mga silingan, dasmagi ginin nyo na, kumakaya ninyo. Muna, pagtanong nga nag-aso, lai ba kay usay gud mag-aso imong balay kasagara kung naka dirty kitchen ito kana dirty kitchen gikan pero ang aso kung gikan na sa alcoba gikan sa bisag asa kana bantay na na kay basig na isuno gina so mga katawan ang inyong buhaton diha dala na katong balde nga tubig dagan na tabangi kininyo na kay lagi na maka dili na makadayo ng kalayuhan na matabang na siya pero kung atong kinaiya kani atong managan ta maniguro tag kwastong butang atong ipasagna nang kakalayo diha pagdako ana lisod na matabang manawag tag bombero bombero surrender gyapon kay pag lugar ugdaw na di na man wala na man dito na lang balay mo tabok na so ang sekreto lagi balik-balik kong ginato ni kay balak sumo kay paminahon pero para nato dili sumo kay para pagtabang ni siya guide lang siya sa unsa may buhato nato kay ang bombero mo responsa na ako nanay sunog dili na ingo may galang ang bombero lugar pag naalit sumo bakwana manawag sa kas bombero, matrapik pa na sila, maglisor pa nagsulod, na gana itong saligan. Ganong magsaling man tana nga, pwede man tao na, mo'y mutabang. Ayan na yun ang bombero na ito tawagan. Mauragin na yung sikrito mga egsoon.
10: Magnum in action!
0: Gana si Sniper Jonas J. mga egala, pila na ka balay ilang natabang, ana. Katong sa Hiladias Barangay Territo, sunog. Ang abay mga egala, wana, murag kalumpag na kay muragi, kanabang muragi anay na nga balay, wamagin makatabok. katong balay nga nasunog, naunglaw siya iya, pero wag siya makatabok, may gala sa lain. Ano man, may balo man sila, di mas natalantado. Pag naisunog, may gala, ang sus, dikit na kung kayo, pwede ko tilapan niya, pero matingala ka, may gala, nga wag magin makatabok ang kalayo. Ang balay nga nasunog, katulagin siya niya, ang iyang murag, tulukadangaw na may gala, nga balay, unta nga sikit niya, wala gid may gala mapiktoy kay ilamang gitabangan og bunal, gitabangan og saka, yabo sa tubig, nare bumbiro pagkatataon, at least takatabang pagayo. Pero, ang unang bulyada mga igsoon, muna na itabo. Now, diya sa ilang balay, silingan, kilid na yun. Sikit kayo og kusina. Sunog may gala kay nagluto lagi ka na nga, turun man siguro to, aka lang sa patagi luto, nakatulog. Unya kay sa ubos man, pagkatulog niya may gala, ang mantika, grabe kayo ang ni salab na. Ang iyang alkuba may igsoon, ang iyang kwang karton ang alkuba sa first floor. O siya nang kagkarton, niya init kayo. Sige na gid may gala. Pero ang gimo nila ni Sniper Jonas J, nanulod sila kay tanaw init na magi kay ni nagkuan sila og habol kana bang ilang gibasa mo ilang gi kalupo may gala sulod sa balay dala bunal dala din og tubig gibunalaan nila wa gid may gala katong nga portion na sunog pero wa gid siya makadayon tungod kay natabang diretso kay ila man gidasmagan pero pag gawas nila ang ilang mga bukto nga paso-paso. Pero sige lang, importante nga napaso-paso, maayo naman ito, dagoy, wala man, kay kalupo man sila o habol nga nagbasa. So dito sila nasunod mga igsoon, nga tabang, kaya punadaghan na kayo diya, ang may gala nga sunog, pero tungkol kay may balo unsaon, hindi ha, dili po matalanta, mauna may gala magkakaluhas. Muna itong buhaton. Kay karong panahon na may gala, init kayo, kailangan ito kayo panalagsa dito sa Europe, may gala, sus, ginuloy kay mga balay, wagin na himo. Kato mga wildfire, may gala, lasang pila ka, libo na ka hektarya na nasunog. Gipasagdan na lang silang gobyerno kay di na gid matabang murag impierno may gala ang mga sunog sa Croatia dito sa France sa Greece sa Italy bisag asa may gala dito sa Middle East mo na may ano sa Europe may gala tungod may gala sa heatwave karong panahon na kining atong na sinati nga kainit matod pa sa mga eksperto labi na sa pag-asa pasiuna pa lang ni subot pa sabot kung gawin ko pagpasiuna doon na pa'y mas init nga mabot ani kining atong na sinati reklamo nagita nga 41 degrees Celsius onsa nakagmabot og 45 degrees Celsius may gala ang heat index niya.
10: Magnum in action.
0: So karon pa lang mao na may gala karon pa lang kinanglan ta nga mag-amping mag-alerto kanunay batok may gala sa mga katalagman sa sunog.
10: Magnum in action.
0: Oras peksyon alas 11 17 na.
11: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibag ko nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sensilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
7: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit pigman, kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulong.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Rhea Udi San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Niya din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya rin kong girisitaan Life Extension D3 mga 2 months nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3 longer life.
12: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for long longer life.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
15: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
16: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
17: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
18: Magalingin pala ang imo nga uha.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauha.
17: Si may diabetes ka na.
18: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compound
17: nga nagapanubo
18: sang imo blood sugar.
17: DTX 500
18: garantisado.
17: DTX 500
19: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
22: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch, no worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na awtorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: May gila na mayang balita sa mayang panglawas. Ang toksin mudaot sa function sa blood cells gamoy atigatud sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toksin nga maoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas nga maoy hinungdan sa mong balatian aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Kumadugod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper, ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas nakupag gasto, magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Oras, alas 11:31.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Magnum in Action. Sa ato para kumantin sa atong tulong magkira atong Magnum in Action. Sa ato para kumantin sa atong tulong magsoon. Ijuna ta magkira sa mga isyo ng tagas pagtagad. Pero din sa tauna sa kinibang may tungod magkira sa kining umabot na itong fiesta. Kanoon naman ko ito'y sugyot magsoon. Hangyo sa lugar sa nga dunay gipa kanabang lugar gisugyot may gala ilabi ng hangyo sa atong kapulisan nga dunay katabo nga signal kining dili jamming no katong temporary pagputol sa signal sa mga cellphone karupit sa 27, 26, 28. Okay, mamanin anda na to gasan tipok may gala maniguro po na itong kapulisan nga kinanlan may gala nga putol ng temporaryo ang atong signal sa mga cellphone. Now, ato ay klaro magsoon kaya muna itong i-follow up kung sa man ay final na kay doon naman tinadunggan nga murag gidis-approve may gala ang ilang hangyo. Kaya siyempre ang atong mayor mamay mo approve niya na o niya ipadala sa NTC para may gala nga ito sa mga telcos may gala company, telecommunications company sa hangyo. O ito na tinuod ba nga dili madayo ni siya lugar katong mga ganaanda na ito nga panahon sa pista nga ang ato mga cellphone may gala lugar wide signal. I don't know, madayon ba o dili? Namaspi kasi niya karo may gala si Mr. Nick Habagat, may gala ang atong manager sa CDRMD. Dili sa ato nakbayan, mangutanan tanya, kalabot ini. Sir Nick Habagat, Sir Nick, may ngunto ni mo?
3: Yes, Magnum Jack, may ngunto sa inyo tananda sa Magnum Radio, may ngunto.
0: Uh-huh. Mangutanan ta, Sir Nick, no? Kaya doon na may nanggawas ng report nga, I don't know, gidis-approve ba to? Kung gidis-approve, I don't know, kusabay rason, kalabot ini or na padayon ba to nga, kinibang request sa police nga kung mahimo doon ay lugar signal kanabang pagputol sa signal sa mga cellphone nato tol sa dagkong kaliukan sama sa military civic military parade o marching band competition. Now sir, ay update on ani Sir Nick no, kay daghan ang pangutana para makabantay po sila kung mawala man gani aron nga at least kung na sila ay mga transaksyon may bawaan nila o gasas na mamaingon nga magkita gyapon ang ilang kining mga tao nga lugar apektado nining panahon na Sir Nick.
3: Yes, ang dudjak no. Kita po base po sa atong mga gipangutan-an, wala pa po tayo nakita nga final gyud katong timong gingon nga gi-disapprove no. But sa akong gingon atong last nga pagkinabi sa Kukpo, sila po nagulat sa ilang request. But karong alauna naman may meeting. Ani atong higilaay nga kuan festival nga activities. Mm-hmm. Basig mga apil na ko ni raise o pangutana o sa next status sa maong request.
0: Aha. Oo. Aha. Okay, so sa bagay proseso na ikin alin, Sir Nick, no? Lugar kompanitan na gusto nato nga lugar walay signal o putlon temporaryo ang signal sa mga dagkong kalihukan. Sa bagay proseso kita ni, before lugar mabot sa mga telcos company, kay ilang man eh, sila man say magputol ani, kay ilang man nga lugar, ilang man nga negosyo sab. Nang sa bagay proseso kita na, kay sa una, murang ilarong panahon na, murang may buwan naman to kay next week na ba ang parada, so may buwan na nato na yun kung unsang mga lugar adlaw nga putlon temporaryo ang signal sa mga cellphone, Sir Nick.
3: Well, ang atong security group na pinanguluhan sa tungkok po ang maghatag sa mga recommendation sa opisina na sa atong mayor na Mayor Rolando Clarix Uy, no? Atong ilang recommendation and then after niya na ila po nang ihatag sa regional office para po mapadala dito sa national no sa Camp Krami and then sila na mo coordinate sa national telecommunications na sa NTC para ang NTC na po mo heads up sa mga telcos para aning atong gikuan nga kaning signal interruption so ang ato ani is calculated naman kung asang area ang naay activity pura po to ang gina-focus sa atong sa Kukpo ang maong interruption no but sa akong gingon magundod Jack taas taas kini nga proseso nang sa karon nga murag next week na
0: next week na tinuod
3: ang kuan ani is wala pa mi nakabalog asa ang papel nga ron. But we hope kung naamanggani approval ron sa we hope nga mapaspigin na ito sa mga gani.
0: Lagi kay karong sa mga previous ato nga mga activities ato sa fiesta, murag karong panahon na murag inani nga next week na ang ato nga kaliukan, mabawa naman ato nga naana ang request, wala ni abot na dito, gipadala na, so magpaabot na lang, kaya automatic maputol naman na siya. Pero muna itong gusto magklaro kung kaya na doon naman ito yung nabatian ko nga murag i-disapprove kay murag i-compare nila sa uban nga lugar nga wa man sila signal interruption nga naitabo pero successful man ang ilang kalihukan. Siguro atong kapulisan po naniguro po siya sa lugar seguridad sa atong palibot, Sir Nick, di ba?
3: Yes, ilan yun ang timbang-timbangon. Kaya mo nang siguro po sila nag-recommend po on their end. But of course, kita mo magulat po sa unsay decision sa atong mayor. Of course, sa akong atong sa higalay nga committee, no? Aing ana. So, sa unging yun, we hope nga maka-update ta later sa atong meeting karong alauna din sa City Hall para po atong mabisuhan atong mga general public, no? Especially katong dako kay Guan aning mga panahon.
0: Aha. Ang inyong meeting, Sir Nick, asa man sa City Council o diya sa Tourism Hall?
3: Sa akong na sa Iran, diri sa itong City Museum. Oh, sa City Museum.
0: Na City Museum. Aha. Yeah. Alba na City Museum. Diya sa kwan, diya sa...
3: Kaling, abay sa atong Bishop's House. Kaling na
0: mo. Okay, so kani mo sa Krunin na sa Krunin kwan sa Krunin diya sa kwan sa
3: dili kaning na mo tower na to kaning tangki sa tubig mo kaning
0: na diya okay na tangka so kana okay. Ning kalauna karong hapon tanan na gina mo final na gina siya nga panagtigom
3: dili ko kay kwan sa unsay mga agenda but murag kaning mga core events ang sigutan niya ni preparation paano na mangani mga adjustments.
0: Okay. So at least no muna no. So anyway, atangan-tan na lang no kay karong panahon na sa atong lugar karong panahon na unta, murag kuha naman, hanay naman pero ang sa nasabtan ta murag ang atong kapulisan mao may mag-request kay maniguro po ni sila. So ang city government igo lang sa mo approve kung padayon pag dili pero nini nga murag na inadungog basin tinuod pod kay wa man sila mingon pod nga anyway, atong pangutanon ang atong kapulisan kung kuan ba kini bang kumusta gi-reject ba wala ka gi-disapprove ba ang ilang hangyo or gipadayon ba so may buwan gyapon na karong hapon pwede na dili ta sa kuan ba Sinek ang bata sa CDRMD kumusta to ang ato mga preparasyon kamo kay nako kay inyong role labi na pag siguro nga safe ang ato nga mga ang atong kalihukan safe ang ato mga bisita sa mabot nga kapistahan of course uban sa atong kapulisan. Now, kumusta sa inyong aside sa CDRMD kumusta inyong lugar preparasyon kalabot ini sa umabot fiesta Sir Nick.
3: Yes, hindi naman magdum Jujak, no. Kita po paigayo ng mga side meeting especially sa per group no sa security safety o kanya sa medical group. Para ato pong ma-project kung sa mga panginang lanon, like sa mong gingo na nang doon niyo kayo ang atong
0: mga events. Doon na, sunod si mana na.
3: So, plus kaning considering kaning atong hit index niya ato pong inatanaw.
0: Oo.
3: Kung sa atong mga consideration niya ni. So, kana, mga factors atong hindi na-consider. Well, paingon lang yun ta, doon lang yun ta sa kaning mga core events atong Higalay Festival, Madam Jujak. But ongoing atong coordination meetings para niya ni, para sa mga adjustment changes o pasindig na pala yung mga recommendations po sa atong mayor. So, kana po na itong i-gahulatan matunod
0: dyan. Aha. Sige, no. Kaya na pa man sa igo nga lugar, kung pilakado lang, baby, murag gamay naman na di kayo, no? Kaya sunod si Manda naman, niya Wednesday o Thursday, wala na, no? Kaya ang mga dagong event na din yan yung panahon, no? Gikas Pitsa 22, karong Sabado, hangto na yun sa Pitsa 28. So, sunod-sunod na gini, halos kalaadlaw, halos kalaadlaw yun ang mga dagong kalihukan karong panahon na. Anyway, so Ate Sir Nick, no, salamat kay magpaabot ang tao ga unsa gyud final kay inyo makaisguta na kay sigurado kung basig tinuod gyud nga gidis approve. So meaning magpadayon ang signal ato walay interruption nga mahitabo kung mao na ang lugar tinuod nga balita nga gidis approve kini sa botan sa tong mayor ang kininga na sampit nga interruption sa ato mga cellphone. Salamat kay Sir Nick, maing odto nimo.
3: Yes, bang good to. Nakapagay salamat sa inyo dyan sa Magnum Radio.
0: Okay. Thank you very much. Sir Bate Megala, si Magnum. Sir Nick Abagat Megala. Nga itong amun na itong after sa Higalay Festival.
4: Viva! Viva! Senyor! San Agustin! Viva!
0: Viva! Ayot lang Megala kay gawasan ni Sir Nick

0: Oh, so kining karong fiesta sa Barrio Megala, kung di nang tanang mga barangay, di na siguro tanan, no? Pero halos tanang barangay sa numbers barangay, kining ato sa urban barangay, ang kinibang magbutang og both niya or kining attend Megala, unya paka libreng kaon Megala, pakal siyo to sa ako to sa ginawa, naghingon nga sa mong pamahaw. Iusan nyo Megala pa kaon niya Megala sa Divisoria karong nga pecha 28.
1: Viva, viva, senyor!
0: Kanaon to Megala, di ba ka? Bet, ano, di ba buton Megala itong tiyan na? Anyway, niaspika siya Megala si Mr. Rico Libre Maigson, ang atos ang in-charge sa fluvial position o ganing pakals Megala sa baryo, pakals baryo, ganing baryo, fiesas baryo. Diya Megala karong pecha 28. Si Rico Libre, sir, silingan, may ngunto mo.
2: Mayong unto Magnum Didat, mayong unto sa Magnum Radio, tanang tigpaminaw.
0: Aha. Ah, okay, mayong unto. Kining si Rico, mangutan na ta, kumusta to ang atong pluvial position? Pila ka porsyento na ang ready ang atong, kining atong pluvial position karong pecha 28? Apil na katong pakals niya sa Divisoria, sir?
2: Actually, Magnum Didat, sa pluvial procession na nakita sa mga 90% kay napamantay duha ka meeting na bilin ato namang i-assign kung asa nga pamboats ipasakay itong ato ang mga partisipante. So ma-finalize na siya Magnum Didat unya alauna mag-meeting ni unya posible nga nana sila'y assign pamboat ang atong mga participants.
0: Okay, so sa imong kuano ka no, pila gyud tanan ang na lista niya sa inyo sa gusto mo appeal no kay sabtan ta murag mas daghan ni kini kayo labi na kay ang iyang daganan ani moabot sa bugo niya lapad-lapad gyud ang ato ang dagat lapad pa ginadaba dagat niya no kaniadto murag dias makabalan dito ra makaagi sa dia sa suba karon mo travel pa ka paingon sa gikas sa Gusa. Padulong sa bugo, pagkikas sa bugo, round ka, paingos bulwa, pagkabos bulwa, balik ka, paingon din sa Bukana, sa atong suba, aron paingon dito sa Isla de Oro. Now, pilag yung tanan no, sa pagkakaroon, no, kay ang Magnum Radio, concern me, no, doon sa atong coverage team, nga muhulagway yun sa palibot, diya sa atong kanagatan, para makita na ito ang itsura, ilabi na sa pluvial procession. Now, pila tanan, ang nalista ninyo karon, Sir Rico?
2: Actually, Magnum Didat, gawas lang lugar sa kabaranggaya nato kay ang atong priority ang kinimang mga kabaranggaya nato sa along shoreline o kining atong mga river banks. So miabot ta Magnum Didat og apil na atong media, apil na atong vloggers. Miabot na siya mga participants og mga sa Sintay City Magnum Didat.
0: Uy, naghanay kay ba? Oho. Okay, 67. So, although may competition ani, kundi li procession man lang siya, now, lugar, unsabay sistema ani niya, kining unsabay pamaagi ani sa kay procession man. So, kinala magsunod ang tanan, ay number nga kinala mo ni mga sign nga area, dinira ka niya, magsunod na siya, murag parada ang style.
2: Oh, Magnum Didat, may recommendation sa itong Philippine Coast Guard.
0: Hmm.
2: O naatay lead boats para dito na musunod tanan ang part lugar sa sigdan boat lugar kay naman dito as San Agustin speedboat man Santa Monica speedboat pod og si ang Birhen sa Kuta nga mga imahe speedboat spot og katupong na ay mga voluntaryo nga naay mga speedboats og naay mga jet ski nagpasidaan na pod sila Magnum Didat nga mapil sila. Ang ato dahil yung mga pamboats karon inspected na sa atong Philippine Coast Guard. Nanatay na-approve nga sa Quintay City. Pero ato man ang ipaabot Magnum Didat o sa Isinta kay maumay ato ang maumay ato ang total objective lugar sa atong participants. O katong miabot og sa Isinta City Magnum Didat. Ako itong ikuat tungod kay apil naman ang mga madre ato pero ang mga madre dito naman mo sakay sa kanang uban na specialized boats.
0: Aha. Okay, so at least muna. So ang iyang pamagi ana lugar doon ay lead boat ana maguna siya musunod tong uban dayon murag maglinya lang siya di lugar ingon nga murag ang uban murag maguna ko lahi ko inana kun dili maglinya unya magsunod sa usa ka

0: Linya lang ang may tabo.
1: Oh, ingon ana yun siya magnumjuja kay aron walay mahitabo nga medyo lumba kay kung pagtapad-tapad ko naman po'y mahimo nga balod. So,
0: oh.
1: Ang recommendation is protection man siya, sunod git siya, sunod.
0: Ah, sunod git siya. Ah, okay. Alright, so sa inyong balabana, no, kay inyong estimate, 67 man ka mga bambo, pambot, bangka, no, na yate siya niya, o gusto pa, speedboat, o ban pa, nawa pila gyud ka kilometro ang kuan na linya ani mabot ka sa kilometro ang linya sobra
1: sobra magnong judak sobra
0: kay sobra.
1: Sa 60 lang daan nga pamboats mudagan man siya og kanang 1.2
0: Uy.
1: Plus napatay mga reefs
0: oh 1.2 1.2 kilometers kay kinahanglan na distansya na kay at least, wapo mo na yung distansya, di ba? So, 1.2 kilometers sa 60 lang, wapo yung labot sa mga lead boats, ana?
1: Oh, wala pa yung kuhan magnong jujak. Wala pa yung labot atong mga lead boats, pero pipila raman na kay mas pare-pareha raman siya o Glenn sa ato ang mga pump boats na dagko.
0: Oo.
1: So, ato yung ginaplanuhan magnong jujak tungod kay mapoy hangyo sa atong simbahan, usapod sa hangyo ni Mayor Clarex ngod kay ang portion sa Bugo o kining bulwa is part pa man siya sa kapistahan sa Senyor San Agustin sa Cool Catedral de Oro. So atong giplanuhan pag-ayo kung mahimo karong karon puhon masunod semana atong gyud na siyang mahimo ingon ana bisan og taas-taas siya magdudujak pero atong pag ato mangi-adjust atong time sa pagsugod.
0: Aha. Uh-huh. Okay, so at least no kay murag first time ang gunis nga muna ni ang atong gimo kay sa una murag diha lang to sa makabalan, mesa ka jot paguman lakaw paguman human. So kini siya lahi ni kay murag pinasay ni siya. So muna ni yung obserban karon kung successful siya og maayo ang dagan, so muna ni ang atong buhaton matag tuig. Kining si Rico.
1: Ah, yung anak yun magnumjujak, pero mangita pa yun ta, naidaghan ka yung mga idea magnumjujak kung saan na ito mag-progress sa ito ang activity, kaning religious activity na ito. Kwan, kaning naidaghan ng mga sugyot magnumjujak na maayo po nga pwede na ito buhaton sa sunod ng mga tuwig.
0: Mm-hmm. Okay, so at least no muna ang dagan. So karong hapon muna ni ang i-finalize na ninyong tanan, ilabi na kining inyong committee, ilabi na sa pluvial procession. Now, kining dinita sa kwa, no, kining kwa man eh, no, muna sa itong pluvial procession, paabot na lang ta, kaya doon na may banabana sa Sinta City ang mga participante. Now, ang 1.2, basi kwa muabot na siya kwa mga 1.4 hektas, kining na kakilometer sa ang iyang linya ani siguro kay daghan mo kayo kining si Rico.
1: Oh, sa akong kwinta-kwinta ganiha magnumjujak ako mang yung gitag sa tagsa ang bali average na lang sa pamboat o dagan yun siya yun ana depende na dayo na sa Coast Guard kung unsa ang distance between boats.
0: Oh
1: so kato ako kuan lang po nako usa ka pamboat plus another two dahil sunod na da. Kanang mula bitag iyang distance, let's say, ang length sa pamboat is 10 meters. So, naapa siya interval nga up to 20 meters. Kay dili man na pareha sa sakyanan nga inibreak-break na yun. Atong mudagan pa mang kinaaman sa tubig. So, muna atong gilikayan po.
0: Aha. Okay. Oh. Alright, so ilan ito atong atang-atangan na, no, kay daghan ng excited ana nga mutanaw kay first time mo na unya at least ang mga taga-Bugo, taga-Agusan, taga-Puerto, guban pa, matagaan sa chance nga di na kinala mo anhi pa sa Sindro Sudad. Diyan na sila mag-atang, ano matanaw nila. Kaning first time nga pluvial procession nga din, ang tibuo ka si Sir Giyod sa Cagayan de Oro, mo'y suruyan niya, Ms. Sir Rico.
1: Oo, magnum jujak, atong miaging Biyernes, nakuan kita reconnaissance kita uban nato ang team sa city admin si ang team sa CDR o ang Coast Guard kadlawon mi nagikan magnum jujak alas 4:30 ang among target adto mga alas 4 gyud mo sugod kita gyud nako ang beauty sa

0: kagayan yung rokong mo nanay sunrise.
1: Amo ba?
0: So, mo na usas mga experience nga atong mabantayan tungod kay dili siya common nga ang atong sunrise nga dito ta magtan-aw sa dagat. Kani na ang portion sa Puerto Bupo na naay mga ang horizons diya tindot kayo kung mo kuana. So, among
1: Subang,
0: na experience ato. So, tulo ka oras may nag-recon at tumag-mamjusap. Tungod kay maumapun na ka mga oras ang atong i-start. Alas 4 yun.
1: Sa Kadlaon.
0: Sa Kadlaon. So prior ana na ay blessing sa pare, blessing sa mga imahe nato kay require man nato ang kada pambot na ay imahe dala. Dayon after day ipahigayon ang kaning fireworks. Para mag significant nga mag-start na. Pag human ana sakay na tanan start na dayon.
1: Aha. So ang inyong official nga pagbiyahe ana mga 5:30 o 5 o'clock, 5:30.
0: Alas 4 gyud magnom jujak.
1: Ang sugod.
0: Alas 4 ang sugod.
1: Ang sugod sa program pero ang paglawig sa mga pambot.
0: Mao na na mo diferensya ra nag mga 10 minutes kay ang pagpabuto nato sa ato ang fireworks magnom jujak. Na naman dito ang mga participants sa pambot nila.
1: Ah, so kuha na siya, murag na sakay na daan.
0: Sakay na, na head count na, na kuha na, na plaster na.
1: So sa'yo, gina dapat, alas 3 kadlaw, na anak ka niya?
0: Ang i-require po sa ito ang kuha ng Magnum ang recommendation sa itong Philippine Coast Guard, nga ang itong mga pump boats, na naka-parking a night before dito sa starting area.
1: Ah, okay. So kinala na nagina daan para pagkabuntag sa'yo, kumplito na, lawig na dahin siya. Oo. So tagbuon na to ang banag-banag sa sayong kabuntagon, ana?
0: Oo, atog yung tagbuon magnum jujak.
1: Banag-banag sa sayong kabuntagon, no?
0: Oo, ganiha. Itong termino ni mong pangutana, kung bila na kaporsinto, that is why naapat sa lugar sa Nobinta, tungod kay hantod karon magnum jujak na igapanawag na to na unsa kuno'y ma-preparar nila, nga pwede na nila ma-support. Oo, so ang akong ginakuha nila magnum jujak depende sa inyo ha, unsa inyong i-support ma'am sir, maka-support mo og kanang mga biko, puto nga ingon ana nga
1: kape ana
0: sa mga kay wa naman kay mapalitan taliwala sa imong pagkuhan.
1: So naman
0: kinahanglan walay kuan, walay dili bakante imong tiyan.
1: Aha. Okay, so kana lugar 4 o'clock kay para ati sakay na daan. Lugar paguman sa kalihukan, travel na. Usa kay yung target time ninyo nga maabot mo sa Isla de Oro?
0: 7:30 magnum jujak na ana didto kay ang pag-disembark is medyo dugay-dugay mo, abot siya up to 30 minutes. Kay para pod ma-ready na po didto kung naa pa magani tay lugway gamay mga at least 15 minutes kay i-ready na po dayon ang ato ang imahe, transfer man na sa ato ang sa na apoy nag-offer ng mga pick-up, mga private ng mga isuon na to. Kanang i-transfer man na siya dito ang karo, dala na ang imahe, para na po road procession to Juan, kanang katedral.
1: Okay. So meaning, katong purmentong interview nga alas 9 sa buntag, wala na to siya. Kundili, ang inyong target mga 7:30, makaabot agad mo diha sa area.
0: Correct Magnum Jujak. Maugin na siya atong target.
1: Aha. Okay, so anyway, pormiro po man eh, tanawon sa kung sa dagan. Hindi pa ka lugar sa'yo kayo niya, mga tao tulog pa, kaya tuyo na to ani nga ang tao makakita po sa atong gihimo. Di ba sa'yo na kayo ni sang tanan alas 4 sa Kadlaon, buhian na nato ang kining atong prosesyon, sir, kining Rico?
0: Ang usual sa ako, gina-research na ako po Magnum Jujak, kining na po yung mga fluvial prosesyon, nang gisugod po sila ang Kadlaon.
1: Amo ba? Asa rapid na mga sa Cebu, ana?
0: Okay. Kinilagi, wala lagi mga contest. Wala yung mga kuan. So, nang wala sila'y uras magnum jujak. Kaya nga, no, so good yun silang kadlaon bisag wala pa ang imahe diya. Wala pa ang imahe. Gasugod na sila og kanang gapadagan na sila sa ilahang mga boats diha sa tubig. Anton, makarga ang imahe. Larga na po din sunod na dayon sila. Ana ang akong na-research sa kanang

0: mga diha sa ato ang ubang mga religious festival, aka ning fluvial festival.
1: Aha. Ah, okay, so ato na lang atang-atangan eh, no? Unsay dagat. Anyway, first time ni siya. So, unsay dagat ani. So, ati sa ato na yung doon natin mga evaluation nga may tabo. Kung sunod tuig, mabagya po niyo, i-adjust gamay. Pero inana siguro kay una pa man eh, nga lugar, paghihimo ta sa taas-taas nga fluvial position sa atong dakbay sa Cagindioro, si Rico.
0: O, maog yun mang nung jibja kay kaniadto tungod no, na kuan kita sa katunggi contest lagi. So gamay ra pod ang magkuan. So nawala pod ang atong essence sa atong devotion. Nawala tungod kay gipalabi na lang man atong pabuti.
1: Karon
0: atong medyo gibawi-bawi gamay tungod kay guide with the guidance of kuan pod nila Monsignor Kabantan, Archbishop Kabantan og la Monsignor Ricazzo. Ato lang po dayong ginasunod. So wala fair gyud kayo ato ang karon. Ato ang religious activity. So uh-huh. Ato yung ginaplano ginato pagayo.
1: Aha. Uh-huh. Okay, so lastly na lang si Rico no, kumusta ang preparasyon sab ang libreng pakals dia kaning sa pisa sa baryo nga rin magpakaon ta sa mga dipindi lang no sa mapda nila nga pagkaon sa mga bisita. Diya sa Revisoria, kay part mo sa inyong committee gapon, unsa na may update po daan eh? Makakaon ba mga bisita or maglaway sila sa Diaz area? Si Rico?
0: Actually, Magnum Jujak, ang atong coordinator ani yun, si Mr. Juan Mangyod, Cyril Ramili. Pero sa among istorya is nana sila sa Juan Port, nana ang ilahang Juan sa preparation nila kung unsa yung mga strategies unsaot, kay kung dumugon yun siya, makuhaan natin siya. Oh, so, murag katag po nila para makipare po tanan. Pero as of now, wala na ko kahibalo kung pila ang number of heads ang ato ang napreparar na. Pero madungagan gito, katong madubli gitong kaniadto Magnum Jujak na yahating gina-offer ni Mayor Clarix na pagtaon. Murag gidubli, triple pa karon ang nasa plano.
1: Ah, okay. Pero, di ba, kini siya, by barangay man siya, diya sa Revisoria, by barangay nga, kini nga barangay, muna mag-prepara sa iya, ang lain barangay, dipindi sila mga preparasyon, mo ba ni siya?
0: Yes, Magnum Jujak, mauna akong nadunggan sa itong katong meeting, sa mga coordination meeting. Ang mga barangays nga gusto mo appeal, nag-offer sila sa ilahang mga pagkaon, naa dito sa Revisoria. Mm-hmm. Dili lang na ako ma-name out kung sa nga mga barangay. Udawa po na ako maihap tungod kay ang kuan lagi ani, ang coordinator ani si Mr. Cyril Ranili.
1: Aha. Ah, okay. Anyway, sa si Rico Libre, ito may galang in charge sa Blueberry Procession. Dako sa may galang kalihukan labi na sa atong fiesta, itong atong bantayan may galang. Kaya una, first time nga kuan ni siya, kining lugar may tabo kini pamaagi nila karon bago ni nga pangitabo ang kini atong buhaton nila sa fluvial position. Anyway, si Rico Libre, sir, salamat kini mo.
0: Magnum Jujak, salamat kayo sa imuhang pagpasunod sa amo. Then ako lang invite po ni ato ang mga
1: sige,
0: postal barangays nga aning mga orasa Magnum Jujak sunod semana amo nang i-fix ang time untaming orasa mo abot sa ilang muagi sa ilang barangay para ang ato pong mga taga-parangay nga gusto po sila, mga devotees, nga pwede sila maka-witness sa fluvial procession, maka-atang po sila. So, tagaan na mo ang oras eh, para dili po sila mag-atanga o dugay.
1: Aha.
0: So, ana lang Magnum Jujak, daghan kayong salamat. Antun sa sunod higayon, kita andam sa pagtubag ko sa mga inyuhang mga updates.
1: Okay, thank you very much.
2: Viva, viva,
1: senyor! Yan naman ito, si Mr. Rico Libre, may galang in charge sa itong fluvial position. Alas 4 ka naong gini may galang. Kaya primero, ang ilang target may galang, alas 9, makaabot agad before mga 9 o'clock, ay 10 o'clock, magmisa man ito. Pero ilang iuswag pagit pa ubos. So, mga by 7:30, kinala naana diya, by 8 o'clock, nakaplasta na sa babaw sa Estadio Oro. O niya siguro, 8:30, magsugod ang position. Oh, so inana may gala sa esbuntag niya, no? Ang kaliukan. So, pero paingon naman ang muhayag. Sa ngalan nga, sa kilometro kapin may gala ang linya, ay kadaghan kay ana, di ba?
2: Viva, viva, senyor! San Agustin!
3: Viva, viva!
1: Sa ato pagkaon sa tulong Mikela, tong ato Mikela Magnum in action tong oras alas 12:12 Mikela sa kanton. Sa ato Mikela Magnum in action Mikela sa ato pagparaguban. Sino po ito magparaisa na Mikela, penumbro sa ta.
2: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
1: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia, duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. Ay mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika de Alta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
1: Sa side ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liman ni nimo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatun og ligong immune system, tumalog Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga magpanalipol da kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City, Agula Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulay ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, malipong bakang vertigo. Muto nakadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
2: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Ogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
6: Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liban ni nimao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes emutang sa Market City Agora Lapasan Kagendoro. Text lamang sa 09-8501-32198 o sa 09-91-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Mahig ko bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500!
7: Masalikan!
8: DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
11: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpractice sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
6: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ng kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa Salag sa Principal Mart, Balingasang Bisamis Oriental.
12: Life moves fast and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
4: ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
2: Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
10: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
2: Life Extension Vitamin D3. Dili
13: ra ni talapad pupong tuhog sa kita gid ni ba. Ang performance sa sakit sa tuhod, pagkabalo nga ko nga naligi ko noy Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakauro ba kog Lixon. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
2: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong chance nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmaintainar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kani adtong Marso 2021 naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Pili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kayo. Ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og life extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
17: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
6: Alas sa 12:16, sigla kumusta mayong ito na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Walas pa rin lokal. Babay, patay, manbalatay o drill truck diya sa Gabukayan Suite ng Dakbayan sa itong Magnum National DILG Secretary Rimulya. Gitumbog ang Republic Act 8294 o Ruben Padilla Law ang inundan sa pagsaka sa krimen, gamit o garmas sa itong Magnum International. 25 ka mga tao patay sa pagpangataki sa Central Plateau sa Nigeria. Sa itong Magnum Business, mga kapatanunan, parayang gidasig sa paglambigay sa agrikultura, pinagi sa Youth for Mechanization Program. Sa itong Magnum Entertainment, Jenica Garcia, posibleng dili na residente sa Pilipinas, maabot 5 katuig. Sa itong Magnum Sports, Gilas Pilipinas Women, pakya sa pagbuka sa FIBA Women's Olympic Free Qualifying Tournament 2026 dito sa Mexico.
17: Magnum Noontime News.
6: Mga Ekson, kumusta ka mayroon ito? Karang alaw doon karoon nga Merkules, Agosto 19, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
18: O Magnum Chinitrina Enriquez.
6: O, karoon sa litera sa ito, Magnum Lokal. Patayin ko sa kaubay, nga gingong guidance counselor sa Osaka Universidad. Dini sa ato nakbayan, kini human balatay sa trail truck. Diya sa Gabukayan, Suite Cagendoro. Karong buntag, maong biktima si Christine Katudio, lumahad nga taga Malaybalay, Bukidnon. Matupanay Police Captain Joshua Abrasaldo, spokesperson sa Traffic Enforcement Unit sa Kukpo nga posibleng nasa blind spots ang biktimang babae. May rason nga waki ni siya makita sa driver sa pagtabok sa Picas Dalan. Base sa investigasyon sa traffic investigator, posibleng wala mabantay sa driver sa trailer truck ang biktimang babae o nakabantay lamang kini human nga biuntol ang ligid sa iyang gimaneong sakinan. Kasamtangang karon nga gikustudiya sa buhatan sa TEO ang driver sa trail truck kinsa nakaligis patay sa Osaka, Dalaga.
19: According sa investigator, no, interview niya ang driver going ang trailer truck sa Gura. Ang pedestrian is gikan sa boarding house nga side, mutabok sa Picas Street para mag-atang og masakyan padulong sa eskwelahan kung asa sa moadto. So, accordingly, wala daw mabantay sa driver nga naitaw sa iyang tungod. Kay that time is traffic ya nga street, so hinahinay ang dagan, and so happen na pagguna niya naladay say nabatian nga ni Kalitag kwan ba na murag na untol bitaw saya, so not knowing kung unsa to, gihunungan lang gihapon, so nakitaan nga tao di ay.
20: Saan sige siya nga part sa trailer na ipiit, sir?
19: Diri sa driver side kining gikan sa head, sa tractor head kining likod, pinakaunang ligid sa trailer sa likod mismo. Kanang duha ka ligid yung ito sa atras. Pasubok nga balita, no? Kuhan gid siya. Kabsan gid siya sa kinabuhi. No, then ang atong kuan truck driver is under custody current for further investigation.
6: Ang payag ni Police Captain Joshua Abrasaldo, spokesperson sa Traffic Enforcement Unit sa Kokpo.
21: Gilamoy sa kalayon duha kada nang balay sa Balok-Balok Purok 3 Puerto ni syudad kinigipanagian ni Asraf Pangkugo Maneri giisa sa third alarm status sa sunog matod ni SFO to Roberto Tutor Chief Fire Safety Enforcement Section sa Puerto Fire Station nga nagsubikad ang kalayo sa ikadong adana sa balay mukaba sa 60 mil pesos ang structural damage sa pagkakaroon na padayon investigasyon sa hinungdan sa pagulbo sa kalayo.
22: Ito story ni siya nga kuan balay. Estimate namin dyan eh, 60,000 more or less. Ang wala tayo casualty, wala tayo kuan injured. Then ang atong judagan-dagan ang nag-respondi sa ito sa fire truck, kaya na-raise na ito ni siya ang third alarm.
6: Uy.
22: Sa pag-size up sa itong sakop, video dikit-dikit, then tagyo po kayo ang mga fire truck na ito. So, tuluman ka buwag ang fire truck din eh. Taas-taas po ang linya sa house. So, isa lang ka fire truck ang kami-revealan, ang chitsang kuan lang, ang atong puerto. So, na-declare siya ang third alarm sa among kauban. So na swarming no kanya ko ni sa. Dili pa ta magakuha na ni kay under investigation pa natani. Ang aturang investigator pa maka magkuha gid ani kung sa ginungdan. Na magamping ta kay dito sa kainit karon. City thief na to ani. Isa ra magid may atong ikuan na ni. Kay sa second floor sa ato pa wala di sa luto sa second floor. So yeah, na ba sa kuan nang atong mga electrical appliances. Atong selling pan. Oh, na tatandayan na to na atong iyo. Ang gililang kinatuyo pa ni sa atong refrigerator, kaya naman itong mga pagkaon. So, sa tanan, ang nabilin, natugiyop mo itong gamiton.
21: Ang pamayag ni SF Toto Roberto Tor, Chief Fire Safety Enforcement Section sa Puerto Fire Station.
6: Alas 12:23, samtang ibutang karon ni Consul Roger Abaday, Chairperson sa Committee sa Public Order and Safety sa Konsensyo Nakbayan nga magpahingayan sa Information Education Campaign kalabot sa active shooters drill sa mga tungaan. Kini sa tingwa nga mas papahugtan pa ang seguridad sa mga tungaan. Aron malikayan ang may tabo din sa Nakbayan nga shooting incident sa Sambuanga City nga mikala sa duha ka kinabuhi sa mga tinunaan. Madumali Abaday nga kabag ang kapulisan sa paglusad sa maong drill.
23: Kung komitiba ko karon kay prepare na po sa module kay magkanda kita og IEC no information education campaign may tungod na ning active shooting drill uban kini coordination with our kokpo og sa uban kapulisan pa dia nga motimbang moadto gid sa mga eskwelahan ug motudlo og sa buha kaning active shooting drill sa tanang unaw na to ang government sa sports siguro kuya John para matulna sila kung sa ilang buhaton kung sa ina nila pagtabo. Nananin ka kung kayo yun. Sa kaulungan, ilanin ang game mo.
6: Okay.
23: Kung muna natong ato sa nang i-replicate din sa atong dakbayan sa kagayan nyo.
6: Okay. Ang payag ni Consul Roger Abaday, Chairperson sa Committee on Public Order and Safety sa Konsiyo sa Dakbayan. Alas 12:24 na. Oga karon sa itong Magnum Higalay Festival Update.
24: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
25: Viva! Viva!
6: Ito ka mga barangay sa Nakbayan na magtigi alang sa Higalay State Dancing Competition 2026. Sumabot Agusto by Decising Tuiga. Kini ang usa sa core events sa Higalay Festival alayon sa kapisahan sa Patron Senyor San Agustin. Karong Agusto by Decising Tuiga. Lakip sa mga akong participating barangay mao ang Barangay Agusan, Bugo, Carmen, Rasulion, Kaswagan, Makabalan o ang Barangay Barangay Makabalan, no? Sa pika siya, tumanabi. Si tutang inabiyon si Kapitan po, punong barangay, Senior Repon, from BG, medyo busy po ng iyang linya sa telepono. Oras, alas 12:25 na.
24: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
25: Viva! Viva!
6: Alas 12:25.
26: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
27: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share ah. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depot Stores dool kanimo.
4: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nanahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, de kalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matag biyahe.
5: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho, tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
7: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
8: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires ka Pirelli, Michelin o Euro Group, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Euro Group tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
9: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
11: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
12: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
28: iBerry, mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
29: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
30: Pre, na ako'y project crew, nagkinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
31: Nagana na Marioy, nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
30: Mahal ang ekipo pre, lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
31: Wise jud ka, Mari.
30: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
31: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
32: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
6: Taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes mo na ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties charantine nga nagpaubos sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mo mupaspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Paimod niyo sab ang ilang bring a check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agura Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
33: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
34: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
35: Mari, ngano na ginuktok man ka?
36: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
35: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
36: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
35: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
33: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
0: Maing adlaw mga higala. Viva Senior San Agustin. Kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw! Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawan na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ako ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisang gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Kung kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Oras sa alas sa 12:31. Tugon nato sa Wados Quality Store ang nagusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries dinhi sa Cagandioro since 1936.
13: Magnum Noontime News.
6: Bye the guys, para gumanti ni sa atong balita dinita sa atong lakaw sa panahon.
13: Magnum Weather Alert.
6: Sa ato may gala karon si Jill Rivaldo, pag-asa weather forecaster si Joe. Kumusta itong lakas panahon ng kainin sa panahon sa Dakbayan?
14: Yung sa Magnum Joel, mayong utog sa itong mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio. Kabayan sa bagyong si Neneng, asa palas yes ka ganina, nakini sa 530 km silangan, amyan sumbahin dito sa Itbayad, Batanes. Ang hangin yung 55 km matagoras, paguro 70 km matagoras. Sa pagkakaroon, hindi man tapiktado ni Bagyong Neneng. Huwag makasinati lamang sa mga isolated ng mga pagulan tungkol sa localized thunderstorms. Dari ka sarangan ng hangin magagikan sa bagatan, ngayon sa bagatang kasatpang direksyon na kadagatan, sarangan ang pagbalog. Temperatura, 25 centigrado ang kabugnamon, ang kanito ang 33 centigrado. Itong heat index as of 12 noon, 38 degrees. Philippine Standard Time, alas 12:22. Ikal sumataan sa pagkasa Mulugan, El Salvador City, Yo Pribaldo, Mayong Utto.
13: Magnum Weather Alert!
6: Alas sa 12:32 na, para sa mga balita karoon sa itong Magnum National, itong po karoon ni DLC Secretary John Vic Rimulya nga ang Republic Act 8492 o 94 o Ruben Padilla Law ang inuna sa pagsaka sa krimen nga gamit ang armas. Kini tungod kaya ang maong nga balaod nagtugot sa nga mahimong bilabol o mapiansahan ang pag-upot og loose firearms. Mato pa ni Rimulya nga 98% nga ang gun crime sa nasud tungod sa maong balaod rason nga kini kinahanglan na nga repasahon.
15: I call upon Congress to review the laws on loose firearms. We went through the numbers. 98% of gun crimes. 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it available offense, has led to a surge of crime because, precisely because, loose firearms is available offense. I call upon Congress to make aims, to make laws that make it once again non-bailable, that make it once again preventable. I call upon Congress to help us fight criminality, penalizing dismissed AFP and PNP personnel from owning not only firearms, but also their uniforms. Recent crimes have been committed by the use of dismissed AFP and PNP personnel using their previous uniforms, identifying themselves as police. That should be a crime as well.
6: Agapayag, nindiya ay Sekretary John V. Carremolia.
16: Gimando karon ni Zamboanga City Mayor kay Mayor Adan Olaso ang pagsuspenso sa klase sa tanan lebel sa ilang eskwelahan. Sa nitabong pagpamusil kagapong adlawa sa usa ka tinuunan kundi namatay ug naangol siya ug nang hunos sa kinabuhi. Mato ni Olaso nga walay gusto nga mahitabo ang mga krimen tungod kay buot niya nga maghiusa ang katawhan sa pagduyog sa kasubanan sa mga biktima sa maong panghitabo.
17: As a solemn expression of our collective grief and respect for the light loss changes at all levels in all public and private academic institutions in Zamboanga City, are suspended on Wednesday, August 19, 2026. We shall be observed the day of mourning. Let us use this day to grieve, pray, and reflect on our shared responsibility to protect our children and uphold the sanctity of life. The bereaved families, we grieve with you. As your city mayor, I'm always here with you. Zamboanga City stands with you in this painful moment. May the soul of Patrick and Muhammad rest in peace. We will pray for them. Pagdasal natin sila. Walang may gusto nito.
16: Ang pabahayag ni Zamboanga City Mayor kay Mayor Adan Olaso.
6: Alas 12:35 na sa pagkitawag sa grupo sa mga magtutudlo nga dili makaturunganon, makakurat o irresponsable. Ang payag ni PCO Undersecretary Claire Castro, kilibatog sa mga magtutudlo sa school shooting sa Zamboanga City. Maduman ni Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas, kinanglan nga ipalik ang isgutanan kung unsaon nga pahugtan ang seguridad sa tungaan o tutukan ang mental health sa mga kabataan.
3: Yun yung masakit sa amin, no? Na parang bakit agad-agad ay kaya, no, nasabihin ano po nung ating presidential spokesperson, ano, na merong ganito. Ang isang factor dyan ay teacher. Tama naman po siguro, no, na lahat po yan ay factor, eh, no. Ano yung pinapanood ng mga bata natin ngayon, ano, yung nakakasama niya, ang wabagabag sa kanila, di ba? Yung peer, yung influence, ano po, no, yung nilalaro niya na online games, no, yung kanyang simbahan, yung kanyang komunidad, yung kanyang magulang, pamilya, immediate
16: halo-halo
3: family, no,
16: so,
3: and school. Yes po, lahat po yan ay nakaka-apekto po, no, dun sa asal, sa kilos, di ba, at sa maari, no, na maging gawi ng mga tao.
6: Ang pahayag ni Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas, so, pamayag ni Cliff Castro.
16: Napod Magdam Joel atong paminawon. Muna yung pahayag kagahapon, reaction niya Magdam Joel sa itabong shooting incident. Atong paminawon Magdam Joel.
6: Paminawon ta.
4: Nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, na po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan.
6: Ang payag ni Attorney Claire Castro tigoban sa atong Malacañang. So, murag mo nang tulog way batasan. Naman ay mga
16: Joel, no? So, what's the reaction sa grupo sa mga teachers wag ng Joel?
6: Ang mga baka na murag walang mudo. So, murag way batasan, ma murag may tulog nga mahimong walay batasan.
16: Nasakitan sila itong statement.
6: So, I don't know kung kita niabot naman tani pero kita ka bati o matasukan makatila sa usa ka maestra nga nagtudlo og dili may pamatasan. Mo na buhaton niya kana kami batasan, murag wa siguro. Bingbingon magay mo dalungan kung
16: sa una bingbingon pero karon dinha mabingbing wag ng Joel kay grabe na biya ang balaod nga
6: lugar ay mo tug moy ubang mga di ba siya generalize niya. Ang ubang magtutudlo moy katudlo sa mga tinunan nga dili kana nga magtudlo sa dili may pamatasan. Kana moy batasan ba? Siyempre, di ko siyempre masukot ang mga maestra tao. Muna-muna ang kwanin mo niyan, ang mga bata, ang mga bata, ang mga batasan ng ilang uban, ang mga maestra gapailob na sila.
16: Oo. Oh.
6: Kaya siyempre, di man mahimo nga dito ilang kwa. Pero kanang magtudlo nga kanang ingon ni Claire di, Castro nga.
16: Malay moralidad.
6: Mo'y gatudlo sa dili mahing, nagtudlo sa dili mahing pamatasan. Malagtuduan nga, manoy buhato nga mahimong walay batasan. Ang tinunan, murag sakit po na sa ila. Sayop siguro siya, kanyang usahay, mag-isura lang kita, lalos-lahos, na sayop to siya kay tiya mo kana no, nga doon ay ubang kuno, nga nagtudlo na noon nga sa dili may pamatasan sa kwan. Muna yung buhata, kinanawa kay batasan na.
16: Uban teachers, tramag ng Joel.
6: So muna ang medyo disakitan po sila, kalabot ini.
16: Dugang Magnum National, development, yes, but not expensive of the people. Kiniapayag ni Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship Chairman Bam Aquino may kalabutan sa Fox Silica Project sa Capas, Tarlaca. Matod ni Aquino nga bisa na panginahanglan sa modernization o industrialismo ang ayan dili malapas ang katungod sa katawhan, panginabuhian o ingon man ang kinaiyahan.
5: Sabi nga po, ang isang bansa, ang totoong progreso sa isang bansa ay sa kanilang pagtrato sa mga pinakamahihirap at pinakanangangailangan sa sarili nating bansa. Siguraduhin nating walang maiiwan. Ang totoong progreso sa isang bansa ay nasusukat sa kanilang pagtrato sa mga pinakamahihirap at pinakanangangailangan. Sa ating pong hangarin na mag-modernize, magkaroon ng mas maraming industriya na wala pong maiiwan and worse, wala pong maaantala, no? Sa ating pong kasaysayan, nakita ho natin na kapag walang nagbabantay, posibleng magkaprogreso, meron namang marginalized groups ang patuloy na napapahirapan. Nais ho nating makita ano ba talaga yung mga plano, ano ba talagang tipo ng facilities ang bubuuin sa Pax Silica. Binanggit po sa akin ni Mayor Boots na walang naging konsultasyon bago yung announcement. Nauna yung announcement, nagulat na lang po sila na malaking parte ng Capas ang apektado.
16: Samtang gipasalig ni Aquino nga bantayan nila ang budget kalabot, di na siya mismo ang mangunay sa budget deliberation sa Department of Trade and Industry kung DTI, base na sa Waste Conservation and Development Authority kung BCDA.
5: So ang commitment po natin kapag umabot na po tayo sa panahon ng budget, dahil ako po yung mag-handle ng budget ng BCDA at ng DTI, ay makita po natin, no, kung magkano ba talaga yung nakalaan para po sa tulong sa ating mga kababayan. Kami po ang magbabantay at yung mga commitment sa araw na ito at sa mga susunod na araw, yan po'y babantayan po natin. Na kapag nag-commit na walang mawawala, yung kalikasan ay mapoprotektahan, we will make sure that that will be upheld and that will be done.

0: ang ombudsman.
1: Nakita naman natin, bakit pag yung kalaban ng administrasyon, hindi lang yung ombudsman ang gumagalaw, buong iba-ibang departamento ng gobyerno naghahanap ng ebidensya para dun sa kalaban. Eh bakit dito kay former speaker, meron pang kahit isang department na nagsasalita? Dati si Sec Vince nagbigay ng ebidensya, di ba? But I'm sure there are other departments na may alam. So mas maganda kung sinabihan niya na lahat ng pwede niyo itulong sa ombudsman ay itulong niyo, di ba? So para sa akin, parang magkaiba lang yung standards dun sa kalaban sa politika na pagkalaban sa politika, yung buong executive branch nagbibigay ng ebidensya. Dito, pag si former Speaker Martin Romualdez, parang si Ombudsman Remulian na lang ang, sige, bahala ka na dyan kung ano mapulot. So, wala akong issue kay Boying. Ang sinasabi ko lang, hindi nyo siya tinutulungan. Kumbaga sa ano, ikaw na lang bahala, parang pinabayaan nyo siya mag-isa na maghanap ng ebidensya. Pero doon sa kalaban sa politika, madaming kumikilos, lahat tinutulong.
0: Ang payag ni Navuta sa Londres ni Congressman Chubichanko.
2: Gihagit sa Malacañang si kandidato ni DPWS Secretary Rogelio Singson nga pamatud-an na scam ang Convergence and Special Support Fund na sa DPWH. Matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga ang paghatag negatibong payag nga walay blasyan dili makaayos sa mga proyekto sa gobyerno. Gidugang pa ni Castro nga maong pundo regular nga programa sa DPWH sukad pa kaniadto.
3: Nakita ko sa post ay amount tungkol sa Convergence and Special Support Program. Pero hindi niya sinabi kung paano ito di umanong ginagamit sa pang-scam. So mas maganda po sana kasi na kapag ka po tayo ay magbibigay ng anumang negatibo na pananalita, sana may kasama ito ng mga basihan para hindi naman agad natin mailigaw ang ating mga kababayan. Dahil kung yan ang kanyang opinion lamang, pero wala pa siyang hawak ng basihan para sabihin na yung Convergence and Special Support Program ay pang-scam, hindi po siya nakakabuti sa proyekto ng gobyerno.
2: Dahil ang mga pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
0: Alas sa 12:20 o alas 12:40 tras na sa ng pandak po na sa Land Transportation Office ng LTO ang mga naggamit sa mga piki o improvised nga plates sa Tibok Quezon sugod sa September o noong tuiga. Matuman ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao nga dili natugtan sa insya ang paggamit sa karaang authorization Oga vanity plates.
4: Nagiging rampant yung mga kababayan natin na nagpapagawa ng mga improvised plates online. Paulit-ulit ko pong sinasabi, pinagbabawal po yan ng LTO. So starting September 1, hulihan po tayo nationwide. Kapag wala po kayong authorization to use improvised plate, i-impound ko po mga kotse ninyo. Pero kung kayo po ay merong authorization to use improvised plate at bumili kayo dun sa online na nakikita natin na ginagaya ang plaka ng LTO, kukumpiskahin namin yung plaka niyong yun na peke. Wala pong mga ini-issue ganun ang LTO. Matagal na po yan, more than 10 years, mga buong pangalan pa, minsan yung buong pangalan ng tao. Wala pong ganun. Huwag po tayong maglalagay ng mga ganong mga akala nila, vanity plates meron. Huwag po.
0: Samtang ingonin na kanilao ngay parakup sa abdila sa hingdon ng law enforcement agency ang mga nagbaligya sa peking plaka nga milakip sa online.
4: Although limited ang tao namin sa LTO, humingi kami ng tulong sa Philippine National Police, Cybercrime Group, CIDG, sa NBI para ma-operate itong mga taong to na gumagawa ng illegal na pamimeke ng plaka at conduction sticker. Bawal po yun.
0: Ang aroga payag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao. Alas 12:45 na, ganun sa itong Magnum International. Ito sa Nigeria, dili mo minus 25 kataong patay sa pagbangatake sa Central Plateau, Nigeria. Subay sa report nga gisulod sa mga akusado ang matag panimalay o gipangtigbas ang mga biktima din, kanaganan, mga babae o mga bata. Nunod sa mga insidente, iakusahan sa grupong Muag Havul Youth Movement ang mga otoridad nga pakya sa pagpadalipod sa maong komunidad. Isairahan nga sagad nang may tabo ang kagubot sa plato gumikan sa panagbangi sa yuta.
2: Sa Amerika, giklaro ni US President Donald Trump nga wala pa'y pagsinultihay tali sa ilang nasud o Iran. Matod ni Trump nga wala pa'y gitakdang schedule o lugar apan gibuksa na ang Strait of Hormuz. Gidugang pa sa US President katanang water mines gitangtang na kaha o gipabuto. Apan ang maunga pahayag ni Trump sukway sa gingon sa Iran nga napabiling sirado ang mga ruta hangto dili matuman sa Amerika ang mga termino sa interim deal. Hisairan nga lakip sa mga kondisyon ang pagwangtam sa blockade sa Amerika sa

0: pantalan sa Iran, pagwagtang sa sanksyon, pagbuhi sa gifuse nga assets sa Tehran o pagtapos sa mga bahat ingon man sa military operation batok sa ilang nasod.
1: Alas sa 12:47 na sa tumagnon beses para ang giyawag karon ang mga kabataonan sa paglambigi sa agrikultura o sa agrikultura pinagi sa Youth for Mechanization Program 3. Matuman na Jetta Mulika Subaba, Supervising Science Research Specialist sa Philmic, nga kampanya nila nga ang bagong teknolohiya sa pag-uma, rason nga nagdasig sa mga kabataonan sa agrikultura.
2: Opo, in-introduce natin sa kanila yung ating mga teknolohiya. Ito po initially ay pinamimigay natin tungkol sa mga inisiyatiba ng Philmic pagdating sa mga mekanisasyon at pagdating sa mga makabagong teknolohiya, lalo na sa pagsasaka ng palay. So, meron tayong programa po dito na nagpapamigay tayo ng mga makinarya. So, naisip po ng Philmic na bakit hindi natin gamitin ito para hikayatin ang mga...
1: Ang payag, Rejetta Mulika Subaba, Supervising Science Research Specialist sa Philmic. Sa atong foreign exchange rate ng usaka US dollar, balor karon sa 61 pesos o 65 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 37 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 86 centavos. Ang Australian dollar, 44 pesos, 37 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 93 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 71 pesos o 37 centavos.
0: O karon sa itong Magnum Entertainment. Ibotiyag ni actress Jenica Garcia ang posibleng wala na siya sa Pilipinas ni katuig gikan karon. Apan gikonsider gihapon ni Jenica nga pabiling residente sa nasud sa nasampit nga katuigan pero dili na magbasi sa Manila ug adunay pruhan nga sa Cebu ug Davao, mato ni Garcia nga gusto niya ang kinabuhing probinsya.
3: Wala na ako dito sa Pilipinas siguro. Wala na siguro by that time. Wala na. No, kasi those are just things that I am considering. Kasi syempre pa 40 na ako. And usually mga ganitong age, madam, limited na lang din yung mga pwede mong, yung kung sisimulan mo pa lang at this age in a different country. But maybe yun, baka wala ako dito sa Pilipinas. Or pwede rin naman na hindi na ako Metro Manila based. I am probably someone who lives in maybe Davao or Cebu. Kasi ano talaga ako, ang dream ko talaga is provincial life. I was able to try it when we were able to give it a try when I was still married back then. We lived sa Sikihor.
0: What?
3: Like, ganyan. Oo, yung...
0: Ang pabayag sa actress na si Jenica Garcia.
1: O galaw sa itong Magnum Sports sa Pakiasagilas Pilipinas Women sa pagbuka sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament 2026. Kinihuman na pilya o gipildi ang world number 30 Gilas Women batok sa number 31 na Mexico sa score nga 58-61 sa ilang unang dula sa Arena Astro sa Guadalajara, Mexico. Nagtala si point guard Vanessa de Jesus 15 puntos para sa mga Pinay Cleagers sa samtang 14 puntos sa si center Jack Animan o taga 8 ka puntos sa lab si Gabby de la Rosa o Sofia dinag kong dignity si Dr. Ney, nagitingwa sa national team nga makabawi sa pag-atbang na sa number 7 nga Canada ugmang adlawa. Mga eksonyo na bata, ito kompleto detalye sa ito Magnum Non-Time News sa lakarong adlaw na karong Merkoles, Agosto 19, 2025, sa karong sa itong headline review. Sa ito Magnum Lokal, babae patay human, malatay og trail tracks sa dalan Gabukay Street ng syudad. Sa Magnum National, DIG Secretary John V. Crimolia, itumbok ang Republic Act 8294 o Robin Padilla Law ang hinungdan sa pagsaka sa krimen nga gamit ang armas sa oga gamit og armas. Sa ito Magnum International, 25 katao patay sa pagkataki sa Central Plateau sa Nigeria. Sa atong Magnum Business, mga kabataonan, panayang ginasig sa paglambigit sa agrikultura, pinagi sa Youth for Mechanization Program. Sa atong Magnum Entertainment, Jenica Garcia, usim dilit na residente sa Pilipinas, sumabot 5 katuig. Sa atong Magnum Sports, Gilas Pilipinas Women, pakya sa pagbuka sa FIBA Women's Olympic Free Qualifying Tournament 2026 sa Mexico. Mga eksyon, timbal na sa agawasong katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Hang tunog makini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
0: O Magnum Chingindrina Enrique.
1: Uwas sa mga newswriters, Lionel Delgado, Chris Neri, o news manager, Elena Corin. Dini lamang sa balita o serbisyo,
0: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras, alas 12:51.
5: That time check was brought to you by Presto Creams.
6: DTX 500 Health Alert. DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay Ampalaya Extra. Nabuga na sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Diyan na mag-aso.
8: Ang imong sugar sa una, pila man?
7: 300.
8: Kanun saan makang nag-start o DTX 500?
7: Magduha pa kasi mana.
8: Yun sa manong pag-inom?
7: Muntag o happy eh.
8: Kailan naman sugar ni mo ron?
7: 126 na lang.
6: DTX 500.
9: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
10: Mga ka-DTX! And of course, mga ka-D3 Bayon! Usa ka mahimsugon og mabungahon nga adlaw. Sa gyapon ninyo magkauman ay dogan sa lima nalo sa inyong kinaham og mga paborito nga sibya. Notice ninyo kanunay mga nanay, mga tatay, basta naatay hypertension, kaning tulo lang, kaning ito nga HMB. HMB, H stand for hina, naay biglang hina. Kalit nga paghinay sa bisan asa nga parte sa lawas, especially ang tiil og ang kamot. Muro mag hinay na ning akong kamuha. May kusog. Bantayan na na. Biglang hina. Ang tiil, murag naluya. Murag magbugat na. Murag way kusog. Bantayan na niya sa mga may hypertension. Ikadua is kanang M. Manhid. Way kusog. Unya gapaminhod. Mani kong bukton nga. Mani kusog. Unya gapaminhod. Mani. Inotice ninyo na. Basin ka na mga initial signs for having a stroke. Ikatulo is kanang B. Bulul. Manotice ninyo mo nga. Murag lahi naman ning akong inistoryahan. Murag dili naman niya normal. Murag masala pid nang ako ang pag-istorya. Mura man og ganang maglisod na kog litok pronounce. Bulol. Biglang hina, manhid og bulol, inotis na. Kay basin padulong na siya sa pagka-stroke. Binagyod kay init kaayo ang panahon.
6: DTX 500!
11: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
12: Ricardo Alvidera.
11: Ilang taon na po kayo?
12: 25.
11: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
12: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos pirmi lang ko ng allergy. Di sa tubala.
11: Mm-mm.
12: 7 years na ito nga nagkato ko dito sa imo. Sa imo
11: mm-mm.
12: Dya. Daw mga gintagaan ko sa ito sa pag-sugar test bala nga bakon sugar. Ito 14. Tapos ito gintagaan ko sa bulong 15 days ito.
11: Oo.
12: Ay, nakumpay ko man. Tapos ang pagkaon na ito nga imo ginbutang ito. Hindi ba iwasan ko na.
11: Mm-mm.
12: Ito ganit mga 1 year guru. So doon babakod na ako. So ay na ko yun na kulbay bala. Kasi ito, doon pwede ako nakulbaan.
11: So, ano malasabi mo sa pag-inom na DTX, D3 Biomitis? So,
12: naya, sige, ganyan. Already, kada weekly, yan kabakalwi ko diya. Kaya nang 10 nga D3 Bio, 10 nga Mitis, 10 nga DTX, one week na yan.
11: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
12: Though 5 by?
11: Okay, 5.5.
6: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
10: Grabe. Kulang sa tubig, unhealthy lifestyle, kulang sa tulog, pulaw, bisyo. Pag naani nato, may edad na ta, stress ta, kulang ta sa nutrisyon, pwede kini nga mabot sa kinabuhi nato. Iting paita ma stroke. Ay kalimutan DTX 500 og Mighty C. Usa sa mga sulbad nga ato ang mapugngan ang dalian nga pagka-stroke. Mapugngan na to nga dali tang magka-problema sa tong hypertension. DTX 500 og Mighty C.
13: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya, sa Wednesday, wala tay konsulta kaya nga ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday wala tay konsulta, pero pwede gihapon mo muna sa clinic magbalit sa tuang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
14: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingas Terminal.
6: DTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: May gala na may balita sa may panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Oras alas 12:59. Tukulato sa Wados Quality Store ang nag-usar ang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagayan de Oro since 1936.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
5: May gilapit na sa paraguman din sa atong atong may gilato Magnum in Action. Ang atong programa Magnum in Action. Ilesa may gilato ganato kaninyo ni Kuya Ronald Rufin sa barangay Makasandig, Cagayan de Oro City.
7: Magnum in Action.
5: At tayo ba, ano tayo mga butang may gilas, gutan pa, pero medyo apikin na sa oras may gala. Sa itong paraguman, gandunan sa musulong may gala ang binayarang oras may gala ang Barog Mindanao. Oga pabuta lang atong ubang isyu may gala kay ugma atong tagas pagtagad. Ang ato minsay may gala dia amping ta sa sunog bantay kita may gala kay tuos sa kainit sa panahon uga ang atong mga kabalayan ka atong palibot dali ra kay may gala ang dakpon sa kalayo ilabi na ang mga lugar nga laga katong lugar may gala nga mga kabalayan nga kahoy may gala ilabi na sa atong dakbayan.
7: Magnum in Action.
5: Inyo lagas kainan Magnum Jula Kubo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Oras ala una dos.
9: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
10: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba lang ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
11: kaga kontrolar
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masal Rica
11: Epic Tipo.
10: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giloyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anapawang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika. Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulata, nga mo grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para yusang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.
5: Barug Mindanao, maukini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan. Ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
6: Mayong hapon, mayong hapon sa tanan. Mayong hapon ang atong takna alaona site sa kahaponon. Og mayong hapon, labinigid sa katawan din sa dakbayan, sa Cagayan de Oro, sa Laluigan, sa Misamis Oriental. Og sa kutob sa maabot sa atong programang Barug Mindanao din sa Magnum Radio. Og sa atong frequency, 99.9 FM. Og sa ato sa mga televiewers sa YouTube og Facebook, type lang Magnum Radio Live. Og kini si Nelo Abruginia, makiguban kaninyo hangtod alaona, imedya lang kita mga igsoon. Og kita una ang mudala sa maong programa, gumikan usab kay atong kaoban si Ben Cyrus, si Rona Elyurin, doon sa mga importanteng mga butang nga gi-atender diya sa gawas nga bahin. O gamayong hapon, may hapon diyan ni ABC President Marlo Tabak. O yung nanusab ni Mayor Jay Bago, ang LMP President din sa Misamis Oriental Chapter, at the same time, National Executive Vice President sa LMP National. O ni Mayor Rolando Clarix, o may hapon ni Muda Mayor. O nasayod tang busy sab kayo, gumikan ning kalihukan sa blagi sa alayon sa kapistam ni Senyor San Agustin ning Higalaay 2026. Ug nasayod ta nga dagan sab kayo mga balikbayan karon nga agikan sa nagkalainlaing nga mga nasod sa atibuk kalibutan nga ni adini karon uban sa pagsaulog sa kapistam dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Mga igsoon na guest nato dinhi, kauban nato si former congressman at now Liberal Party President, si former congressman Eren, attorney Eren Tanyada, diin dagan sabi ang itong himabat sa iya, napadayag niya, labi na gyud sa dagan sa ato karong nasud o sa ekonomikanhon nga bayan o sa ingunan usab sa impeachment proceedings diya sa may Senate Court mga igsuon. Tungod ni ini mga igsuon, nalipay takay at least napaabot usab niya nga kabay ni ining impeachment case kabatok sa vice presidente nga walay laing tuyo ni ini. You know nga we have nothing personal against vice president and being a Mindanaoan, let's give her a chance to explain and to hear her side mga igsuon sa side sa vice president. O gani itong nakita mga igsuon nga hopefully sa panahon unya sa defense panel sa Vice President, mupatimaw sa Vice President Sara Duterte sa kaysa man ang nasasakdal ni ini mga igsuon. Sa giingon pa ni Eren Tanyada nga siyang nasasakdal dapat harapin niya ito. Kay siya raman yun ang giulatan sa katawang Pilipinon nga mapagawas ang iya sab nga side o mapaminaw ang iyang side. Hadili lang kay she will only rely to her lawyers sa defense panel kay atong nakita mga igsuon nga kinimanggod ang defense panel, igo ra sila mo presentar sa ilang defense sa gipresentar usab sa mga witnesses o mga ebidensya sa prosecution panel. So mas maigod to nga gikan sa Vice President kay naay strong clamor karon labi na gyud dito sa kauluan sa National Capital Region nga iuli ang katong kwarta nga gidisallow sa kuwa kung commission on audit. Kay kung gidisallow sa ato pa, wala masubay ang proseso pag disburse. Kay gani mga igsuon sa ginaingon nga si disbursing officer Magno, nakita nga dako kayo yung tulubagon gumikan usab kay dili man siya personally mo yung nag-disburse kung dili iyang gihatag nga to kang Kernel at Chika through sa instructions sa Vice President. So, muna nga mga igsuon nga daghan kayo ang nakurat. Daasay daghan mga pangutana, dili ba di ay congressman karon si Eren Tanyada? So, akong ginaingon mga igsuon former congressman, tungod kay wala na kini siya mu-intra sa politika. Nag-focus na lang siya kay being the president sa Liberal Party, which is a national political party, naa siya pag-revitalize sa Liberal Party. Akong pasabot ha, wala siya posisyon karon sa gobyerno. Kundili nag-practice siya as a lawyer dito kay naaman sila Tanyada Law Office. Ani halos tanan ng mga siblings ni Lorenzo Tanyada Senior, sila tanan ng mga abogado. So doon na sila kaugalingon ng law firm nga naa sa Quezon Province mga igsuon. Unya, kanang pangutana kabahin sa kang Eren Tanyada ato lang ibalik nga unsa ba mga significant bill nga iyang which is champion siya, usa na niini ang Freedom of Information Bill sa 2013 kay siya ang author niini. Og ikaduha mga igsuon kinisab ang balaod usab nga 9851. Unsa man ning 9851? Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. So, mungkin siya ang other crime against humanity, mga igsuon, nga author siya ni ini, kining 9851. Labi na gyud nga siya usab ang architect ni init pag-establish sa Osaka International Humanitarian Law din sa atong nasod mga igsuon. Mo lugar na ang usasab sa maayong ligasiya ni Attorney Eren Tanyada, former congressman, sa 2013 man ata siya naglast sa iyang term, sa iyang 9 years sa pagkakongresista sa Quezon Province. So, natubag ko na ni inyong mga pangutana niya regarding sa iya sa mga pamayag nga ang Liberal Party will stand for holding sa ilang decision, sa ilang konsenso sa Liberal Party, they are for holding sa barangay SK elections. Pero iya sa gidugang pamayag nga possibly dili mapugnan kung dunay mo gawas unya nga mga balaod sa Kongreso, both houses of Congress, ang Senate ug ang Lower House, nga to postpone na usab ngadto sa 2028 kay kusog kayo ang clamor sa both houses of Congress. Then, kay sa tinud-anay lang, wala pasod mo ay tabo sa atong nasod nga ikaduha mag-eleksyon sa usa ka tuig sunod-sunod na duol ra kayo ang gintang kay this coming September 18 mag-eleksyon ang BAM. Gani usa sab ni sa galantawon kung dili ba mo irap ang mga violence ni ini kay knowing basta BAM nga kining bangsa Autonomous Region of Muslim Mindanao, grabe ang eleksyon diya. Ngunang nga galikayan nga kumahimo, dili mo irap ang kay Clanis Maguni, naa ang patay. Basta diya nga area sus pastilan nya dili nato na gusto nga mahitabo. While wala pa sa busukan mahitabo niya pag human sa September nga eleksyon sa BAM. So naa na sab din ang November sa pagka September 28 kung dili gid siya ma-postpone, so mag-filing sab sa barangay SK eleksyon sa September 28. Then ang end sa filing October 5, start sab ang campaign sab ana sa September October 22 up to October 31. So ingon ana mga igsuon ang kagipot kayo sa panahon nga wala sukad may tabo nga dunay sunod-sunod nga eleksyon sulod sa isa ka tuig. Muna nga dagan sa kayo nangingusog nga possibly ma-postpone ang barangay elections kay tungod ini sab karon nga bag-o pa matamahuman og eleksyon sa BAM unya mag-eleksyon na sab dayon, which is dili kinahanglan nga magsunod-sunod. Munang naa sab nga galantawon nya pangutana unsa bay basihanan aduna toy ma-interview ra nato niya ini paabot ta lang nyo di nato pangunahan nga dunay unom ka mga rason nganong ma-postpone ang barangay SK elections. Mga igsuon. Dini sa ta mga igsuon sa kining impeachment proceedings kay gamonitor sab tani ini kay maugyud ni ang natukod ang Barug Mindanao nga programa kay ang katuyuan ini mapaabot nato sa kinasuukang bahin dini sa ato sa Laluigan, sa Misamis Oriental, sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro ang mga pangitabo sa impeachment case batok sa Vice Presidente Sara Duterte. Ug unsa ba ang hinungdan ini? Gani mga igsuon sa 7 articles of impeachment nga gipasaka diya sa Senado. Duha pa niini ang natakol ug possibly kini karon ang mugawas usab ang bahin sa mga bank records kung isgutan na niini ang other article, next article of impeachment ang kabahin sa SALN kung statements of assets and liabilities and net worth. Kung kini mga igsuon dini nato makita kay nahuman naman ang pagpagawas usab sa COA sa mga testimonies nga 621 million ang gidis allow. So muna nga ang clamor iuli ang kwarta. Kay aside nga mauli ka na siya, maybe ang katawanan ni anak mo'y mag-decide. Kay sa ginaingunan ako, let's give the Vice President a chance to air her side also diya sa impeachment court. Kay wala pa man mahuman ang trial. Gani, naapa sa ikadua ka article sa impeachment ka nga gipasaka diya sa Senado ang gitakol. Ug ang katuyuan nato ni ini mga igsuon dinhi sa Barug Mindanao nga maibaw-an sa katawan kung unsa kini hinungdan ngano nga dunay pagpanubag ang Vice Presidente tungod kay wala masubay ang procedure pag disburse ni ining confidential intelligence funds kay gigamit lang sa mga Christmas party, birthday party, nya gipamalit og laptop, mga chairs and tables, which is wala masubay sa katuyuan nga confidential funds supposedly for intelligence network na para nga dili ta masudlan sa daotan nga elemento. Although kini mga igsuon trabaho kini sa executive atong national chief executive which is ang presidente ug naasab ang ato dayong Department of National Defense ug Armed Forces of the Philippines mao mangani nga naanay naanang ISAP sa Armed Forces of the Philippines nga Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines mao na ang ISAP diin naadya pud ga i-allocate ang atong mga intelligence and confidential funds muna nga kay nangayo man ang Vice Presidente sa pundo ni ana kay gusto sa siya mutabang wa may daotan pero kinahanglan nga isubay ang proseso sa paggamit sa maong pundo kay atong nakita mga igsuon susama karon nga dagan gaingon nga nganong gisingle out ang vice president. Of course, kung naamoy nakita sab nga wala masubay sa proseso sa paggamit sa presidente sa intelligence and confidential funds, ang lisod man gud niini mga igsuon ang pagpatum-aw sa mga resibo, kana bang mga ebidensya, mga witnesses. Kay sa ginaingon ko na sa namo ni Binsay na ang impeachable officers, pipila lang kini sila. Ugmao lang pirmi ang gaka-highlights sa bisan asa karon sa social networks, sa mainstream media, kini lang ang gaka-highlights kay dili malikayan sa ginaingon na nako nga aside nga pipila lang kining impeachable officer, pero si Vice President Sara Duterte mo ay ikaduwang pinakadako nga sa atong nasod nga nagkupot sa posisyon as Vice President. Nya, dili man siya mataral kung dili pinaagi sa impeachment case lamang. Kung iyon man galing kay Moman ang narratives lagi sa uban pipila ka mga sektor, na di malikaya na ka na mga DDS kung na Duterte diehard supporters nga gisingle out. Wala man siguro gisingle out. Ato lang yung klaruhon nga wala siya gisingle out. Ginaingon na ito nga siya lang ang gaka-highlights gumikan kay impeachable officers man siya. Di man siya pwede nga mapasakaan sa bisan asa nga korte kundili diya lang sa Kongreso. Kaya diya raman sa Kongreso i-file ang impeachment complaint. Muna nga, ako ingon ko nga sayop siguro ang maong narratives kung dili lang nato sa gulan sa politikanhon nga kolor. Kung dili, i-broaden nato ang atong panguna-una nga kinsa kining dunay mga anomaloso nga mga transaksyon sa gobyerno, mga corrupt officials, nasayod ta nga immune of suit ang vice president. Dili siya pwede mapasakaan sa bisan asa nga korte. Sa ombudsman, dili pwede. Kay impeachable officer man siya. Nya, pag once nga impeachment lang, diya raman yun siya sa Kongreso. Muna nga, siya yun ang gaka-highlights. Kay sayop nga narrative nga moingon ta nga gisingle out, wala siguro gisingle out. Nasayod ta nga katong dili immune of suit, pwede mapailan dito sa ombudsman, pwede mapailan sa mga korte sa atong nasod, sa Supreme Court, sa Regional Trial Court, na aman. Gani nasayod ta nga pipila na ka mga senador, mga priso, na si former Senator Bong Rebilla na priso. Daga na kurat kay nga nung nakagawas. Nabilable man inoon ang plunder case kay plunder man gipasaka nga kaso bato kang Bong Rebilla. Naa si Senator Rodanti Marculita na priso. Si Jinggo Estrada, senador na priso. So, sayop siguro na nga narrative niya gisingle out ang Vice President. Ang kining mga kaso manggod mga igsuon na amanggod tega subayon kaya gitawag nga batakang balaod muna ang atong constitution, Philippine Constitution, which is only constitutes ang impeachment cases to be filed in Congress ngadto sa mga impeachable officers. Now, ka ang Vice President kay impeachable officers man, muna ang impeachment case ang gipasaka bato kaniya. O kanang ginaingon, narrative nga single out, sayop, miingon ko sayop. Kay nasayod ta nga ang uban gani karon nagtago-tago. Si Senator Bato De La Rosa now became a fugitive, nagtago-tago. Nganong tago man tungod kay naasab siya warrant of arrest. Karon hasta ang si Senator Lorin Legarda tuas sa gawas gani unlive siya for medication pero na-extend. Second time around na nina, ga-extend niya, pero naasay ga-atubang nga kaso. Kay usas siya sa nag-support niya atong anumaluso nga transaksyon sa iyang anak, nga si Leandro Leviste, congressman now, sa Batangas din, na ay kaso. Na unsang nga kaso? Katong kabahin sa solar. So, mga igsoon dagan kaayo. O sana ana, ang katong former nga appropriation sa chairman sa Congress nga si Saldico. Tua sa gawas, dili ka uli. I don't know kung nakakuha ba siya asylum sa unsang nasod. Kay naa na may warrant of arrest pero dili pagkadala din eh. Kay of course, ang pagdala ni ini muagigid sa treaty sa extradition, sa extradite na siya with a government to government nga extradition treaty. Munang naangan na ay daghan. So dili lang kay si Vice President Sara Duterte ang na ay kaso. Daghan. Apil pagani ni ini karon naanasab si Senator Ruben Padilla, naanasab kaso obstruction of justice, naanasab si Senator Alan Cayetano, wala gani makatunga karon, taas nasab nga pipila ka absent niya di sa Senado. Og I don't think kung mutunga pa ba kini kay sa ginaingona gawas na ang warrant of arrest unya plunder case nan billable. Akong nakita mga igsuon, murag mahurut-hurut yun yung mga senador nga na-involve ni ining gitawag o ghost flood control projects. Nasayod ta nga naay mga kaso kini sila. So, mahurut-hurut yun. Karun, bisan gani si Senator Mark Villar na agyapon kaso. Nga nakita nato nga kini sila nga gaputak-putak kaniadto nga grabe nga pangingusog bantog ra kay gailugan gid nila ang chairmanship sa Blue Ribbon, which is ang main task is to investigate sa mga anomalies sa atong mga ahensyas gobyerno ug niini pipila ka mga naa sa posisyon. Gailugan gid ang chairmanship sa Blue Ribbon. Nga kini karon mga eksunay tabo. Ang gaputak-putak, mauna hinuon ang nanago. Nabilib ko, ako ha, bilib ko ni Senator Dante Marculita, kay waag yun siya mutago. So, ang iarabang kaso, katura iyang pag-declare, nga nidawat siya sa mga donation, campaign funds, nga wala niya ma-declare sa iyang susi. Kanara nga bikil. Gawa si Senator Jingo Estrada, kay plunder case gapon. Mao ka na mga kaigsuunan. Nguni dagan kayo gaingon nga dili lang kay si munang na nga puro mga sakop ni former President Rodrigo Duterte, mga kaalyado sa Duterte ang nga preso. Munang dagan sab kaayo gaingon karon nga nganong wala man pud maapil si former speaker now congressman Martin Romualdez. Mga igsuon, naa gani usasab na nga naghugas kamay si President PBBM. Kung may kaso, may kasalanan, may maling ginagawa, so aatupagin. Pero diya gid makita ang diferensya mga igsuon nga kung ikaw involved sa graft and corruptions pag dili lang nato tagaan og malisya put into malice of the president, but of course the other agencies of the government is hesitant to find evidences or witnesses and who is willing to be as a witness against the former Speaker of Congress and a relative, first cousin of the President. Dili na malikayan mga igsuon. Kaya naiuban anaga, i-imply nila, wala man na matago, ug wala matago ni PBBM ang maong panghitabo. Gani nakita nato nga nag-away na si former Speaker Congressman Martin Romualdez og ombudsman. Kay only the ombudsman mo i naningkamot, nangita og mga ebidensya og mga witnesses. Unlike sa mga uban nga gipangsumbong nga gani na dunggan nato dinhi, nga gipangsumbong nga other law enforcement agencies of the government, igirgyog kayo nga nangita og mga ebidensya. It is because they are not an ally of the president. Anormal yan nga practice sa politics. Kay madrive yun na siya sa, of course, aside of a close ally of the president and a relatives, pag yun, first cousin, alanggan man og mangunay pa ang presidente o maghatag pag-instructions nga muna ng mga agencies. Normal na siya, kabalo na nadaan ang mga head of agencies sa mga law enforcement agencies. Unsay buhaton ang pagpangita sa mga ebidensya. Ang true sa instructions sa Department of Justice. Ug ang ombudsman na si Buying Remulla, of course, magulat lang yun na siya kung unsa nga mga ebidensya ang isubmit dito. Kaya alangan mangunay gid siya, mga kalgid siya, asa dapit ni pangita. Pero ang mga law enforcement agencies, responsibilidad nila ang pagpangita og mga ebidensya. Responsibilidad. Mao ka nang naa mga igsuon. Usahay, gani dini nag-guest nato dini si Liberal Party President Attorney Erin Tanyada, na even ang Liberal Party nagbarug nga they are neutral. Ug bisan gani ang mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, Congresswoman Leila De Lima, she is posing for the impeachment case filed against the Speaker. So makita nimo ang baruganan nga sa Liberal is for accountability to all government officials. Nothing more, nothing less. Then makita nato ang fair and balance. Ang Liberal Party is for, kauban sab dinhi sa Barug Mindanao, is for accountability. Bahalag asa siyang unsa iyang political affiliations, muingon ta wa tay labot ni ana. Kang atong intensyon dinhi sa Barug Mindanao is for all government officials must be accountable of their actions and their activities, especially using government funds. Ngayon ganit tag using government funds. Of course, buhis na gikan sa katawhang Pilipinon. So, angay yun nga dunay pagpanubag. Angay. E dunay pagpanubag. Dili na lang ta ang uban matingala na of course, ang tanan nga mga government law enforcement agencies nga supposedly usa na sa ilang mga task diya nga mangalkal ngitag ebidensya aron mapadayon kini pagpasaka og kaso, kay usa sab niini nga ligon nga witness ebidensya katong si Congressman Saldico. Ang iyang mga testimony ni adto mo ipinaka-importante kay nahimo man siyang Appropriations Committee Chairman sa Kongreso. Niya siya gyud ang gitumbok mga igsuon nga gani it's hard nga mahimo siyang state witness kung dili primary accused gyud siya kay as chairman sa Appropriations Committee sa Kongreso. Nya mao ka nasab nga nalambigit si Speaker Martin Romualdez na mao man kinanglan man ang resibo. Unya kay naa may proseso nga diya iagi sa Kongreso, then nasayod ta nga diya pa lang sa Committee on Justice na diya napugnan o nakita nato nga dismiss tungod kay kulang sa mga resibo kung mga ebidensya. Batok kang Speaker, former Speaker Martin Romualdez. Nga igsoon wa natin igong oras. Padayunong tanit itong isgutanan, ugmang adlawa, kay nindot ni, nga aron sa makasabot yun ang katawhan, kung unsa kini ang pagpanubag, pagpapanagot sa mga government officials, kining accountability. Kay kinimang kong accountability mga igsoon. Sa ginaingunan ako, ang partner ini mao ang transparency. Sihag nga panggobyerno, kauban ang pagpanubag usab, accountable, responsable nga opisyal sa gobyerno. Kuwanta igong oras mga igsoon, daghang kang salamat sa atong mga televiewers, sa FB o sa YouTube, ingunan usab sa atong mga tigpaminaw sa 99.9 Magnum Radio mga igsoon. Kini si Nelo Abrugueña, mingunan lang kaninyo, dinhi sa Barug, Mindanao, wala milaing tumong og tinguha kung dili ang pagpaabot ragyod ngadto sa kinasuukang bayan dinhi sa dakbayan sa Kangidurog sa Lorigen sa Misamis Oriental ug kutob sa maabot sa atong pagsibya nga mapasabot nato kining kabayan sa impeachment case sa Vice President ug aron nga makasabot sa pangkatawan kung unsay hinungdan ug ngano nga anaay impeachment case nga gi-file batok sa Vice Presidente. Daghang salamat mga igsoon ug maayong hapon kaninyong tanan.
5: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
4: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahuna ug opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalaw gawani sa Magnum Radio.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

Kubi. Na, so mga Magna friends, kamusta ang inyong Wednesday today? Energetic ba? Medyo kapoy? Or kinahanglan pa og extra push para makasurvive hangtod Friday, ha? Labi na sa nagpadayon nga kainit sa panahon karon mga Magna friends. Whatever you do, wherever you are, ang importante mga Magna friends, ayaw lang gyud give up. Padayon ta para mahuman ang unsa man nga mga mission nga imong i-accomplish karon, especially this week, this month, or the years to come, God willing. So today mga Magna friends, kay adlaw mga Miyerkules, kung gusto ka o break, kadali, lingaw-lingaw, pahuman.

0: diri sa inyong paboritong tambayan. Sige, meantime, atong ipadayon ang inyong mga shoutouts kahapon. Naaba mo yung mga namatikdan nga adjustments no sa inyong routine, panglihok, or mga schedules tungod sa kainit karong panahuna.
1: Magnum shoutout!
0: Sige, para ka nimo mga Magnum friends, tungod kay init na ang atong panahon karon, mas sayo na ba ka nga mulakaw? Mas gabii na ba ang imong pag-exercise? Or naaba mo yung mga activities nga inyong gi-adjust kay lisod gyud kaayo ang init sa panahon? I-shout out na mga Magnum friends kay Basin ang inyong routine hack. Makatabang po sa uban nato nga nangitaw paagi unsaon pag-adjust aning puwerte kainit nga panahon nato karon. Meantime, sa dili kita mag-break mga Magnum friends, let's have our breathing exercise.
2: Akin Magnum, shout out tara na mga ka-Magnum, ginhawag lawon
3: bugadayon, inhale exhale and let the good vibes in.
0: Inhale kana yun mga Magnum friends, inhale exhale para makalahutay karon hangtod mahumanta o para tuloy-tuloy ang chill. Sige, inhale kay Wednesday na mga Magnum friends. Ug exhale sa mga nag-overthink diha kay layo palagi ang weekend. Inhale pa more, exhale pa more. Mga Magnum friends, let's make this Wednesday meaningful, positive, and full of good music. Kini si Magnum Apple Pie. Welcome again sa atong programang Magnum Shoutout. Stand by, we'll be back with more.
1: Magnum Shoutout.
4: It's 1:46 on Magnum Radio.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock. Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@panko.ph. Playtime Entertainment.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa 2 sa kahaponon. May galang ang balita karong orasa. Gibutang ni COGPO spokesperson Major Emilita Simon nga padayon ang ilang mga inisiyatiba sa pagkikoordinar sa mga tunghaan sa syudad. Ano masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante? Mato ni Simon nga dako kini nga responsibilidad sa dili lang kanila, kundi lakip na usab sa mga nagdumala sa tunghaan o mga learners.
4: Isa sa inisiyatiba nga gihimo ni COGPO, wala tanihunong pag-communicate, pag-conduct o mga dialogues sa atong mga schools. Isa sa atong mga intervention nga gihimo. And then, isa sa atong mga gipang-encourage sa atong DepEd na amang gitay mga initiative nga gipanghimo nga mga dialogues. Kay tungod kay dako kaayo kining responsibility, dili lang ang provision sa security, but ana amang gid ni sa internal sa between sa mga learners na to og sa mga nagdumala pod sa eskwelahan. So isa na sa atong sige, wala gitay hunong ana everyday na atay mga dialogue sa school, ana gitay gipangtahas ng personnel.
3: Ang pamahayagan ni COGPO spokesperson Major Emilita Simon. Samtang midipinsa si Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro sa mga pagbatiko sa kalabo sa pahayag ni ini nga dili maayong ehemplo sa ang pipila ka mga magtutudlo sa mga estudyante human mapangutana sa school shooting sa Zamboanga City kaghapon. Mato ni Castro nga wala siya gibaso nga magtutudlo apan kinahalan nga mahimong ehemplo ang mga magtutudlo sa ilang mga estudyante.
5: Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nang galing yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po, kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. Hindi tayo pwede dito magkaroon ng ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito, dahil muli gusto kong linawin na iintindihan ko po kung saan ang gagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin, dahil totoo naman na mayroong mga guro na inagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo. Kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa niyo guro.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro, unan ini gitawag sa grupo sa mga magtutudlo nga dili makatarunganon, makakurat og irresponsable ang pahayag ni PCO Under Secretary Attorney Claire Castro batok sa mga magtutudlo nunod sa school shooting sa Zamboanga City.
6: Yun yung masakit sa amin, na parang bakit kagad-agad ay kaya no nasabihin ano po nung ating presidential spokesperson ano na mayroong ganito. Ang isang factor dyan ay teacher. Tama naman po siguro no na lahat po yan ay factor eh no. Ano yung pinapanood ng mga bata natin ngayon ano, yung nakakasama niya, ang wabagabag sa kanila, di ba? Yung peer, yung influence ano po no, yung nilalaro niya na online games, no, yung kanyang simbahan, yung kanyang komunidad, yung kanyang magulang, pamilya, immediate family, no, so, and school. Yes po, lahat po yan ay nakaka-apekto po no doon sa asal, sa kilos, di ba? At sa maari no na maging gawi ng mga tao.
3: Ang pamahayag ni Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas. O garon sa itong Magnum News Hunter, Dolly Region 10 may pahigayon sa WODP training sa mga benepisyaryo sa syudad sa balita o serbisyo. Anya, si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
7: May pahigayon sa saka WOPD training ang buatan sa Department of Labor and Employment ng Dolly Region 10 ng Cagayan de Oro City Field Office. Ngadto sa mga benepisyaryo dili sa tuang syudad sa Cagayan de Oro dili sa maong programa ng Workers Organization and Development Program training level nga alang sa mga Cagayan Corn Products Corporation na sa Tablon area ngadtong syudad. Ang mga training nga nagahatag ngadto sa mga workers sa mga organisasyon na representative nga ma-enhance ang ilang entrepreneurial mindset o mapahingusgan ang kapasidad sa ilang pagmando o business o workplace mahimo silang productivity. Yun ba na ni Lutis Chen na ganutan sa DTI Region 10 o ni Cecilia Aranis o Evelyn Rivera sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Din sa nagat ilahang gipaygayon nga training o pag-facilitate sa baong nga sa mga trainings kalabot sa mga valuable insight sa entrepreneurship, productivity o workplace development din na mga participante kansa nga nadasig sa ilahang mga challenges arunpusap sa mga dugang oportunidad ug naman nga mapalambo ang ilahang kaugalingon paginan labi na niini sa practical nga mga pag-aplikar sa mga entrepreneurial mindset ang gitawag nga ISTIV bayanihan nga strategies aron pagpa-improve sa mga business productivity sa mga training usaba nga nagatudlo sa pag-manage o pagpalambo sa mga businesses man ingon man ang pagturo sa financial management ug pag-putang sa mahimong sustainable opportunities kadto sa batag usa din na pinagi niini ang trana ng mga workers o organization na nga makakatun sa nasangpit ng skills minman nga makapalambo sa ilahang organisasyon. Nakit na niini ang pag-sustain sa enterprise o mas maayo nga ekonomiya din sa tuang syudad. Balita gikan sa Dolly Region 10, kini si Magnum Hunter 19 at Mencho Kabaktulan sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Mga higalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod gatak na. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time. It's 2:17.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9. News and music. News and music.
4: Tas bang ibublad sugar.
5: Ato na kamay diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka.
5: Ang DTX 500.
4: Ato na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: Charantine.
5: Nagkapo mo po sa glucose.
4: Visine.
5: Controls blood sugar.
4: O polypeptide.
5: Kapareong epekto sa insulin.
4: DTX 500.
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto.
6: Mabalik sa lugar.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Atura kini mo Mordica Charantia Compound.
14: Gikan sa palya.
13: Yung nagahatag og proteksyon.
14: Patok sa liver failure.
13: Ang pingyang imuatay.
14: Mag DTX 500.
13: Adlaw-adlaw.
15: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
19: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
20: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
19: Mga aligot-got.
21: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
19: Oh, feeling in love ka ba karon?
22: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka. Mwa.
19: I-shout out na na. Magnum shout out.
18: Magnum shout out.

0: Magnum Friends adlaw nga Miyerkules karon August 19, 2026. Ug sa atong mga higala nga bag-o lang nabuka sa ilang mga negosyo, congratulations. Bag-o ba inyong business? O gusto ninyo nga mas mailhan, mas madungog ug mas daghan ang makasulay sa inyong produkto o serbisyo? No, i-shout out na og ato nang i-promote diri sa Magnum Radio. Tawag lang sa 0917-716-1899. Kay kung gusto ninyo ang inyong negosyo nga mailhan, maantuan o mabalik-balikan, kinahanglan gyud nga madungog na. So let Magnum Radio help you boost your brand and grow your business.
1: Magnum shout out!
0: Moving on po ta mga Magnum Friends, kung nangita po mo trabaho, basin para ninyo ni ha, we are looking for applicants for positions such as marketing staff, reporters, IT og technical managers. So kung qualified mo nangita mo bagong opportunity, nalikyat lang diri sa atong Magnum Broadcast Center located at the second floor SBS building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. All the best sa inyo tanan ng mga aplikante ha. God bless and we'll be waiting for you here at Magnum Radio. Sige mga Magnum Friends.

kahabagatan ng mga changes sa inyong mood, paminaw ug uban pa taliwala sa kainit sa panahon. Sige na, shout out diribe mga Magnum friends, matud pa Magnum Apple, mas dali na ko mairita karon bisan wala gud ko gisapot, init lang gyud ang akong paminaw. Na, daghan gyud mo uyon sa imo anak karon nga mga kausaban Magnum friends, imailhan nga naa gyud tay weather adjustment, no? More shout out Magnum Apple Pie, akong tulog karon kay depende sa electric fan. Kung mohunong gani, makamata dayon ko unya, goodbye na dayon ako mga damgo. Ay nako mga Magnum friends, I'm sorry to hear that. Maka bad trip kaayo na, no? I feel for you, but salamat pod sa imuhang pagkaprangka sa imong shout out. Unsa pa mga namatikdan ninyo nga changes kung kausaban, taliwala sa kainit sa panahon karon. Napadiri mo shout out. Shout out ko Magnum Apple. Mas dali na ko sington sa akong singot kaysa sa akong singot sa mga utang. Hala ka, singot to the highest level ha. Ingon ana na gid na ang response sa imong kainit sa lawas Magnum friend. So ayaw lang kalimti sa pagtrapo og towel sa imong singot or pag-ili sa imong t-shirt or blouse baka ha aron nga refresh kanunay bahalag na ay utang. Sige, shout out ko more sa inyong mga reactions karon nga super init kaayo nga panahon. Ako Magnum Apple karon permi na gid ko magdala og tumbler. Hydration is the new fashion. Muna na siya, di ba? Dagan pito kang makita din na, no? Nga nagbit-bit sa ilang tumbler, which is good. More shout out, mas ganahan ko magpabilin sulod sa balay kaysa mugawas, Magnum Apple. So, na-activate lugar imong pagka-indoor person, Magnum friends. So, I hope you're just safe even at home. And don't forget also to hydrate miskin naalang kas sulod sa balay. Mas ganahan ko Magnum Apple nga mag-night out kaysa daytime. Ikaw gyud siguro tong team nga bulan kaysa team adlaw, di ba? Karon Magnum Apple ang aircon kay necessity na gyud, dili na luxury. Aha. Amen to that. Kay aron nga dili gyud kaayo nato mabati ang kainit. Although officially it is super init na gyud mga Magnum friends, pero at least kung na aircon makatabang-tabang or mga pabugnaw man lang, no? Nga ato ang i-take sa atong kalawasan. Napay mo shout out, akong pinaka-importanteng gamit kay panyo og tumbler karong mga panahuna Magnum Apple. Kinahanglan gid na mo survive ta karon Magnum friends kay murag official summer na gid ning anay kinahanglan nga dala-dala nga survival kit. Anyway mga Magnum friends, you've heard mga variety of shout outs nga mga kausaban nga namatikdan sa atong mga Magnum friends nga I believe which is also relatable sa inyong mga gipambati karon sa kainit sa panahon. Moving on na ta sa ato ang word of the day, which is adapt or mupahiangay. Ang meaning ani mga Magnum friends is to adjust to a new situation. So karong mga panahuna gyud mga Magnum friends, nabati naman gyud nato tanan ang kainit. Grabe gyud ang kainit sa palibot. Mao nang importante nga makakat-on po ta og adapt sa mga kausaban sa atong environment. Pero dili lang kay mo adapt ta, kinahanglan pod nga prepared ta, no? Kay ang preparedness dili lang para sa problema nga naa, kundili para sa mga butang nga posibleng moabot. Hangtod sa sunod mga Magnum friends, keep your cool, keep smiling, and keep it right here on Magnum Radio 99.9. Musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Kini lamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo mga Magnum friends na taliwala sa pagsulay, nahutay kay ang Dios maayo kanunay.

0: Magnum Radio Time, it's 2:32.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: Lock it in.
1: We'll be right back.
3: We'll be right back.
1: Magnum Radio 99.9
4: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ago ni magpabili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: Basta Reloni Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila kay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories. Ukuan pa, pinakaunang tindahan sa relo na nagservisyo sa Takbayan sukob sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo ni Pulso, Wadhos Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online. Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lausi nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kaya niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Aniyan ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasanding, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto Ogbugo. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available ng Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
7: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
8: Bugas-bugas, ug katul-katul?
9: DTX 500 na!
8: DTX 500!
9: Aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: ug pag-ayos sa bugas-bugas
8: ug katul-katul.
9: DTX 500!
10: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
9: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix!
10: Mabaka sa mga butika.
12: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
13: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes og deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan og tibuok nasod.
14: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron!

0: Oras may gana, alas 2.52 na!
1: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
2: Mr. Talagsaon!
3: Magnum Gilbert! Magnum Gilbert! May sense na, may humor pa!
0: Pinsan ay hugot, di may gala. Oh, na hugot mga Magnum friends. Oh, hugot bitaw ka ng about sa gugma. Dahil mga Magnum friends atong basta sa mga hugot-hugot lines. Agoy, maaay kayo sila na may gala, di ba? Grabe ka hugot mga Magdun friends. No? Anyways, may hapon mga Magdun friends sa mga suking tigpaminaw. Welcome sa ating programa. Ang Magdun Music Jam. Kauban si Mr. Talagsaon Magdun Gilbert. May sense na may humor pa. Mag-uban-uban ta may galahang tugta sa alas 4 sa kapon ng mga Magdun friends on beautiful bagyapon. Beautiful day bagyapon mga Magdun friends. Bisan init. Beautiful gapon may gala na. Smile ang gapon ang mga Magdun friends. Bisan pa man kanang kanang itong kung mulantaw ta sa kahayag, mora itong may mutang Chinese kaya mupikot atong mata. O diba na usay may galang mupikot ang mata kaya mora itong may mong incheck kaya nasilaw man di ay. Diba mga Magdun friends na? By the way, today is Wednesday, August 19, 2026. Happy to get mo ano may gala ha? Mauman sa bulan sa August. And afterwards, ano may gala after sa mga pipila ka adlaw agoy. Pasko na dahil atong ulaton mga Magdun friends. Kaya mag-September naman dahil may gala, di ba? Mutong-tong na ta sa laing bulan dahil sa mga pipila ka adlaw. But for now, ato sang i-enjoy ang Higalaay Festival 2026 mga Magdun friends. Kaya nagpadayon pagyapon ng mga nag-una mga activities may gala. Din sa itong syudan, mga Magdun friends. So, if I were you, may gala, ha? Mga Magdun friends, ato di, ha? Mag-enjoy, magsaulog ta sa atong kapiestahan. Viva, Señor San Agustin! Diba? Viva, ha? Viva, gawas nga viva, bibo pag yun, di ba? Ano siya? Viva, Señor San Agustin, bibo pag yun may gala kay fiesta biya. Asa kitag fiesta nga dili vivo mga Magdun friends, di ba? So, vivo gyapon, vivo. Vivo gyud. Anyways, atang ato mga segments may gala karong apuna sa atong programa ang Magdun Music Jam. Ano po tayo talag sa pauta na may gala? And lakip na may gala atong ano ang latest. Yung nang masaya may gala kung sa atong chikan karong taod-taod lamang sa ano ang latest. O nga syempre yung mga favorite songs mga Magdun friends. Inyo gaya pa na mabati may gala din sa atong programa. Don't forget mga Magdun friends, mabati ta 24 oras sa inyong mga radio set. Magdun Radio 99.9. Mga higala muna siya mga Magdun friends ha. And syempre sa Facebook, pangitalang ninyo may gala ang Magdun Live. I-like, i-follow, and i-share para updated makanunay sa mga nagudang mga balita, impormasyon, ugdagan pang uban. And syempre sa atong website may gala www.magnum999.com. Salamat sa yung tanan mga Pinoy. Mga Pinoy nga nakaroon sa layang mga nasod may galang naminaw karoon sa Magnum Radio. Dagan salamat sa yung pagpaminaw diha, ah, amping kanunay mga Magnum friends. Layo mo sa pamilya karoon, di ba? Medyo mingaw. But sige lang, kung bakit magyapota ng mga Magnum friends, no? Bala medyo layo sa pamilya, layo sa imong anak. Saan magid may galang dito may matut sa uban na swertian sa pagtrabaho. Dito sa lang nasod mga Magdun friends, di ba? Munang ano lang sa ta? Magmaintainer lang sa ta ng social media. Kanang Facebook mga Magdun friends kay Messenger ana bitaw kay pwede ra magyapon mo maka-communicate, di ba? Maka-communicate ra gyapon mo, di ba? Bisan sa inana nga pamaagi kay na may video call. Ayos sa kaya ng mga Magdun friends. Di para kaniya itong sauce. Grabe ka mahal ang long distance may gala. Ka long distance ka, talag sara kayo kay mahal man kayo mga Magdun friends. Per minute mas siguro na may gala, di ba? Mas mahal kayo. Di unlike karon may gala nga, dalira kayo. Nalang kay Android nga phone di mga Magdun friends. Mag-install din kag application sa ano, cellphone mo. Ay, nakakontakt din kasi mong pamilya, di ba? Mo nang nakatsada karong panahon na may gala. Lahir agad, di ba? Anyways, mga Magdon friends, dari sa Tamaygala sa atong segment, ang talagsaong pangutana mga higala.
4: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Ang atong nga talagsaong pangutana, karong hapon na mga Magdon friends. Paminaw mo may gala ha. Ang atong nga talagsaong pangutana, actually kanina itong gakadunggan every now and then may gala. No? Muna itong gakadunggan every now and then. Mato nila mga Magdon friends, lahi daw ang mga kabataan karon o sa mga kabataan sa una. Mo-agree ba ka na Magdon friend o dili? Ato'y balik may gala itong nga talagsaong pangutana. Mato nila, matod sa mga tao nga madunggan sa natuga istorya mga Magdon friends nga lahi na ang mga kabataan karon di daw pareho sa una may gala. Agree ka na o dili mga Magdon friends? Muna may gala. Ato nga talagsaong pangutana, agree ka o dili mga higala nga lahi na daw ang mga kabataan karon di pareha ka ni adto. Sige daw be. Unsa may mong panlantaw ani may gala? Let your fingers do the exercise. Ang atong number may galang pwedeng tawagan 0995-322-6237 mga Magdon friends. Atong ibalik ha 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag mga Magdon friends sa atong talagsaong pangutana. Karong adlaw, adlong Wednesday. Kung ikaw akong pangutanon Magdon friend, tinood ba? Agree ka o dili agree Magdon friend nga lahi na daw ang mga kabataan karon unlike kaniadto. Sige daw be. Let your fingers do the exercise daw be. Para kanimo Magdon friend. Unsa man, lahi na ba ang mga kabataan karon di pareha kaniadto. Muna siya atong nga talagsaong pangutana mga Magdon friends ha. So i-text lang or itawag yung mga tumbag may gala. And sa itong pagbalik at tangi ang ano ang latest? Uguban pa may gala, apilan yung mga tubag. At ang oras, alas 3 sa hapon.
2: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
5: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Magnum News Alert.
7: Oras sa Magdum Radio, alas 3:02 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni City Councilor Roger Abada, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseyo, nga wake-up call na sa tanang nga tunghaan ang nahitabo nga shooting incident sa Tacloban o Zamboanga. Matod ni Abada, nga tulo ka area ang tutukan, kung ang angayan tutukan, karon kinimo ang campus violent internal security lapses o ang mental health condition sa mga kabataan nga kinahanglan hatagan sa pagtagaan.
8: kinanglan kani og urgent wake up call sa tanang ilahan, both public and private leadership or administration. Dili lang dinhi sa kanang diuro kon sa tibuok ka kapugdan sa atong nasod, no? Tulo ka areas nga kinanglan ilang tutukan kining campus violence o kining internal security lapses, no? Nang seguridad dia sa tulog kung sa kakulangon o ang kining mental health condition sa mga kabataan. These are an immediate concern sa atong mga school administrator. Uh-huh. So, ila sab i-review immediately ang ilang physical security o kining ilang access control, kining entrance and exit.
7: Ang pamahayag ni City Councilor Roger Abada, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Sudad. Samtang palig-unon pa sa Department of Education CONDEPED, dili lang ang seguridad sa mga tungaan sa nasod, kundi lakip na ang mga programa para sa mental health sa mga magtutunga human sa shooting incident sa Tuneo de Zamboanga University. Mato ni Education Secretary Sunny Angara na dili lang seguridad ang angayan nga tutukan, may nungdanon usab ang padayon nga paghatag o pagpumusta sa mga estudyante aron mas maila o gamasabta ng ilang gibati karon.
9: Ang tinitingnan ho natin, hindi lang yung seguridad. So, hindi lang bakod, hindi lang CCTV, hindi lang metal detectors. Importante ho yun. Pero importante din ho siguro kung yung mag-reach out talaga yung ating mga komunidad, starting with sa amin, sa school communities. Talagang makihalubilo tayo sa ating mga estudyante. Kilalanin po natin talaga sila. Kamusta sila? Kamustahin natin sila? Kasi ang silbi talaga ng eskwela, hindi lang magturo, kundi parang pangalawang tahanan na ho yun.
7: Ang pamahayag ni Education Secretary Sunny Angara. Ug karon sa tungo Magnum News Hunter, Kokpo ug DepEd nagpalig-on sa school safety programs sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 24 Jane Luna.
6: Magnum News Hunter.
10: Nagpaligon sila ng pagkinabangayang Cagayan de Oro City Police Office ng Kompo o ang Department of Education kung DepEd aron masiguro ang kaluwasan ng seguridad sa mga tinunan magtutulog personal sulod sa palibot sa mga tunghaan bahayin sa mga lakang ang pagpataas with visibility sa mga tunghaan, school safety dialogues o mga symposium na nakatutok sa crime prevention, bomb awareness o identification o gustong pagtubag sa posibleng hulga sa seguridad. Sumala sa mga report, gadunay ang police at personnel na gideploy sa mga eskwalahan sukat sa pagsugod sa klase uba sa kontrasyon sa DepEd Region 10 o Kokpo. Gitabangan usab kini sa mga barangay Tano, darang usab ng mapadayon ng kalinaw o kahapsay sa palibot sa mga campus. Siyuda usabang importansya sa kooperasyon sa mga ginikanan, eskwalahan, komunidad o law enforcement agencies aron lamang mismo po no, ang kahapsay o kalinaw mamintinar labi na sulod gawa sa mga tungaan. Ang madumala nino at wala pong lakbitan na ron, dinhi sa maya Abusan, padulong po din po da sa boundary na sa maya Tablon, doon ay disgasya nga natigayon din na nabigitin yung usaka alpha track nga kumiigil kay nga tubangan sa yubahin ini po nisutan po nga kenan o gali magdumala niya doon ay kining mga karga po nga mga soft drinks ang ingon na lambigit sa disgrasya ang nagresulta sa taas kayo karunong traffic gikan to sa maya puerto gamay lang yun kayong ligasi ka sa may Agusan na traffic to siya magdumala niya padulong din po sa maya Tablon galigit sa so, mga news patrol, sa puto sa natanggong diri, tawag po lagi kay Lizod, kayo siya, ilihot-lihot sa mga gikan sa este, niya mo anhi din sa maya sentrong bahis ng siyudad, so pa yung mga kanila nga, diligid kini ang sakto kong oras, no, nga sila manggawa, tawag po lagi kay Perfect Karun sa traffic, sa naisbutan po nga area, pero kung gikan ka sa sentro, padulong ka sa este, magdumalani, walay ang kablakan, tawag po lagi kay Waman, ito po na naitabo, ang maong disgrasya, ang occupy ng linya, hindi po nga half track, kaya gikan diri sa SP padulong sa sentro mabod magdumalani mo na nga karon ang mga sakinan nakatanggong po din eh buda po lagi niini pong nakababag po nga abstract sa kontrol magdumalani mo nagkikod nga sa kasi mga polisa nagiingon na padayon pa ang ilang investigasyon kalabot po niini po po sa disgrasya wala man po i-detain po na ito o ka una nang iklaro sa bilang magdumalani ito nga wala man po sa inakuha po ng mga informasyon kalabot po niini po mga nakabsyon baka sa kinaboy nga nalambigit po dan sige po na nisbutan po sa disgrasya balik ang kapanahon ng magdumalani. Pabilang kita nakasanati po no mga heavy traffic sa din sa SM Wadudad kung gikan ka sa SM padulong po sa sentrong bahin magdumalani ito po lagi hindi po matagay po ng disgrasya din mismo sa may Abusan na Tablon atong siyudad. Gikan di lokasyon sa ngaya barangay ang Busan. Sini si Magandiyo Center 24, Jane Luna. Sumulita ang servisyo. Magdibradyo.
7: Diyan salamat Magdumante 24 Jane Luna. Mga igala na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magdum Radio.
11: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
12: Let's listen to the music, relax and have fun.
11: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: cara.
1: It's 3:17 on Magnum Radio.
2: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bangkok.ph. Playtime Entertainment.
3: Malik ta may gala ha, sa atong programa gyapon ng Magnum Music Jam. Dili lamang syempre sa inyong number one FM station sa Cagayan de Oro, Magnum Radio 99.9.
4: Mister, talang saon?
5: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
3: Alas tres na may gala, ting merienda na, ting snack na mga Magnum friends. Ala, kaon na di may gala para mabusog na ka ha? Mabusog na ka, di happy na dahin ka. Mora may kalipay sa uban, bitaw may gala, kung gutumon sa puton. Pag mabusog na, malipayo. Diba? Ano na siya may gala? Pag gutom, wala na. Malain na bitong mood bitaw. Pag busog na, happy na siya mga Magdum friends, diba? Nanagitaan sa itong final hour, ha? Kauban pag-iapon si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. On a Wednesday, kumusta itong kapunon mga Magdum friends? Init pa ba gyapon? Ang atong palibot may gala. Kani atong klima may galang haskang inita mga Magdum friends. Mora din siya usahin nga maka change og attitude sa usa ka tao, di ba? Oh, kana siya kung init kayo mga Magdum friends, dali ra ka sa puton, di ba? Dali ra ka ma bad mood Magdum friend kay init kayo panahon, di ba? Mora siya sa mga Magdum friends ato usahin kay mag-change ang mga ano, ang batiyon, ang uban mga attitude may gala tungod sa kainit sa panahon noon sa na lang gid. So mas may gala nga kita mangita tagway nga medyo mo mabugnawan atong paminaw sa kainit na panahon may gala. Pero dito sa kauluan mga Magdum friends, bugnaw dito perme kay gaulan man. Oh, dito sa kauluan may gala, gaulan. Oh, bugnaw dito perme unya napay mga nakasinati og kabaha dito may gala, di ba? Muna sila mga Magdum friends dito sa kauluan. Grabing baha dito mga Magdum friends, taas ra ba kay mga baha dito eh. Dari init kaayo dito sa ila, grabe ka ulan. Laing kay panahon mga Magdum friends tungod sa dala kini sa ano may gala. Daotang panahon nga si Habagat may gala. O nang nakasinatis lag panag-ulan o kanang ulan-ulan karong panahon na dito sa area sa Luzon, may gala. Labi na dito sa Metro Manila mga Magdum friends. Alas 3:20 na ang atong talagsaon pauntahan na karong po na may gala. Sa wala nakaapas mga Magdum friends, ang atong talagsaon pauntahan na karong po na, agree ba ka mga Magdum friends o dili? Nga matod nila, lahi na daw ang mga kabataan karon. Unlike sa kabataan kaniadto mga Magdum friends. Muna may gala. Agree ba ka na Magdum friend o dili? Nga naglahi na gid ang batasan sa mga kabataan karon. Di pa rin kaniadto. Muna may gala ha. Ang atong talagsaong pautana. Agree ba ka Magdum friend o dili? Kung nakay tubag mga Magdum friends ha. Itawag lang may gala sa atong linya 0995-322-6237. Dari sa atong nabasa ng mga text messages mga Magdum friends, ganyan silang lahi na gid daw ang mga kabataan karon, di pareha kaniadto. Kay ang mga kabataan daw karon musukol na sa ginikanan, musukol na daw. Kaniadto actually, kana naman po yung mga kabataan may galang kasukol gyapon sa ginikanan. Oo, medyo mabutang na itong di pa kaya ito siya grabe may galang pagsukol bitaw sa ginikanan. Kay kaniya ito magkabantay man kung mga Magdum friends nga na ay kana ba itong silingan may galang inahan o ganyang anak mag tinubagay good may gala. Madunggan na mo away mag ang mama o anak grabing tinubagay may gala. Muna siya. Kaniad to pa to. Karon lahi na sam, di ba, ang mga kabataan? Ayun, mula ginang supak-supak na sa ginikanan. Di na maminaw sa mga ginikanan, mga kabataan karon. Grabe dahin, no? Lahi ng mga nagkikabaguan mga Magdum friends sa mga kabataan karon. Alright, 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag may gala sa atong talagsaong pangutana. Hello?
0: Hello, Magnum Gilbert.
3: Ha? Say hello.
0: Hi.
3: Nahilo ka?
0: Oo, nahilo
3: po. Say, nahilo. Nahilo ba ka?
0: Ha?
3: Nahilo ba? Nahilo. Nadi, nakadungog, para ingon, pabulbungol, para ingon guwafa.
0: Ay, ano, medyo naman ng Gilbert.
3: Ah, lagi na. Kumusta ang atong kapo nun, diya, May?
0: Kalab, ano? Kayo malagi ka?
3: Ay, ako pa. Nga, nabak ko detector dere.
0: Ah, sana all.
3: Oh.
0: Nalabsik po ron Magnum Gilbert, ay.
3: Nalabsik ka? Ano nalabsik, Magda?
0: Oo, nalabsik.
3: Kay?
0: Tungod sa panahon.
3: Tungod sa panahon o tungod niya?
0: Tungod sa panahon, Nigel.
3: Ay.
0: Tungod pang panahon na siya, pero yawa.
3: Na, mulig. Ang damay, no? Nalabsik dahil ka. Siguro, ano ka, kapainit ka sa gawas ka ayo.
0: Gikan ko biyahe, oy.
3: Gikan ka biyahe? Amang ka gikan, di ay?
0: Gikan ko sa yung heart. Ay, oh, sa sakit nun.
3: Ah, gikan. Niuli ka sa inyo, di ay?
0: Oo, oh, niuli pa itong miyaging sumana. Then, nagulera pa tayong kubali. Kaya ba't siya kong mama?
3: Ay, bago ra ka nakabalik dahil kagayan di oro?
0: Bago po. Itong miyaging lang.
3: Ah, okay, okay. Sige, sige. May, ang itong talagsang pangutana mo to, baka, agree ba ka o dili agreeing lahi na daw mga kabataan karon di pare sa una?
0: Lahi lagi kay Magnum Gilbert ay matuod yung kuwana.
3: Mo agree, lugar ka. Nga naman, unsa may mong naobserbahan sa mga kabataan karon di ay?
0: Based on sa experience na mo karon di rin nga kanang mga anak dito sa mga silingan nga na. Parang italyahon dito ni mong kinahinay.
3: Pinaminaw.
0: Pero kusbo na ni mong tingog, ayaw pa maminaw.
3: Kung hinay-hinayon ng pag-storya, kanang wa na suko, di maminaw.
0: O, example ha, example ikaw. Gabiin na kayo, mga alas 10 na kami, sabak pa kayo ka, example sa gawas na mong nanak. Inanti ka nga, kuli pa uli, nasa inyo kayo, sabiin na may kayo. Asa
3: hindi mo mga ginigkanan,
0: hindi yun maminaw. Maminaw. Sa inyo na yung mga kasapa, baka yung
3: nadra, ay,
0: pauli,
3: mas inyo. Ay, hap din mo mauli. Ay,
0: lahir
3: na gaday, no? Oo, kay ginigong
0: mong
3: kambayan,
0: mo ang
3: gudiri, asa ko, ay, dapit, di sa yung balay, gawas? Di sa yung gawas?
0: Oo, zon 12, after Carmen.
3: Aba, sin ka, tangan ka, kasing basing ga-short shorts po ka diyan, murang seksihan sa sa'yo mo, murang magtambaya sila diha.
0: Dili ay, saba sa kayo. Ano, like,
3: mga pila edad sa mga bata?
0: Saba kayo mga minor di edad, oy.
3: Mga ano
0: na? Nakayuban, 5
3: anyos, nana. Pila, sa oras po na sila tambay?
0: Sahay, pag wagi mo badlong, sahay, pag naisuga doon sa Morisco, tagalas
3: 11 yun. Alas 11 gabi eh. Kinsa may mo badlong, ikaw?
0: Sahay, pag ang tanan na mo, ay masukuhin ka ng sahay. Ano na mo?
3: Dobe.
0: Ha?
3: Dobe, unsa man? So para kanimo wala na gyud lahi na gyud ang kabataan karon.
0: Lahi ra ang kabataan karon magdumdum kay ngano. Maong dili sila motuo sa gawas mo man ng mismo sulod sa ilang kalimalay di na nila kakapilan tinuod nila sa kaginikanan.
3: So mabutang lugar nga ang ginikanan gyapon ang rason kung nganong ang mga kabataan nagbag-o ang ilang attitude, ilang kinaiya.
0: Oo, kaya ano, kung dili sila badlong, sulod pa man ganit silang panimalay, unsa na lang kasagawa.
3: Lagi ba? Kaya siguro.
0: Pariyaman ng Gilbert, that's ang rakurakot ba? Asang nangyugod sa ilang balay.
3: Kaya
0: nakat-on man sila pagpamakak, hindi man sila badlong. So, dito sa ilang trabaho mismo, mamakakak lang.
3: Ay, so, inanang good lugar ang possible nga rason, good lugar.
0: Kaya
3: muna'y ginayon
0: nga ang mangga, dili,
3: mamunga, santol. Ah, lagi, no? Lisod po ng mangga, mamunga, o ano ba? Saging ba?
0: Oo, no, lisod. Alay na mo lang nung.
3: Alay, punto di. So, mabantayan gina nimo karong panauna. Nga, lahi na gin sila.
0: Mabantayan yun, oy, magong Gilbert. Mabantayan
3: gin siya. Lagi, no?
0: Mabantayan yun.
3: So, unsa kayong mga hinungdan gawas sa atong giingon nimo sa ginikanan? Napabaylaing rason gawas ato?
0: Naa po, kay kanang usahay gid bon padlongon na sa parents, pero ang bata gyoy na maminaw kay na influensyahan na sa mga friends, sa mga barkada sa gawas.
3: Magoy. Lisod kayo na yung nana ba? Napakaigsoon, oh. May?
0: Ha?
3: Nakay kamanghuran? Nakaigsoon?
0: Ako ay manghod man.
3: Ay, sus. Ikaw rin yung ikaw day manghod. Pila di?
0: Ako?
3: Pila mo kaigsoon di ay?
0: Seven.
3: Agoy, dili kay hilig.
0: Seven. Kuan di ay mag-tingil ba 8 di ay pero kung makabilang langit na ang buka ka buo.
3: Eight? So, unom na lang mo karon.
0: Anong na lang yung nabing
3: ha?
0: Unom na lang.
3: Unom na lang. Lagi na. So, ikaw de, kamanghuran ka o pinakakamanghuran ay mo magkatong nipanaw na sa to?
0: Oo, bunso. Kamagwangan ko sila. Kamagwangan
3: na okay, okay. So, ikaw ang pinaka, ano lugar? Pinaka cute kay bunso, ano lugar?
0: Yes. Ako ang pinaka cute. Ang hari sa mga sabiyo, charak.
3: Ang hari sa... ang dili hari, Reyna o eh.
0: Sorry.
3: Ang Reyna sa mga gapaasas lalaki.
0: Adela dili oi.
3: Adela di ay.
0: Ako gipaasa, ako man lang gipaasa.
3: Awala di ay. Gipaano lang nimo, gipa in love lang nimo sa imong tingog.
0: In love
3: dala din
0: ako, in love siya.
3: Ah. Sala na nimo kay pakit-kit baka sa imong tingog.
0: Saan na, inakon niya
3: kong
0: tingog.
3: Ano
0: naman niya
3: kong
0: tingog?
3: Ah, may mas loo, chada ni si May o. Kaya chada, okay kay tingog.
0: Oy, pero mga boys, ayra mo pagbasa sa chada tingog or nindot o lawas. Oy, pangita mo ka pala mong hinlog balay.
3: Lagi. Mayo di ka mang hinlog balay di eh.
0: Oo, oh, akong ibdo ng balay. Akong ilaba, hinlog ka.
3: Mona, sao na lang. Bitaw ay salamat kay May. Wala na yung balay kay hindi mo naman gi you know, gilabog. Bitaw na. Sao na lang.
0: Ang
3: sana song?
0: Kapag ako pinili mo,
3: kapag ako ang pinili mo, kanta, sab.
0: Ulala, masigura pa yun. Basta
3: kung ano
0: na,
3: matumando. Kaya yung pasalama. Kapag ako, ulala. Ulala, ha? Sige.
0: Ulala.
3: Kung
0: sayaw ko.
3: Sayaw ka? Panington ka, kumusayaw ka.
0: Ha?
3: Panington ka, kumusayaw ka.
0: May nun, pero mawasan ko sa pag-drumstick.
3: Sige, lati lang niya. May, ayop. Paminaw, good. Ikaw kayo, di magka, pagumanin mong tawag kay... Mabalhin naman dahin ka.
0: Dere, uri. Nang sa di ka magnong Gilbert.
3: Dede.
0: Gusto ka magpaiko-iko ko dere ron.
3: Ayun na kay mo. Masakit itong dalunggan. Sige.
0: Okay lang masakit dunggan. Basta di lang hi.
3: Okay. Pastilan. Salamat,
0: bye.
3: May. Sige, bye. Alright. Bato itong Magdun friend nga si May. Sayang tubag may gala sa itong talagsang pangutana. Nanaday mga kabag-uan sa mga kabataan karon, di pareha kaniadto, di pareha sa una may gala. Alright, so ikaw my good friend nga naminaw ron, basin na kay ikatubag may gala sa atong talagsang pangutana, tawag na may gala kay taga na to nagpagtagad karong hapo na may gala. Ben, darita sa mga text messages. Maying hapon my good Gilbert, akong tubag. Lahi regyod ang kabataan karon di pareha sa una Magdum Gilbert kay sila ang kabataan dati kabalo pa mo respeto og mga tigulang pero karon makatagbo sa tiguang wa may muingon og maayong gabi eh. Oh lagi no sa una kay magbaklay ka sa dalan gabi may galay na nang gabi matabuan ang tiguang kay ang mga kabataan sa una kay mayang gabi diya ma'am na ana bitaw mayang gabi diya sir oh. Karon wala na daw kay mga Magdun friends wala na daw. Alright. Napadre dili na mao ang mga kabataan karon Magdun Gilbert kinahanglan sila nga giyahan kay aron di sila mapaadto sa laing mga butang Lagi dapat gudgihan is lang may gala. Di pasabot nga, naglain na ilang batasan, ilang attitude mga Magdum friends, pasagdan na lang dahil nato. Dili na na may gala, di ba? So, nabantayan man yung nalahi ay ang batasan, niliukan sa imong anak baka, o something na na, ayaw pag give up may gala nga, pangitagway, nga matagaan nga po ni mo siya time, magiyahan, o mabutang bitaw ni mo, maanto siya sa maayang direksyon. Okay, kinsa dito lang siya sa mga barkada may gala mangitag, ano bitaw, comfort sa iyang, ano, sa iyang gibati. Na masama maayog dito sa ginikanan gapon mga Magdum fans. Kay ang kasagang reactions mga ginikanan na ba ay sasagahi, nagigulak kong anak. Anak gid may galan. Saan na lang gid mga Magdum fans? Kinanglan lagiya anak. Sa karon na panahon nga grabe na gid ka ano. Grabe na kayo ka ano bitaw ang atong mga temptation, mga addiction, uguban pa mga higala. Diba? So, let your fingers do the exercise. 0995-322-6237. Kung willing ka o ganahan ka mo tubag sa atong talagsang pangutana may gala. Hello?
4: Hi, Magnum Gilbert. Mr. Tortson.
3: Hello. May ngapon, Lady M.
4: Yes.
3: Belated happy birthday.
4: Wow, nakainom-dom.
3: Ay, thank syempre. You. Oh. Katong Monday, di ba yung birthday?
4: Yes, on Monday, it's my golden day.
3: Golden. Pwede na ta kay prenda lugar. Kay gold na ka.
4: Gold lagi, gold.
3: Oh.
4: Kung ang edad, 5 years old, negative zero.
3: Wala, Ginoo. Kuha ko na tong zero para 5 years old pa ka.
4: Yes.
3: Wala, Ginoo. Ano sa may mong birthday wish di ay? Itong birthday ni mo last Monday.
4: Ang wish ka ko, namulig on pa kong kalawasan, maulihan ako sa akong balatian. And ayun, nagpasalamat sa Ginoo kay nadugangan na nga akong edad.
3: Ah, lagi na. Pila edad din mong nagdaya gani?
4: Ha?
3: Pila edad din mong nagsugod kag dialysis?
4: 4 years old.
3: Pag sure, oy.
4: Sige.
3: 4 years 40. Old?
4: 40.
3: Ah, 40. Lagi.
4: Oh,
3: minus 0. Ah, 40 years old lagi. Unsa day magibati ato una nga nung before ni mo na feel nga nanay na. Unsa day? Taas yung sugar, no?
4: Dili, diabetic naman ko daan, pero tungkol sa mga tambal na gitang intake, so, nago ba ang akong kidney?
3: Ang
4: doon... Ayun ang nabili sa left kidney na ako, balay mo rag, na lang 25%, 15%.
3: Ang duwa ni mo ka kidney lugar ang nay problema.
4: Ang una, ang right lang, ang left okay pa. Sa kadugay na ako nagdaya, nagkanaman na siya, daw tapod siya.
3: Ah, madamay dagay po ng pikas tungod sa dialysis day. Ah, lagi na. Pero matod sa uban, magliso na nag-ihi ang ano, na ay dialysis. Tinood na dili.
4: Pwede naman sa makaihi anak kung guban na bot. Kung pareho guman ang imong mga kidney.
3: Dobe, sa imo na part, ground sound imo?
4: Ako makaihi pa man ni noon ko, pero kung nang magbawas ko, mudungan man siya.
3: Amo sabay lugar sila? Oh.
4: Yes,
3: gaduit, sabay. Gaduit sila, gaduit?
4: Yes.
3: Ah,
4: wala. Parang sila
3: duho. Ah, okay. So, ano, so dapat di na kaya ka mo inom dagang tubig, di ba?
4: Limit ng tubig. Kaya kung baga nang mainom ni mo, mga upong ang imong kalawasan.
3: Hindi
4: ka makaginawa. Hangakon ka.
3: Lagi na. Soft drinks, di na dahil kagainom lugar na yun.
4: Wala, nadugay na. Makainom ako soft drink kung mahaypo ko. Kaya usahin niyo sa mahaypo ko. Painom nila ko soft drink. Gamay lang yun. Isang kaong umang ako mainom. Kay, di na ko ganun. Kaya mo nagpait-pait na siya.
3: Ang soft drinks? Drink. Mapait na sa imo ha? Oo ba?
4: Sa lasa, muragpait na siya. Ito na lang ko sa kan, white rabbit.
3: White rabbit na lang.
4: Yes.
3: At least kay rabbit ra. Kapacheck ka, pag-iapong ka, wala na.
4: Ha?
3: Kapacheck ka, pabaka, wala na.
4: Wala, kadayalisis, iapon ko.
3: Kanara na, every week na.
4: Yes.
3: Pag di ka maka...
4: Pero na nga kung mungkuhan, realisis, wala na ako sa
3: hospital. Nagpadaya ka karon?
4: Kauwi ko lang po.
3: Kauwi mo lang pala? Hindi mo sinabi na kakauwi mo lang?
4: kaninang 2 o'clock.
3: Oh, di mo sinabi sana sinundo kita sa ano sa ospital para mahatid kita sa inyong bahay.
4: Pag-ianan ba yung inyong iskatch yung patulong dito sa akong center?
3: Oh, tinawagan mo sana ako para maka-add ko. Binisaya naman noon, sagol. Bitaw, Lady M, agree ka o disagree nga ang mga kabataan karon lahi na, di para kaniyad to?
4: Disagree yun ko kay ang mga kabataan sa una, mahadlok sa kuha, mahadlok sa ginikanan.
3: So agree ka nga lahi ng bata ron?
4: Lahi na ron karon. Kay nga no, depende na po siguro sa pagpa, kung sa mga ginikanan, no, kay, o sa ang bata, 4 years old, 3 years old, 2 years old na na, na gadget dahil maglantaw sa mga gad social media, kapasagdan, tapagdantay ang pod.
3: Oh.
4: O depende gid sa pagkan sa ginikanan ba siya ang bata.
3: Dapat i-monitor lang kanunay.
4: Monitor, yun. Tanaw nun sa ilang ilantaw.
3: Lagi na. Siya.
4: Kung dapat 2 years old, dili na lang sa pag-unitun pan gadget. Dito na siya pwede mo ginit na 10 above.
3: 10 above. 10 above.
4: Yes.
3: Alagi na.
4: Okay, kuwela naman.
3: Alagi na. Ikaw, pila edad mo nakagunit o gadget?
4: Na. 30 kapin na, oy.
3: Pila?
4: 30 na kapin.
3: 30 kapin, ay, pa ka nakagunit o gadget?
4: Ano ka ba, isang gadget sa unang 80 to 90, wala yung gadget sa una, oy.
3: Na, may cellphone, katong tawag text lang. Call and text, ano?
4: 30 kapin na gani ko, nagsugod na. Mga
3: 2004 ana. 2004 lagi no kay di pa kaya di pa manggood kaayo ano daggan baligya ng mga gadget cellphone sana. Medyo mahal pa man di ba? Mahal sab kaayo dati kay gagmay ramay mga makapalit ana sana mga dato raman.
4: Ang gadget sa 90 sa buton sa bato kanang mura para sa packet.
3: Packet bell, minana packet bell, beeper ana.
4: Oh,
3: muna uso kani adto kanang gusto ka mo atong mensa. Lain lang atong nana packet bell og ano beeper kani adto kay
4: atong beeper.
3: Mutawag pa man ka. Mutawag pa man kag operator before nimo ma-send ang mensahe sa iya, di ba?
4: Pagani wa ko nagpalit sa beeper kay Lisod.
3: Okay, kung manawag ka sa imong operator niya magpa-send ka mensahe sa imong uyab. Mag-ingon lugar ka sa operator. Hello, I miss you, love. Mwana ka dito. Sila rin mag-send dito. Di ba, mumuna ka niya ito?
4: Oo.
3: Oh, di pare ka no, karon nga. Ikaw nalang mag-text?
4: Yeah.
3: May bawaan ng sekreto bitaw nga. Ayaw pagsaba
4: may
3: nga.
4: May bawaan yun.
3: Ayaw pagsaba nga natin yung relasyon na. Ano bitaw nga? Sapo na noon.
4: May bawaan yun lang yun yung sekreto. Kaya muagi man sa operator.
3: Bugani. Oo. Munang di ka ayaw. Actually, okay man siya pero wala lang siya nagdugay. Kay napulihan.
4: Wala siya nagdugay.
3: Napulihan nagyapod. Pero social na kasakani ito itong nakainana, di ba? Ginabutang ni mo sa imong hawak, di ba? Ginaipit mo dito, ah, social na kayo, nanay pocket bell or a beeper, social na kayo kaniya. Ambot kong kabalo, ambot kong nakabalo pa mga kabataan na naroon, murag wala naman siguro?
4: Murag wala na kayo, wala naman save ko na nakaroon.
3: Wala naman na, Wala naman yung pocket bell, pero nay jingle bell.
4: Nay jingle bell, sarang bulan.
3: Lagi, happy na pong Pasko.
4: Happy naman.
3: Alright, sige. Salamat kay Lady M. Belated happy birthday again. Sige, go.
4: Pasyato lang po sa to ng Magnum Natics, mga friend na ko, and tuloy ang group of friends na ko. Thank you so much kay Ate Selena, Ma'am Derama, and Maria Isabel Casilac. Thank you sa inyong palitoy, sa inyong pagikas na ko itong miagi.
3: Wow.
4: Thank you so much. And ayun, sa pandesa NMMDC Center. Thank you sa inyong pakikita sa ako karon as a belated birthday to me. Salamat, salamat sa inyong tananda sa nurse and staff and kay Dr. Go and Dr. Gabby. Dr. Gabby. Thank you so much. And then most specially sa akong my one and only na nagtapakapa sa akong dugha. Miss you, Shower. I love you na, miss you. Thank you sa greeting, Han.
3: Wow. Char, may hapahan-han, ha?
4: Mama na nga mong tawagan.
3: Alright. Sige. Salamat
4: kayo. Kapit naman may Happy kami mag-second year.
3: Kano saan naman po na eh?
4: October.
3: Second year?
4: Second year.
3: Katoday yung pag-greet niya mo last time. Unsa pa man to? Mansari ra to?
4: Mansari.
3: Ay, Mansari pa dito. Ika
4: 22 Mansari na mo to.
3: Ay, grabe. Karong October na yung anniversary, Gyod.
4: Yes.
3: Wow.
4: 2 years.
3: Alright, sige. Salamat okay, kayo,
4: salamat
3: Lady M. Alright. Sige, bye-bye.
4: Ito na lang mga co-pilot ni Moderas. Thank you so much. God bless.
3: Alright, sige. Bye-bye.
4: Bye.
3: Alright, mato si Lady M, atong Magdon friend. Suki kayo na siya may gala. No? Salamat kay Magdon friend sa pagpaminaw. And natay, maayang balita na rin may gala sa mga nangitag trabaho mga Magdon friends. Ang Magdon Radio may gala. Nangitag dugang mga aplikante o mga bago, mga dugang empleyado may gala or mga aplikante mga Magdon friends para sa expansion sa Magdon Radio may gala. Ang Magdon Radio nangitag mga reporters, news writers, marketing staff, music and production staff, IT staff, technical staff, og oto siya, o mga Magdon friends, ha? Ato ibalik may gala, reporters, news writers, marketing staff, music and production staff, IT staff, apil ang technical staff mga Magdon friends. Sa mga interesado nga mo apply, og sa dugang detalye, check lang yung may gala ang page sa Magdon Radio, ang Magdon Live, para makita nyo dito mga Magdon friends ang dugang mga siyempre detalye sa pagpang-apply trabaho may gala sa Magdon Radio, ha? Subasin mo na yung chance ni mo Magdon friend nga may mong part sa Magdon Radio, di ba? Basin mahilig ka mag-reporter, may mong mag-report mga Magdon friends, di ba? So nangita mig dugang reporters may gala sa mga mahilig magsulat og balita na nangita sa mig dugang mga news writers. Oh, sa mga mahilig magmamaligya o kano bitong more on marketing may gala talk something like that mga pamaligya may gala o ano airtime syempre

0: kay trabaho, di ba? Muna siyang pinakatsada may galang nga buhato ni mong mga Magdalene friends. Alright, 3:45 right now. And syempre, tuloy-tuloy ito may gala din sa itong programa mga Magdalene friends, ang Magdalene Music Jam. And kaoban pag-iapon si Mr. Talagsaon may gala. Hangtod ta sa ano ha? Alas 4 sa kapunon may gala. Maglingaw-lingaw ta karong Wednesday. Bisan pa man nga init atong palibot mga Magdalene friends. Tuloy-tuloy lang ta may gala ha? Sa atong pagpadangat sa mga makalingaw ng mga musika, lakip na may gala. Ang inyong mga paboritong mga ano, mga segments na rin may gala sa atong programa mga Magdalene friends. Alright? And dari sa tamay gala, sa ano ang latest?
1: Uy, mga marites! Unsa sab kaha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na!
2: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
1: Sa ano ang latest? Boom na boom,
0: Mariten, Mariten. Oras may gala, alas 3:45 na. Darita may gala sa ano ang latest. Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa on a Wednesday. Ang atong chikan may gala about kini sa anak ni People's Champ may gala nga si Manny Pacquiao, nga si Queenie Pacquiao may gala. Aba, patsyada ni mga Magdalene friends ha, kay grabe ka supportive ni si ano si Manny Pacquiao o kayang asawa may gala nga si Jinky Pacquiao. Giuban na nila ang ilang anak mga Magdalene friends nga si Queenie sa pag pangandam o pag syempre pag pag-arrange down sa iyang dormitory sa Chicago, Illinois. Isip pagpangandam may gala sa iyang pagsugod sa unang tuig sa Loyola University, Chicago. Mag-skwala si Queenie og forensic science. Human niya may gala sa Brent International School, Manila. Batod pa may gala, dugang sa mga balita may gala. Adunay mugasto daw kani may gala og 28,465 US dollars or more or less mga Magdalene friends 1.75 million pesos kada semester ang undergraduate tuition mga Magdalene friends. Una sa 56,930 US dollars o 3.49 pesos kada tuig. Wa pa kauban may gala ang gasto sa ang Pinoyanan, pagkaon o uban pang mga bayronon. Niyan to magod may gala si Pacquiao o si Manny o si Jinky aron matabangin lang anak sa pagplastar dito sa iyang puyan sa Amerika mga Magdalene friends. Grabe din may gala. No? Grabe ka mahal ang tuition mga Magdalene friends. Oh, million-million good may gala on. Di, lisod kayo na. Oh, pero kay Manny o kay Jinky, okay ra kayo kay. Maka-afford man sila. Oh, mo nang advantage mga Magdalene friends kung ang mga ginikanan bitaw medyo kanang maka-afford, pwede rin to sa abroad, no? Okay kayo, di ba? Pero kung wala gyud mga gala, wala may problema kay na may mga libreng edukasyon. Diri sa Pilipinas may gala, di ba? Oh. Kay ay mong ginikanan di man ka-afford maglisod man, so pwede ra ka ng mga scholarship nga mag-exam ka nag para scholarship, then syempre kanang pag ano di makaskwalan dahin ka makapasar ka di ba, ayos kaya di ba, na po ibang mga eskwelahan nga di na kailang scholarship, basta importante makaskwala mga Magdalene friends sa mga government nga mga eskwelahan di ba. So muna itong chika karong hapon ang may gala about kay Queenie Pacquiao nga muskwala na sa gawa sa nasod mga Magdalene friends o giubanan la Manny Pacquiao o Jinky Pacquiao ang ilang anak aron na plaster na dito sa maong puyanan o syempre sa iyang pagskwala dito sa USA mga Magdalene friends. Kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert, salamat sa iyong tanan sa paglantaw sa atong Magdum Live. And ugma na sa mag-uban-uban ta, same time, same Facebook page.

Siyempre, Magnum Live o sa mga radio sa Megal, ha? Magnum Radio 99.9. Once again, kini si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, para sa ano? Ah!

0: Yo, yo.
1: Oras may gana, alas 3.50 na.
2: Time Check was brought to you by GCash Pay Online. Sato payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
3: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: CDOIIIdol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
7: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIdol cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
8: Also try Idol Hotdog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
9: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tail. Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-Detex 500.
9: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes.
10: Mag-Detex 500.
9: Karun na yun.
11: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
10: Detex 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mabasa butika.
13: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o depo stores dool kanimo.
6: BTX.

0: Matamo pang iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Mighty C. Napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubuk sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C.
9: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law. Ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
10: CDO Cheesiest!
11: Our best idol cheese dog ever!
12: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
10: Ito ang idol ko!
13: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo limpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
18: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
15: Oras may gala, alas 3:56 na.
4: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s, 90s, and today. This is Magnum Music Jam.
3: Music Jam.

0: Oras may gala alas 4 na.
1: Time Check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Alright, before we say goodbye, may gala ito ning basahon ang mga mensahe, mga Magdang friends. Ha? Lay ang mga kabataan karon tungod sa kadaghan, dili na makontrol sa unang panahon, makontrol pa kay minus pa ang mga kabataan unan. Hmm? Sige, salamat kay Magdang friend. Sa imang tubag, laing tubag may gala gikan sa atong Magdang friend. Sa medyo taas niya. Magnum Gilbert may hapon, lahi na kayo ang mga kabataan karon, wala na gikahadlukan, bisan gani sa ilang mga ginikanan, musukol na. Dili pareha sa mga kabataan kaniyantong mukurog ang mga kabataan sa mga katigulangan, manghita huron ang mga bata kaniyanto. Karon mga panahon, hawod na ang mga bata, musamot na sila kung magtubo na silang pinangga sa ilang mga ginikanan. Alright, salamat kayo sa tubag, Magdum friend. Napadari may gala. Good PM, Magdum Gilbert. Layo ng kalainan ang mga kabataan kaniadto karon kay kaniadto. Kay kaniadto, kasagara madala pa man og disiplina sa ginikanan, talagsaray badlungon. Karon panahon, puwerte na musukol sa mga ginikanan. Sa mga ginikanan, dili na patuo kasagara, himalikas, dili na masugo kay naabtik o naadik na sa cellphone o naipipila ka mga makabuhat na og krimen. Walay pag-ampo sa Ginoo. Sa unang panahon, madala pa man sa ginikanan pag-uban o simbahan. Si Anting Labadane, Villanueva Misamis Oriental. Salamat Magdum Gilbert. Why sa payan may gala? Panahon na sabda para mag-goodbye. Salamat sa tanang nakatubag, nag-text o nag-tawag. May gala karong po na sa itong programang Magdum Music Jam. Musunod na si Magdum Angel Sado para sa Magdum Report. Sangtod ka na sa alas 6 sa gabi. May gala. Salamat sa pagpaminaw. Kini na lamang si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With Nostar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon. Alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: News alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini, dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kanang mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw gamit og mga luag, hamugaway o gaan o light-colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
1: Kaning kainit karon dili po mo siya kaayo budak atong makinat sa una ng bulan mo nga lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no. Sunod gyud ang mga tabo ug init kay sanan kay magsige nang taog sumul kung pagsimot na to manggawas sa ato water apil na ang soul. So mo na the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw pang pa-expose mo ka ng mga ginagin sa ini. Okay naman, may inyong pag-water ko, hindi ko ipadayon na sinilang yung tubig. Mas maayaw yan na tagulan gamay o mga asin. Muna nga ang kanalitan ng mga orisol or hydrating ka ng solution, mas maayaw. O kuan ka ng makuha sa init, first yun magdanay ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong tubig. Paggawas mas sinuot, yung uban sa sinuot manggod is ang mga salt sa ating lawas. So sunod na lang mga heat exhaustion ang padayon ng gitna. Mas grabe pa inong sinuot. Then sinuot mo, sakit sa ulo, and then kapoy, mga pagmalipong. Kung sa kanang heat exhaustion na ka, kanang mga kapoy na yung kaayo, pabugnang gitna, no? And then fluids, hindi mo ka o fluids, kanang medyo mawala. Dizziness, no? Kanang tungod na ang circulation sa atong otot video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na tayo, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, nga, grabo na kay, sintomas is to, balik sige na siya sa hospital kay emergency, gina siya, that's a medical emergency.
0: Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atangi.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pamakas sa mga butika.
5: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig adunay diferensya ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ugban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
10: Magnum Radio, news and public affairs, patas sa pagsirbisyo sa katawhan. Topic sa kamatuuran, kaangayan o kagawasan. Magnum Reports. Inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
6: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Reports.
11: Igalamay hapon sa ato tanan, nag-welcome kita ning ato nga programa karong hapon na Maygala Magnum Reports. Ang nga ni Magnum Angel Sado Maygala, temporary kauban Maygala karong hapon na Magnum First in Blanca. Lang una mag-ingson, wag kauras nga punta karon, bukubati buwadwad Maygala pag-apabot ka ninyo sa mga labas ng impormasyon. Labi na nini Maygalang sayo sa kahapon na maayong hapon sa tanan. Atong higala na to, mga naakaroon sila mga tagsatag sa Kapanimalay. Hala, sige, maayong hapon. Welcome, welcome ta diri sa atong programang Magnum Reports. Alas 4:18 na maygalang atong oras. Ato po mga higala po nato, labi na itong naakaroon sila mga tagsatag sa Kapanimalay. Hala, sige, maayong hapon sa inyo tanan. Kumbati gapon tan ining kahaponon, di ba? Walay na itong buhaton, maygala, gudi mo kakamas ginta permanente. Wadwad ta permanente lining atong kapobrihon. Walay na itong buhaton karon, di ba? Wailain yod, maura gid in town na papaning kamot. Ala sa tanan ato mga nanikay-sikay. Ha, nanikay-sikay karon nga hapon na ba? Kuha sa itong mga estudyante na to, kuha sa itong mga bata na to sa nagkadayang tunghaan karon. Ang uban, aksyon niya pong kabalaka, may galapo lang kita sa Ginoo. No, dayon na monitoron gid po na to karon na yung ato mga anak. talaga ning ato mismo pangbuhaton karon. Monitoron nato karon ning ato mga anak para magigsoon nga iwas disgrasya, iwas tanan. Dapat masayod taon sa may ato mga gabang buhat sa ato mga anak sa eskwelahan. No, di nato sila pasagdan. Importante ang naagit ta permiti mo guide sa ato mga anak. No, labi na sa mga ginikanan nga naminaw karon. I-guide karon na yung mga anak, kumusta ba sila sa eskwelahan? Unsa ba inyong gibuhat karon? Nag-unsa man mo ganina? Unsa may istorya ni ma'am? Inana ba, no? Ato mismong kiribang ato mismong pangutano ng ato mga anak kung kumusta bang iyang pag-eskwela karong adlaw. Dili kay pasagdan na nato unsa iyang buhaton, may assignment, may pangutana, pasagdan na nato, di nato magigsoon tabangan. So dapat nga naa karon ay ang mga ginikanan. No, magmonitor sila mga anak, kumusta ba ang ilang pag-eskwela? Okay na ba sila dito sa eskwelahan? Wa ba sila gikasabaan ni ma'am? Wa ba yung classmate nagbinuang sa iya? Wa ba siya gibuli sa iyang classmate? Ana ba no? Kay mga pangutana usay sa ato mga anak, kausay magigsoon gumangod. Di na nato sila mapangutana tong kay bisita sa trabaho. Wa ta masayod unsa ila mismo gipangbuhat sa eskwelahan. So, manginana nga butang lugar nga dapat sab nato magigsoon ipangutana sa ila. Kung kumusta ba ang iya mismo pag-eskwela karong adlaw no? Alas tanan mga mama karon nga nagkuha na sa ilang mga anak mismo sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Maayong hapon sa inyo tanan diha. Maayong pagpanikay-sikay sa mga mama. Moy gakuha atod sundo may gala sa ilang mga anak, sundo sa buntag, atod sa buntag, sundo sa hapon. No? Mo na kinabuhi in taon sa parents, murag nabalik yapon pag-eskwela mga parents nato kaniyanto. Sabi na tong naara sila mga tagsa-tagsa ka panimalay. Na mo gito trabaho in taon, magkuha sa ilang mga anak. Dito sa eskwelahan, muna po ibusundo magigsoon na yun paghapon. So inan ang kinabuhi sa ato mga kinibang ginikanan. No, atod sundo sa ato mga anak. May hapon sa tanan sa ngalan ni Magdum Angel Sado. Kininyong kauban, Michael at Tipuradio. Kauban, Michael sa Magdum Reports. Magdum Percid Blanca. Magpapot kininyong maglas mga labas ng informasyon na binaninin kahaponon. May hapon sa ato tanan diha. Sa ato mga nanikisikay na karo. Gumusta man ninyong hapon. Ning adlaw may galang nga Merkules 19 o mga pizza 20. 21 day, holiday day, tas 21, Ninoy Aquino day. So, balik din tayo magkaigsoon, labi na mga empleyado sa gobyerno. Balik na sila may gala dito sa adlaw na sabday magkaigsoon nga Lunes. Na importante kayo nga sa matang adlaw na ito nga pagpanginabuhi. Parayon tayo mag-ampo may gala sa Ginoo, araw magkaigsoon nga grasyahan ta. No, nausahay, di man gina ito ikatagda na mga ibang disgrasya sa itong ginabuhi. Apan ato, yapong-yampo sa Ginoo may gala nga unta, ito malapasan ang mga problema. Magdum Percid Blanca niyong kawang magalit na maglangay sa itong programa. Karong kapunang may gala ba, Magdum Reports. Ito man ang buntag na Pilipinas yun noon. Maano itong baba may gala. Dito maglangay magalit sa paraguban sa itong programa. Magdum Reports. Ang magtas dagong uluan sa mga balita, balitang lokal.
12: Magdum Reports.
11: Uluan sa itong mga balitang lokal. Gigon magala ng Trigyanan sa Bureau of Reputation. Parahin magkaisyon ang hiyo sa katawan nga mag-amping. Dugon may gala sa kainit sa panahon. Dugon na sunog magala na tigayon ka kanyang mga sudya sa may area sa may puerto ning atong dakbayan.
12: Magdum Reports.
11: Samtang pagkapunapod, manggigsoon sa Mugas, Ipaygayon, may galas barangay Lapasan, og nakasigbit ka barangay. Labi na may galas sa barangay Ipunan, sab. Nagyapay panghatag, yapan ng Bugas, labi na nga tos magigsoon ng tang qualified may galas sa gitawag, may galang tagaan, manggigsoon sa atong gobyerno, og 10 kilos rice.
12: Magnum Reports.
11: Samtang sa tunog ang mga balita, may galas balita, balita manggigsoon, balita lokal, pamilya may galas sa naligsan in town, kaga Ninas Buntag, di mismo sa Akiribanga Bukayan, gikan sa Malaybalay, may gala. Itawagan magkaigsoon in taon, naman lagi na ligsan in taon, ng usaka membro, sakop in taon sa pamilya, dahil sa Bukayan, yan ang buntag. So, slow is of taon itong mga gala. Samtang usasad, may gala, katawag na sa opol, mikat-kat sa kahoy. Ipanaog, di mo naog. Wow, baka ni siya na biktima ka, magkaigsoon sa gitawag, may gala nga, alam na this.
12: Magnum Reports.
11: Kanagani, mangat katong kahoy, mangat katong atop. Alam na bis mangay na lakagon magaigsoon sa itong nga tao na gustong mo patay. Alam na dis na kay na nga mga igala nga mga kinibang pormada sa mga senaryo. Muambak mga igalas tulay, mukat-kat sa atop, mamanday alaunas kadlaon, kusog ang bunlag sa ulan na misbis may gala sa ilang bulak. Kana nga mga tirada may gala lahi na siya magaigsoon sa normal.
12: Magnum Reports.
11: Mukat-kat sa atop kay kabuton ang buwan. Kana, mga lahi na siya nga mga butang, mga sukit. Ganao, matpabuta, may gala. Kaya tanawang taning kung saning sa upol. Nikat-kat mo daw sa kahoy, gustong panaogon. Di isa siya gusto manaog. Gusto na siya niya sa kahoy, sa magkulapyot. Opi pa siya siya unggoy ba? No? Mo siya bagay lag unggoy. mukatkat may galas kahoy ay lang sa itong ambak ya simba ko lang ayaw lang itong ambak katkat lang hawid lang dias taas ay ganyan taong pag kinibang ambak kaya di maayo na maglamo ambak samtang sa tunduga mga balita may gala balita balitang nasyonal Claire Castro grabing kasuko sa mga magtutudlo kaniya may gala karon ni Claire Castro
12: reports
11: Bay masab nag-ingon sa may gala si Claire Castro, may gala gatudlo, manguno ang pipila, may galang uban nga maestra gatudlo, guno may gala sa di, walang mudo daw guno nga pagtudlo. Grabe kasuko may gala sa mga maestra eh. Gisapot ang mga maestra, gisapot. Sa kadagan kay pwedeng biklon, ang maestra pag yun may gala gibikil karon ni Atty. Claire Castro. Suko kay mga maestra. Pabutaw niya, unsa may statement ni Atty. Claire Castro. Ya, unsa may statement pero kung kuan ni mo pamahayag may gala ang mga magtutudlo. Di ka na may istorya kay initan man sa gobyerno. Initan na sa gobyerno kay sa to nagpa-interview ya. Ah, kay sa to. Ah, ikaw dai ha. Unya ka lang.
12: Magnum reports.
11: Na mainitan ta sa gobyerno eh kana mag-istorya ta. Pagawas tag statement labay da kay nata tarbanos sa gobyerno. Ay initan ka. Di ba? Unya ka lang. Mainitan gyud ka bo sa hilom na lang gyud mo diha. Ay na lagi mong saba-saba. Ha? Ay na mong saba-saba kay delikado. Mainitan gin mo diha. Suko-suko mo. Ha? Pag-post lang muna sa inyong account. Pero mabibalaan gani mo nga. Na, siya kapan nag-saway lagi ni siya. Oh. Saway lagi ni. Maestra man ini. Timan ini maestra. I-report anis deep in.
12: Magnum Reports.
11: Samtano ka mga balita-balitang National Palacio. Matod pa gibarugan kuno nga wala kuno sayop mga isuon sa ilang gipagawas nga travel authority ni BP Sara Duterte. Samtang PNP gimando kuno karon ang pag delete sa mga video kuno sa dagway mga isuon sa Zamboanga school shooting. So dapat i-delete ninyo na inyong mga post diha sa social media. Daw bigay nag-share man mi sir. Alam may problema kung nag-share mo total kung i-delete yun na sa main yun nga post. Wala man muna ang imong gishare. Why problema sa imo kay di man ikaw nag-post. Pero wala man po sila nag-ingon may galang pulis kaya posibleng mag-atubang may galas tukbang kaso. Wala man sab. Di ba? Kay mo ingon ng uban nga sir ayaw kay for content ni. Pero lahi ni nga content imo ha. Mali na nga content. Di ba? Mali dapat ang mga content ninyo diya sa social media. Kanang educational. Pero kabantay ka may gala sa mga content karon. Wala yung gabiyo sa imo bisa basta kay educational gani ang imo mismong mga content. Wala yung interesado may galang mo views na imo mismong video. Pero binuang gani di social media, ay sos, ganagan kayo may gabiyo may galas mga binuang.
12: Magnum Reports.
11: Amot ting Pilipinas di na to masabtan mga igala, no? Ma, ato gani, igna ko baka kung pag-post gani diha, magpag-vlog gani ang mga educational, mga igsoon, yung mga informative, uban pa diha ng mga videos. Ignaro ko baka kon usay mas daghan ang wakan ng binuang may galang nga mag-vlog diha nga binuang. Hinangal may galang nga wak kay matun-an. Igna ko baka kon isay daghan og views mga igala. Million views na mga binuang. Pero og educational nga na kay may balan na daghan makatuna nimo, mailag lagi diha mo views lagi may gala.
12: Magnum Reports.
11: Wala na Pilipinas. Dili may gala ingon ni unsa og di bakak may gala. Tinuna. Naga ni kay post sa kinibang social media nga mga seryoso nga butang? Ay, sos, Ginoo ko, wag yung gabali-bali. Pero pag-post gani diya, may gala sa mga puros mga binuang. Di ba? Kay, mo man ang magigala mga kinaham sa Pilipino. Post gani binuang diya, may lagi dili mo billion views lagi. Na, muna karon may gala ngang uban. Delete kay for content man itong ilang uban pod. Awar ko din sunog. Awar gutong na hitabo nga bangga diya sa kauswaga, no? Nga, na inaghimo sa content, may gala. Ayaw mo, gahimo content, mag-exol niya. Diya na sa iyang live, sige, hangyo, may gala nga tawag mo, og rescue. Ay, nako, Ginoo. Ikaw di manawag, ganun, hangyo pa mga ganda social media, nga, guys, tawag sa mga guys. Ikaw na tawag ka na mga ganda.
12: Magnum Reports.
11: Pilipino ka pa, himatiyunan na ta, sige lang yapo yung guys. Tapangin mi guys kay na disgrasya diri guys oh guys. Tawag sa mo kan rescue guys bi guys. Na guys oh guys, mo ni siya guys. Bangga ni siya guys. Tawag sa mo guys bi guys. Unsa na may noon ni noon ni himo na may tanang kadugayan ani magala ma simba ko lang. Buo na magreklamo tang uban dugay pa kay rescue bay. Rescue ba dugay kay may abot. lang kang mga viewers, wala pa man nakapanawag ang viewers. Diba, kay kita man ang viewers mo, ilang ignore nga, tawag sa ning kwan guys. Tawag sa mong rescue. Tawag tagod sa sunog, yapon. Nga sige lang ignore nga guys, tawag sa gumbiro guys, be guys. Palihog lang guys, tawag sa mong guys, oh guys. Palihog lang guys. Naisunog nila guys, oh, dako na kay guys. Naunsa may noon ni kita naman ipatawagon ninyo bumbiro ang kisya na kabalo kung asarapit ang sunog na asa diha.
13: Magnum Reports.
11: Ay, nako Ginoo ko. Samtang sa ito mga balita, may gala karo nga po na may gala balita, balitang sports. Sa ito mga balitang sports, gigon sa may gala kay Soto. Nag-practice na may gala para sa Gilas, Pilipinas. Now, daghan karon may gala ang nag-espekular sa ng ato mga players na to sa basketball. Dagay na nga injured. Pero daghan sa nagreklamo may gala kay ngano ang ato mga players basketballista karon. Tuwa na ba nang didula may gala sa Japan, Korea. Tuwa nang dula dito to mga may mandula. Nareklamo po lagi sila karon may gala ang mga Kidibang sports fanatic. Reklamo sila kay pag naagani mga dula mga igsoon. Magdepende ko no sa coach kay ang ipasulod ko no sa coach ang iya ras ko mga player sa iya mismong team. Mo ko na paborito kayo ni coach. Ang iya ras sa team mga sukit kami na sukit sa may coach nila. Ang kabalo na mo kay sila coach sa Gilas. Ang iya kurong team mga sukit na mo ko na paborito kay makasulod permanente. Ay way na dagya po ng coach kung pilion nimo mga players nimo tanan man na magkabalo. Tanan man ni Mayo pero nagay mas beat good sa coach nga kani pasulod yun ako ni kay paborito na kuning nga basketballista. Sos daghan kay may galay mga players nato nga mga bagni yung guys tanan noon mga players nato sa Pilipinas.
13: Magnum Reports.
11: Isa daan may gala sa nakita ang potensyal nga maayos gid budula mga sukit ug bunaw kani may gala sa Rince Abando. Sayang magani si Rince Abando dili man to magamit sa Gilas Pilipinas. Unsaon pod may gala nga pag naa sa dinis Pilipinas bangko man sa permanente. Pero pagpadulaa may gala sa gawas, ginugo na himo siyang import. Grabe kay murag galupad, murag wakwak. Ba? Magulupad ba, murag wakwak, galutaw sa hangin. Kami na ka-basketballista rin sa bando. Pero pag ipadula din niya sa Gilas, ambot man yung mga kosdili, man yung pasudlon, may binsoy, may hoon. Dili mo sikat yun si rin sa bando din niya sa Pilipinas. Kay ang istorya sa mga sports analysts, tuwa na ang permite noon pasulod ang mga yang kaya mismong team sa Osaka Coach. Paborito ka na yung team, permite tulo duha. Tulo ka team niya ipasulod, duha ra kabuk ang mga selected. Dili mabalansi matod pas mga sports analysts. Kada lagi may galang mga basketballista na to sa gawas nasod. Di kandris Pilipinas nga tuwa na dito may galang gidula na sa gawas. Tanaw ni mo magamong sikat man sila oh. Sikat pero pag-abot ris Pilipinas. Di man tawag kita sa ilang mga highlights. Wa may mga highlights nila sa Pilipinas. Sabay highlights nga di magpakasulod.
13: Magnum Reports.
11: Kanya dito sa gawas kay import man sila. So tagaan kayo sila playing time. Pila ka minutes. Ibisag duha lang good ka kwan. Kada quarter. Padulaon naging kag bisag 5 minutes lang. Di ba? Okay na kayo na. Mga 3 minutes to 5 minutes. Magarang-arang na. Di ba? Padulaon ka. Basta lang ba makapang highlights lang. Pero pag dinay kas Pilipinas, may nga humangking highlights ani mga basketballista na to. Sa may mga highlights nga ayara magkaipasulod og nabilin, 15 sikas na nabilin.
13: Magnum Reports.
11: Pastilan, Ginoo ko tabang. Motor akong uluan sa mga balita karong hapunan sa ato managuban sa atong programa pabuta mga reports sa mga kauban sa gawas. Ato mga kauban, may gala karong hapuna. Mabati ninyo may gala. Pagbalik na to, bulyada tas mga reports sa mga kauban. Matis nagpahundo ma. Oras na to, nanay, tatay, lululula. At ang oras na nakuha na ba itong apo? Wala pa. Kuha na itong mga apo kay tingkuha na karon, tingkuha na sa itong mga estudyante sa hapon. No, pangkuha na yung mga estudyante niya kay nagulata na to sa inyo karon. Oo, nagulata na yung mga apo sa inyo nga magpakuha na daw. Ha, magpakuha na sa kuan. Magpakuha na sa inyo mismong, magpakuha na sa inyong mga ginikanan. Ha, kuha na ninyo mga apo. Oras na to, nanay, tatay. Alas 5:33 na.
14: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Mari, nganong naginuktok man ka?
9: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
8: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
9: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
8: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
10: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na derecho. Available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty-C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty-C.
12: Gapanakit ba ang joints sa imo mga tudlo? Nang hubag og nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
13: Let's go.
14: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
15: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
16: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Pinakabarato nga data
19: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
18: Bagong user,
19: data bill,
18: isarado
19: data.
18: Shopee na.
19: Shopee
20: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
21: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
22: Oras na to, alas 4:41.
21: Oras hatod ka ninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
23: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
22: Balik na may gala sa ato para kuman sa itong kamurama karong hapon na may gala. Magnum Reports, Magnum First Seed Blanca, Gyapon yung kaupan, may gala sa kanginan. Pamuta sa ato mga isgutaran, mga update karong taon-taon. Ato mga kaupan, may gala na sa gawas. Ato mga reports po sa mga kaupan. Pamuta sa Magnum Insyo Kabaktura, doon sabay na sabutan, may gala kaganda-gani. Atin ba niya sa Prescon, final Prescon ni mga gala para sa kinibang ato mismong kalihukan, labi na ang pluvial o galing atong mga parade. No, pabutas Magno Binso ana kay yan ang iwadwad karon. So may mga nasabutan yun, mga sukit taga Binao ganina sa ila mismong ipaygayon may galang usa may galang ka matawag na to nga Prescon. Pabutas Magno Binso, pabutas atong ikat-kat sa kahoy sa bato. Kay delikado na may lamu kat-kat gani. Kuyawan ta man mga higala niya na, di ba? Kat-kat na gud maglas kahoy di, bugod na mga normal mga inana mga kat. Pabuta ito mga kauban, may gala karong tataon niya na may gala silang report mga sukit na kabinaw. Stand by sada kay karong hapon ang sab. Of course, may gala mo isgot niya po tas mga pagitabo labi na sa mga tungaan. No, kung sa makaridi ang ato mismo mga tungaan din ni may gala sa ato syudad, pag na of course mga emerinsiya. No, unsa may mga preparation, unsa may matawag nato lugar may gala nga angay nato may gala nga pagabuhaton. No, pag na yung mga panghitabo sama baka sa di maayo, no, like nahitabo din to may gala sa mga tungaan nga na ay mga pagpamusil. No, pabuta ni kaya ato ni may galang hiskutan sa karong hapuna. Dini of course may gala sa atong papanag-uban sa atong programa. Pabuta na mga suki tagawin ako karong taon.
23: Magnum Reports.
22: Bulyar na sa naintas mga reports sa mga kauban karong hapuna. Unaon sa nato may gala si Magnum Terminso. Sabay nasabutan ni atong iyang giatinan kaganina may gala nga usa ka briefing. No? Ha? Pabuta lang taon-taon may gala kato sa ikontak sa Magnum Insyo. Sabay mga nasabutan ni atong may gala sa iyang giatinan. No? Nga panagsabot preparation baka sa ato mismong parada. Pabuta sab si Magnum Jean Luna kato taon. Sa iya mga reports at ngay wad-wad sa tindi may gala sa atong programa karong hapuna may gala ang Magnum Reports ha. Ito mga kauban karong hapuna mga higala. Stand myself kay may nabi sa nato karing distribution sa mga bugas kaya na ay nagreklamo lagi sa mga wama magulong sa sila maapil sa distribution. Sige lang pabuta kay kanyang mga reklamo ato na may gala ipatubag karon may gala. Kaya naman kung naiwa mga natagaan kung lagi may gala sa kinibang kanipang-apod-apod karong nga bugas. Pabuta ka diya sa lapasan, na ipag-apod-apod diya sa lapasan sa bugas mga igala. Diapod sa barangay ipunan, napod-diapod mga igala, ipag-apod-apod diapod sa bugas na sa ipunan. Nadama na yung nag-ingon lagi nga, sir. Muragwa, mag-umapil, sir. Sige lang, kay kana magong listahan manggod mga igala karon, di mag-muragdili ang barangay ana. No? Ang listahan, muragwala sa barangay. Oo, walay kalabutan ang barangay, mga igala niya ng mga lista-lista kay murag dito na may gala, direct may gala sa kinibang atong buhatan sa DSWD.

0: Trabante o Salon. Amatod pa may galag, iignan ko nung nangawat ko nung sa iyang customer. Trabante o Salon, gikawatan ko nung may gala. Pabuta lang itong taon, Bagigson. Unaon sa natin si Magdomantar na 24. Sayang report. Kamatod pa na ko nung nangawat ko nung sulod sa salon. Nabiktima ko nung taon, may galang usain taon ka salon. Biktima sa kawat. Binawato sa nato sa Magdumato 24. Gika sa lokasyon alas 4.46. Binawato sa nato. Dinita ni Magdum Hunter. Kung di si Magdum Jane, din sa taas na itong kauban lain. Dinita sa itong kauban. Naa si Magdum Hunter Faith Bilis. O Magduminso ka magtulan. Dinita ni Magduminso. Dinita si Magduminso. Sa report ni Magduminso ka magtulan. Wapaya pa si Magduminso. Dinita sa interview. Tawagin si Kapitan kaya mag-interview sa ta sa mga problema sa Kapitan Benji Reyes. Kaya di pala, ito ta sa barangay po ta. Kay mahitungod lagi ni Maygala sa kinibang reklamo Maygala sa kinibang bugas.
1: Magnum Reports.
0: Ito ta sa iya Maygala kay tawagin daw siya, Magnum Jin, tawagin. Pigas linya daw siya, ayaw ta mag-interview ni Kapitan Benji Reyes. Diyan sa barangay Ipunan. So din isa ta may gala sa kwan. Kini bang Magdo Hunter Jin Luna sa tamuna. Kay matod pa niyang standby na daw siya. Okay, sayang report. Okay, sige tutod. Alas 4.47 na may gala nga itong oras. Sa ito, maraguban sa ito, kapuraman. May gala nining hapuna. Standby lang saan mo ka itong taon. Magigsoon sa atong pagisgot. May gala nining nagkadool na ginato mga kalihukan. Magigsoon, nagkad kalihukan na ito. Init na maging kayo, so inom-inom sa ginbog tubig di ha, kaya init na maging ito, mga parid na to, init yun. Ato sa tani Magnum Hunter 24, kaya nakunoy kasus kawat. Sa balita og servisyo lang si Magnum Hunter, Jane Lura.
1: Magnum Reports.
2: Yeah, sa magdoba presidyo, usah ka manikurisa ang gireklamo human ginot nga nangawat mo at pakinigunay siya pong kliyente sa tangana kini sa salon iti na sa may barangay puerto ning atong syudad. Kikabutsa ka magdoba presidyo ang maong ababay nila sa pangalan nga si Angelica. Oga dito matod pa noo samtang kini ka pamanicure. Hindi nito matod pa kini magdoba presidyo. Sa mukuha po doga laing pang mga color po sa mga cutics sugar magdoba presidyo. Apan, wagi taong dam ha. Nga ang naisbutan po nga kini lugar manikurista, mihimo na din sa pagpangawat, kini lugar nga pitaka sa maupod nga kliyente. O gagali, tungod po di ini magduba proceed, dabantayan gud no, ang yahapong nga gihimo po nga pagpangawat, tungod kayo doon ang may CCTV. O gadad to no, nakuha matod pa ang valor 3,000 pesos nga cash, gikan po ini po nga manikurista ng hangi o pagali kini magduba proceed, nga dili lang kini siya ipapriso, tungod po lagi kaya doon na kini pamilya, o wala matod pa itrabaho po ng ihangaban na. O gagali, magduba proceed, di kabutsyag po ini pong iskutan po nga kliyente niya, nga dili lang siya magpa reklamo lugar magduba proceed nga pa, ni klaro ni ini nga din nga siya mabalik po sa maupod nga salon magduma proceed, tungod po lagi kaya wa matod pasukan nga siya lugar na biktima o ga kawatan samtang lugar kini siya gapa gwapa magduba proceed no galing dismi niya siya tungod kini himo na be siyang suki sa maupod nga salon apa na biktima na gidnuon po siya ni ini po nga kaugalingon po niya nga manicurista gingon magduba proceed eh bawaan gid po niya nga nakulang po ang kwarta sa tiha lugar nga bihimo kini no sa pag open po siya hapo nga pitaka kaya mismo po nang ihapo nga ihang bana matod pa magduma proceed na nawag ko nga nang tanan ko nga pila ang dala po diya nga cash kung sakto ba no sa iha lugar nga magamit lugar nga tupod sa salon o gada tupod usapod si iha pong diskubrihan nga kulang na ang cash nga nahapod siya nga pitaka gawas po sa nasapon niya kini nga nagaukay-ukay dito po da sa iha hanga bag nunota ni ini magduma proceed wala na gipapriso ang maupod nga manikurista magduma proceed no apan giingon nga refer na sila sa barangay Lupon daw po din ay kasabutan kung pananglitan nga masubli na po ng maupod ng insidente gilayon na sab kini nga mapasakaan o ga kaso para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 124 G Luna sa bitaong serbisyo magbrajo.
1: Magnum Reports.
0: Salamat Magnum Hunter 24 G Luna. Ato ta ni Magnum Hunter Minso ka magtulan. Luparan ta may gala si Magnum Hunter Minso. Kay matod pa may gala siyudad gisiguro ko na doon ay pundo sa seguridad. Matod ni kagawad Roger Abaday. Bede din ta ni Magnum Minso. Sayang kinibang report. Pichik ta sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Minso Kawaktulan.
1: Magnum Reports.
3: Di mo diyan na wala yung pagkulang sa suporta ang gobyerno

0: palasag to sa nagtabang o nag-abag ng mga ahin siya sa gobyerno. Aron na pabiling mapatunay ang kahusay kalinaw sa Dakbayan, kini panahon na usa kapistahan na usa sa gipamahayag ni Konsehal Roger Abaday ang reaction sa special report ni Konsehal E.P. Imanok atol sa sesyon nitong Lunes nga gidumala ni Vice Mayor Orlando Clarix Vice Mayor Ebatrante Rodriguez di nagi mahitungod sa gihangyo nga pagpaginhanglan sama sa gasolina, pagkaon, allowance o kuman pa aron masiguro ang seguridad sa mga gihanay nga kalihukan layon sa kasaulugan sa kapistahan sa siyudad. Dumala ni Abaday ang gisiguro nga mao ang pundo sa igong gahin alang sa maong mga panginahanglanon kung pagpaluap na ang pagpaluap na lamang ang mga kulang. Midugang nga iyahang nahinabi si Mayor Orlando Clarix Uy atul sa People's Day dito sa Upper Parulan kundi mipasalig nga aprobado na ang pundo alang sa maong katuyuan. Tulog tining paningawaan o gipaninguhaon ni sa paningwaon ni Konsehal Abaday nga mapanali ang pagpagawa sa mga pundo aron magamit sa gimugna sa mga task force na mo'y magpantay sa katawan aron masiguro ang kahusay ng kalinaw dili sa itong syudad atul sa kapistahan. Balita gikan sa City Council, kinisimang kumanta 19, medyo kabakturan sa palitawag sa Bisyo, Mundo Radio.
1: Magnum Reports. Salamat Magdamin sa kabaktulan dito tang magila ni Magdam Hunter Faith Villes. Kay matod pa magigsoon nga labaw kuno 1,400 ka residente sa Dangkagan bukid doon nagabedipisyo sa Rakap Karaban. Dini sa tamagala si Yakap Karaban sa tani Magdam Hunter Faith Villes. Magyakap-yakap sa tamagala karo mga panahuna. Importante ang yakap maygala. Oo, kay importante ka po ni maygala mga programa sa itong gobyerno. Diba, maka-abil mo sa ana mga programa. So kunay mga programa nga ihatag sa inyo, abil mo. Kay inyo man ang kwarta, diba? Kwarta sa gobyerno, inyo ba yan na? Ato ba yan na? So pag nai mo ingon nga, pre, kuan ka pre? Kanabang apil ka sa lista o? Oh? So kung saan na pre? Di sa utang sa yakap niya programa sa gobyerno? O di? Lami kay mong paminaw may hala kay na-apil ka sa programa. Oo, diba? Patsada kay na, basta mag-inana gani nga mga pamaagi. Ay gid mo pag kinibang pagdili o ay gid mo pag langay-langay. Di ba? Dito tani Magdam Hunter Faith Villes. Sa report. Alas 4:53. Pagbalik ta may gala, may nabit ta magigsoon ang kinibang aton dugang impormasyon ini nga puna. Oras alas 4:53.
2: Magnum Reports.
3: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na derecho, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa po ng Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years na kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry to, kay madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kininyong alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton na pagpagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
10: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
12: Balik na magkala sa ato paraguban sa ato nga programa karong hapon na maigala Magnum Reports. Ay sa makadyot maigala kay nasa speakers linya maigala ang chairman sa barangay Ipunan. Tungod lagi ni maigala sa dagan ng utana maigala kay kanimagong bugas nga panghatag at tagtin kaya 5 kilos. Naiuban naging maigala ng utana magigsoon kung nganong wa sila maapil. Naumausap ng gusto nila may balaan kung sa mani sa barangay magiging listahan o sa magini. Naspikas linya maigala ang chairman sa barangay Ipunan, Kapitan Cap Benji Rias. Cap Benji, maayong hapon ni mo. Live test Magnum Radio, manimong Magnum Presid Blanca, sir. Maayong hapon.
13: Maayong hapon, Sir Presid.
12: Cap, tagayra tag...
13: Maayong
12: hapon sa imong Tegminaw. Sige, Cap. Cap, tagayra tag detali. Ani laging daghan magod ng utana? Sabi na itong bilabay mga adlaw, ng utana lagi kung kay naamang kayo maapil lagi aning bugas lagi nga ipag-apod-apod sa barangay. Kap tagay ra tag detalye asa gid digikan ug unsa gyud ning kuan nga nadawat sa mga tao diha sa barangay Ipunan, Kap.
13: Tinud na magno present no ang hitabo kay nahasol pud diha sa barangay ipis makatabang ta. Daghan man nagreklamo kay ngano kuno wala nakadawat nya. Na. Bakit pwede gid nato tanan matagaan siguro. Ang hitabo ani gid ani siya ang
12: okay.
13: Kanang mga listing nga na kadawat sa aning bugas nga tag 5 ka kilo. Ang nag kuan yun na nagbuhat sa listahan ang atong sa opisina sa PSA diya sa ato Philippine Statistic Authority.
12: Okay.
13: Ilan ang census niya itong yagi sa tuig 2024 pa na siya. Nga ilahang himo niya sa barangay sa Ipunan. Dayon, gikan sa listing guys, sila magiging anak naglista, wala gilabot ang barangay niya na. Dayon, ang nagpas, siugda po sa pagpanghatag niya na ang DSWD. Pinagi sa ato diya sa city, CSWD na to sa city, sa Cagayan de Oro City.
12: Okay.
13: Ang barangay Ipunan lang, nagpasilikit sa lugar, nagtabang ang mga empleyado sa barangay para hapsay ang pagpang-apunapun niya ng ato mga bugas ng taglima kakilo. Maorganize participation sa, na to diya sa barangay Ipunan. Wala gilain. Kaya ang ako magkong nakakuanan kay pati kami diya, gano'n, gano'n, asagi kang lista, gano'n wala sila ng lista. Ang tinuod yun, gikan yun sa PC ang listahan niya ng mga tao nga naka-avail sa ina ng ayuda ng bugas.
12: So, what's up, Don? Ang barangay, kapigo na mo, kamulay nagtabang pag-distribute para madali lugar paghatag ito sa mga nakalista, nakalista nga pangalan?
13: Tinood ka na, mag-impresent, no? Para lang nga, kung ba, hapsay, dilip-gubot ang pag, panghatag na itong mga bugas, ha? Nagtabang ang barangay, kaya dito mong sa barangay, nasa among covered court, ginahita po ang pagpanghatag. Then, nagtabang ang barangay para dili magubot ang pag-apod-apod niya itong bugas ang ipanghatag. Pero ang tinuod yun, walang iblabot ang barangay sa lista niya ng mga tao nga nakadawat.
12: Kaya dito na nasa kuana, PSA, gagikan ng mga lista o siyempre, katong na siguro nang gabisita sa mga balay kap nga maglista-lista nga ng sinsos ba na?
13: Oo, kanina sinsos sa kuana, PSA. Huwag na sila nagkuhan.
12: So pila pa kabukap daghan ba daywa malista kay dagan-dagan maning mga nagreklamo in tawsab nang utana diri sa Magdom nga nganong wa sila ba apil dagan-dagan man eh.
13: Oh daghan po daghan ba ana tagaan pero sao mga di ginato maapod-apod tanan ang tao. Tungod sa kadaghan po sa lumulupyo sa barangay Ipunan. Na unsa unta mo gyud mo may na lista mo may na og sa kuan pa niya na poorest of the poor daw ang
12: tagaan.
13: Gitagaan o prioridad sa PC kay sa ilang census man na.
12: Mo lagi no. So what's up ton ang lista karon nada sa inyo pag naay mo duol diha pangitaon yung pangalan nga oy na man ka dinhi o ayan ay ka siya tagaan.
13: Mauna siya yung murag inana ang mahitabo mong intusin mong inana ang mahitabo.
12: Okay. So karon kap unsa man ni hurot na tanan human na pagpanghatag tanan sa Dias Barangay Ipunan.
13: Sa lanta ko kaganina, naapa may nabilin, nagawat ko bigog na ay mukwal katong nga sa listahan.
12: So basig ang uban, wapag kabalungan, naapa sila sa lista riyay. Asa ba nila mga makita ka pang lista mo, ana na sa barangay?
13: Naa ka na sa kwan mag-present, naa sa Facebook, sa among IPP, si Gani sa Ipunan, o sa city, murag sa CSWD, naa na sila ikuan, mga listahan, hindi pa gawas.
12: Okay. So at least nga, ang inyo diha, kap, sa barangay, di gid mo mabasol kay ang inyo, pirpre man gyud untang inyo dili man gyud gikan sa inyo gyud kaning listahan kay gika man sa ato sa CSWD.
13: Tinod ka na magtumpresent no kana mo gyud gusto nako ka malinawan baka para
12: lagi.
13: Kuan po ng barangay nato sa barangay council may bawon sa mga tao wag itay labot mi niya na nga programa igo lang gyud mi nag assist sa pagpanghatag niya na.
12: Bag-o lang ba ni nga programa ka pero wala man ni kani adto di ba?
13: Permiro pa na nahitabo.
12: Permiro.
13: Bag-o budget oo.
12: So, Ms. Pirmiro hinoon, Ms. Kamu mo tabang na muna sa barangay, tabangan ninyo pag-distribute, na kamu na hinoon na himong dautan.
13: Maulagi na, pulkita o kwan ba, explain kung nga nun, unsa.
12: Pero nagigyan na sa imong kap, nang utahan na gilga kap, ganun wala man kong napilis lista, ganun wala man kong kadawat, nga kung silingan, nagadawat man.
13: Daghan, wag nung president, daghan yun.
12: Pastilan na iba. Na sige kap, tagaan takag, minsan, kinibang tagaan takag gigayon, labi na sa pagpasabot sa mga naasa imong barangay, labi na sa barangay Ipunan, katong nangutan na yun, nga nung wa sila ma-appeal ni Inikap. Sige, Kap, tagaan tagag higayon.
13: Tinod nung mag-present ako, pinaagi din sa ato sa Magnum Radio, ako nagpasabot nga, katong nahitabo nga pagpanghatag sa taglima kilo nga bugas, nga ang nag-apod-apod niya to sa city, CSWD na to, dili sa Cagayan de Oro, sila ang gitagaan o tungod sa pagpanghatag pero ang listahan na ito gikan gito sa ato sa Philippine Statistics Authority nga ilang gisensus niya itong 2024 pa kato mga ngalan nga nasa listahan klaro kay ang ato iklaro nga barangay Ipunan wala gilabot sa pagbuhat niya ng mga listahan igo lang yung pinag-assess kay diha man sa ato nitabo ang pagpanghatag niya ng mga bugasa.
12: Kap, salamat kay Atis sa Tagaanog Katinawan sa mga nangutana dili sa abo sa Magnum Radio. Salamat kay ni Mukab ug maayong hapon diha.
13: Salamat sa kay Magnum Presid ug maayong hapon sa ato tanan.
8: Magnum Reports.
12: Oh, to may gala si Kap Benji Reyes kada kada nangutana lagi so katong giklaro may gala gatuwa makadawat. Na dito lang sa mo pangutana sa atong buhatan sa kinibang CSWD o baka pwede sa mong pangutana may gala sa ato sa DSWD. No kay inani manggod may galang mga barangay manggod na manggod di lang dili sa ato man dito man sa Misamis Oriental daghan manggihapon ang hatag og bugas no national mangigsuon nga pundo so nagya po yung mga panghatag ng bugas sumao so, lagi na nga uban basta gid panghatag may gala dili gid ma 100% lugar gid nga ma masakto maplastar kay nagay usay dia nga wa maapil reklamo kay wa maapil sa lista ang silingan naggabi naman baguod man ako silingan no bura ba ko silingan ako grabe daw baguod niya sa pinasanay sa bugas. Unyang ako ani, wa man ko madawat nga klaro man gyud kay nga ako gyud tinuod. Kuan man gyud pitos man gyud ko. Way trabaho ko ba na? Ako la bandira, di ba? So nagi mga butang mga galang matingala po dinuon ka. Ano mo man ma-appeal sa lista to di sila nga kuan man ni, tinuod man gyud di sila nga kaboso. Pobre man gyud po di sila tinuod. Ano ka ni nga wa gyud sila kadawat? Diba? So ina na gyud gisuon nga mga butang. No nga atong angay ginato i pangutana dayon kung ano man sila nagkadawat nganong ako wala man na moingon din atong una din pabor man na unay man sila sluwag ana din no mao din na may galang ato mismong na santop sa tong utok pagwa gay ta kadawat pag ang silingan ato nagkadawat kita wala una din ta pabor kasla unay kay sluwag oh grabe ka na sila kaunay gyud di lagi kay luwag kaldiro gyud ang ilana unay kay kaldiro. Diba? Mukhang nagidayin magiging suon. Basta, kuan. No, basta, naay mga butang may galang na dilipita makadawat. Mukhang nagidayin magiging lang story. Stilan pa ita sa geno. Pagbalik na standby, doon ka mga balita. Mabati ninyo. Pahinundo sa ta oras. Alas 5.07 na may galas hapon.
8: Magnum Reports.
14: Let's go. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
15: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy
16: breathable fancy liner for every wear confidence.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo. Tayo na.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
2: Balik tayo kayo sa ato para guman sa ato ang programa karong apo na may gala Magnum Reports. Magnum First Seed Blanca gyapon yung kamo may gala sa kagina na. Ato sa mga dugang bulyara sa tas report. Magnum Hunter Mincho kabagtulan sa tagad na kunoy therapist man daw ni. Gikawatan daw magigsoon. Biato sang i-check may gala ang report Magnum Hunter 19. Atong oras may gala alas 5:13. Be-check sa natos Magnum Hunter 19 Magnum Hunter Mincho. Paran sa nato may gala karong apo na alas 5:13 na. Kay matod pa na kunoy massage kinibang matod pa na kunoy massage therapist sa gireklamo sa pangawat. Kasi pari-parias po ito ni Magnum Hunter 24 ganina. Kawat yan po. Ba? Stand by sa ni Magnum Hunter Jin Luna. Kay matod pa ni Magnum Hunter Jin Luna. Babae nga nag-hire kunog spy na ilag. Stand by sa Magnum Fit Billis. Magnum Fit Billis. Ano yan, be? Kay matod pa na kunoy kinibang cable wires sa telecoms bugo, gisulayan ko nagputol sa may lang mga suspect. Na. Beto, naon sa nato, Magnum Hunter 19. Ah? Si Magnum Hunter Fit Billis, ha? Cable wires na kuno, matod pa, ha? Gisulayan ko nagputol sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Fit Billis.
1: Magnum Reports.
3: Igo na lang sa pag-report sa Police Station 6, Berto, ang usa ka field specialist sa dito. Telecommunication, human matod pa, gisulay ang putlon o ang cable wires o CCTV sa ilang site sa Barangay Bugo. Subay pa sa report, ang reklamante si alias Ronnie, 31 anyos o usa ka field specialist o residente sa Santa Cruz, Tagulan, ng siyudad. Na-discover nila nga adunay misaka sa kwaral o usa ka wala mailhing suspitsado. Gibutyag na misulay kini sa pagputol sa wire sa CCTV. Kamera o apil usab ang ECBB cable wires nga nakakonekta sa main cabinet nga iya sa dito telecommunication. Apan maayo na lang kay wala bisan usang butang nga ikipo sulod sa lugar nga nakuha sa suspect. Ang maong kaso karon padayon pang imbestigahan sa Police Station 6 Puerto. O padayon usab kining gimonitor maong lugar para malikayan ang pagbalik sa maong insidente. Balita gikan sa Puerto Size para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Billis sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Reports.
2: Salamat Magnum Hunter Faith Billis. Dapat ni Magnum Hunter Jin Luna ganang babae nag-hire by galaw og spy na ilad. Bing ano na ilad man siya ni ang detalye. Duwatot ng report, nini may galang kahaponon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 34, Jane Luna.
1: Magnum Reports.
4: Hindi mo sa pag-arigamo nga ito sa kapulisan ang usa ka babae yung mag-inag-hire o girl-spy aron nga masapunang iyang ba na nag-iingon, nagkapang-luib, matod pa magduba, proceed, okay. Kaya ang ihapong nga na-hire nga spy, iingon nga maningilan si ay, tungkol kaya nagpakaroon, ignon na po dahil niya siya. Nga pang-investigari, kabutsaga, ni ini po nga babae nga nailang sa pangalan. Jen, sa online matod pa niya na ila, ang maupod nga spy magduba first aid, kini bitaw mga page bitaw sa mga asawa, nga kapangita gusti siya, tungkol po lagi, ni ini nga ginahimok po sila pong bana, nga kapangapito, usap po din ini magduba first aid, na ila dito matod pa ni Jen, ang maunga spy, tungkol kaya po sa darkness ang kaugalingon, nga anda matod pa siya, maga sunod-sunura, tibuo ka adlaw, nga tupod sa bana ni ini, basta lang kay Byron matod pa siya, o 3 pesos, batag adlaw. Gingon magduba first aid kasi sa unang adlaw kailangan pag-transact ni ini nga si Jen o ni ini lugar nga spy. Ngayon nga nakabayad na si Jen o 6,000 pesos kaya bali duwa ka adlaw mani magduba first aid niya pa sunod-sunuran kaya ang bana matutpan ini po nga si Jen. Kaya kinibitang sa field so diligid siya ngayon nga sa yun tungkol po lagi kaya nangayaw pagani po upang gasolina po nang maupon niya spy para makagilayon yun siya no, nga makasunod-sunod yun masunod-sunod niya. Ang maupod nga banah o gatuhod po diini, kampante mapuntaon ning iskutan po nga si Jen. Palagi na aberito nakabutang sa feedback po diini pong iskutan po nga spy. Kaya naman po siya natabangan, daghan po lugar mga nakapasaka o kaso. Ma-file po nyo o vowsy. Tungkol po lagi niini pong iskutan po nga spy. Kanilugar niya pong nailhan. Tugos po dito po sa first alam kami ha, dili naman itong dako, masos pa. Ang transfer pass, bagat adlaw, tugos po lagi kay dako, man po di siya, o ga, sweldo mo diba first aid, dyan. Pag-iingon, nga dito, ikagat yun yung mag-diba first aid, no, ang molo ang gitanyag kaniya sa spy. Pag-ahatag o transfer mo tag-adlaw, plus gasolina dahil mag-diba first aid, para yun, no, nga, doon na siya, ibadal siya nga makuha. Ahimo po nga, pagpangitag lahi nga babae, lugar no, ningining yahapo nga ba na. Kailan mo naman first aid nga, piki, di ay siya nga spy. Tugod ko lagi, kaya niabot ba ito sa pilaka-adlaw, di lang nga transact, muraga na suko na si Jen Jen mo naman first aid ba, kaya nga nung dili makuha ko ha, ninilugar ni Sudan po nga spy, ang information na ninilugar ni Sudan po niya nga ba na, nga iyan naman yung ngitanan. Dili, matos pagihapon ka pa sa kono, dito na siya naduda mo naman first aid, o gasairan niya nga, peki, kini, tugod kayo sa ilang katapusan nga transaction, isugo ni Jen Jen ang maong spy nga picture daw eh ang sa gawas nga bahay nini nga trabahoan sa kumbana kung naagis ka diha apat may napakita po nga picture ang maulugar nga spy magdiba first aid inan siya nga dili matot pa siya makagilayon o picture picture kaya basa nun niya bitaw ka na nga paginalaan siya magdiba first aid madudahan bitaw siya sa so, uban po nga mga tao nga narito sa palibot ilabi na nga yarabang tumong kaya doon na siya gipagita nga tao nito sulod nga bahay. Padito, isabot pa po nung si Jen Jen, apat kadugayan, daga na kay mga alibay mo diba first aid, o gusto niya na bawat. Huwag yun di ay nung mihimo siya pong trabaho, ang maon nga spy. Tugod po di ini mo diba first aid, naglali sila no sa lugar nga pa nag-istorya, ay labi na sa messenger, kaya dito mo sa nag-istorya mo diba first aid, kaya lagi dito mo sa nag-ila po sa blue app and Facebook. Badad to mo diba first aid no, ni bungat lugar sa istorya po lang mahupon nga si Jen Jen, iabitan ni Hulga nga, kabalo na rabako nga peke ka. Niya mag-diba first aid no, ang maong nga spy niya. Kini po na yung spy ng hadlock o diba first aid nga kung panangalitan. Kini po ito nga sumuk-sumukon pa siya ni inilugan si Jen Jen mag-diba first aid. Gila yun nga duulan matasang iyang bana o ignon ang ginahimo po lugar ni inipo nga si Jen Jen nga ipasunod-sunuran kini si hapo nga trabahoan. Kini po di inyo mag-diba first aid. Wala man po na hadlock po no, ang maong nga babae. Apan iklaro po niya. Para po nung no, sa ihapong kaugalingon po itong nga tumong, mabawaan po niya mag-diba first aid, umahulong ang ihapong pag-antos nito po dahil sa ihapong nga bana. Kung panangulitan nga mahibawaan mo ito sa iyong bana, nga ipasunod-sunuran kini, nagtuhugin siya mag-diba first aid, nga dili mo ito sa masakuha ang iyong bana, tumos kay, lungay naman din sa panagulang po ng ilahapong nga panag-ubad. Gagali mag-diba first aid, ang iya lamang ka mabawi itong kwarta, nga ihapong i-invest mag-diba first aid no, kay giingon, nga lapas na gito sa 6,000 pesos. Kung abot na gito mag-diba first aid do, sa 2,000 mong na-invest, gusto po sumaupon nga, napakaroon it nun nga spy. Nuno, taniin mo diba first aid? Ano nga, gi-refer, no? Sa Bukram Unit, ang isputan po kay Estreta, ano matutulan, mukhi sa pa ni mga kapatanyag, bitaw mag diba first aid, illegal ni, no? Tuhod po lagi, kaya, hindi po, mapasunod-sunod po taglaing tao, bisan pa mag-ato po ng members pamilya, tala siya mag diba first aid niya, ilabi na, nga kinig, natanyag, laban niya sa online, gusto, paitahan ka rin pa maagi mag-diba first aid nga maimbisigiran ang mga po napaka-iron ingan po nga spy mag-diba first aid o kagingon mabawi po niya hapo nga na-invest po nga kwarta nga dyan po daw sa mga ano tanini mag-diba first aid ipay mangluan no sa kapulisan ng katawan nga dili ka layon mausalig no ilabi na sa mga online po nila nga mga nailhan po mag-diba first aid nga mga individual dahil po lagi kay nagkatag pa niya po ng mga scammer ka rin sa bisan unsa nga pamaagi dili lamang no sa mga business mag-diba first aid kundi lakit na kasama niini pagpangita o spy o mga uban ng mga tao mag-diba first aid aron sa pagpasunod-sunuran ng uban ng mga individual tungkol kaya dili yun kinitinuod mag-diba first aid no o ga dinag your chance na yun nga mailadan lamang sila Magdum Reforms kini si Magdum Hari 24 Jane Luna sa beta o Silpusyo Magbradyo
1: Magnum Reports.
2: Salamat Magdum Hari 24 Magdum Incho kabagtulan sa ta Lista ni Magdum Incho kay matod pa ni Magdum Incho nakunoy masa si Rapis reklamo may gala kay matod pa mga igsons papangawa tong silpon bilo pa rantas mga naman 19 stan be tontas mga duminso sayang kinibang report ayan din balikan tas mga dumsin atong nikat katong kahoy usay detalye atong nikat katong kahoy kuya wa sa ato may gala talag sa rabi asam na inana may gala mura mga igsoon og si Spiderman baka bate mo ni Spiderman kanang bago garon nikat katong kahoy. Grabe, sabi ka na mukat ka itong kahoy. May galang murag mala Spider-Man. Manggit sabi ka na inuna. Diba? Kabante mo na mukat ka itong kahoy kalit. Kuyawa sa banoy. Makuyawan mo sabta may gala. Musaka may gala sa punuan bitaw sa kahoy. Amo na, magigsoon. Matawag na ito na may galag si mala Spider-Man. Lahi po itong malaod to, mga igsoon, kalahi po itong malaod to. Ba? Lahi po itong malaod to, mga sukit. Lahi po itirada ato. O, lahi-lahi magtirada ang tao, mga higala, di ba? O, lahi-lahi magtirada. Nag-iigon, mga igsoon, nga kuyawa sa magidaaning itawano eh. Makuratan man sabta sa iyan talent. O, na po na sa ikaw galingong talent. Be, atos atos magdaman terminso. Still, ano? Ah, magdum pit bilis ata. Malikat atos magdaman ter pit bilis ah. Kay matod pa ni magdum pit bilis, na ko rin mga 1,400 kuno ni ka kinibang kuan, 1,400 kuno ni may galak ka matod pa nakadawat by, ah? Wag, okay na to. Diba? Sige, taon-taon, magbalik na to. Matis sa panundo, may gala, oras na to. Sa Magnum Radio, alas 5:23.
5: Magnum Reports.

0: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o saka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mong hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
7: Balik na may gala sa ating panagkuman sa itong kamugna magkarong hapon na may gala Magnum Reports. Magnum Person Blanc, kagyaman yung kamang may gala sa kaginan. At sa nato may gala si Magnum Hunter Faith Villas, kaya labaw ko 1,400 ka mga residentes ng Gagan. Nagka-beneficio ko sa Yakap Caravan. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Faith Villas.
6: Magnum Reports.
8: Malapunsan nga gitahigayon ng Yakap Caravan sa PhilHealth Local Health Insurance Office, Bukidnon. Dito sa Discovery Dangkagan Primary Care Center sa Dangkagan, Bukidnon. Gitahigayon kini sa koordinasyon sa Rural Health Unit kon RHU, head nga si Dr. Neil Cabudoy. Gibutyag nga mukabat sa 1,400 ka mga partisipante gikan sa direct o indirect contributor sector nga mitambong sa maong kalihukan. Ang tumong sa Yakap Caravan mao ang paghatag og dali ug sayon nga access sa serbisyong panglawas. Kauban niini ang PhilHealth registration, pag-assign sa mga miyembro, first patient encounter kon FPE, ug libre health consultant. Pinaagi niini ang inisiyatiba malampit na kahatag og PhilHealth Bukidnon ug mga municipal health office. Ang kagan ug ang importante serbisyo sa primary care direkta ngadto sa komunidad. Sumala sa PhilHealth, pinaagi sa pagpasayon sa registration o paghatag dayon sa consultation, ilang gipaligon ang ilang community sa pagpalapad sa universal health care. Gisiguro nila nga ang matag miyembro sa Bukidnon makadawat og accessible og dili kalidad nga dali nga serbisyong medikal. Balita, gikan sa PhilHealth Region 10, para sa Magnum Report, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Magnum Reports.
7: Salamat Magnum Faith Villas. Dinis sa takay naman na riskyo ano ni Katkat man ni Kunos Kahoy may gala Katkat may gala ni Saka sa usa ka baliti. Sumagay problema ka ani may gala maka mahibulong masabta magigsoon. Kay naas Magnum Jen Luna di karon may gala nganong gikatkat pa ni sa baliti ug unsa man sa baliti. Grabe sab niyo dias igpit ni nay tabo suntok igpit. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jen Luna.
6: Magnum Reports.
9: Sa rescue sa itong BFP o sa PNP upo, lang usa ka lalaki nga mihimo matupa sa pagkatkat sa usa ka baliti din sa may Zone 2A upo la misami sa Oriental. Ikabot siya ng Maduba First Aid ang naisgutan ng lalaki na ilang si pangalan nga si Danilo Larita Yek. O kini sa miagi nga simana, trabahante pa kini siya sa RTMI Maduba First Aid. No, apan, tugod po lagi siya pong kondisyon.
10: buti siya ganang wala na trabaho. Sa usa sila ka trigger matas pa sa yaha po lugar nga huna-huna ang pagkawala po siya nga trabaho na i-stress siya magduma first aid. Kini lugar nga muragi saka lugar ang iya po nga kabuhi. Usa po di bago ba first aid do sa giingon nga na observaran sa iya po nga asawa. Ang asawa magduma first aid nabatayan na matas pa siya nga niya ito pang kagabi eh pagbaligya lugar niya uga balot kailagi wala naman siya trabaho magduma first aid. Baligya sa niya uga balot nakasunod matas pa siya sa zone 2A, kaya sa ihalugay nga gi, sakaan magkuma-proceed nga baliti o ganahalaan matod pa siya o kawatan. Hindi man ang ilaha po nga luna, lugar magkuma-proceed ang ihalugay nga gisudla. Sa ihalugay, doon ay miingon si ihalugay nga kawatan, murag na-trigger yung una-una magkuma-proceed, doon na nawala matod pa siya sa passing o nikat-kat na lang siya sa baliti tungod kaya doon na matod pa ay mupatay kaniya. Kasi po magduma-proceed, siya ingon nga, luwason siya. Kaya tungkol po lagi, doon na matod pa, nagsunod-sunod kaniya, nga posible matod pa, na mupatay kaniya. O niya, usap po din no, si kabalakan nila, tungkol po lagi magduma-proceed, wagid siya, may kanaog, sukad pa din ang buntag, hangtod, ganina sa alas 2 sa hapon. So, ganina, ang nakapamaymay lang ganyan magduma-proceed. Kaya dili ang polis o ang BFP kundi ang iha po nga asawa gi-istrihan siya magduma-proceed nga munaog siya kay buwato sila NMMC para mapaturukan siya kay kani siya magduma-proceed ito nag-finding si psychiatrist na ito nag-gate siya gi-bate po no siya po nga una-una po magduma-proceed nga kinanglan matod pa na mapaturukan siya magduma-proceed makita siyang mag-live karon ang aktual na pag-rescue po nga BFP kung rescue team din sa Upol, palabot po tigili po na si Mr. Danilo o bali no, so diha nga minimo lugar sa pagigatran siya, kanya pong asawa nga ito kaniya, maya na siya mag-diversity, nga muato sila NMMC, naka-decide po no, ang mga lugar ng lalaki. Gilayon na lang sila nga muato po dito sa hospital, o gamisa kay kini sa ambulance, kung siya na po isa ni naog mag-diversity sa
7: bali, naog naman siya.
10: Oo, siya lang ang minimo sa pagpakanaog siya po nga kaugalingon, kaya apiki po kay mag-diversity, ganit itong baliti.
7: Dahil kaysa nga ba? Maon, sa mag-dumlay po, dahil kaysa nga.
10: Dan kaysa nga mag-diversity, pero nabay po siya sa nga gabot, buta siya mag-diversity, so di ko siya masaligan. Sabi na, mga tiguang na biyanin nga mga kahoy mag-diversity, mo na nga ma pulog ato po nga rescue team. Nakupiyansa gid sila po no, sa ilang po nga seguridad, pero uman nang iklaro ko pananglitan. Pag-pubos gid no, ang pagkakuha kanya dito po sa baliti, wala po na problema, kailangan yung makuha, pero mas mayo magusto, mas siya na usa ang mukha na, o labi na nga lahi ang dagan siyang una-una mag-diversity baka, base niya busa ka to rescue team, niya muambak o kalit.
7: Simbako.
10: Ano ang ilang po nga gigabalak, ang trinoon mag-diversity no, layo na kasi ilang po ang expect, tungod kaya siya na mismo, si Mr. Danilo na ang mismo sa pagkakanaog no, kung ang kaugalingon o ganinuon wala man po siya mga samad-samad sige pang lawas sa diyang mo kini sa pagkanao kung ganina, pa sa kadlawon ganyan siya dito nagsuri-suri mo sa bakulisi yun ang iingon na yun siya nga nakamatos tayo mupatay kaniya mo ito nga nikasyak na siya sa balitin noon mag-evaporate no siya ha po nga asawa sa milabay pa nga si Mana mag-evaporate nakita arig hindi ha po ng mga sinyales nga ni so para na po bitaw ang iha pong sakit. Kaya wala naman sila nakapaturok subli. Muro beto, gisaka na po niyang kabuhi. Maginana beto ang mag-diversity. Kaya, yan siya. Wala niya siya ipatrabaho siyang asawa. Sa Sabado, niya pagka Domingo, wala po siya itrabaho. Moto nga na maligya siya o gabalot na po mag-diversity. Pero pagka Lunes, pagbalik niya ito siyang trabuhan, kanang sa, kanabitong sa bus, wala na siya dawata mag-diversity. Tugod po lagi, kaya wala.
7: Uso na siya driver sa bus, driver?
10: Wala dito ang washer, kaya dito ang
7: maintenance naman.
10: Kanang basta ka nang dinatong ako sa ito ang dila ba diba first aid. Pero kunin sila ang mga paligo. Ito ang bus mo diba first aid. Ay nana, ang kiniha po nga trabaho. Pero dila mo na pwede mo diba first aid. Nga wala po siya dito. Magsigil na po siya absina. Tungod po siyang kondisyon. So, nga ipasabot ka niya nga mangita lang po siya lain po nga trabaho mo diba first aid. Okay. Nakadugang man siya po nga stress. Kinilugan pagkawala siya trabaho. Kaya kamilyado, di siya mag-diba first aid. Nga usap po nino. Wala po niya damha nga mo para balik ang iha po lugar nga sakit.
7: Nagdinis na lang sakit?
10: Naan na siya sakit daan. Nerbaho lang niya siya mag para mabuhay ang iha po nga pamilya.
7: Pero wala di siya ga kuhan ga siya bo.
10: Wala man po iingon mag-diversity do. Pero naagin niya siya apan matagpadaan. Ilabi na ako pananglitan nga wala sakto sigurong taon mag-diversity.
7: Pas mo siya, pas mo.
10: Oo, ma-stress. Trigger siya mag-diversity ba sa iha po nga gibati niya. Usap po din no, sa nakapabalik po siya ang gibati mag-diversity mo. So nga, giandam na gino na siya dapat yun. Ipadala na dahil dito sa NMMC para mapaturukan siya mag-diversity para kayo mabalik siya siya bitong nga wish show, siya bitong muna-una. Sa karoon, wapag din siya sa iha po nga tarong din nga una-una mag-diversity mo. Kaya alam kaniya na agad gusto mo patay kaniya. masasay ni Ingon kaniya nga kawatan siya. At yun nga, area mag-demapurisit, cementerio man siya. So, imposible kaya nga na mamadlong niya. Ignong dayon siya nga kawatan siya.
7: Cementerio din na diya day?
10: Kamagyan mag-demapurisit?
7: Cementerio din na diya?
10: Kadlok
7: mo sa
10: nang
7: baliti nga na cementerio. Kung nimbarot mo sa itong balibo, basta may mission taong baliti nga. Kuan, cementerio.
10: Oh, okay,
7: diba
10: first aid? Pero, sir, nani
7: mga
10: mga tao
7: mag-first aid? Hindi naman sila mag-matter, mag-matter. Pero wala po sa nisyan mag-dumjin na sudlan sa Digo na ito? Pasi na sudlan ba? Digo na ito?
10: Ang gano'n na siya, kasama mag-first aid, i-confirm niya nga na agay, mentally challenge gano'n ang hapong bana. So, dili po siya kumbinsido na sa kalibitong gisudlan siya doot ng espiritu ka baliti. Diyan niya. Ngayon po siya ganina mag-first aid niya. Doon na di babae dito sa baliti. Laing babae.
7: So,
10: yung ngayon po ganina, muna nakapaalarm at mga tao rito niya. Ipapakawa mo ito ganina sa BFD. Murang bubara siya mag-first aid ba? Pagpanangitan. Murang bubara ang sininga si Mr. Danilo. Kapanangitan, dagan tao. Ngayon siya mag-first aid niya. Ay, babae doon sa baliti. Mungingot po siya na mag-first aid. Mula siya makakit, mag-hallucinate siya mag-first aid ba?
7: Okay, di na maayo.
10: O, dili na gil siya maayo. Niya mo to nga, nakabalaka sila kahit basi niya. Mungingot na yun ang sinilogan si Mr. Danilo nga na ibabay mo. Ambak na lang po. So, simbak ko lang po ito mag-first aid, no? Pagkabuto nga, gilitayan gil sila nga, mahitabo ka na. Rason nga, ilahag yung nga, gisanitizing area nga, wala di mga tao po sa palibot. Ya, usap po di mag-first aid, ilahag yung nga, gibantayan. Matagalihok, gibagiba person niya, dili ko siya mo ambak sa kahoy niya, iya po nga gigat ka. Kanino ano, luwas na ang maulugan ng laki, o gidala na sa NMMC para dito na siya makatulukan mag-iba person. Kaya di ba gidalim no, kanibito mga mental challenge at mga sinilugan ng mga individual, dili mag na tarong ang ilaha lugar nga itong dagat sila po nga nahuna mag-iba person. Mauna nga, kalit na mingon sila nga, ipasing lang sila nga kawatan. Kinawilang gilakad sila, na mo patayin nila. Una po yung upang, di nila madala ang ilaha po lugar gibati. Mag-umapuyo siya muna nga, mukatkat sila sa mga tag-as ng mga lugar, mga punuan. Mahadlok pa na sila, kasiling nila nga na ay gilakad ka nila. So, ang ilang tinanglanan ni mag-umapuyo kahit hindi marihab sila, kinimitang na ay makatutok sila nga sa psychiatrist o ilang tambal, kaya ito, iturok, i-inject sa ilaha. Importante kayo na mag-diba first aid, no? Pero klaro mo si asawa ganina nga wala manggol sa ilan ang kanabitang i-inject. Naharag yun sa ospital. Munang ikinanglan matos pa nga makabalik yun sa ospital mag-diba first aid o maturukan siya para mabalik ano, si Apong saktupod nga una-una. Karoon mag-diba first aid, wala yun siya'y trabaho. Wala yun si Apong nga kondisyon. Pero mabalik ka po to siya para maligya po ng balot mag-diba first aid sa gabi eh, para ka makatabang-tabang, makabuhi po si Apong pamilya. Kaya ganit mag-diba first aid, mabalik ka mamatos pa siya sa saktong una-una. Maturukan na siya. So, karoon mag-first aid, tuwan na siya dito sa NMMC, gito na siya sa ambulance. May mayo na po siya mag-first aid nung dili na subli buhaton po no ang iyapong buhat po nga pagkat-kat sa punuan. So, kamati ganin niya, marunong usaka niya ang kabuhi mag-first aid. Magsama siya siyang asawa, aron usap no, nga madala siya dito, sa NMMC. Matabangan, gilayon siya mag-first aid kasi muabot po sa punto nga mukat-kat din siya. Hindi lugar na punuan, nilagi na baliti. Mag-iba first aid no, naa siya simenteryo, mihimo sa iya po lugar. That po, mag-iba first aid, ibinohon, wala naman po siya naun sa mga first aid. Siya yung mga gipang damay mag-iba first aid, diha nga naitabo po ang iha lugar na pagkat-kat, na ini po lugar na baliti. Ini po lugar na baliti, mag-iba first aid. Dunod na ni ini no, dagan mga tao nakasaksi ganina, huwag na-alarma sa iya po nga gihimo, pero inoon, luwas na sa kuyaw nga kahintang ang naisgo ng lalaki. Ito subliyo no, ang naisgutan ng lalaki si Danilo Larita Yek nga mulutyo sa Area 3 Malingin Ikpit Upol 44 anyos ginan nga pamaligya kini og balot apan giingon tungod pulagi siya po nga kondisyon magduma proceed aduna gyud mga panahon nga kini makabati pud sa duma proceed nga mawala sa passing labi na kun dili pud maturukan og daligihan niyo no sa ato pong mga rescue team ang publiko ko panangitan nga makita sila mga inani nga mga insidente magduma proceed itawag sa ilaha dili magreels magduma proceed dili maglive no tungod pulagi kasi
7: baka pa dayon sa to dayon
10: na baggan kay magduba proceed no nga mo po lagi tong nahalaan po ni Mr. Danilo nga mo patay kaniya kay lahi ba ng hallucination bitaw sa tao magduba proceed nga na inani nga kondisyon bisag imo lang siyang ganay bitaw nga istorya paminaw niya kay niya mo istorya nimo sa iya kay patyon ta ka so lahi ang dadan Ay, ang dagan sa ilang pungauna-una. Magdipa-perfect pa na ganina. Magdibidibidiwan siya. Abi niya nga kanang pusilon siya magdang-perfect.
7: Abi niya patyo na siya.
10: Oo, abi niya kay patyo na siya. Mo, so nga ni up-up niya siya ito tumoy gud sa kanil. Isang abit ang magdipa-perfect niya. Nakadlok sila kay... Basing gabok bitaw siya magdipa-perfect niya. Pahulog noon siya dayon magdipa-perfect. Bisag dili to siya wamba.
7: Saka na siya samot nung taas.
10: Saka na noon siya samot. Kay paminaw niya kay nasa ubos. Tirahon siya gikan sa kininga ubos magdipa-perfect. Kay namin dala-dala ang cellphone niya. Lahi man ang tanaw niya sa cellphone, kaya pamati niya, pusil, pusil yun. So, panamang yung first aid, no, makahatag po do, gulga nga ito kaniya. Rason nga, gihan niyo na sa publiko, no, kanil lugar nga itong kapulisan, o ba ito pong BSD, gihan niyo nila ang publiko, nga pag inanigay nga kondisyon, di kayan yun pag yung first aid nyo nga, maghatag bitaw ta obstarat, gato po kanila, kaya lahi man kung nandagan sila po nga nauna, o gusto pa niya ini mag yung first aid, hindi pong naisutan po ng mga mentally challenged po ng mga tao, no? Dili po basta-basta po ang ilahang agibati. Maunang itawag yung gilayos sa pong rescue team para po nyo nga matabangan sila mag-demapersin inay nga madayunan din sila nga muambak, simbakulang, muambak or mahulog, no? Sa ilahang pong agipagagat. Katananot din ito, anas sa NMMC ang mga biktima o gitagod na po kinayaturupan mag-demapersin nyo aring nga mukalma kini sa ilahang pong kahimtang o sa ilahang pong agibati. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum
6: Harry Queenie 4, Jane Luna, sabita o silbusyo,
7: Magnum Reports! Salamat Magnum Hunter Jane Luna. May kalabutan, may gala in town to sa girescue in town dito sa kinibang taas. May gala sa kining baliti. Kulba sa kanyang inano, eh, nasa taas baliti, gagat-kat. Ah, nasa taas sa kuhan, gagat-kat. Pagbalik ta may gala atong Magnum Operation Tabang mabati ninyo. Unas na to may gala sa Magnum Radio alas 5:40.
6: Magnum Reports.
11: Maing adlaw mga higala. Viva Senior San Agustin. Pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
12: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
13: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masaligan!
2: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
6: Balik na may gala sa ato paraguban sa ato nga programa karong hapon na may gala. Ang kinibang Magnum Reports. Dili sa ato may gala karon sa atong Magnum Operation Tabang.
7: Magnum Operation Tabang.
6: Nainianin taon din sa ato may gala si Bian ang Osaka kinibang si Mamba Milojin Dagting tagaboy na oro makasandig no nasa kinibang ubos natong hinabion may gala kay mga isang taon siyang tabang kay tabang pinansyal doon sa kanibang Bri sayang anak nga naay iskoliosis. Okay, so naspikas din niya si Ma'am Milojin. Ma'am Milojin, may hapon ni mo. Magdum Persid Blanca lang sa Magdum Radio. Ma'am Milojin, may hapon.
8: May hapon, sir.
6: Mm-mm. Ikaw ang mama aning bata? Unsa may pangalan sa imong bata?
8: Danica, sir.
6: Danica, pila edad ni Danica?
8: 14, sir.
6: 14 na unsa man ditoon si Danica?
8: Iyahang kuan, sir, spinal cord bitaw, sir, kay kanang letter S. Na siya scoliosis.
6: Mm-hmm. So, unsa man ni siya karon? Aman siya, nasa inyong balay lang karon?
8: Naa, sir. Nag-eskwela po siya, sir.
6: So, normal ra yung pangliok-liok?
8: Dili, sir. Naa siya ay kanang mga ginabati sa lawas po, sir, niya. Kanang, og dili man good siya ma kanang tauran og brace, sir. Kay kanang maapektuhan bito iyang heart niya. Maglisod siya og kanang ginhawa ba niya. Actually, for operation, nag-iunta ni siya, sir. Pero kay kanang naamay doktor nga kanang expert bitaw sa mga spinal, sir, nga mag-provide og brace para dili pa siya makuan sa operation. So amuan na lang ning gi-grab nga kanang opportunity nga basin pa maulian pa pud siya, sir, ba. Ay dili magi actually nga maulian, sir, kanang maarang-arang lang bitaw ang kanang curve sa iyang spinal.
6: So man yung spinal niya medyo ni kuan ni medyo ni baliko gamay ana.
8: Dili gid siya gamay, sir, kay congenital naman siya, sir, kanang S na gid kay siya.
6: So man niya daan na ni sa una kaniadto pag anak niya?
8: Inborn na siya, sir.
6: Inborn na. So unsa man pag sa gamay pa ni wala pa kanyo nabantayan o nabantayan na ni sa gamay pa siya?
8: Sa kanang 3 years old siya, sir, nabantayan na siya katong na-admit man na siya sa kanang pneumonia niya pag x-ray sa iyahang likod. Nakita na siya sa katong tig x-ray nga medyo curve iyahang spinal pero ang giingon manggood kay kanang pwede ra daw kanang dili siya i-therapy kung lihok lang siya niya. Pag abot niya og 11 years old, sir, kay kanang nabantayan na mo nga nagkatong nagbaklay-baklay, mi, sir, ba nga naglis

0: Okay, so eskwela gyapon siya karon.
1: Oo, eskwela gyapon siya, sir. Mm-hmm. Pero atong grade, kay grade 9 man siya karon, sir, atong grade 8 gi modular siya sa third o fourth nga quarter, kay kanang wala bitaw niya nakaya, sir. So gikuan ra siya sa principal nga ipa-modular.
0: Gani kay kuan pod ang principal kanang muhatag pod consideration, nakita pod niya nga medyo kuan pod imong anak
1: okay pod. Kuan naman siya, sir, na consider naman sad siya nga kanang PWD na siya, PWD ID.
0: So ang iya ani need siya nga di siya pwede hagoon, kay kung hago siya maglisod sa ginawa.
1: Oo, dili siya pwede mag-alsa po og bugat, sir. Ang
0: kana po'y problema,
1: kwaon,
0: no?
1: Kwaon gid siya permis sa iyang papa sa eskwelahan para madala iyang bag.
0: Lagi kay ang kwaon na, ang bag niya pagdala na, daghan ba kay mga libro karon, so sige, no, maglisod siya pag bit-bit ana iyang mga gamit.
1: Daghan gid, sir.
0: Pira ba anak ni mo, ma'am?
1: Duha, sir, kinamagulangan siya.
0: Kinamagulangan siya. So, ang iyak ang imo ani karon nga mga ikagtabang para sa iyang brace lugar.
1: O para pud sa mo ang pamasahi sa paingon sa Manila, manggudang iyang assessment ani, sir, unya kanang ang pag process pud sa kana bitawng payment, sir, kay dito na mo pangayoon sa kuan, sir, ba sa Office of the President o sa DSWD sa Manila.
0: So okay na dito ang kuan ang mga papel-papel niya ni.
1: Kanang dili pa sad siya
0: sure?
1: Nga sure, sir, nga okay kay i-process pa man didto.
0: Ah, paita sab day, no. Subot sa ton nga inyong pag-actos Manila, karos amo mo ato?
1: Ang amo ang tang schedule, sir, kay karong ay atong 17, pero kay wala pa magud mi ticket. Actually, na ay nag-sponsor sa mo ang ticket, sir, pero one way ra niya, one person ra siya para ra sa ko ang anak.
0: Na ang ay, kamo na mangita sa inyong plite lugar, ana?
1: Oo, ang pang one way ra to siya nga ticket, ang pauli o ang ako ang ticket pa ingon og pauli, wala pa mi naka-provide.
0: Okay. Na sige, Ma'am Milo Jane, no? Naghamay na minaw sa ato karon, mga malumong kasing-kasing itong mga kaigsuran ng Diskagendi or matinabangon. Tagaan takag higayon, no? Pagpangayog tabang ato kanila, lamito na minaw karon. Sige.
1: Okay, salamat, sir. Manawagan untak ko sa naay mga extra nga makatabang sa mua sa tanan makadungog nga naay maluloyong kasing-kasing. Unta matabangan mi para sa kong anak nga mangayo migtabang para sa mong pamasahi o kanang ticket na mo paingon sa Manila o dugang pambayad sa iyang brace para sa iyang spinal cord. Bisan ginagmay lang, dako na kayo nga tabang kay wala mi kanang ma-provide pa sa karon para sa iyang assessment o pag-process sa mga papel niya sa Manila.
0: Okay. Ma'am, naay gamay, no? Naay kinibang nagdako nga kuan lugar para sa makatabang-tabang na sabi ninyo. Pasalamatan na to, no? Si Madam Anonymous, naghatag og 500 pesos. Engineer Anonymous, naghatag og 200 pesos. Then si Anonymous Adila sa Division Kamanan, naghatag 200 pesos. Then si Anonymous sa Barangay Carmen, naghatag po og 100 pesos. So, naay 1,000 pesos, no? Pasiuna diya sa imo nga tabang. WhatsApp ta kung masig na apay mo tunol karon para sa imong anak, ma'am, unsa imong masulti nga to kanila.
1: Daghan kayong salamat sa inyong tabang, sir.
0: Ma'am, salamat kayo og good luck o God bless sa imong anak in town nga naihambin in town nga kabiligan sa lawas. Salamat kayo, ma'am.
1: Salamat, sir.
0: Mao to may gala, no, ang ato mismong kinibang nga itabang karong hapuna. Pasalamat ta may gala sa mga malumong kasing-kasing nagtabang sa dayon. Labi na may gala sa tumaglob operation tabang. Salamat kayo ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela sa Division Kamanan, o Anonymous of Carmen. No, mga kinibang nagtabang insigida, mga higala, niniintaon ang kinibang nanginahanglan. So, pasalamat ta sa inyo. Salamat kay ninyo, ha. Itong mga higala kay Iksunan, salamat kay Stanan sa inyong tabang na gihatag intaon sa kinibang biktima. Sa kinibang naigibati gambit in taon nga balatian.
2: Magnum Reports.
0: Oras na to, alas 5:50 na.
2: Magnum Reports.
3: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.

Labo Bangay Band DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Magnum Reports. Balik tabay kala sa nagubahan sa atong programa karon ka po na maigalang Magnum Reports. Salamat kay sa mga nagtabang no sa mga malumong kasing-kasing kabudya basig daw sobra-sobra. No, makatabang sa taon taon sa mga nanginahanglan no labi na katong nangaigtabang karon. So base na amoy kwandya na amoy ginagmay nga extra-extra sa inyo mismo mga bulsa. Di magidi kalimod nga usahay na amang yutay kinibang grasya-grasya ginagmay diha no sa ato mga bulsa. Basig pwede na to matabang sa mga nanginahanglan. Ana ra man na. Gibanti karon tabang ta, di ba? Tagabalo grasyahan puta dugang sa Ginoo kay mao ning bitaw ang uban nga ganahan gid sila mo tabang sa mga nanginahanglan kay kapilo-piloon man sad ang grasya may galang ihatag nadto kanila sa Ginoo. Mao to may galang nga sila makaingon gyud nga tabang sa tani. Bisa ginagmay pero at least nga ay mga sobra-sobra ba no? Ikalimod may galang nga lagi uban nato mga higala nga lagi say sobra-sobra sa ilang mga bulsa. So ila po dayon magigsuon itabang. May na lang mga higala. Oh, no, pasalamat na ng Ginoo magigsuon kay kita may gala naka kwanta karibang nakatabang tas mga nanginahanglan mga suking tigaminaw. Kamo diha basi na inyo sobra-sobra. Aw oh, ato na nang itabang. Di ba? Ayo og ihikaw labi na sa mga nanginahanglan in tanog tabang. Magnum Reports. Basi na inyo diha mga higala. Tabangan sab nato na in taon ni sila no. Kay yawat na lang in taon may galang ato mangud ani magigsuon nga makuha na to, kinibang matabangan. Labi na kay layo-layo po di ang ilang biyahe in town. Manila in town, may gala. Magnum Reports. Alas 5.55, basa tas magala sa mga mensahe makadyot. May mga mensahe din yung ipakatag sa mga linya. May butag na Junjun Namiro. Sayo kay ay sa hapon ay Junjun Namiro. Monitor Permintis Magnum. Salamat na Junjun Namiro. Mayang pagamino ni mo na John. May ngapon sa tanan, magdubibi. Minaw may karon din is barangay Gusa. Traffic lagi padulong dito spirito. Una maugyod. Traffic lagi. Ganyan lagi pag anto na mo, pag respondin na mo sunog. Traffic kay pagabot pala sa Gusa. Paingon na mo dito magilas tablon. Traffic lagi kayo. Pasirit-sirit na galimig paragan ba? Pero grabe yun ang ka-traffic mga igsoon. Oo, so pasirit-sirit ming paragan. Pero grabe man ka-traffic. Oo, traffic and dalan. So inahinay na lang mi kay maramang yapon. Mapakusog-kusog ta na. Kaya nag-respondi, may magsunog ganin na diya sa balok-balok. Puerto. Oo, so, gabi sa bigyo din noon. Na ipagka-traffic sa bigyo din noon, may gala ka ganina. So, hinahinay lang. Katong mga gasakay og motor, gasakay makagsakyanan, uban pa, hinahinay lang, may gala, no? Para nga iwas tas mga disgrasya, hinahinay lang ginta. Makaigsunan. Happy kita sa oras, may gala. So, naguban sa itong programa, karoon po na may gala Magnum Report. Salamat kay ninyo, daan ha. Ato mga naghatag og tabang, salamat yung kain ninyo, no? Ang Ginoo ray magbalos diha ninyo. Ora gina mga igala. Reports. Oh, so ay di ay sa ato mga kuan di ay kato mga kaigsuonan ta. Dili ta kumpiyansa sa panahon karon kay grabe kainit kay gyud ang panahon. Ba? Grabe gyud kainit kay panahon, di gyud mo kumpiyansa labi na kato mga naabitoy gipang tumar bitaw nga tambal. O, katunay may mga maintenance daan, ayaw gid mo pagkumpiyansa. O, may malis bindilo o gusiyo, kay pwede naman ibulad sa init, balag, isa katuig di bulad sa init, di manimaon sa bindilo o gusiyo, kay, kuhan man eh, haringgangis manis bindilo. Bahala pa na, unsa pa ng klase ng, kuhan diha, unsa pa klase ng kainit. Wa may problema, pero bitaw, kato mga kaigsunan ta, mga senior, labi na na yung mga gipang-maintain, bitaw yung tambal, ayaw gid itaon mo pagkumpiyansa diha, no? Pag, kuhan gid mo. Kini bang gamit gid intawon mo sa inyo mismong mga dalag tubig kun dili tubig dala pagdala mo kalo turong magadya tubig gid mo importante kayo payong uban pa mao ni pinaka nindot kay nga dalon para may gala nga di ta magigson ma heat stroke mao gani pinaka importante kayo no di ta kopyansa gyud kay panahon karon grabe gyud kay init kayo bisag ka ng mga udto. Sus, gabi kay init. Uy, tanaw ni mong langit ba? Sus, alingaang yung kailaging panahon. Oo, delikado kay inis mga naigipang bati bitaw na mga tambal nga ginainom. Manang kuyaw kayo sa ila. Busa, higit mong kumpiyansa diya. Ito mga higala kay isunan ta. Labi na naigipang bati, higit mong kumpiyansa kay grabe ka, delikado kayo. No, atong panahon, delikado kayo, init kestanan. di magsunong-sunong tadi ha. Nah, delikado kita. So, ay mong kumpiyansa. Tungod kay ning mga panahon ha. Grabe yun kayo kainit ang atong panahon mga igsoon. Okay. So, dapat may galang inumog tubig. Kato mga senior, mo sundo sa inyo mga apo diya sa eskwilahan. Pagdala mo gilog ka ng tubiga. O ka ng dako kayo nga tubiga ba? O pwede, magdala mo o katong kasagaran na loon itong medyabol. Ah, medyabol nga. Medyabol na ba sa tuba ba? Ay, sige na eh. Medyabol na buta-buta ka ng tuba. Para gid may gala nga, wagi, kwan, wagi problema. No, di gid ka mahuntan ba? You know, dagan man kay hulog-hulog karon may gala mga tubig. Bisag asa naman yung mga hulog-hulog. No, nalang kay piso diya. Nalang kay dala baka nga sudlanan, baso ba ah? Pwede naman ka makahulog-hulog piso. Kaya daghan naman ka na din sa ato karon hulog-hulog piso. Uso naman ang mga hulug-hulug piso din sa ato karon. Oo, di ba? So, bisan asa. Pwede na na. Nanay mga hulug-hulug piso, mga gala. Bisan asa na nimo makitaan mga gala, mga hulug-hulug sa piso, mga igsoon. Okay? So, matod pa din ni Junjun Hamiro nga di na kabuhi apil-apil o suyop. Ah, nah, mawagin ang mga manuyupay. Basta manuyupay, di na ka, kwan, di na kagawas manuyupay. Matod pa din ni medya galon. Ah, okay. Oo din na dayo, medya galon. Oo, oo din na iyang but pasabot may gala. Medya galon na ito may gala iyang but pasabot di ay. Okay? Oo, ana din na siya dayo. Okay? So muna may gala, pikit as uras, makikisoon sa ato panagupan.
0: Magnum Reports!
1: Ugma, maugya po. Ah, banuban nga po tas programa, mga sukit ng kabinaw. Halingaw naman tining hapon, may gala. Mas maayo, maguro to, bato pa ni Magnum Joel. Mayo sa imo magnuipi mo uli kahapon na nakasyon nagkagabi kaya pa din nainit ng panahon sakto sa siya muto tas mga senior kay mas mayo na mga senior mutambag ato ganantuan permanente kay mas nauna gud sila sa ato kaya siya nga ayaw uli sa udto o baka ng alas 3 alas 4 uli ka alas 6 mas mayo ng alas 6 kamuli para di ka mabulad sa init mayo ibang paminsar sakto sab may punto sa binoon siya no may punto sab si Magnum Joel
0: Magnum Reports.
1: Apik kita sa oras, may gala sa naguman sa itong kaburama karong gabi una. Gabi naman yun, may buntag ni Nick Salvador. Words of wisdom na na. Pag senior boss, Ludi. Sige, Nick Salvador. May buntag niya, itong migo na to. Maayong udto niya. Oh, maayong hap. Gabi na gini ay. Kala 6 naman, may gabi eh. Nick Salvador, itong amigo, may gabi ni mo niya. Oo. Ha? Grabe, gano'y wag gano'y sa naminaw, gano'y sa ako. Sige, anak naman gano'y na. Api kita sa oras bayan panag-uban, magdupersudbangan nyo ka sa gawas ng katilingban. Katawa naming gamahanan, nulgaman marugan ako sa katawa ng matuman sa balita o servisyo. Magnum Radio.
0: Magnum Reports. Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhiraman sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500!
5: Masalikan!
6: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protectioni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro ug Misamis Oriental. Hemodzi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. The alternative Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Lotus Previous Formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now. Ito ang
1: idol ko. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
2: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usap o garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipments nga di na magamit sama sa daan ng stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya na posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
3: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial. Nimutan sa 12 set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Duro City.
5: Balitang Magnum. 30 kagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
4: Alas 6:07, higala, kumusta may nga gabi? Ano karon ang uluhan sa atong balitang Magnum? Unas Magnum Lokal, PMIS, kingusgan ang digitalization program sa Kapitulo Provincial sa Misamis Oriental sa atong Magnum National Palacio. Nanawagan sa publikong mahimong responsable sa pag-report sa mga insidente, sa pagmamusil sa mga tungaan, ikalamigitan sa mga minoridad sa atong Magnum International. Amerika gipamtangan og sanksyon si ICC President Tomoko Akani og senior trial lawyer nga si Abdullahi Sihi sa atong Magnum beses usa ka bilyones pesos ang damyos sa agrikultura sa mga milabayng bagyo og habagat sa atong Magnum Entertainment actress dancer nga si Ilia Cruz malipayan nga usa ka pilot instructor samtang sa atong Magnum Sports pinay speed skater nga si Christine Fernandez nakamugna og kasaysayan human makasagmit og gold medal sa Asian Open 2026 dito sa India.
5: Balitang Magnum.
4: Mga Exxon, kumusta? May gabi karong adlaw-adlaw karon nga Miyerkules, Agosto 19, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
6: Og Magnum Lani Delgado.
4: Og karon sa retailers do Magnum Local, ginusa karon sa Provincial Management Information System kon PMIS ang digitalization program sa Kapitulo Provincial sa Misamis Oriental. Kinumang gipalambo sa buwatan ang information system og information and communications technology solution. Madod pa ni Mr. Candido Balaba Jr., Department Head sa PMIS, nga bayo-bay na ang ilang namugla nga information system kasamtang ang naggamit sa mga buwatan sama sa Human Resource Information System, Payroll System, Accounting System o Document Tracking System nga nagatumong nga mapadali ang proseso sa paspas nga pagliyok sa mga dokumento o pagpalambo sa internal operation sa Kapitolyo.
7: Ako gining makatabang no ang paggamit sa information technology. Una mahimong efficient ang government transaction. Like for example, karon kung mamahimo ng electronic means o nanay electronic means ang pagbayad sa buhis, no? So time will come that the taxpayer will just connect to the network of the provincial government of Misamis Oriental. No need na nga muani sa province, but instead they will pay through online platform. But of course, that's still a plan as of this time. But knowing Governor Juliet Oy, she can do things to make an improvement and more decision making. So like I said, kung if you have good data, good source of data, reliable data, utilize those data for better also analytics. So better analytics will also lead you to a better and sound decision making.
4: Ang payag ni Mr. Candido Balaba Jr., Department Head sa PMIS.
6: Dugang magdumal lokal, nagpahimangno si Mayor Orlando Clarix Uy sa katawhan nga mag-amping sa panglawas batok sa kainit sa adlaw ning panahuna matod sa mayor nga kanunay ang pag-inom sa tubig o kung mapasilong kung adunay kahoy tungod kay dili na pareho kaniadto ang dagan sa panahon.
8: Ang atong kanang mga kaigsoonan, hangyo lang nga ito. Ayaw kalimtinin niyo na pirmi lang tayo inom ng tubig. Huwag din ito magpa-init yun ka ayaw. Kay kita, kay balumang kita nga init na yun ang panahon. So tabangan nato atong kagalingon nga dilit na makalimot nga palabi paggawas-gawas na magpa-init. Pasilong yun, inom ng tubig. O naay mga dagkog kahoy, silong. Basta nga ako mapainom doon ng yuta. Nga di pa kalimot nga ang panahon karon dili parihas ka ni Adto, nga ang kainiton, dili po parihas ka ni Adto. Mismo, inuwang mabatian. Basta amping ng yuta kanunay sa atong tagsa-tagsa pagwaling ng panglawas. Kanunay, labi na karon init, kanunay, inom o tubig.
6: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
4: Alas 6:12 na sa dugang balita lokal na kayo sa karon ng Philippine Councilors League Misamis Oriental Chapter sa panawagan sa mga eksperto sa panglawas o mga lider sa Misamis Oriental na magbenentayon batok sa kainit sa panahon. Matuman ni Board Member Attorney Louis J. Van Harales, Presidente sa Liga, ang angayan nga mga dili ang mga giyon magkumpiyasa sa nasabit ka panahon tungod kay posibleng makasinati sa heat stroke, heat cramps, heat exhaustion o uban pang balatian.
9: Sa sobrang kainit, mamahimo ka ng hinungdan sa heat cramps, heat exhaustion, na kung aduna kay kondisyon pariya sa high blood, posible ka na yung mamahimong hinungdan nga maka-heat stroke ka na. So ang pahimangno, uban kita sa pahimangno sa ato mga medical health personnel, kauban ng ato mga lideres sa lalawigan, nga kitang tanan magbinantayon, kung mahimo, dili magpainit. Labi na sa untong tutok kay hilabihang kainit yun karon. Way mapili nga lugar. Uban gani, gatambay sa mga mabugnong nga dapit sama sa mga malls. Eh, para lang makanabang naialibyo sa kainit. Grabe yun nga kainit karon muna nga walay undang nga pahimangno sa ato mga lideres. Labi na sa ato mga estudyante nga ga-eskwela karon sa tanang ang-ang sa pag-eskwela magdumsin.
4: Ang payag ni Board Member Attorney Louis J. Van Harales, Presidente sa Philippine Councilors League, Misamis Oriental Chapter.
6: Gibutag ni COCPO spokesperson, Police Major Emilita Simon, nga advokasya nila nga dili pwede ang arma sulod sa tunghaan. Kininunot sa naitabong shooting incident sa pribadong tunghaan sa Zamboanga City. Mato ni Simon, nga usa sa ilang dialogo karon sa komunidad nga mahimong responsable ang mga gun owner sa ilang gihuptang armas.
10: mga gun holder. Kung kanin may atong idugang para mas mapalig-on pa gid nato ang seguridad sa atong mga school. Kaning atong mga gun holder dapat naagid sa full responsibility. Kaya kami gayon sa among training once nga maadto sa lain ang armas nimo, dili na gid siya murag malason kagyud the whole time. Murag makautang kagayod kung mailog ang imong armas. So, pasabot, every gun holder has it. Ikaw magnunsong kibaw po ka anak nga nagyot ay responsibilidad na kita lang gitang pwede anak kay nakapangalan ang lisensya o nakapangalan ang tanan sa imo lang yun. So busa ang full responsibility sa every gun holder. Isa po na sa atong ugang lugar, makikoordinate po ta sa RCSU, isa sa atong mga issuing office na muhatag sa permit nga i-advocate yun sakto. Kay kanimang gid ang imposible maadto sa ato mga learners o yung kinsay mo attempt pagkuha ni Ana kung ang mismo ang gun holder is naagid siya hugot nga responsibilidad gibatunan sa pag hawid ana nganong ni own ka ana nga mga na armas pasabot naagid kay full responsibility ana.
6: Ang pamahayag ni Kokpos spokesperson Police Major Emilita Simon.
4: Alas 6:15 na karon sa itong Magnum Higalay Festival Update.
11: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
12: Viva! Viva!
4: CDO Cyclist, andam na ba mo? Grabe ta sa cycling group o individual rider. Ang mamay mong kabahin alang sa inyusang sikat para sa kinahan. Fun ride for a cool sa Agosto 22 sing tuiga sa Rodirsa Circle Arayon sa Kapistan sa San Agustin. Inyusang ka parallel event sa Higalay Festival nga makalingaw o makahulugan nga kaliukan nga nag-iusa sa fitness panag-higalay o pag-amuma sa atong kinayahan. Ipagayan ang assembly and walk-in registration area sa Rodirsa Rotunda, Nazareth. Ning syudad, samtang sugdan ang walk-in registration sa alas 4:30 sa buntag o deployment time 5:30 sa buntag. Doon ang registration fee, February 50 pesos o 300 pesos. Gawas ini o ang ruta sa Rodirsa Rotunda, Kampa, Hapitanan, Kamarahan, Ridge, Pagatpat, Dogdo din eh. Panawagan sa Tanang Cyclist sa Kagenduro, bisan beginner, weekend rider, MTB, road bike, folding bike, o bisan unsang klase sa bisikleta, nga wilka lamang tanan para sa maong kalihukan.
11: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor!
4: Ikaw, Magnum, Lani, may bulo ba ka mag bisikleta?
6: Kawalo, Magnum Joel.
4: Oh, naday kayo bisikleta?
6: Sa una, kabalo. Pero kabalo, yapon ko karon
4: mag-enjoy. Karon. Basik pa po sunahan, mo ka.
6: Hindi.
4: Ah, dilema. Balo ba kang balansi? Oo. Kaya ka na kung nung mag-motor ka, ako sa una, kung may balo ka mag-bisiklita, so dili na lisod ni mo nga mag-motor.
6: Oo.
4: Oo, mamana siya. Niya, mas lisod Magnum Malani magtuon sa motor o bisiklita kaysa sakinan. Kaya sa sakinan magod, ikaw ka lang mutong-tong, niya, dili ka matumba, mabangga lang ka. Pero mabangga, delikado. Pero sa bisiklita, kaya ito ni Neon, medyo nabungi tagamay, bisiklita ni. Pero mo lang, pika sa itong white.
6: No.
4: Oh, so muna gingon, dili ka makatuon, kung di ka mabungi, akala ba nga mabukulan, kay mamukmo man ka. Mm. Oh, di ba? So inana andagan. So at least may bolo ka.
6: Kabalo ta magdumdum.
4: May bolo gide ka magbisikleta. O, gano'n may kailan sa itong Magnum Road Hunter.
11: Magnum Road Hunter.
4: Ngayon natin may kalakalo si Magnum 122 Faith Villas. Diyan sa akin kung RN Pilay sa Boulevard o San Pedro Street. Magnum 122 Faith Villas. Faith, go ahead,
11: Faith. Magnum Road Hunter.
13: Magnum Joel, no, alang sa ating ito nga pag-vlogway, karon niya panahon sa dagan sa trapiko, lakad sa panahon. Sa dagan sa trapiko, medyo inaikid ang dagan karon orasa. Dari sa may RN Pilay, Boulevard, San Pedro Street, ning syudad. Nausab makita na ito ang presensya sa RTA nga nagbantay nga o nagmanage sa kadalanan karon niya panahon. Kaya lagi Magnum Joel, wala nag-function ang traffic light during the bita.
4: Agoy.
13: Samtang isugutan sa nato ang lakad sa panahon, so far wala man sa ito na kasinatiin pagpanaliti. Apan adunay nipis nga pagpanag-om sa kawanangang bahin. Mao ka na nga itong inato nga paghulagway sa dagan sa trapikong lakad sa panahon para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita o servisyo Magnum Radio.
11: Magnum Road Hunter!
4: Alas 6:18 na samtang sa itong Magnum National na rawag ka ng palasyo sa Malacanang. Sa publiko nga magmanimpingon o mahimong responsable sa pag-report sa mga insidente sa pagpamusil sa mga tungaan nga ikalabigitan sa mga minor de edad. Maduma ni Palace Press Office Attorney Claire Castro, kailangan lang likayan ang paghatag sa mga detalye nga mahimong magresulta sa pag-awat o copycat sa acts.
14: Kailangan na rin po natin siguro alamin kung paano ibabalita
12: itong mga ganitong klaseng sensitibo na pangyayari, lalo-lalo na na apektado ang mga minor de edad. May nakapagsabi na rin na dapat din tayong maging maingat sa paglalahad at baka nga pamarisan dahil isipin ng mga kabataan na sa ganung edad ay wala namang maaaring makulong. Hindi po kasi ito ang dapat na talagang naituturo natin sa ating mga kabataan. Ang dapat nating itinuturo ay ang tamang pag-uugali, paano igalang ang ating mga kapwa at kung paano makitungo sa ating mga kaklase, sa ating mga guro, sa mga elders.
4: Ang payag ni Palace Police Officer Attorney Claire Castro.
6: Nagtuo si Department of Interior and Local Government District Secretary Genevieve Rimulya nga naimpluwensyahan ang estudyante nga namusil sa Ateneo de Zamboanga sa online game nga Roblox. Matod ni Rimulya nga base sa ilang nakuhang i-report nga ang maong estudyante walay mental issue ug maayo usab sa klase.
14: May witnesses na nakita siya naglalaro niya. Pero wala pa kaming, hindi pa tapos ang forensic examination ng kanyang gadget. So far, we would call it third hand ang nagsabi na gumagamit siya ron. But from the pattern, yung pattern na ginagamit niya na naka-live video feed, tapos nilagay niya doon sa letthemdie.com, parang na-radicalize talaga yung bata. The child, according to reports, was a very exceptional student, number one in his class. So never had behavioral problems. So we are going to go through all of his gadgets para ma-ascertain namin na talagang ginamit niya yung Roblox para dito.
6: Ang pamahayag ni DILG Secretary Genevieve Carimulya.
4: Alas ay sabay nila sa amtadong kabalitang nasunong wala una kikusunira sa impeachment court nga ibalhin sa online ang trial batok ang Vice President Sara Duterte kinuman sa sunod-sunod ka suspensyon ini tungkol sa daotang panahon. Mato ba ng impeachment court spokesperson attorney Reggie Tunggol nga doon ay legal o logistic nga issue sa online trial o walay platform ang Senado alang ni ini.
15: Definitively, hindi yan kinukonsidera sa ngayon because there are many legal issues and logistical issues regarding the virtual hearings. Kahit sa korte, sa ordinaryong korte, nahihirapan yung mga parties mag-conduct ng virtual hearing and it is only done in exceptional cases, a very limited number of instances. And if an ordinary case want to go virtual, kailangan mag-motion yan sa korte at kailangan pakita niya yung mga kondisyon kung bakit kailangan ng virtual na hearing. As you may know, the number of participants here in the impeachment court, medyo maraming mga tao na kailangan mag-online at mag-virtual. As of now, wala tayong rules regarding that matter.
4: Ang payag ng impeachment court spokesperson attorney Reggie Tunggol.
6: Mihangyo ang House of Prosecution Panel sa Senado nga tugutan ang mas daghang media atol sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni House of Prosecutor Congressman Jewel Chua nga makatabang kini aron batukan ang fake news o disinformation ug mabalanse usab ang hapsay nga pagdungog ug katungod sa publiko nga masayran ang nahitabo sa trial.
15: They didn't really take a break from their duty as a senator judge. In fact, suot pa nga nila yung mga robes nila. So that only means that while still on a short break, they are still performing as a senator judge at nakanood naman sila, nakita naman. May TV doon, nandun pa yung photo ni Attorney Ligutan. So they are still monitoring it. And that is allowed parliamentary practice, customs, and rules.
4: Alas 6:23 na samtang if you want the transparency, start with yourself. Kini ang payag ni House Private Prosecutor Attorney Luna Kapunan human sa hangyo ni Vice President Sara Duterte sa Office of the President nga mahimong transparency pagpagawas sa publiko sa travel authorities nga giisyo sa tanang buhatan o kawanan sa gobyerno. Matubay Kapunan nga kinanglang magsugod sa buhatan sa Vice Presidente ang iskutanan sa transparency labi na sa paggasto dinhi o sa confidential funds.
16: Hindi naman yon ang ibig sabihin ng confidential funds. Ikunin mo sa bilyon mo, Madam Vice President. If you want transparency, you should start with yourself. Where are you spending your billions in presidential funds, vice presidential funds? Yung budget po ni Vice President Sara Duterte na 2.3 billion at yung confidential funds niya. Yung kanyang budget for 2023, yun ang pinakamalaki sa office of the Vice President. President. At huwag natin i-blame ang President or the budget or Congress for giving her confidential funds. Ibig sabihin ba, pag binigyan ka ng confidential funds, eh regalo yan sa'yo, Madam Vice President. Hindi po yan regalo sa'yo. Public funds pa rin yan.
4: Ang kapayag ni House of Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Alas 6:25 na kanon sa itong Magnum Health Alert.
17: Magnum Health Alert.
4: Dugang 14 bilyon pesos nga subsidy ang igayon sa gobyerno sa PhilHealth. Hinubos sa proposed 2027 national budget aron mapalapdan ang zero balance billing program. Kinapayag ni Department of Budget and Management ko DBM. Human na gi-question sa anak ni anak bayan Partiles sa Congressman Percy Sendanya ang paghunod sa kreditibukang alokasyon alas sa sektor sa panglawas gikan sa 458 billion pesos sa 2026 General Appropriations Act ngadto sa 382.73 billion pesos sa 2027 National Expenditure Program samtang ibutag sa DBM nga lakip sa mga rason sa paghunod mao ang paggamit sa Department of Health sa portion sa alokasyon alang sa 2026 para sa health Facilities Enhancement Program. Ingon man ang pagpabilin sa pundo alang sa medical assistance to indigent and financially incapacitated the patient ko na MAIF sa 2027 National Expenditure Program ko na NIF sa level 2026. Inoon, gibutag sa DBM nga giprubahan sa administrasyon ang pagpalapad sa zero balance billing sa ubos sa PhilHealth aron malakip-alakip usab ang mga pasilidad nga ginumala sa lokal nga kagamhanan. So bantay-bantayan kini Magnum Lani. Kini mga budget karon labi na kini mga pagpalabang kay na dinhi kuno ang grabe kuno karon kay kinahanglan makatigom para magamit gyud sa election sa 2028. So kuang gyud kinahanglan update og bantayan gyud kining atong laing budget usab nga base nang mahimo na sab unya nga mahimong sumsuman. Okay, sa Magnum International sa Netherlands, ipahimtangan sa Amerika o gasangsyon sa International Criminal Court kung ICC President si Tomoko Akani o si Senior Trial Lawyer Attorney Abdullahi C. nga mihangyo sa arrest warrant bato kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Gikumpirmano sa kinini U.S. Secretary of State Marco Rubio nga pinagi sa executive order ni U.S. President Donald Trump sa miaging tuig. Ikundina usab sa tribunal ang lakang sa Amerika o mingong mismo ang international legal order ang nabutang sa delikado. Isa rin nga lakip sa mga sanction sa Amerika ang pag-freeze sa bisan unsang kabtangan sa U.S. asset nga ana ang mga ICC judges o prosecutors o pagtangtang kanila gikan sa U.S. financial system. Mahisab kay murag na inyong lagi matun pa igamit sa mga politiko na sila nga hiniilang kuhan. Murag ka ilang gaho ka na bang ilang weapon. Kininga kontra to rin. Dito na to tayo isumbong sa ICC. O niya, murag ina, katong ingon nga na yung malita ka po nga dolyares na. Nga gidala ni trilyanes para ibahog ganto sa mga prosecutor sa ICC. So muna nga medyo nadaot ang ilang dungog nini sa nasangpit nga buhatan.
6: Sa Gaza, patay ang unom ka mga tao sa airstrikes sa Israel sa Gaza. Aksubay sa report nga naigo sa maong pag-atake ang gihimo na nga kampo sa mga Palestinian nga dagan usab ang samdan ngayong naitabo ang maong pagpangatake samtang nagpadayon ang pagsalikoy ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa United States backup plan alang sa pagtapos sa gubat sa Israel o militanteng Hamas samtang gipamugos sa mga sundalo sa Israel nga gitarget nila ang mga militanteng Hamas nga planong atakyon sila.
4: Alas 6:27 na kanon sa itong Magnum Beses sa mukabat sa halos 1 bilyon ka pesos dramios sa agrikultura sa mga milabayang bagyo o habagat sa estatus sa usadato sa NDRMC halos 30,000 ka mga maguma o mananagat ang apiktado sa kalabidad samda nagtala ang mga pananom nga cabbage sa tungod kay Y hunong pag-ulan nunod sa habagat sa binggit. Dugdong nini gibutiag sa Department of Agriculture nga nangadaot ang mga utan tungod sa taas nga linya sa mga truck sa La Trinidad. Gawas ini, pila ka truck usab ang wa mabiya tungod sa daotang panahon inungdan nga nangalata ang mga stock nga utan. Oh, so grabe no, nakana na ba kag La Trinidad? La Trinidad, nakana ka na?
6: Wala magdumduwa sa Manila.
4: Sa binggit man ni siya, dito sa Agi Kasbagyo, binggit ni siya. Pero wasla kagi kay una dito sa kining Kinon Road nga nakwanto nag landslide. Sumutong pundo sila kay delikado kay dalan dito. So mo na nga nangalata in town ang mga pag kay mga utan nga gikan sa La Trinidad sa binggit ni siya. Kaya daghan man kay mga tanong dito. Samtang sa Forex Rate ang usa ka US dollar valor karon sa 61 pesos o 65 centavos, Canadian dollar 44 pesos 37 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos 86 centavos, Australian dollar 43 pesos 65 centavos, ang Taiwan dollar 1 peso 83 centavos, ang Korean won 4 centavos, Euro 71 pesos 37 centavos.
6: O karon sa atong Magnum Entertainment. Gikalipay ni actress dancer Ella Cruz nga isip usa ka instructor nga nahatagan sa iyang client og oras ilang kaugalingon pinagi sa pag-workout o pag-ehersisyo kini nagpunting sa kaligon sa kinauyukan sa lawas, pag-control sa kaunuran, pag-flexible postura og tukma og kontroladong mga lihok nga gipahaom sa pagginhawa, matod ni Cruz nga dagang benepisyo ang makuha nini og usa nini ang mental health.
4: Og galon sa itong Magnum Sports. Nagbugnaog sa sayan ang 13 anyos nga si Pinay Speed Skater nga si Christine Fernandez. Kinuman masagbit ang gold medal sa 1,000 shorter track speed skating sa Asian Open 2026 sa nasun sa India. Natala sa batalong Pinay Speed Skater ang 144.307 sa 1,000 meters final. Hinungdan nga makuha ang pinakauna ang medalyang bulawan sa Pilipinas sa nasangpit nga kompetisyon. Seran nga ang mga skaters gikan sa kapinsa na pulo ka mga nasud, lakip lang India, China, Indonesia, Hong Kong, Pilipinas ug ang Singapore. Mga eksyon niya nabati ito kompleto ni Tali sa atong balitang Magnumalakarong Adlaw. Adlaw karon nga Merkules, Agosto 19, tuig 2026, ugaron sa itong headline review. Sa itong Magnumalakal, PMIS, gihingusgan ang digitalization program sa Kapitulyo Provincial sa Misamis Oriental sa itong Magnum National Palacio. Nalawagan sa publiko nga mahimong responsable sa pag-report sa mga insidente sa pagpamusil sa mga tungaan ay kalambigitan sa mga minor de edad. Sa itong Magnum International America, gibamtangan og sanksyon na si ICC President Tomoko Akani o Senior Trial Lawyer Attorney nga si Abdullahi Hasei sa itong Magnum beses o saka bilyones ka pesos nga damyo sa agrikultura sa milabay nga bagyo o habagat. Sa itong Magnum Entertainment actress dancer nga si Ilya Cruz malipayon nga Osaka pilot instructor. Sa itong Magnum Sports Pinay Speed Skater nga si Christine Fernandez nakamugna o kasaysayan naman makasakmit o gold medal sa Asian Open dito sa India. Mga isunti pa lang sa kawasong katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlayang mga itong baruganong kum sa katawan ng matuman. Ang tulugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
6: O Magnum Lani Delgado.
4: Kapas sa mga newswriters at Chingin Tirina, Chris Niri, o news manager Aylina Corrine, dini lamang sa balita o serbisyo,
6: Magnum Radio.
18: Inyong nabati ang balitang Magnum, ang tulugma, dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum.

0: ang panggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mapalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mentor.
3: Ayan, mayong gabi sa tanan nato mga Magnum friends nga naminaw karon na gabi una sa tuwang programa. Sa tuwang panag-uban. Ang tuwang mga Magnum friends din ang minaw karon na ha. Okay. Og sa tanan nato di ang nakatunin karon labi na sa social media nga nakapananaw, nakapananaw, nakapaminaw. Og sa mga Magnum friends din ang taon sab nga na busy og kanang nga pananaw sab sa mga gipanglaagan nga mga kuan, mga laaganan, di ba? Napista na gud kayo gud do. Hapit na ganyan kayo ang kanang adlaw gud. So medyo mura ka nang ma-feel gin na to ang kining kabibo sa to ang palibot mga kiksonan. Okay? Basta kay kuan lang gita. Happy-happy lang good tagod. Happy-happy all. Ana lang. Mga kuan-kuan lang good tagod ani. Sa itong kinabuhi. Pareho raman tantanan nga mga matay. Regidals dilis kalibutan. Hindi mga mag-happy-happy na lang good ta ani. Karun. Alas sa to ang panag-uban may gala. Standby para sa itong tagna-tagna question kinsa ba kayo makatagna na sab sa ito ang tubag, no? Kinsa na po kayo makatagna karon sa itong tagna-tagna question. Standby sab sa ito ang Magnum Knowledge is Power na itong Tagano Pantagad karong mapanunan. Labi na sa nag-viral nga video mga kikuna. Sa usa ka pang hitabo nga grabe gid kayo. Grabe gid kayo. Alas, sige sa ito nga panag-uban sa ito ang Magnum Hit Sikat na mga sikat na music hit song sa ito ang Play May Gala. Standby lang din para sa ito ang mga segment sa ito ang mga kalingawan o mga kalaman. Labi na sa ito ang panag-uban karong gabi una. Sa ito ang Magnum na Knowledge is Power o Magnum yun tagna-tagna question kauban ng banggiitan na pa sa panahon ng Homo sapien Magnum Mencho Kabaktulan. Liminhon ng Cagayan de Oro. Good evening sa inyong tanan mga kiksunan. Balik tabo labas pipila ka mga pahinom dom. At oras alas 6.58.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, mayong gabi kanyang talan mga Magnum friends. Sa ito niya nga nakatunin ka ron sa ito nga programa. Good evening, good evening, good evening, good evening. Og sa mga kingsunan-sunan nato diya, mga kingsunan nga na makigalaan nga mga nangaon pa, may pagpangaon kaninyong tanan ha. Alas dirita sa tuwang tagna-tagna question sa atong pangutan na karong gabi una mga higala.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question. Tagna question.
2: Kung magalakat ka, pagakabliton ka. Da. Kung magalakat ka, pagakabliton ka. No, unsa man daw nabe. Kung magalakat ka, pagakabliton ka. Ha? Unsa daw? Ansa. Lain yung ko na. Lain yung taras yung kablito na. Lain yung kablito ni Magnum Mandro. Sige. Sa mandaw ko no ang kabliton. Kung magalakat daw ka, magpagkabliton ka. Siyaro na. Lain may kang Magnum Mandro man. Sige, tawag lamang 0917-169-1199. Tawag lamang 0917-169-1199. Lakat din mo, kabliton ka ah. Nagay, makablit yun ba nga, kuan ba nga, di mao. Sige daw, tanaw na to kung sa'yo makatakna, di ba? Kinsa'yo makatakna, ani karo. 100 pesos nga load ang magahulat kaninyo. Muna mga kigsunan nga tubag na. Kung gusto mo mo tubag, bisag gusto lang mo nga kanang participation na pwede na mo mo comment sa ito ang FB page Magnum Live. At niya makita mga kigsunan dagway ni Magnum Mencho kabaktulan. Mura nagwan, kriminal nagdagway. Wapay krimin, suspect ka. So, tanaw na to. Wapay dagway, kriminal na. So, mga Magnum friends na nabing naminaw karon, tanaw na to, kusakto ba na inyong giuhuna-huna, mga igala?
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon.
2: Good PM, sir.
1: Tagna-tagna.
2: Gika ni Violeta Almohalas. Hi Magnum Mencho, mayang gabi idea sa inyo tanan Magnum Radio. So, Merlin Taliktik. Lot bilot, may gabi lot.
3: Hello, may gabi Magnum Mencho.
2: May gabi idea, kumusta man dai mo kinabuhi? At asa man taga sa lot dai?
3: Ala, nalayo ra ba kayo mi?
2: Asa man napit?
3: Kugon. Tagnaabe.
2: Kugon.
3: Dile.
2: Layo kayo?
3: Salay.
2: No. At least abot sa gapon.
3: Abot gani. Sige gani ko text Magnum Mencho, dili ko nimo gusahon.
2: Aw, di ba? Aw, gahulat tul ko diri sa technical ko ipabasa kay di man pud nako kadalan on god hanggang kan. Kining
3: Sige, okay lang oy. Sige lang oy.
2: Kining
3: Karon Magnum Mencho, sala ni
2: sala ni technical ba. Betay. Sige. Ano sa to? Gusto nimo i-outro na ko?
3: Sa outro na palihog pwede?
2: Sige. Kung outro na, kung magalakat ka, pagkakabliton ka.
3: Kabliton?
2: Oo, kabliton ka. Pagkablit, sama ni ba?
3: Apo, sir, saan niyaw?
2: Saman?
3: Pusporo?
2: Final answer?
3: Pwede pa mo to bago sab kung magmali.
2: Ah, oh, pwede ba? Taman sa
3: sige.
2: Taman sa makablitan na. Bitaw. Pa ang imong tubag nga pusporo. Yes.
3: kanyan. No, mali ka na. Mag-shout out na lang ko, Dani. Sige, shout out.
2: Ah, sige, shout out na lang. Go.
3: Shout out ko din sa akong mga anak nga busy sa ilahang module. Sila Iman o Gabriel o siyempre sa akong hobby nga nag-duty sa SAC.
2: Wow, sana wala po yung hobby ko diyan. Hobby.
3: Ako yung son nga si Kuan Langging, kung pagmangkol nga si Dudot, si Bubbles, si Misha o si Lucas. Ay, apil din si Cathy.
2: Cathy.
3: Okay,
2: si Cathy. Si apelido ni Cathy, Put.
3: Dili.
2: Bitay. Sige, mora.
3: Okay. Sige, mora, pag-mention. Okay, salamat sige, kayo. Salamat always may magpaminaw sa inyo.
2: Oy, salamat kayo sa imo ang pagpaminaw.
3: Lagi pati sa imong kwan sa...
2: Basta kayo, basahon na namo imong kwan, mong ano, mensahe. Tarawan, nabuak lang lagi.
3: Gato. Sige, salamat.
2: Sige, salamat. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.
2: Unsay tubag sa tong pangutana. Kung magalakat ka, pagakabliton ka. Adaw mo lagi, tanawa lagi eh.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.
2: On sa Mandiay. Last lagi, tanaw na to mga Magnum friends ha. Standby sa dayon nun niya, taod-taod kay makisabay ta sa trend karon. Mumungod ning usa sa mga pamaagi para mo taas pang engagement. Taas pang imuhang kwan sa imong page, musabay ka sa trend. O, daghan followers. Wow, wag kita yung mahimo ani, sabay kita sa trend. Ala, sige. Okay, sabay po ta sa trend mga kiksonan, atong isgutan. Pat dili na to, ano na. Nalantay mga ginagmay lang nga mga may balangod sa nahitabo dito sa Zamboanga. Sa Ateneo di sa Zamboanga. Sige. Eh, siyempre, it is a sad. Sad nga panghitabo kay ang suspect mismo na gawas sa minor, adunay kabilinggan sad. Yeah, medyo ano sab lagi. But anyway, di na to itutok na ang akon. Naalantay mga may balaan anak. Mga pagkakatun, kinahanglan makatunan, kinahanglan batunan sa mga panghitabo. Okay? Pang ano lang ni siya. Anyway, sa to nga panag-uban, standby sa itong Magnum Knowledge is Power. Sa to ang tag na question sa bakay tubag ni Inibe. Kung magalakat ka, pagkakabliton ka. Sa kanay kabliton. Lahir bang kabliton ni Magnum Andro? Ayun mo, siguro na yung ginabuhat Magnum Andro kay kabliton mo ganyan. Cool ba po na? Nasige yun sa nai! Tawag lamang 0917-169-1199 or syempre, isa sa tuwang number, no? Isa ra. 0917-169-1199.
1: Tag na.
2: O, siyempre, comment lang kung gusto mo comment. Matur pa ni Violeta Almohalas Uhagan. Nang hawid ako nung sagbot. Ah, grabe. Di si Ma'am Dirama, maing gabi, Magnobincho. Guwapo matod nila. Sabi ko ba kayo? Guwapo matod nila. Matod nila ako dili angay.
1: Tag na.
2: Mo maglahi. So, unsa ba daw ko na? Pusion. Imong mama sa una kita ba makusion. Pag makasala. Anyway, unsay tubag? Magpalimos ng mga tao. Hey nako sir, naami sa kahadlok nga parents kina kay nasko na ko G12 kabalaka na jud simbako. Ampo lang for safety sa mga anak. Shout out lang po. Hello kang Julie's Collection. Ay sa mura lagi ka, ano lagi ni tig ano ka sa bake shop no? Or ano lang, no? Kay mura nakadungog ko ani mong ano. Wai lain kwan. Wai lain ko wal ko. Ning kamot. Ala si lot gilot. Sa may atong kwan di alot.
3: Mga kalambuan. Ko.
2: Ha?
3: O di nakasulod man ko di na nitawag lang ko balik.
2: Ah, sige, pwede ra? Ah, sige, pwede ra. Pwede ra basta. Pwede ra basta ko ang 10 pesos.
3: Wow,
2: sige. Sige, unsa man? Unsa man imong tubag karon?
3: Sapatos.
2: Sapatos. Final answer?
3: Final.
2: Oh, binabuhayon na pagka pwede mo tubag sad. Bigo apit to. Sige, tanaw na to makatubag sakto ba gid nimo sapatos. Imong tubag nga sapatos is
4: mali ka niyan.
3: Alo mali ya po.
2: Yeah,
3: wow, grabe kayo nakuha na kong una-una oi.
2: Nabungkag imo na. Grabe gid ba. Bitaw. Sige. Sige, napaka shout out dia.
3: Ay na lang kayo masimula kuhan.
2: Makabitan?
3: Shout ko sa mga tao sa Salay, nga naminaw sila. Ganun-ganun ba dili ang Magnum?
2: Uy, salamat kayo.
3: Magnum Radio, mag-inmirani. Number one, gin nga kuhan.
2: Uy.
3: Station.
2: Wow.
3: Napaminaw ko sa imong kanang-kana sa Bado.
2: Sabado na. Kadyo-kadyo na yun, ana.
3: Akamot, ganito.
2: Sige, mara.
3: Gilbert. Sige, salamat ah. Salamat.
2: Okay, salamat po, Lot. Sige na po. O, tawag lagi hapon ha. Masama-taman sa mapulaan ah. Okay, so, natatawad bigala sa itong pagbalik. Mag-hint na ta para mas easy ang pagtubagan, ha? Okay, sa tuang Magnum tagna question, standby sa tuang Magnum Knowledge Power. Minaw sa tag music, makikinig sila para sa tuang Magnum Hit. Sika at kaban sa Magnum Mencho. At oras sa alas 7:27.
5: We'll be back in a moment, right after this station.
6: Magnum Radio 99.9 News and Music.
7: Gigutom na ba?

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorba kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
4: versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Alright, mayong gabi kaninyo talan mga Magnum friends na naminaw karong gabi una para sa tuwang Magnum hit si ka. O sa mga igala na today nga naminaw pinagi sa tuwang social media. Good evening, good evening, good evening, good evening. Itong mga bago pagpakaon diha. Oh, so nga tuwang mga Magnum friends nga nakaroon, wagi pamilok o noonsan. Wagi pamilok yung bataan niyo. So mga Magnum friends nga naminaw sa tuang na to mga stasyon sa tuang balay sa tuang sakinan. Para yun ta may gala sa tuang Magnum tagna-tagna question ang hint na to ni ini may gala. Mabutang ni siya sa mga talamnon. Ana, mga talamnon or halaman. Ayan, ba? Talamnon or halaman. Sige, unsa man ni mga kaigsunan nga tuang pangutana karong gabi una is tuang balikon na kung magalakat ka pagakabliton ka. Sa tung tagna-tagna question unsa ito bag?
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question. Tagna question.
0: Oga! Sama ni. Aw lagi. Oo. Dayon, matod pa ni Violeta. Ako tubag pultahan. Dili pultahan. So hint na to, nara sa talamnon. Halaman. Halaman. Mayong gabi day, si shout out kang Rizalina Tuyor, Tuyor Garcia. Gike para sab nga to nga ma kwan. Okay. Sige. Sunsa man daw ang tubag sa tuang pangutana. Ang tubag sa tuang pangutana. Ano na to og makatagna ka. Congratulations na daan. Si Alan bi Alan, may gabi Alan.
2: May gabi dia.
0: Oh, taga sa kini si Alan gani.

0: Yes.
1: Imong tubag nga na-miss base og tanom. Yes.
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan kapatid.
1: Sorry, dili ma-miss base.
0: Okay, no problem.
1: Okay, salamat kayo. Maayong gabi diya. Okay.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye, Alan.
3: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
1: Ay. Sakay tubaga ni ba? Na talamnon, about sa talamnon. So, unsa ni about sa talamnon. Sige, Dabi. Ang yahang words kay 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lima marinig ka words din, no? Talagi. Unsa ni siya? Dayon makita sa... Usay, makita sa kalsada. Makita sa kadaruhan, makita sa basta kay basta kay lasang kay kwan magun ni matalam nun si Lady M. May gabi, Lady M. Lady M.
4: Ay, Mr. Magmomento.
1: May gabi.
4: Ang rinig ho ng Cagayan de Oro.
1: Salamat po. Ang donya ng upol. Dunya.
4: Hapon.
1: Ah, ni hapon pang dunya. Lain na lang dunya man ni hapon kay naaginay ko an, naaginay.
4: Lain man ni hapon sa naikan. Ah. Tinolang manok.
1: Wow, tinolang manok sana all.
4: Ba. Lagi. Pero ay lang si Pemme. Kay kung Pemme matubuan gid tagpako ani.
1: Tubuan gid pako. Ako gani sige kung kaon sige kung kaon ka nang kwan na nana titila ako gamay sa kanang kwan ba. Tipay-tipay. Tubuan ka tipay-tipay.
4: Sige mo ka na isa, namatubuan ka kan ulit kay.
1: Dita oy. Sige, unsa man imong tubag?
4: Makahiya.
1: Makahiya. Final answer.
4: Final na.
1: Imong tubag na makahiya is...
2: Mali ka niya. Mali ka niyan, kapatid.
1: Dili gihapon.
4: Shout out na lang.
1: Ah, sige, shout out. Go.
4: Shout out ng banang naminaw sa Magnum, ng mga Magnum Natics. Happy listening. Good evening. Kay Ate Selena, Ma'am Derama, Ate Hyderon, Pilsenon sa Kabasan, dahil makibiki sa Pakuan, Kuya Dodong, Inday Wayan, Inday Sopera, and sa umapan ako din ako malitok. Ay, kay Ate Inday Violeta, Almuhalias, Ohagan pala. Happy listening.
1: Okay, ila, di gapon mo, Anaday?
4: Friend na ako, taga Mambatangan.
1: Wow. Then, kay Carlos
4: Maria Isabel Casilla, happy listening. Congratulations, kaya nakadog ka kagabi eh.
1: Congratulations.
4: And then, yeah, mo, pizza together, and ito man po.
1: Wow.
4: And then, last sa ako, my one and only, nagtapos ako dyan. Thank you, shower. Paano mo gitlay ang request na ako kagabi?
1: Hello? Napikihan mong kuntoy. Sunod-sunod ako itong ikon. Ako ito. Sige
4: na lang.
1: Unsa ganito? Unsa ganitong title ato? Unsa title ato?
4: You're still the one.
1: Oh, you're still the one daw. Yes. Sige, salamat kayo.
4: Salamat.
1: Okay, bye-bye.
4: Sa balita of Servicio Magnum Radio. Thank you.
1: Bye-bye.
3: Tagna question. Tagna question.
1: Sige. So, shout out Ate Violeta Uhagan of Zone 1 Mambatangan, Manolo Fortich Bukidnon, gikan ni Elizabeth Dagimol Magsalay. Mambatangan da din siya daw. Si who asni? Host with sprayer. Julie's collection. Ako tubag magmamencho mani. Mani-mani, dili mani-mani. O, Pipi Abadis, dili pod bulon siri. Dili pod bulon siri. Shout out George Jagimol Jr. Taga Xavier Heights, Upper Balulang ng nag-Facebook ni Shemmy. Nag-Facebook mini. Balulang Shemmy Badilla, nag-uyab lalaki taga France. Kaiser, ma... Alo! Taga-France,

0: Ay, sa taga France. Hello kang Sir George Bangbang. Lain mo nagiging Sir Bangbang. Tubag kay Kawayan. No, dili Kawayan. Ako tubag kay Hagupit Magnum Mencho. Hagupit, ha? Sige, tubag. Taman sa ginhawa. Katubag siya. Taman sa mapulaan niya siya. Umama. Si Lot-Lot!
1: Try. No, mali din ni ako ada letters man akong pag
0: Na, pero mudawat go one word or two words kung mahit gid nimo ang tubag. Yo, ana, mudawat ra ko ana.
1: Ang imuhang clue is katong talamnon.
0: Oh, talamnon. So, na, pwede siya sa five words. Pero og makatubag kag two words nga hit kay nimo ang hindi okay ra mudawat ko butan beta beta mamagsak di beta mamagsak og estudyante bitaw nige naimo diha pang
1: testing na lang nako
0: for the third time sige
1: kay ang Ilonggo mo gud siya nga words di ba Ilonggo siya. So kanang kung makalakat ka pagakabliton ka natunok or tunok
0: okay bahalag basta kay tunok ta kamo ni una unsa nang tunok bitay sige final answer
1: Final na.
0: Sige. Pabaga na lang kuning naong. Sige. Bahala na. Bitaw. Sige. Imong tubag. Nga naton.
1: Kagabi, mag-mention ay nakatubag dito?
0: Oh, na nakatubag. Sa lagma. Nasa lagmaan. Nasa lagmaan.
1: Ano sa mga siya? Flashlight to gabi? Flashlight to kagabi?
0: Dili. Oo, oh, dili to flashlight.
1: Kaya na siya na...
0: Kini, talam nun. Ang imo, tunok. Tunok. Okay.
1: Naa siya sa talam nun. Sa tunok lagi siya.
0: Tunok. Sige. Imong final answer nga tunok. Is...
2: Mali ka niya.
0: Mali ka niya,
1: kapatid. Mali ka. Sige naman tadaan niya,
0: try. Sige, tagkamali. At least, imo, ikatulura. Ang uban gani-ani, tuibok tuig, wag yun ka.
1: Wag naman siya, wala mong galingaw na ko, Dani, mauna nga, mananawag na lang ko.
0: Muna'y tsada, kay lingaw-lingaw, hindi ka daw.
1: Dili ka lingaw ko. Abi naman Magnum Mencho. Gikan sa 4 kadlawan, kapaminaw ko sa Magnum.
0: Wow, salamat kayo.
1: Gikan pa ni Magnum Mercy. Magang percent, panilong mercy. Sa percent, magang percent. kang kuan. Sa kanang Magnum 45, kang Magnum Manny, o kang Magnum Joel, ano. Padawang ka Magnum Gilbert.
0: Wow, diba? Salamat kayo.
1: Ang apil sa imo eh.
0: Uy, salamat kayo ha.
1: Sa inyo.
0: Salamat kayo sa suporta. Ikaw, Gui, usagin ka sa naka-number 1 ba?
1: Dili daghan oi, daghan man, daghan man aminaw.
0: Pero usa lang. Usa ka sa napaka nakapanamuruan.
1: No,
0: pero
1: mura na
0: ko bilo. Tubag lugar, di lang katubag ana.
1: Gan, maglagot pud ko kay kung makatubag pud ko wala pud milod.
0: Wala ilod. Wa gyud ni ron. Pwede ra ka sunod kung nakay tub nakay answer, makitawag lang ka.
1: Gani na agad na milod pero text lang na text mi na. Dead man.
0: Dead man, eh, man kayo. Sige na sunod, basaw na ito. Pasaw na to sunod.
1: Lagi pa nakasabot mo sa takay tawag mo sa lang yung buhang gikuan, di ba?
0: Oo, oh, oh, oh. Para mas ma-feel tawag ako kung tao ba yun. Basig AI ang kung gikuan, ano?
1: Wala, ya. Legit, hindi nga tawag yun.
0: Oo, oh, tanaw lang, pagpaminan ako, robot man dahi ba? Nanahin ba yun? Sige.
1: Alam, mag-mention, salamat kayo sa time, ha?
0: Ah, sige, salamat po.
1: Happy kayo kung naka-istorya ka na ako.
0: Okay, salamat po salamat sa pagpaminaw. Good evening, na, bye-bye. Sabi,
1: hindi na ako manawag, Dani. Wow, nako.
0: Masakit, pabaga lang yung tagnaw ko.
1: Tagdi lang, guwapo, mansan.
0: Ay, salamat. Sige, salamat kayo.
1: Salamat.
0: Ay, nako. Ang taon po. So, sakit ito bang ini mga kingsunan? Balik naman lamang. Ay, hindi na yung knowledge power naman ito, no? Sige, magdawat niya punta, kinsay mo ito bang. Hulat-hulat na, hulat-hulat niya ta sa kining ginsay mo tubag. Kaman sa mataganan. Disturbohan lang ko ninyo sa akong isgutanan. Pwede na naman disturbo. Okay, itong oras mga kingsunan. Balik naman lamang pipila ka mga pahinom doon. Mag-news alert na para sa alas 8 mga igala. Atong oras alas 7:58.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 8:03 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Police Regional Office kon Protens spokesperson Major Joan Navarro nga ang nagpakadahog sila og reiteration sa mga police station nga ligunon ang police presence sa mga tungaan og makig-order sa mga hingtungdang og local government units. Mato ni Navarro, nagidasig usab nila ang mga tungaan nga mugamit og metal detectors sa pag-inspeksyon.
3: Nagpakanaog dayon kita og reiteration no, sa ato ang mga tenders on the ground, sa ato ang mga police station nga ligunon no, ligunon ang atong police presence sa mga eskwelahan, ang ato ang coordination sa mga school authorities, sa ato ang local government unit og sa ato ang mga barangay officials og padayon no ang pag-review o pag-strengthen sa mga security measures nga angayan natong pagkabuhaton, and of course no, ang pag-encourage sa ato ang mga eskwelahan na labaw na to use no kaning handheld metal detectors sa kaning pang-inspeksyon nila kung adunay kapasidad niini.
2: Ang pamahayag ni Police Regional Office ko na Protest Spokesperson Police Major ko na Major Joan Navarro samtang gipasalig sa Armed Forces of the Philippines kon AFP nga dili mabago o mapabiling ligon ang alyansa sa Pilipinas o Amerika taliwala sa pagbiya sa USS George Washington sa bahin sa Pasipiko padulong sa rehiyon sa Gulf Region. Matod ni AFP Spokesperson for the West Philippine Sea, Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kadaga na ang nakahanay nga aktibidad nga gihimo sa Mutual Defense Board Security Engagement Board nga kasamtangang gipatuman karon.
4: So far as the Philippines is concerned, the movement of a carrier battle group from Indo-PACOM to the Middle East will not affect the MDB-SEB activities for this year. In fact, we are already in the middle of the year. We're past the middle of the year. A lot of the activities have already been conducted. The defense commitment between the U.S. and the Philippines and the U.S. is ironclad. We do not foresee any dip or any slowing down in our MDB-SEB activities.
2: Ang pamahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Ug karon sa tong Magnum News Hunter, Higalaay Festival Market padayon nga gidagsa sa mga katawhan sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum News Hunter.
5: Yes, Magnum Lani, no, live today karon sa may Higalaay Festival Market. Hantud karon makita gyapon nato nga ubay-ubay ang katawhan ang anay adiri karon magpamilya, mag-uyab, ug magbarkada nga nag-uban diri karon magnumlani. Kita usab nato diri nga ang naidagang nanggidyagi nga nihapit sa sulod nga bahin. Gihapon ang mga lami ang mga pagkaon ug mga baligya nga siguradong makapanginganyo sa mga katawhan nga mudalikyat din karon magnumlani sama sa mga pangpanihapon. A la carte mix seafoods, pork, adobo, sisig ug siyempre dili sad mawala ang lechon magnumlani no. Nasad ang mga snack, burger, shumay, uguban pa nga daghang pwedeng kapilian. Nasad ang mga fruit shake, milk tea, affordable na kayo din, hey, magnumlani, no? Kung isgutan tao sabang seguridad, nausabang atong mga kapulisan nga nagbantay diri karong panahuna o nagpabilin gihapon ang mga rules and regulations sama sa mga bawal nga bawal ipasunod ang mga pagkaon nga gikan sa gawas, bawal usab ang magdala sa mga kahiupan, sabi na sa mga kagamitan sa mga sama sa mga hait nga hinagiban ug sa firearms. O kung lakbitan ta usab ang sa gawas nga bahin magnumlani, super lawas-lawas remensad ang dagan sa trapiko diri sa may GR Borja Street. Ug sa lakat sa panahon usab, super maayo ang panahon karon, wala ta nakasinati og pagpanalithi. Ug kung tan-aon ta usab ang kawanang ang bahin, makita usab nato nga mga bituon sa kawanang bahin magnumlani. gikan diri sa atong lokasyon sa May Higalaay Market, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga Higalaay, dapat ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

0: Ayan, balik tayo sa ito nga programa karon Magnum Hit Sikat. Sa ito nga panag-uban may gala karon nga gabi una standby sa tuang ano, standby sa tuang mga informasyon para sa tuang Magnum Knowledge is Power. Then syempre muhulat gapuntang mutawag ang tuang mga motubag sa tong pangutana. Ang tong pangutana, balik ko na to mga kigsunan, ang pangutana is kung magalakat ka, pagkabliton ka. O, anak lugar da yun. Siyempre, kung unsay tubag sa itong mga Magnum friends, kung medyo nakatubag yun, nakatagna bika sa tuang pangutana, eh di, congratulations, may 100 pesos load ka na. Ayan! And siyempre, sa itong panag-uban sa mga igala nga karong gabi una, standby sa tuang ano, sa tuang kining Magnum Knowledge is Power, okay? So, sa tuwang color karon mga kiksunan, para sa tuwang mutubag sa pangutana, ayan ito Magnum Knowledge is Power. Color na to, hello, may gabi.
1: Hello.
0: Hello, may gabi. So, yung ngalan na to, sir?
1: May gabi, Magnum.
0: Magnum Mencho. So, yung ngalan niyo, sir?
1: Ray?
0: Ray?
1: Try lang po, sir. Hindi mo pangutana.
0: Ah, sige, yun sa man. Ah, sige, sige. Unsa imong pangalan, sir?
1: Ha?
0: Pangalan ni mo?
1: Pangalan ako?
0: Oo.
1: Silso daw.
0: Si?
1: Silso.
0: Silso. Ayan, si Silso. Sige. Unsa man ang tubag ni Silso?
1: Musiko.
0: Busiko. Murumag ka ng kwan? Murumag kurinti? Morsiko?
1: Morsiko.
0: Aminog busiko. Para magkanang kwan. Bita ay morsiko. Yes!
2: Mali ka niyan.
0: Sorry, dili morsiko. Ayan. So, salamat sa pagtawag and sa mga Magnum friends na tadya na gusto mo tubag. Tawag lang mo kay kwan lang ha. 0917-169-1199 para sa tuwang tubag sa tuwang pangutana, kung magalakat. Kung magalakat ka, pagkabliton ka. Dako, grabe, kulba kayo. Kulba kayo, pagkabliton yun. Ah. Murabag ka ng, kuhan ba, murabag kanibaw. Bitaw eh, sige. Si Julita. Julita, may gabi eh, Julita.
3: Sir, akong tagna, sir.
0: Unsa man?
3: Kuan, sir, kanang kagingting.
0: Kagingting?
3: Oh, kagingting.
0: Ah, kagingting, kagingging.
3: Kagingting.
0: Kagingking. Medyo murag ka ng gapan ni mong mga feedback gamay. Medyo ano lang okay, daw yung ano ba?
3: Wala ka kasabot kung kagingking, sir.
0: Ano sa imong signal, Biki, ang imong gaduaduhang imong sinulti, imong words? Ga-feedback.
3: Kagingking, sir. Kagingking. Kanabang kawayan, bagani ba ito nga? Wala mga tunok-tunok?
0: Tagingting.
3: Kawayan nga na ito. Oo, muna'y kagingking, sir.
0: Kagingting. Sige.
3: Kagingting ang tawag anak, kagingking.
0: Kagingking. O ba?
3: Kagingking.
0: Kagingking. Karon pa kadungog ana. Kaging. Kaging ro ni. Anyway.
3: Karon pa kadungog ana,
0: sir. Sa karon lagi ko nakakuha na balat. Anyway, salamat sa words ha. Anyway,
3: Taga-Negros lang ko, sir. Negros? Taga-Negros Oriental. Kaya niya na po sa gaya di oro kay lima akong anak na trabaho.
0: Dugay na po kadri sa syudad, ma'am?
3: Kuhan ako, sir. 2011.
0: Dugay-dugay naging po dahil na yun.
3: Dugay-dugay naging citizen naging ko din.
0: Citizen, pero baskog mong Japon, di ba? May gapon kay Basco Gyapon.
3: 82 na ko sir itong March. Karong coming March 20. Alaka, mag 83 na ko sir.
0: 83 na?
3: Retired teacher ko sir. Retired teacher.
0: Uy, retired teacher ha?
3: So, grade 1, retired teacher.
0: So, asa maka nag-teaching sa una?
3: Sa una, sa Negros Oriental yun.
0: Ah, dito rin yan po.
3: Taga Negros Oriental man ko niya. Pag retired na ako, naman din niya ako ang anak ko. Trabaho sa Danjuro. Ni anak ko din eh.
0: Okay. So at least nga ko ano gid no no na panagpa medyo nag-relax nang ka kay siyempre kapoy ban nang trabaho sa pagka-teacher.
3: Oh, kapoy sa sir. Duhara ko anak sir.
0: Duhara.
3: Oo, doktor og engineer.
0: Wow. Tsada kayo doktor og engineer. Nice kayo. Oh, lami kay sa piling nga kanang na kay anak nga doktor na pwede kay engineer ba? Murag.
3: Oo. Pero sir, kanang akong doktor, sir, dili doktor og medicine.
0: Unsa man?
3: PhD, doktor of PhD. Education.
0: Ah, doktor gyapon. Doktor magyapon.
3: Oo, doktor gyapon. doktor kaya sa itawakan ha kay.
0: Sa'y gani ang konduktor, madoktor pa gani konduktor na.
3: Doktor of education na siya, sir.
0: Doktor of philosophy. Ay.
3: Okay,
0: dok
3: naman
0: din
3: ang itawag niya.
0: Okay, congrats kayo. Oh, congrats at least na rin mga kuan nimo mga tipa banggiitan na nimo nga mga anak di na pud kay ka konsad. Maka tabang-tabang na pabaya na.
3: Okay. Oh, kaya ikaw ano na, sa akong pag-anto sa una po, sir, kay bukid ba ako gamaysra, usak ko na anto sa ubos.
0: Kapaita, may kayo na. So, kapoy binang maestra kay ikaw, say, ikaw pa ibasulon din sa kung na'y mamusil.
3: Halik man, kaya ko, nabilong man ko. Sir, ako sir, nabilong man ko sa karaan.
0: Karaan mga, kuan?
3: Karaang tao. wala pa'y mga kuan sa unang panahon. Karo moderno na.
0: Wala pa.
3: Nabilong dyan ko sa karaan. Nabilong ko sa karaang tao.
0: Pero para sa imo ma'am mas okay ba tong karaan nga style sa pagtudlo o karing karon nga bag-o?
3: Yes sir kay ano whole day mangyud tibok adlaw mangyud miss ko inahan from 7:30 to 4:30 o flag ceremony 7:30 flag retreat o 4:30 mao nang whole day yun ang klase
0: whole day karon kay
3: potol. Oo, tanang subjects na amuha mang itong tudloan, tanang subjects.
0: Sa una ba?
3: Break to.
0: Grabe.
3: Break time raman, may lunch.
0: Oo.
3: Lunch break raman. Oo, dahil balik na po, dalaong na yung media.
0: Dagi. Grabe. What an big thing.
3: Puno mang itong ang maestra gin sa una, kardanog trabaho karon, relax na kayo, kasi na malaman ka subjects yung tudloan.
0: Oo, sa Sa una ma'am, siyempre, sa mga karaan ng mga panahon, napatong mga bunal-bunal, no?
3: Tanang sa sir?
0: Kanang napatong yung mga bunal ba? Mamunal ang maestra. Kay hugaw ko.
3: Wala po ako ang mabilong, sir.
0: Wala po rin ka nabilong niya.
3: Akong gisundan na ako. Akong gisundan na sir. Kay mamunoog eraser sa
0: anak ka na.
3: Mga bata. Pero sa ako anang time, wala na na, sir. Wala na kay amo.
0: Wala na.
3: Amo superintendent, estricto naman kayo.
0: Lagi. Listen po, pwede kayo ba? Mga butulan
3: niya. Nabilong siya po sa mayong kwan. Mayong katuigan.
0: Charot lang. Bito, balang karaan. Ala, sige, ma'am.
3: Karaan.
0: Unsa kita imong tubag, ma'am?
3: Kagingking.
0: Okay. Sige, final answer.
3: Kagingking gina sa Negros. Final answer gina, sir.
0: Imong tubag, kagingking. Is... Mali ka po. Beta, oy.
3: Dili naman dyan sa familiar, anak na.
0: Lagi. At least, imo kong ipasabot, anak, mo din na di ay. Okay, sige.
3: So, dili. Kawaya na siya na. Ay, mga tunok-tunok. Oo. Muna yung tawag ko, kagingking. Ay, ako si Nina.
0: Nasangit
3: sa kagingking.
0: Nga na, Nina,
3: diba? Usahay na, amang una, magbalabagan ng mga kuwan, kadalaanan.
0: Dalan-dalan.
3: Kadalaanan sa bukid-bukid.
0: Bukid-bukid.
3: Wala na sa siyudad, sir. Hindi na din mo makita sa siyudad.
0: Lagi di ilay makita syudad noon. Pero sa bukid naka ito po yung bukid.
3: Wala sa... na, wala na dito Cagayan de Oro. Naroon na bukid-bukid.
0: Oh, bukid-bukid. Sige, ma'am, salamat kayo.
3: Ay, thank you, sir.
0: Salamat po kayo sa imong pagtawag.
3: Okay, sir. Bye-bye.
0: Okay.
2: Alright,
0: so tanaw na ito mga kaiksyonan, kinsay makatubag pa sa itong pangutana.
2: Question:
0: kung magalakat ka, pagkakabliton ka, pwede ka mutubag o 5 words. Kay ako nakita din 5 words man eh. Pero kung mutubag ka 2 words or 1 word nga tumpak, adi okay kayo, diba? Pero halaman ito, talam nun. So hindi tao, hindi hayop, talam nun. Makita sa dalan, makita sa mga bukid-bukid. So, unsa ni siya nga butang. O talam nun. Eke, hindi rin ito may galap para sa to. Wala pa, wala pa yung tubag. O pa. Kamulo pa. Na, makakuan gita ni karon. Si Angel. Angel.
4: Ay, ikaw mincho. May gabi niya.
0: Si Angel nga si, ano ni? Si...
4: Angel nga ako.
0: Asa taga-asa ka, sir?
4: Ah, taga-kwan ko, sir. Taga-initaw.
0: Ah, taga-initaw. Binago si Angel nga kung kaila. Na itong tigkwan, tigpalit og lubi. Oh, sige, Angel. Unsa man imang tobag, Jel?
4: Ah, kwan. Gubumbilya.
0: Bumbilya?
4: Dili, gubumbilya. Gubumbilya. Ganang tunokon nga, kwan ba?
0: Ah, bugumbilya.
4: Oo.
0: Tunokon gapon. Sige, bugimbilya. Final answer.
4: Final answer.
0: Imong tubag, bugimbilya. Yes!
5: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, mali gihapon. Nice shout out mo dia, Angel.
4: Oh, shout out to kang pan. Okay nga, Reyes sa makanan. Mora?
0: Mora. Angel. Kung ba kayong pangalan ba? Angel mo, gina mong pangalan?
4: Dili, Mark Angelo man ko.
0: Mark Angelo. Angel ko, Mark Angelo mo na yung kadiay. Kita, oy. Sige, Mark Angelo, salamat kayo.
4: Yay, sige, salamat.
0: Okay, salamat, may gabi. Bye-bye.
2: Kung tunamoy, huna-huna, inyong tubagon. Tag na.
0: So, unsay tubag, nini ato ang pangutana.
2: Question.
0: Unsa na ba dai ni karon? Murag na tat tumaka manalinalin just power patani. Sige sa tong panag-uban makigsunan. Standby niya tatod sa tuang pagbalik. Sa tong pagbalik makigsunan para sa tuang Magnum Knowledge is Power, Magnum na hit sikat, mga sikat na music ug Magnum tagna-tagna question kauban ang banggiita na pa sa panahon ng humusapin. Magnum Mensyo kabaktulan na turas alas 8.29.
2: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ayan, balik tayo mga kaigsunan para sa ito ang programa karong gabi una sa itong Magnum Knowledge is Power, Magnum Hit Sikat, Magnum Tagna-Tagna Question para sa ito ang panag-uban may gala. So, di pa yung taon matubag na itong pangutana kung magalakat na pagkabliton ka. So, muka na mga kaigsunan. And syempre, itong wanang tiigong oras. So, bye-bye na lang tani. Hindi na ito may sigutan sa itong topic diri sa ito ang panag-uban mga kaigsunan karong gabi una. So, salamat kayo sa inyo hang pagpaminaw. Salamat sa tanan nga nakatsun in na ka-monitor. Salamat sa nalingaw. Kinilingya po ng banggiita na pa sa panahon na humo sa Pin Magnum Mensyo, kabaktunan liminhon ng kagayan di oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: Yippee-ki-yay.
1: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nanawagan si Kokpo spokesperson Major Emilita Simon sa mga ginikanan magtutulog mga staffs nga bantayan o monitoron ang mga estudyante. Ilabi na kung dunay mga kadudahan nga lihok niini kini aron malikayan ang bisan unsang kakulian o mga panghitabo. Mato ni Simon nga kinahanglan i-report gilayon kini aron maaksyonan.
5: Sa itong mga ginikanan, itong mga teachers at administrative or non-teaching and non-teaching staff to always observe yun. Kani mag-inamang ipaymang no, kanunay kanila nga. Let's be observant yun sa atong palibot. Atong i-observe ang atong mga learners kung naanatay mabantayan. Let's report it yun. Dili na ito pwede i-keep sa atong kaugalingon kung naanay mga red flags na atong mabantayan. Ang communication, importante mo give me ang atong panawagan kanunay.
4: Ang pamahayag ni Kokpo spokesperson Major Emilita Simon, samtang nagahin ang Department of Budget and Management kung DBM sa 9.753 billion pesos aron matubag ang kakulangon sa pundo sa 108 state universities and colleges kon SUCS ubos sa free higher education program sa gobyerno, matod ni Palas Press Officer Under Secretary Attorney Claire Caso, kagikan ang pundo sa FY 2026 General Appropriation Act kon GAA ug Higher Education Development Fund. Gidugang pa ni Castro nga tingwa nini nga masiguro nga padayon nga mahatag ang libreng higher education sa mga kwalipikado nga estudyante.
6: Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang sektor ng edukasyon, naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.753 billion pesos sa Commission on Higher Education or CHED upang matugunan ang kakulangan sa pondo ng 108 state universities and colleges para sa free higher education program ng pamahalaan. Galing din ang pondo sa mga pondong nakapaloob sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act at sa Higher Education Development Fund.
4: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro. Og karon sa itong Magnum News Hunter, round 2 sa pa-free ride sa Carnival Gitan nagsubli ni City Mayor Orlando Clarix o sa publiko sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 24, Jane Luna.
3: Magnum News Hunter!
7: I-anunsyo na sa buhatan ni City Mayor Orlando Clarix o ang round 2 sa free ride nga ipahigayo na niining bulan, gikabot siya ka sa September 1 hangtod sa September 3. Open to all ang naisigutan nga free rides diya sa may Mary Rosa Carnival o giingon nga pagka September 4 doon ay exclusive for PWDs tugod kay dili man po sila pwede nga masagol. Uban nga mga individual magdumalan eh, considering po sila nga kondisyon, rason nga doon ay exclusive sa mga PWDs kung September 4. Pag-atangan po no sa pipila po at mga beneficiaryo ni ini samtang pagka September 5 aduna exclusive for senior citizen ang mahimo nga makalingaw na sa ilahalog ang mga libing pasakay din sa 12 rides do sa resibutan po nga carnival o kahinumduman nga aduna 8 ka mga extreme na po light rides po magdumalan nga pwede po nila nga i-avail nanodan ini. Yo po no, gihapon ang publiko nga mga paminaw lang gid no sa mga lihitim mo po nga mga page itong mayor aron sa mga dili po sila madala ni ini pong mga fake news ilabi na nga nagpadayon pa lahapon pagapuda po ini pong nisbutan po nga mga lugar makalihukan o ang mga pa free rides sa nisbutan po nga carnival samtang wala pa po yagi butsog magdumalan ni kung hasa po kuha ng ticket ni ini o pila ba sa mga individual ang mahimo nga maka doon sa naisgutan po nga carnival pero una nang ilang nagigabot siya maminaw lang no sa naisgutan po nila nga mga sunod nga mga i-anunsyo na binasunod nga mga adlaw sa kasabuhatan ni City Mayor Leo Carrick Sway, kini si Magam News 124. Jingo na sa mga obserbisyo, Magdum Radio.
4: Nagang salamat Magduman 24, Jane Luna. Mga igalan na bati ang Magdum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod ng takna. Kini si Magduman 21, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Kubi. Mayang hapon mga Magna friends. Wednesday na yun, August 19, 2026. Tunga-tunga na ta sa simana, pero padayon gihapon ta sa ato mga goals, kontinguha, dreams, mga damgo, o mga responsibilities sa kinabuhi. Kao ba nagkasabay ninyo karong hapon kini si Magnum Apple Pie? Papaaka ko, be. Dinig gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in studio and Miss Orr. Kung busy ka karon sa trabaho, nag-drive, nag-negosyo, nag-eskwela o nagpahulay lang karon mga Magnum friends, ayaw kabala ka. Nami diri para mahimong kauban ninyo sa inyong Wednesday. Hey.

So, mga Magna friends, kamusta ang inyong Wednesday today? Energetic ba? Medyo kapoy? Or kinahanglan pa og extra push para makasurvive hangtod Friday, ha? Labi na sa nagpadayon nga kainit sa panahon karon, mga Magna friends. Whatever you do, wherever you are, ang importante, mga Magna friends, ayaw lang gyud give up. Padayon ta para mahuman ang unsa man nga mga mission nga imong i-accomplish karon, especially this week, this month, or the years to come, God willing. So, today, mga Magna friends, kay adlaw mga Miyerkules, kung gusto ka o break kadali, lingaw-lingaw, pahunga.

0: po diri sa inyong paboritong tambayan. Sige, meantime, atong ipadayon ang inyong mga shoutouts kahapon. Naaba mo yung mga namatikdan na adjustments no sa inyong routine, panglihok, or mga schedules tungod sa kainit karong panahuna.
1: Magnum shoutout!
0: Sige, para ka nimo mga Magnum friends, tungod kay init na ang atong panahon karon, mas sayo na ba ka nga mulakaw? Mas gabii na ba ang imong pag-exercise? Or naaba mo yung mga activities nga inyong gi-adjust kay lisod gyud kaayo ang init sa panahon? I-shoutout na mga Magnum friends kay Basin ang inyong routine hack. Makatabang po sa uban nato nga nangitaw paagi unsaon pag-adjust aning puwerte kainit nga panahon nato karon. Meantime, sa dili pa tayo mag-break mga Magnum friends, let's have our breathing exercise.

Mayong gabi, mga Magnum friends. It's a beautiful Wednesday evening. And once again, it's time to slow things down. Relax lang sa tahan and let the music speak to your heart. Kini si Magnum Apple Pie inyong kauban sa gugma ug musika. Right here sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Misur. Welcome to Magnum Songs of the Heart. Mag-uban na po ta mga Magnum friends karong gabi. Ug katong gusto lang nga mag-relax or hilom kadyot sabay sa mga paboritong love songs, then stay with us up until later. Murag taas-taas pa kita itong biyahe sa mga love songs karong gabi, mga Magnum friends. Basin, karon gikan ka pa sa trabaho, gikan sa school, nag-drive padulong sa inyong destination, nagluto sa inyong dinner, or maybe naglingkod lang somewhere. Let's enjoy a little quiet time on Magnum Songs of the Heart. And whatever your Wednesday looks like tonight, mga Magnum friends, we hope na mahimo na mong part ang inyong evening. Kay usahay mga Magnum friends, di man kinahanglan og daghan kay mga words para ma-express jud nato atong gibati. Usahay lang kinahanglan ra ta og usa ka awit o kanang mag-reminisce ka lang sa inyong mga good memories together in one place, one setting og usa ka love story nga hangtod karon naa gihapon sa atong kasing-kasing. And tonight, as always, you can stay and connect with us. Send us your song requests, dedications, greetings, or maybe that special message nga dugay na ninyong gustong ipaabot to your special someone. Let the music say what your heart sometimes finds

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, ala sa Jess sa kagabion. May gala ng balita. Karong orasa, paday ng gihimong koordinasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management kon TDRRMD sa posibleng konsiderasyon sa kainit sa panahon, labi na nga dool na ang core event sa Higalaay Festival. Matod ni CDRRMD Head Nick Habagat, nga paday ng ilang gihimong meeting sa mga posibleng adjustment. Oh, asaban ini.
4: Kaning considering kaning atong heat index niya ito kung inatanaw, kung siya itong mga consideration niya ni. So, kana, mga factors itong ina-consider, well, paingon na ginta doon, na ginta sa kaning mga core events sa itong Higalaay Festival. Itong going atong coordination meetings para niya ni, para sa mga adjustment changes o pasindig na pala yung mga recommendations po sa itong mayor. So, kana, po na itong ihulatan ma.
3: Ang pamahayag ni CDRRMD Head Nick Habagat. Samtang giupay ni Department of Interior and Local Government kon DILG Secretary John Vic Rimulya ang kabalaka sa publiko sa mga krimen nga naitabo sa nasod. Matod ni Rimulya nga nakabantay ang mga PNP aron magpabilin ang kalinaw sa palibot apan nagkinahanglan usab kini sa pagtinabanga sa katawhan.
5: Wag ho kayong matakot. Andito po ang PNP. We will keep you safe. We will do everything. Pero kailangan nito the whole of nation approach. Kailangan namin ng Congress. Kailangan namin ng mga tao. Everyone has to learn from this experience.
3: Ang pamahayag ni DILG Secretary Genvic Rimulya. Og karon sa tong Magnum News Hunter, City Veterinary Office padayon sa paghatag og suporta sa mga mag-uma pinagi sa animal dispersal program sa Balubal og kanito kona Barangay Balubal og kanito aning siyudad. Sa balita og serbisyo, ania si Magnum News Hunter 22 Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
6: Padayon ang pagsuporta sa Animal Dispersal and Monitoring Section sa Animal Production Division sa City Veterinary Office ngadto sa atong lokal nga mag-uma dinhi sa atong siyudad. Kabayon sa pinakaulahing nga kahiyupan sa opisina, adunay mga kahiyupan nga malampusong gihatag ngadto sa mga benepisyaryo sa kahiyupan sa group sa barangay kon KSP, program sa barangay Baluban. Kinikabahin sa padayon niya paningkamot sa city government nga matabangan ang mga mag-uma nga makasugod o makabalikon sa ilang livestock product. Samtang sa barangay kanituan, nakadawat usab ang City Veterinary Office o bayad, gikan sa usa ka mag-uma. Kinikabahin sa rotation o P-Box game sa Animal Dispersal Program. Diin ang unang benepisyaryo, mubalik o bayad o mupasa o anak sa kahayupan, aron makabenepisyo na usab ang sunod niya mag-uma. Sumala sa City Veterinary Office, pinaagi niini mga inisyatiba, ilang gitumong ang tulo ka-importanteng mga butang. Una, ang pagbalikon sa production sa kahayupan din sa atong syudad. Ikaduha, ang paghatag og malangtuanang oportunidad sa panginabuhian alang sa mga pamilya sa mga mag-uma. Ug ang ikatulo, ang pagdasig sa mga daghang pang mag-uma nga aktibong muatil ug muuban sa mga programa sa gobyerno para mapalambo ang lokal nga sektor sa kahayupan. Nagpadayon ang pagmonitor sa Animal Dispersal and Monitoring Section aron masiguro ang nga mga mahatagan ang kahayupan ug matagaan og saktong atiman ug makatabang gyud sa pagdugang sa kita sa benepisyaryo. Balita gikan sa City Veterinary Office 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa mosunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

This is Magnum Songs of the Heart, mga Magnum friends. Thank you for staying with us, ha, this Wednesday evening. Uban inyong mga paboritong awit o makapabagbag damdamin na mga love songs tonight. In the meantime, we have another song for someone special. O karon, move on ta sa atong song for the one that he loves. Nay nag-request ani nga kanta karon para sa iyang ex nga ginganlan og tanya nga naa daw karon sa laing nasod. By the way, ang maong songs nga gi-request is from Brian along with his short pero special daw di nga message to ex Tanya. Here goes the message. Dear Tanya, bisan pa man nga lahi na ang ato mga dalan, nagpabilin gihapon ang mga memories natong duha, mga higayon nga lisod kaayong kalimtan. Through all the years nga nagkakita, dako kaayo ang akong pasalamat sa love nga atong na-share, sa mga memories nga atong nahimo, ug sa mga moments nga nahimong parte sa atong kinabuhi. And even though life has taken us to different places, I will always be grateful that once upon a time, our paths crossed. From someone who still remembers, Brian. Wow, thanks, brave man, Brian. Hopefully you may find someone that makes your heart happy and someone meant to be your lifetime partner. And to you, Tanya, wherever you are now listening to us, hope this song comes with a simple message that some people may become part of our past, but the memories they left behind can always remain in our hearts. Sige mga Magnum friends, let's play ang song agi-request ni Brian to his ex, Tanya. Magnum Songs of the Heart, Memory by Barry Manilow, where every dedication speaks straight from the heart. Good evening.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa gabi. Aniya mga balita karong orasa. Gibutiag ni City Information Officer o IC Manager Jade Adeser nga adunay mga aktibidad alang sa Higalaay Festival nga babago ang oras. Matod ni Adeser nga tungod kini sa gakasinatian nga sobra nga kainit sa panahon, ilabi na sa mga kalihukan nga taas ang exposure sa kainit.
4: Adlaw ay ata makaabot sa itong kapistahan, which is August 28. So ang mga istoryahan ato due to the high heat index ng atong kaka-experience din sa ato ang syudad, need na to i-adjust ang time sa uban na itong mga activities. Hindi na itong mga activities nga taas ang atong exposure sa adlaw. Parehas aning ato ang...
3: Ang pamahayag ni CEO Acting OIC Manager Jade Adeser. Samtang gibutyag ni Attorney Lorna Kapunan nga sayo pa kaayo aron matino kung madungagan pa ang gidugayon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato di Kapunan nga gidugayon sa mga proseso nagdepende gihapon sa gitas-on sa direct o cross-examination sa mga saksi.
5: Siyempre patuloy-tuloy pa rin ang preparation, no, because nalalaman lang namin yung cancellation the night before. In fact, we were ready to go today again and then we got notice last night. So anyway, hindi naman dahil bagyo we stopped preparing. Kasi tuloy-tuloy yan. As much as possible kasi gusto natin i-facilitate. Masyadong technical kasi and we don't want the people na mabore, no? So
3: ang pamahayag ni Attorney Lorna Kapunan ug karon sa atong Magnum Night Hunter, mga tunghaan sa syudad natunulan na sa mga metal detector alang sa mga security personnel. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Pipila ka mga unit karon sa mga metal detector ang nasangpit na natunol sa mga tunghaan din sa tuwang syudad. Sa tuwang kinipag-inabagaan sa tabang ni City Mayor Lando Paris Uy sa mga upan sa local school board ug sa DepEd Rio Region 10 dinalaki sa pista di ini ang mga private agency ug mga kikabutyag sa mga partners sa gabitunod sa nasangpit nga gamit alang sa atuan ng mga kasailahan mga security personnel na makapantay sa entrance gabain nga kinahanglanon gayon ang nasangpita nga gamit ang metal detector aron nga mas makapaperform mas makahimo sa inahang buluhaton ang mga security guards tungod sa aning nga gamit nga dali kini makadetect labi na sa mga butang nga anaa sa tago o ingilman sa mga bag gikan pa kaha sa mga sakinan na muagi sa maong metal detector o madali kini nga mahibalaan pinagi sa lasang pita nga gamit na sistem. Kining tabang, labi na sa pagpatuman sa seguridad o siyempre pagpatuman sa hugot nga kining security nga mga purposes o measures din sa mga tungaan din sa itong syudad, particular sa mga tungaan ng mga high school, labi na ng kasagara ng mga kapagitabo nga din ay mga shooting incident ang mga high school na mga ilalang gitara. So muna nga sa itong paghinabi ni Sir Jane Adeser sa mga panagpigom upan sa DepEd upan sa kining CDR mo ingal man sa buatan sa kining mga sa information o local school board o sa kining Department of Education Division Cagayan de Oro o nakit lang upan sa mga ensya nga nagtinabangay para sa ilang coordination meeting kagahapong atawa. So sa paminahon si Sir Jade Alicer.
4: Well, nestorya na to si Dr. Roy Gazzo gahapon. Ito ang school's division superintendent. Pag umanda itong shooting incident sa Dilis, Zamboanga, ito sa Tacloban.
7: Tacloban pa.
4: Tacloban. Gisyuhan din daw na sila ang mga metal detectors kanang tanan ng mga gwardiya sa itong mga public schools. According to Dr. Gazzo. So naate mga metal detectors ang ito ang mga gwardiya diya sa itong mga public schools. Dahil nagatag o kamanduan si Mayor nga i-item pa ang security labi na diya sa ito ang mga eskwelan, labi na sa high school, pataas, kanagyod, delikado na sila. No? Ito na magyapon, item magyapon ang security measures sa itong elementary paubos. But i-double, i-triple ang kastrikto sa high school o college.
7: So, mga polis nagdugang o sa or?
4: Ang mga polis naka-standby, makita na ito, naaman tayo mga blue guards, no, naamapod tayo mga security personnel ng higikan sa City Hall nga nandito na-assign, nagbantay sa mga eskwelahan under sa itong local school board. Naput tayo mga polis within the vicinity, makita, labi na sa mga dagko na tumahan, like Moves, no, City High School, makita na ito na mga polis sa patrol cars diyan na nagtambay magmumensyo. Kay Lisod ni, kana lagi itong itong copycat behavior na magawat-awat ba. So, kana, bantayon nun yung kayo na, and giyawag na mo kanan nga, kiling taon buwat at itong mga itabo, itong nangyagi kay, hindi na, maayo, no, kung na yung problema, dool yun sa inyong mga ginikanan, dool sa inyong mga maestra kay, kanan problema, matagaan ang solusyon.
6: Okay. So, labati, gigan si, ito na pati si OIC Acting Head sa City Information Office, Sir Jade Adiser, sa City Hall. Din na sa baong meeting, din na usap ang siyempre si City Councilor Paolo Nicolgaani dayon sa Committee on Finance, Chairperson Councilor Alam Lim, o City Hall Chief of Staff na siya lalumbatan, City Health Office, o ang kining taga GR Borja General Hospital, siyempre ang taga City Disaster Risk Reduction Management o ang Department o City Legal Office nga nang pinabangay sa nasangpit nga coordination meeting alayon sa pagpatuman sa security sa mga tungaan din sa tuwang syudad. Kini si Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan sa Palitaog Servisyo Mundo Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan. Mga higala at tangi ang dugang hanay sa mga balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 Chris Neri sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

This is Magnum Songs of the Heart with a beautiful song right there, mga Magnum friends. Siguro ang uban karon no, nakahinumdum sa ilang mga kagahapon. Ug naka-realize that love is all that really matters. A song right there from Eric Carmen. And speaking of love, mga Magnum friends, kay basin na in love na pud mo diha ha sa mga awit karon na atong giplay. Well, before ma-in love pa mo more, ato sang i-check kung heartbroken ba, hopeful pa ba, or hopelessly in love ang atong mga Magnum friends tonight. Mga higala and Magnum friends, move on na tauy sa atong mga feelings, ha? Because we're gonna feel in this evening with songs that touch the heart, bring back memories, and maybe make someone kilig and smile para sa atong heart tickles. Sige, ready na ba mo sa inyong mga hearts nga mugilok? Kay basing dugay na na, ha? Nga wala ni bati o kagilok niya, Magnum friends, for whatever reason.

0: mas mukilig kung good morning, labi na kung gikan sa imong crush. Kiambot pasabot daw ana, ikaw ang unang nahuna-hunaan pagkabunta.
1: Tickle your heart!
0: Unsaon imo pagkahibalo daw mga Magno friends nga naa na gyud kay feelings? Aha. Kung mag-online ba siya? Online pod ka? Kung mawala siya, mangita ka. Or kung mo reply siya, kalit lang kag smile. Giti ka ko heart me. There you go mga Magno friends, arong heart tickles. Sinaot nga enjoy mo og na relax ang inyong mga kasing-kasing tonight ha. Kay dinhi sa Magnum Songs of the Heart, Heart Tickles. Dili gid nato gustong matapos ang adlaw nga bug-at ang inyong mga dughan puno sa kasuko o nagkupot gihapon sa mga kasakit kagahapon. Kay di ba, mas nindot gid na mga Magno friends nga mga tulog ta nga malinawon ang inyong mga kasing-kasing. Ingon pa sila, love is sweeter with a laughter. So now, we can move on. Here now tonight is our word from the heart, mga Magno friends. Simple reminder, ugmatid pa. Sometimes, love is not about how long someone stays in your life, but how deeply they touched your life while they were there. So, dili man tanan love story, mga Magno friends, no? Nga adunay happy ending yun? Well, for some, well and good. Pero every love can leave us with something worth keeping, and that is a lesson, a memory, or a heart that learned to love better. So wherever you are tonight, mga Magno friends, cherish the people who make your heart feel at home. And if you love someone, ayaw kahadlo ka na your chance nga imong ipakita ang imong gugma. Kay usahay, the words we keep inside are the words someone needs to hear. And that's it for tonight, mga Magno friends. Salamat kaayo for spending your Wednesday evening with us here sa Magnum Songs of the Heart. Leaving you now with this beautiful song called Cherish by Cool and the Gang. Keep loving, keep

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 12.04 sa Kadlawan. Ani ang mga balita karong orasa. Gibutyag ni punong barangay Benji Reyes sa barangay Ipunan nga adunay listahan sa Facebook page sa barangay Ipunan o CSWD alang sa mga tao nga makadawat sa 5 kakilo nga bugas. Matod ni Reyes nga igo lamang sila nag-assist sa pag-apod-apod sa bugas sa mga tao nga nalista sa Philippine Statistics Authority kon PSA.
3: Na sa Facebook sa among MPP sigani sa Ipunan o sa city murag sa CSWD na ana sila ikuan mga listahan igo na gyud mi nag-assist sa pagpanghatag ni ana. Ako na pasabot nga katong nahitabo nga pagpanghatag sa taglima kilo nga bugas nga ang nag-apod-apod niya to sa city CSWD nato diri sa Cagayan de Oro, sila ang gitagaan o tungod sa pagpanghatag, pero ang listahan na ito, gikan gito sa ato sa Philippine Statistic Authority nga ilang gisensus niya itong 2024 pa. Kanto mga ngalan nga nasa listahan.
2: Ang pamahayag ni punong barangay Benji Reyes sa Ipunan. Samtang, gipanawagan sa Department of the Interior and Local Government, kon DILG, nga gihimong non-bailable ang paglapas sa loose firearms. Matod ni Interior Secretary Jun Vic Rimulya nga ang tanan na nag-iya og mga pusil, ma-private o men in uniform angay nga kasuhan kun adunay laing tao nga magamit silang mga armas.
4: I have said it already. Number one, all gun owners, whether armed, whether uniformed or private, should have a punitive damage or should have penalties kung may ibang gumamit ng baril nila at nakapatay. Dapat yan. It is not as simple as a car na nakabangga. Ito ay buhay ang nakasalalay.
2: Ang pamahayag ni DILG Interior Secretary Jun Vic Rimulya. O karon sa atong Magnum Night Hunter, therapist, gireklamo human nangawat sa balor 30,000 ng cellphone. Sa balita o serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, mencho kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Gireklamo sa amo oras sa tag-iya mismo sa nasang pinag-establishmento ang usaka therapist kirmana na nasa puno sa akto na una bulgar sa nasang pinag-kining biktima ang suspitado na dihimo sa pagkuha sa mong cellphone gabo kabat sa 30,000 na peso sa kandidat daw sa nasang pit lugar nga pangita mo na samtang na on duty ang nasampit ng masaysta or therapist nga dito na yung bikuha sa mong cellphone o ginala palayo sa kining establishmento. Nagigan sa iyang gitrabahoan nga anaa sa area sa Divisoria din hato nga natingala kining biktima nga dito kini nakapanulong na diskubrihan sa kamamanan. Dan, nga sa baong nga reklamo nga iyang gipangutanaw gitawagan ng nasampit nga suspitado dito na rin kining ni Amin nga ang sangpit nga cellphone nawala pan sa ginudahan basis sa kining CCTV footage ilban sa mga nakakita or witness sa mga pangitamo nga gikuha sa mga suspect ang sangpit nga cellphone nga nagparod ino lang dayon nga nawala kini hantod dito kini na diskubrihan sa barangay Kamanan ang nasangpit nga insidente diyang na kabutyag nga dito ang cellphone gibaliga ngadto sa lain nga tao. So sa karon pabilin pa nga ginbisigahan sa kapulisan ang sampit nga insidente laki pa diini ang posible nga pagatubang sa kasong pagpangawat ng sampit nga terapista nga kansang reklamante o nagreklamo niini mo ang ihang amo karon nga mga panahona. So samtang sa karon nga mga panahona sa tuang ginipagalibot suri dinhi sa sampit nga area sa Agura din atopang nga ginasusi ang kini-verify ang gituhan nga gamay sunog magduma kining sini kining sa area no So, gisir, gilibot na to. Karon ang kining agura, gikan lugar sa kabukayan. Agi din, padulong aning doon sa police station. Libot na yun sa kining padulong sa Venezuela. So, hantod ka dito ta, di-ligo na yun padulong sa Pure Gold. Para naman paguan na to, dito sa kining lapasan area. Yan pa kuman, balikan sa din nato dinis sa kining pagura, nga at kining direksyon, di agi sa Venezuela. Hantod ka dito na rin ka nakapadulong sa kining direksyon padulong sa Coastal Road. So, itong gisusi ka ron, wala ba ikabutiyang lugar nga super, wala tayo makita nga ganang doon na bakay na busy nga dalan. Ngayon ba, nagkalayo o baka nagsigasiga, hindi nga mga takna, pata super. So, pabang ginasusi ka ron ang uban pang area, posibli sa mga maitabo nga mga gituuhan, no? Nga sulog. Pan, hindi ka ron sa aning na ay na ay kining yung sanding dalan eh kining coastal road na ano dalan nga padulong sa coastal road pero kini kanang padulong sa makabalan nga gate na may gate nga gate pipe man siguro ni di ko ka ku ano okay nakaduol ang kining nasangpit nakahunong ang usa ka fire truck nga sakay ato sang i-check kung unsa ni nga kuha no nga nasangpit lugar na paligay pa ang fire truck dari sa unahan na ning taong na gate pipe gate nga kuha no so yun sa nga gate sir gate pipe gate pipe gate pipe tayo bala usak. Balay na balay balay ah naradya ay dari sa unahan so teribis ay kini nga sangpit lugar nga natutupukan ano na to itong live nga itong live nga gigit kunita na tubang nga sa tuwa noon so ay sa kahit sa man ako ni pagmanebra kay oh so dali ka sa aning dala ar kining dalan nga padulong aning gate 5 na makabalan so street na lugar aring dalan Venezuela nga labay lang kagago kurang nga market nunahan din ani na ikining na dalan padulong anang gate 5 sa barangay Port Makabalan daw na ay daplin din yun nga usa ka kining sarap balay na balay balay
6: balay
5: ha?
6: Balay
5: balay ah manaman ang balay kisa tagiya
6: wala amot kisa tagiya ay dili mo dala wala kisa tagiya
5: ang sarap man sunog lugar sunog
6: sulod wala
5: nakatambok sa balay. Usara ka balay, usara. Isa tagiya ganin sa balay?
6: Tagiya ng balay dyan.
5: Maritis lang ka lang, maritis. Adresas. At agad rin. Saan nga zone? Saan nga proof
7: rin?
5: San Isidro. San Isidro. Labrador? San Isidro, Labrador. Dito ang area. At usang sudlon sa kay sudlon. Ganun eh. Na mag-uwi isa ka fire truck na naka-standby din yun na ano. So, din eh. Isa ka balay daw. San Isidro, Labrador. Lapasan, no? Din isa ka panimalay. Ang ikabutiyag nga girespondihan sa tuwang Bureau of Fire. So, ano pita sunog, sir? Unahan pa kita eh. So, baklay pa kita taan eh.
2: Magdumensyo, naabay dool nga landmark ani nga para mahibalan ko aha dapit sa San Isidro.
5: Ang kining San Isidro, kamantay ka ng dalan padulong Coastal Road. Kanang dalan Coastal Road gani. Di ba naman sa kung padulong ka dito sa lugar nga area, left side na ba naman ay kanang Port Makabalan. Dayon sa sulit ng dalan ba may dalan? Sulit ka unahan ng dalan. Pag na dalan di ang gamay, so pag unahan na ay kanang right side, na gamay pagkat ka dalan sa right side. Sundo na na sa Isidro nga area. Di mo nang pinaka, siguro, pinaka metro sa ano? Di kinakuba ako at pinanipa sa kaysa ukol siya. Kinahalap, ginagawa mo paklay yun. Monday na. Muli nga balay? Ala, muli nga balay. Pero saan na nasunog, sir? Saan na nasunog yan? Kwarto? kwarto. Sa nika babae man adiri karon nag-interview sa kini nga Bureau of Fire nga personnel. Dayon kini pagdating area. Gamay mo siya nga balayo, kanagwan lang ka ng usar kandana. Light materials. Ya, kwan pagdating ka ng... wala naman po ay kalayo. Kaya may mo makita, Magnum. Kini nga... sini?
2: Magnum Chris.
5: Magnum Chris. Mamiri, maninatong lalo na nanon. Magnum Chris, no? Then, ang atuwa nga, kini nga nakita nga balay is wala naman siya kalayo. Doon kanang muna nga sa yung bantayan ka ron so far wala na kanisa yung ngayon kamalakan nga mukailap pa. So ibut yung lugar na kini nga balay ka ron na wala ni siya no? Purus light materials may mga gama no kasag nipis nga kahoy, plywood mga makan then kawayan so ano po lang na ito ang makita no, ano? Distinguished sa pan-arrival. Kasi nagpalong sir, kasi nagpalong. So, muna karon na nga, at least ngayon napalong na po, no? Pero, ang nasunog, anapit ang nasunog. Marto niya. Muna yung balay. So, muna karon na kining babae, Magnum Chris, no? Ang, tag-iya sa balay. So, may gani kay naagapan rin sa napugan rin, no? Wala na kayo ni kay lapah, kay labi na light materials niya, na nakadikit pero ba siya sa mga wire? Nga, kanamang wire, pero titaghan na kay nga wire, kadali na ba kayo masunog ni? Nga, makapalaka sa tao ni kinisilingan. Kay tapat-tapat rin ba niya mga light materials, gihapon nga balay. So, muna nga, Andres San Isidro, usa sa mga delikado kayo nga mga sitwasyon, pag panahon sa mga sunog. Sabi na nga, kining tikit-tikit kita balay. Kini ka rin ako ang atubangan. Muni ka rin ang kining balay, no? So wala ko kayo siya sa sunog kanan na matutris. Ano rin siya? Portion lang siya, no? Gani, murag mabutang lang ni siya nga kung na pila rin ka. Kung lugar damage. Depende ba?
2: Naabay na ingon na nga rason nga unsay reason sa sunog?
5: Ay kaniya. So tanat tani. Nan Magnum Radio mo sa nasunog imong balay?
7: Dili sir, dili na kung balay sir.
5: Kinsa man ang balay?
7: Sipin ha, Josephine Tagayan.
5: Josephine ama, si Josephine karon.
7: Pulwa.
5: Ay wala ito, wait out, dari?
7: Ay, nag-higda, dari, ang pakumang po siyang bana.
5: Aman.
7: Ano to? Para sir.
5: Kini na sir. Sir, imo balay? Ako na
7: magigdaan
5: nito siya magabi. Ay, may magigdaan. Mo'y gito yung panani, no? Pero mo nga rin daw nga nasunog mo sa ikon niya.
7: Paan mo ko na? Kandila mo siguro tayo gigamit. Kaya huwag na siya kurinti niya.
5: Oo. Nagkandila lang siya.
7: Nagkandila lang. Marang magkatol ko siya kailan mo.
5: Na kuanan siguro iyang tulog niya. Nagtulog ba siya o sa ba?
7: Di, lagi siya matulog.
5: Pero anong panahon na tulog siya?
7: Tulog na siguro, okay. Huwag man siya kamat kong.
5: So, nakuhan lang siya sa alamihan siguro tulog. Niya, kanang kandila niya ginapalong ba na niya sa ba?
7: Amo tayo, wako ka bantay lagi.
5: Pero sa orasan mo na bantayan, sir?
7: Wala, nakadugog na lang. May nga nagsisingi itong tubig. Tubig.
5: Mga unsa to orasa nga bantayan mo?
7: Alas 11 naman siguro to.
5: Alas 11?
7: Oo.
5: May ganit kiwal kayo ni Dako ba?
7: Natabang mas mga silingan kagi tabangan magkabiyag tubig.
5: Amas na nakuha tubig dali?
7: Dari, dari sa mga apod. May kanigan ka po nukog balde niya tagpo.
5: So si ilarang kipalong na yun?
7: Oo, napalong ras tubig sa kinabiyas mga silingan ba?
5: Bakit trilino ka ni? Ika, so naboy ko na na, kanay bakit trilino yung training?
7: Wala.
5: Wala po.
7: Wala.
5: Ano ba sa inyo-inyo na lang?
7: Amor ah.
8: Ang uban na ka-apil ng bakit trilino, uban?
5: Ang uban? May kinay uban na ka-apansat. So,
8: uban wala.
5: Kinikuha na to sa may nabiyon sa tling. Si Ma'am Josephine, may tag-iya di aning apalay, no? Pero wala din siya dari?
8: Wala kang buluan ang digestion ng lagutan.
5: Ah, wala. Siya siya gaulian?
7: Wala nang ikuban naman yung balayagod. Kupono naman nila.
5: Ah, ilan na nang
7: ikuban? Oo, kupono niya kay Repiron daw.
2: Magna-mention, aha man to natulog katong naa sulod sa kwarto.
5: Gi-interview pa siya sa akin ng Bureau of Fire, Magnum Chris, no?
2: Okay.
5: Hindi, siguro later, ikanato siya. Sa karon, ang ato lang ang maulagwayan yan is wala na tayo i-kwansat, wala na ay mga makita na ito nga gabaga-baga. Palong naman sa gani, pagkabot sa kwan, bumbiro, palong na siya, kikitabangan naman din sila, kikitabangan na nila o kanang saplik ng lugar. So, at least kibubuhan na gila gamit baldi na may tubig sa tiniga pa na nga gitipok dan yung tagko ng mga baldi so tulis na nakuha so ibubuhan so natapang rigid po din oras so ang damage is kinirigid po nga katri-katri dahil na wis pa na katri-katri tingnan na kinidin iyahang wall murag ka ng wall na kuha no nasunog. Luka. Kuha naman din. Gamay naman. Kulang lugar na ni Juana. Likado na kayo. Sumulugar na itong makita no, sa Random Life. Guba-guba yung alkubas na ito. Nasunog. Yung alkubas. Ubo. Ubasig. Apil din yung atop niya. Oh. Ano yung atop na sukan yun po. Pero yung atop manggot made of kung naman yung kanang plastic mininga copper sa lang tricycat nga gipagsapaw-sapaw gipagsumpay-sumpay sumulang lanay yun kay plastic naman ni so kan git siya then sunog po ng yang dingding na portion sa din siyang katri-katri salog-salog o yung alkuba puro po sa dato nakita nga sunog then ang uban mga portion lugar like dingding mga kwan ang uban pa ni si kusina. Wala na, wala pa man. So, portion na lugar ni kwarto, silbi na nasunog magnum kining Chris. Pero kining makita na ito ng mga guba-guba, kung siguro lang ginaingon nga under renovation, kay guba-guba man ang portion sa ang uban, no, nga part sa kining balay. So, under renovation siya. So, ito sa nga, masig gumana niya siguro siya. Si Sir. Sir, Magnum Radio, sir. Yung sir, yung pangalan kayo, sir?
9: Gino, sir.
5: Gino?
9: Andilaw.
5: Andilaw?
9: Gino, si, Gino kawasan Andilaw.
5: Gino, Andilaw. Yung sir, mong nabantayan ganina, gano'n nagkalayo man?
9: Ako natulog mo, sir. Ako lang ginagutan da, katol sa kandila. Nakalimutan lagi na akong palong siguro. Tapos yung sapatos, nagkadikit-dikit sila. Mutong nikatay diretso ang kalayo. Nainit naman kayo. Mutong nakatindog ko kay nakamat ako. Sabi na kaya pa na ako palungon. Mutong gisingit na rin ko na di na kaya silingan. Sabi ko silingan. Mutong nakamata sila din rin. Mutong silang singit tayo din rin sa silingan. Ano na kaya pa yun?
5: So, asa nakabutang di ang kandila? Nasa ilalong?
9: Di. Tapad-rapod na ako sa higdaanan po.
5: Nakaya burag butanganan, lamisa na?
9: Oo, oh, plywood rasad.
5: Nga tingala na lang ka. So, natumba lang siya, so ba?
9: Wala, kung kaka, siguro na upos na gin siguro siya, natumba, o nanay. Patong-patong na po itong kandila na, what?
5: Ang sa ilalom, may mga sapatos.
9: O, sapatos ilalom, tapos si taas po, sapatos po.
5: Sumurang na dikit, git lugar siya sa mga problema, kanang dalira masunog.
9: Dalira po siya sa masunog, nalikit gin siya sa dalira masunog.
5: May gani, kinakabantay na ka, sir, no?
9: Magani, po nakabantay ko kay. Kung hindi ko makakuhan, ako pasagdan, dagan mo kung madamay. Itong isinggit na dahin ko na, nagigaya.
5: Okay.
9: Mula na, nakapantay sila ta diretso.
5: May gani, kinakuhan pa. So, pero kung saan man daw ito, renovation din yung tani dapat?
9: Or renovation talaga daw, na, dapat, renovation talaga na, diretso. Una pang tubig, ano, bayaran para ma-relevation.
5: So, kung mo nang mabantayan na ito, kamaragwa na. Pero, ikon sa'yo mo si Ma'am Josephine?
9: Ang asawa na ako yuan, isawan sa kong papa.
5: So, ikaw may ipabantay diri?
9: Hindi. Di naman sa'yo nababantay, pero kabalo na po sila na, na ako diri.
5: Silvi mo rag, ikaw ang ga-caretaker?
9: Okay, ako na lang po'y nakapuyo diya.
5: Sunog yun, sa'yo manarun nga, sunog man yung mong sigdaanan.
9: di nambung ko dito lang ako sa mga sidecar.
10: Ah, sidecar? Nagay mo sidecar? Ah, sa gawa? So muna yung trabaho, sir ba?
9: Driver mo sikat.
10: Pero so muna nga, makatulog riyan pong ka dito sa sidecar gato?
9: Bahala na ba? Nagalamok ko pwede.
10: Bahala lang, nagalamok. So, pero, nakabalo na ng imong yan, imong ano eh.
9: Oo, kitawagan na siguro.
10: Ah, tawagan na.
9: Kailangan mo sila yung mga contact doon eh.
10: Pero ikaw, wala, ikaw, wala ka na din na.
9: Contact sila, kaya wala ko cellphone.
10: Ah, wala tayo kay cellphone. So, silingan lang lugar ng iyo.
9: Silingan lang.
10: Basig na kayo panawagan sa itong barangay kay, para matagaan sa kagawin doon eh, basig.
9: Wala na, wala na.
10: Mapasmahan rin noon ka, or mabuwang rin noon.
9: Oo, oh, kwera ako. Kaya bumudang ginabuhi.
10: Kaya pa. Napakaya, tulog, makatulog mo kaka.
9: Makatulog pagyapon.
10: Sige, sir. Salamat kayo sa ka, Sir Gino. So, ito si Sir Gino, no? So, this nga, naagapan na sa Pinginoon, napungan ang panghitabo. Ngawa namin kayo lapak, idlikado rin ba kayo dali? Pag nga ni nga ako, no, dikit-dikit. Na, dali na kayo. So, moto. Mga bata. So, mani, karoon, balik normal. Wala naman po yung gideklara na sa akin na nawala naman din noon ang kuan, ang bumbiro. Wait lang, usapon pa ba nato to? Sa kay kuan man, umasapon pa nato itong bumbiro din eh. Para kuan nato kung yun mo. Murang sa kung naman akong makita, that wala kayo damage kung tantag structural damage. Kay portion raman sa kining sa balay. So, dapat ya. So, portion raman sa balay. Hindi na kayo sa ingon nga nakakost po ako ng dakong damage. Nawala na. So, kadako nakakost po ang dakong damage lugar sa balay. So, kung paran, ako dili na kayo siya o gani. Palong na pagabot na sa kining bumbero, Magnoma Chris. Dayon na mabutang yung kuha ko lang, no? Habit lumasinig. Kuha ko lang, ulay structural damage ang nasampit skinning kuhan, skinning balay. Sumula. Nga wala man po na kakost o ka ng damage sa uban pang balay. At least nga napugnan ra. So yun muna ito yung inisyal nga pag hinabi sa tagiya. Sa kining kuan kining balay. So dirigikan sa kining ano sini sa kining area diri limot ko sa
2: San Isidro
10: San Isidro lapasan ning atong siyudad kawan si Magnum Oliverilo sa kini si Magnum Hunter 19 Belso kapatulan sa Politaog Servisyo Magnum Radio.
2: So, salamat Magnum Hunter 19. Mencho kabaktulan. So, mga higala, inyo nabati ang coverage sa Gamayng Sunog diha sa San Isidro, Lapasan. Din ang cause sa sunog kay Candila o matod ni Cardino o sa caretaker nga na ang upos sa Candila lamang ang rason sa sunog din ni Kailap o na nasunog ang iyahang sapatos din pag nabantayan niya ni Shagit siya, nangayon siya tabang sa masilingan aron dili siya makapandamay. So mga higala at tanging andugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna, kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
11: Broadcasting 24 hours, this is 99.9 Magnum Radio, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna-uno sa Kadlawon. Aniya mga balita karong orasa. Gibutiag ni Rico Libre in charge sa fluvial float nga magsugod sa alas 4 sa Kadlawon ang pagsugod sa fluvial parade. Matod ni Libre nga adunay blessing alang sa mga imahe ug sundan kini sa fireworks isip indikasyon na magsugod na ang fluvial float.
3: Dili siya common nga ang atong sunrise nga dito ta magtan-aw sa dagat. Kami na ang portion sa Asmina Recon at tungod kay mauma pud na ka mga oras ang atong i-start. Alas 4 yun, sa Kadlawon. So prior ana, na ay blessing sa pare, blessing sa mga imahe nato, kay i-require man nato ang kada pambot na ay imahe dala. Dayon, after dahing ipahigayon ang fireworks, para mag-significant na mag-start na. Pag humana na, sakay na tanan, start na dayon.
2: Ang pamahayag ni Rico Libre in charge sa fluvial float. Samtang gibutyag sa Office of the Ombudsman nga gusto nilang mo-appeal sa proseso alang sa budget aron mapugngan ang paggamit sa pondo sa publiko batok sa korupsyon. Matod ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga adunay mga mensahe nga nahatag sa House leadership aron makahatag og resulta nga mahimo nila gamiton sa matag pagdungog sa budget.
4: The Ombudsman has already sent messages to the House leadership to provide outputs that they may have every budget hearing, and even the NEP. No, we've asked DBM to provide us a copy of the NEP. So every step of the way, and whoever office holds that part of the process, we would want to get in touch with.
2: Ang pamahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Mga higala at ang iyang dugang hanay sa mga balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa kadlawon. Ania mga balita, karong orasa. Gibutyag ni CUCPO spokesperson Major Emilita Simon nga adunay orientation sa duties and responsibilities sa dili pa makuha ang armas. Matod ni Simon nga gamiton lamang kini kun kinahanglan, ilabi na kung mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa imong giprotektahan.
4: Ana yung armas kung bisan pagkuha nato di ana sa permit na amang giorientation nga katong naayoy wall nga dito ka i-demonstrate gyud sa imo among duties and responsibilities katong when to shoot, ganong gamiton nimo siya. Isama gina sa i-organ sa ato. Balaod nag-ingon nga ang atong armas, gitagaan taog katungod ni Ana kay para bunutun lang nato kung perils to one's limb pasabot ang atong kinabuhi, naglisod na or nanasa danger. Ang someone nga gusto nato i-protect, may either mas stranger o atong pamilya nasa danger.
3: Ang pamahayag ni CUCPO spokesperson Major Emilita Simon, samtang gibawi ni Orly Gutesa, kinsa nagpaila sa iyang kaugalingon isip kanhi bodyguard di kanhi Congressman Zaldico, ang iyang unang aligasyon nga naghatod siya og mga maleta nga puno sa kwarta ngadto sa balay ni Representative Martin Romualdez. Matod ni Gutesa nga gipugos lamang siya ni kanhi Congressman Mike Defensor sa pag-ingon nga naghakot siya og kwarta alang kang Romualdez.
5: Simula na nalisyon na Romar Coleta ang basahin ng kinuhan para na pinagin base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, naayos ni Romar Coleta na pinagin kayo. Sabi ni former Congressman Mike, piso, si Mar kasi di marunong mag-Tagalog.
3: Ang pamahayag ni Orly Gutesa kani bodyguard ni Congressman Zaldico. Mga higala at tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlaon. Ani ang mga balita karong orosa. Ipahimangnuan ni Police Captain Joshua Abrasaldo, spokesperson sa Traffic Enforcement Unit sa COCPO, ang publiko nga magbalantayon kung magtabok sa kadalanan. Matod ni Abrasaldo nga maghatag og senyas kung motabok, ilabi na kung adunay mga dagkong sakinan nga padulong aron makita sa mga driver.
4: Kita nga man nabok kung dirita mag at tabok atubangan sa dakong truck, make sure na dili mo magdugay sa pagtabok, otherwise magkuan mo, magkaway mo nga naa mo sa ilang atubangan para mabantayan mo, dili mo mabantihan, no? So mag-amting gyapod ta kanunay kay dili man tanan, no, ginatuyo at some point atong mga sakyanan o mga drivers na aginay blind spot. So sabto na to nga dili tanan mabantayan sa usa ka driver, maunang kita pod as pedestrian, buhat mo sa tong side nga magkaway bata o magpahibalo nga kita na sa ilang atubangan para motabok.
3: Ang pamahayag ni Police Captain Joshua Abrasaldo, spokesperson sa Traffic Enforcement Unit sa COCPO. Samtang, gibutyag ni National Chairperson sa Alliance of Concerned Teachers, Ruby Bernardo, nga gilimitahan sa Republic Act 7610 ang mga magtutudlo sa pagdisiplina sa mga estudyante. Matod ni Bernardo, nga galisod ang mga magtutudlo sa pagdisiplina sa mga estudyante tungod wala sila'y protective measures gikan sa RA 7610 o Child Protection Act. Tungod niini, mas mahadlok pa ang mga magtutudlo sa mga estudyante.
5: Ang hirap po talagang magdisiplina ng ngayon, lalo na yung ating mga teachers, wala siyang protective measures dito sa RA 7610 o yung Child Protection Act. Nalilimitahan yung mga teachers natin to impose yung student discipline. Sabi, ano daw kami, loco parentis, yung pangalawang magulang. Marami po sa aming mga hinahandle na kaso sa union ngayon ay yung mga teachers na nakasuhan. Kaya marami sa mga teachers, takot na talagang magbigay ng payo o magpagalit sa mga estudyante. Yung epekto, mas takot pa kami sa aming mga estudyante.
3: Ang pamahayag ni National Chairperson sa Alliance of Concerned Teachers, Ruby Bernardo. Mga higala at tanging ang dugang hanay sa mga balita sa programang Buntag na Pilipinas sa masunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: iya sa pamalandong nga gisulat ni Kuya Larry sa The Light of the World Community. Gahapon nakita nato ang pagkamanggihatagon sa Dios. Karoon, sa sambingay sa kasal nga kumbira, makita nato ang Dios nagdapit sa tanan ngadto sa iyang gingharian. Apan adunay mga tao nga wala mutagad sa imbitasyon. Ang uban nalingaw sa ilang kaugalingong buluhaton ug wala muhatag ug panahon alang sa hari. Mga igsuon, daghan usab ang imbitasyon sa Dios sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa pag-ampo, sa misa, sa pulong sa Dios ug sa pag-alagad sa uban. Ang pangutana mao, mutubag ba kita sa iyang tawag? Niining si Manaha, nagsugod kita sa pagtuo sa usa kainahan nga wala muundang sa paghangyo. Karoon, gitapos kita sa pahinumdum nga ang maong pagtuo kinahanglan mutubag sa imbitasyon sa Dios adlaw-adlaw. Ablihan nato ang atong kasing-kasing ug dawaton ang iyang pagdapit. Amen.
1: A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul.
2: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.
3: We are the church and we are young. That's why we're there. We know it can be done.
0: Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga ibanamo ka mo sa among mga pag-ampo, ayaw ka mo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot ka ninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawahan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, nga mupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga maabtik ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman.